0: van los barcos a mi ser de bate que va a echarse la le pulu cuarele arsa bro cocho cacha ursia laca zatsi si kwaya jani pono gosha jani chenderani ram kere kahle kere ngono ko mning business ka misho sir plan kere kahle triple play la ngam nyeketar sev e kusuka ka peni peni e kusuka ka taba khaya volume 1 re sembra ko at 20 na leswa ko marto ke ngam ber sembleria er tsho kahle ndlawela kulunga e shot ba mara eso swa ko swingwana swingwana leso bia switaka wena ze itwa nga ku mishan i maka ku lunge ngopfu kumbe maka ku u relax ngopfu kumbe maka ku na timtsalo ngopfu e switala ku melela ngopfu ku kola mugangeni kwala ya swingwana swingwana leso bia tiswaka wehe hi mhaka ku va swi tivaku loko vo za va swi lumbeta wehe swi hetisekile swi tshamisekile a ku na lexi nga ta endla xona hi mhaka ku u lunghe ngopfu tlhetlhemeta kahle i risimu kusuka ka Israel mhlongo risimu ra koho profetela moya tin'wana ta tsimu leti nga ku beni ka bembela swinene ni vone na nkaniso wun'wana laha ka Facebook laya wu karhi va karhi va perfoma laha Joni makhwayeni a wa tiva leswaku ku veki va na hansahansa leswi nga swi nga ni tsakisa swinene mixer ra ma hi ku vanhu va ha ri kona vanhu va nga ku rhandzeni ka vunanga bya ximoya hambi swi ri tana mixer leri nga tsarisesiwana a ndzhaka mina risimu kusuka ka zetsetse khwaya u risiya laha ka Savulo i risimu ra nduma swinene kambe ke ri nandzika swinenenene loko kha ri yimbeleriwa hi khwayele ya le ZCC hambi swi ri tano mikiseri swi vekana ka makumeni na ritomi na tembele hundzela wa rali ya yanaru ni khe swinene ka mani mani la nga pfulela xiyani moendlela ka mixo siku ri mihlaya ka nongonoko i morning bads vito ra mina ni tlemeriwa ti jama vuravana mr pat loko ni fika no pfula ni pfala ni pfula ni pfala ngeni maxi ni nga gongozanga mina na wona mikiseri vakun'we kondze ya fikele ka awara liya ya ntsevu xikwembu xi iketekisini le ka mixo siku ri mihlaya mikiseri i tiawara tinharhu ni pfumeleli mikiseri ra mina ku hoxa xandla ka nongonoko ku va mi byela ku dya swiwungu swona ku makumenaru wa timinete leti nga na tona kusuka leka awara ka makumenaru tibiyela awara leya na ri kondze fika le ka awara liya ya mona mi byeli mingisera nqingweni ka nambara 0608 7592 kun'we ka mixo lowu mi ni kuma kahle mi ri ku yihlelo ra ko tani laha mi tivaka swiyingisero me leswaku xinyanya leswi hubutaka xi dya swivungu swa ku nona ni byeli mingisero meko leswaku n'we mi bonitsela mi ri kwe swivungu leswaku nona ka mixo wa siku rimihlani kona ni mi ku ni ungane le ka WhatsApp mingisero meka nambara leyi fanaka 0608 7592 loko ri ko ni tlhaveli mingisero me ti vo sungula lava ayi
1: hayi kumbezi
0: ni mtoka hlela behlela ke sasina ne mbati nhlayiseka a danko isa sokhe no mingi sarenga sokota kata ta ntabele ka number 0608 7592 akutire magicla mon ntabele la bangwa ti ntabele me kuramula je kuramun kwala aiko akuna munhu la akuri na a ku nga ri na munhu layani ringeteli xam va kura van'wani lava ti tlhaveli mi u na le muthu ka mo awa le wona wona muthu u tiya laha yini khani i rikirikisenyana mo yi dariki ya vuya
2: Hope for One Africa Foundation. You could listen to Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Ngari is 6 o'clock in Madambu. La, kutabakar kutlangelua 75 years combined of Shitsonga Legacy. Tuana, line up ya Renzelini, Samir Renzelini. Leshun kwasu, tabaskwara shumela at Sasalamani Stadium. Kasima Tigiti, General, 100 Rani. Golden Circle, 250. VIP, 800. Cooler Box, 50 Rani Nsene. Matigiti, makumetaka. A compete ki kama mama beans ra bala ba go seketela ndiro low ba bata hlanganisana wa Hope Award Africa Foundation eka 0712068804 a hlanganeni kona ya tlangela bunanga jwa Xitsonga
0: Alright, ntlabile, ntlabile mixer ka number 0608 7592 na khoma khoma nyana tintambu la yana la yana no tsamara ku fumela mixer ba leso ku tsamisekile tsi ntlabile la e fikire mjana
1: e fikire
0: la ka mabalani la ke se swi na ni tisemba va ximibyela ka mabalani la a danki baba si ntlhaveli la hi mina loyi
1: mina
0: hlayiseke swinene minjhani n'wina ka mijaji wa swovela ka mphempe ya labisa
1: Ntsena ke tshumbu tsonana la kumini tshela ri kone ngwana ngwana ngwana dzo le papa ri muti malele la mablomu la ngabe ka tsabla ka tsetsa la tsamu tshokona ka ka ku mchino bomba mezi bla bala
0: mchino bomba mezi
1: o tshamela ya hambana la ka 6 o'clock mena ngwana
0: ke se swina hlaisa ka baba
1: so la bulo cha tiko ke
0: tiko ke ti ntabelela
3: ngwana ba
0: ngwana mkhalaza
3: Mesuka lemba wa semile ka mapuke ngwana ba.
0: A ntutumina munhu mchaka ra mina.
3: A mina rivele nwana bava mfana wa kwasha mina ni ming serele nwana bava yini
0: ke se sine ni jara kefa
3: aftali
0: thank you baba ti tabelela
4: a enjane
0: e vukile minjani la ka homula
4: e kana la go tsena mangwa be grave
0: entlo vuka sine mtwila ni
4: haye
0: dako ti tabelela
5: kawan kawo
0: tabe ku tlhaba sesi
5: I'm going to go to the house.
0: Tsai thabile.
4: Ae, a kupota mpokele. Na kwala tari mingi sala dia so mungu sana na. Iri kwala ka kunyan tukulwa ho tsima.
0: Kesa nan tukulwa o slice ka.
4: Ae.
0: Atango. Tsai thabile.
5: Ni jetle.
0: Ae papa.
5: Ke mle shibula.
0: Na mtoka hlela gwangwangwa la.
4: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ende iku ni karate mhaka ku matlangele ya kona emasimu vatlanga vana lavayani mara ni swi tiku wo bohiwa leswa mhlomuni simu vatlanga vana lavayani mara ni swi tiku wo bohiwa leswa mhlomuni hela seni tlemi ani ku tshevha.

0: vona Sara.
1: Ke se sene ita fika ntombazanyi ya hora leya nkomo ta ku hlamuseta kahle.
0: Ai ka na mana swifamba switika hosini hlaka madzioni man.
1: Thank you TikTok redo hlayisekani.
0: I sweswa.
1: Dago. Ti tavidela.
2: Aye. Ina ja shungu shana na ri kwala ka mapayene hi kha heli ya kwale ka vamani ka papa khulu wa manchalate.
1: Mm.
2: E man kheila kwala ka mapayene. Danku.
1: Ke so shana man kheilo hlayisekani. Ti tavidela.
3: Oyo ngenelela man kheila akufane ku ngene makosha hi makosha. Good morning sir.
1: Good morning ma'am.
3: Ah, hello, yeah. Allah. I'm saying mlanzo mjani.
1: Epukile minjani?
3: Epukile mwana mina. Ah, ayenze ta bolo mo ku anga ta hola if umuri wa kwala misavi.
1: Mm.
3: A lo chuwa loko se vulavula totala ani nga kona tona ndzanga ni vona chuwa ndzanga ni twa chuwa se loti nje se ku swa ku ndzanga hinkwala.
1: Ah.
3: Kasi i bolo a munhu wa kwala leswi swi vona mukhuhlwa wolo hi nga na wona ngo khandiya wu chika wu khandiya wu chika.
1: Mm.
3: Hambi swi ri tani timhaka hi tetiya mi nga titwa ya bedhe ya mamba ya vukali maluma hi ncila yi tshika domo. Malume Elias nkon'wa wa ka guyi wa malenga le ka mapuve le.
1: Mm.
3: Namuntlha vanuna wun'wani xeme ya vanhu van'wani va rhula va tlhela va rhandza i tlhela swi twa ku ya munhu loyi ku rhandza ndyangu wa yena ku hava bedhe ya namuntlha xeme imanini ku hi ta hlangana kwahala yona papa
1: ke se swi na nihlayisekani
3: ni ku rhandza rirhandzu leri yaka
1: ra lavu.
3: Hiya.
1: Hiya baby.
3: Shap shap boys. Hello.
1: Ndzi kwani gavele ku sukela ka bako xa lavan busungu na xilungu ba giveta hitsonga tsi tlavirela.
4: Ndzi mi DJ.
1: I mina loyi.
4: Berina.
1: I xa pause da.
4: Ta ta mo ila ta ku tsombeta i tsotso ku merelina xiri mu sangenele la mbeke ka xilavu. Ndzi so ku zwi zoma.
1: So yini mara zwi sangana na.
4: I'm going to go to the house. Nkomo nge hebu so ta.
1: Tango. Ah kana bagya ko ambara le ka hora le yantse won cancer swine na xe mna swirhandza ne. Tsi tlavelela.
4: Ni zekla ne.
1: E mina loyi.
4: Na tokeni.
1: E hlese ku zwana ho se mina ngona mjani.
4: Ah na na tokeni.
1: Mm.
4: Ne ne isora ko ambara la endina.
1: Ma wa block 9.
4: Ine dikamo ko tsiam tsari amja jibulo vedi bulo ba tsala pempe ala bisa mutu kona ka o kana ka ro van je la ke pondi ya ro ba ru
1: e ya di pondi ke la ya o thoka le msila
4: ya o thoka le mchila mre na e ke e ko ndala ja ora ero vincha ke no ga iwe
1: ya trega
4: ngi ne ke a la ni ke sa ko ma senya bana ma le ka ene ne ambala kwa le ka sechu tlo
1: ke se se se se ka ni papa. Ei, ndzani le hi ku ipumala njira loko ifanise yimbilwela mbilwela swinwani swa kudza so yo chinisa kwa la isoteni kwa la yiku yi tweka tweka kuna yena tsi tlabelela.
5: Kavanta.
1: Tlabeku tlaba sesu.
5: Ri ni mngani wa masi.
1: Xa bose ti mgotlo chopa.
5: Ha ri tsake jande vaka machine ri nga rhangela ku dya. Ra kun phone la sweswi ri ku ha ni ku rhangelini vhene ke u tsake ngo u nga rhangela ku dya.
1: Awuxe.
5: Mara u pfukile bra masilo.
1: Shapa u zed bra van ek.
5: Ah no, wena nga dyele vayingiseli nkarhi ni ta va na wena ku ze ku ya ba awara leya ntsevu munghana wa mina.
1: Ke se swinene swi bela mandla ku va hi swin'we ku kondza ka fika awara ya ntsevu munghana.
5: U ri byela ku ri nga rhangeli mbuti wa rona ku dya.
1: Ke se swinene hlayisekani. I'm so tired of mixing up all the wrong things. I'm gonna send you some bullshit on WhatsApp. We're gonna share something. We're gonna get together and we're gonna talk on WhatsApp. Let's see. Hilaria.

0: tabili la
1: a ba fugu ci bara kala sala dawli manga yi la gago mo ngono ko ci ni gago na ba fuga baba ni ak ya ci na dele ko la gala gago mo ngono ko ci ni gago na
0: ya
1: ba fuga ci ni ci to le gana gala ak ka ja ci la gago mo ngono bala no ko ci ni gago na a ba fu te ngono ngono ngono na dele papa ru ci na le na pa fu na ba ci to la ka ci ala ci to ko na ka ta no bomba mi ji ci ni
0: mo ci no bomba mezi Nesbera manda sa santa banime kulunga kabela lang kumbano.
1: Kabela kumbano sa tuku.
0: Ati kuki. Ti, tabili la. Yo.
2: Manja jangkam chibis. Kokan nga jakas pun kas fashan. Bos masa sana saya selama kas kundu saya selama kas kundu kama sosuan saya basis ikut jumi mama siapa orang mama
0: nama ni apa orang mama ni si tapi ni lah kena mula. Oh, sham. Neto ke ba shandele pasa ba tano komela si nene. Anzu na berile ku ba mina na bona kare ba kare pula la ka beke. Kona ka neto ke swi swi tsantsa mser tar mixer. Ye mahle ndo ngono ke mona ke petse ke jester fam rito ra rshaka. Ye mahle swi beke la kanka yo to tvera te ipele onze la warra ya mona ntlanga hloko tsi ntlabeli. Wa
3: jwane.
0: Mengsoro mo ranzeka.
3: Ngo do jamo ndo mira la basa.
0: Nem tokuna tsika ngo la basa nga hlanekela.
3: Muito se não ela canta na casa o iba tal é na
0: alamu
3: minha me cam me no co só não tantem na unha puka antol meta no puto tu mania me cara se me tar choco tu é ai puka na puto tu já montou milha na cona lá vai vai mal
0: que se não é esse cara lá passando cá
3: Bye bye,
0: Michael. Danko.

0: ka wena ma bibele sine sina ba ka ko ba rantsu ri tsongo nyana o re sentela ene ku lishana sayo kuno ko ikari chata le u bute u ta swikota u tle u ku nta ku rantsa ka tamela ivi nteka to humana nyika ba tswari ba wena sweswi no va ku hluphekeni kuno ko se u jika a vulu ho jika kwala embili yo isala ku yi khomelela se ya jika kwala ku na hampunyana kwala ha umbilu sathane wa tiva leswaku se yi hlengela n'winyi wa yona yi xanisa n'winyi wa yona hi ku yi rhandza laha yi nga rhandziweki sabukaka ka joke Tennessee kona potioli komele amjeta mixer fumele le fere tsotsa leska onka baka gorba gantsa sanga shampuri sha Facebook la baka kota gorba baka baka komba gorba fa meri kungwa njen kheso shlana kama namanga o shashanja kutsa sanga shampuri sha Facebook ai tsume lang tarba ngap kama gar pere batersa e bari yakta kuna ne kubanga batersa ke bango batersa la vla ya komba gorba fa meri kungwa ba kona mana man makubela bu duman kheso shlana man makubela la bu duma un bona namanga ngwana nga kora la e isi komba shaman tsena ma ngwa ma bona ba kona na bona masini ba dzibandi la khlula khlurile e kokona ntoto ne bodile sa dam ne bodile le sro chavane emlungu ntibani boni raja wa mshiro ma hashe mu Shashan Kesuna and Rajan, M. Terkulor, Labour, Monogramma, M. Manabobos, Tinia, Kurkesil, and Woman Mabasa, Bari F. Gomes and Kesin, and Lekawan, and Fulmer, Kataman, Santa Walter, Kamasakan, Kesan, San Jemakam, Kulan Shuma, and Matagan of Sakan Bonil, Erkan, and Bonham Kerish, and Ganabonil, Jokos, and Bonil, Matabit, and Bonil, Josephine, and Bonil, and Wilu Gamichi, and Bonabos, and Rimum Shian, and Kesil, and Ebograman, Mananzano, and Zarama, Diwakabo, and Kesil, and Lekawan, and Ebogratan for Domakan Kora Zaman, Rokota, definitely Ramuada, and the Woods and Nichirema. Inos Paul and Bonil, a kind of Macanese, we Nimanikos and Bonil, Padjama Stamanyai, a brand of Remela Carbana and Bonacasanamanga Corada, Shabosa Bo, a Bazarman on Possum Bonin, and Mamma Cancel of Saga Vula, Manas, San Antonogan, Esal, the Dimasango, Caracamacosha, and Kissel, and Gawin, Evocamabunda, David, Mokana, Emmanuel Matubia, Selaka, Camacosha, Emmanuel Macubelan, Evocamabunda, Amos Maam, Ematim Basseth, Machabella Machi, Kessel and Nelica Colofero, Watipanyaka, and Bonacana Kalanga, Titus Matibula, and Bonacana. Non da basta in chave ne kesuna non manga ni daga bokis la wall sam kwat ne bonile non bona ka tsena manai man maria ko tsala ne kesuna ne sur mo ngwe twa imbi et la du ni mabasa be gidi ne bonile ngwe na ka tsena bona na manonga nga gona da igian banoi et tsara bona menir ma tebla ne bonile ka tsena jirbon ka tsena tsela ro murkoto ba kona ka zisi zagar chadar koto e balanza la ka zwa sadra li nda malu la ker koto kesuna ne mbiyelo nkuna Hello, Duke Malek and Bunin and Win and Kesna name, Man Gate Kumbuza, and one of the man like Cynthia McQuail and Kesna and Lelica Pisnobella Sanyani, Korakan, Kenny Betwash Gubana Bor, Kesna and Lelica Maranga Kazinzigra, and the Square of the Pompa Kamango Mekralika, Ubunabakoraman, Likin Guben Lavietra, a Chaukel, Stabakorana, and Kesna and Lesta, a Chaukimakamina Shami, Nabona and Kuna and Bunil, a Thomas and Duans from Bunin and Win, a Shabo Madulek and Bunil, and my first Mandana Bona Kim, Sungan and Bunin and Win, a Matimatan and Bona, a Pupitra Machin and Bunil, and Fanoko and Bona, Lanchabalan and Bunil, and one of the Peters. Chose the Moraga Sena Sekan, Maria Macam, but I'm going to come Eso sok baf kwaim saboko ko bagro faber ko ngin kesa snen any by chance ka mana nga kwen den tano ming sor mega skam sor tar et sumer ka bagaf ka batar ko nena comment section bla lika facebook le nawe nga skota mang sor e ko en tata nok sbali duk fika kwala nga skota ko sa chantar GCR space fm ila ko ta ko fika o siar ngula rawe ko la ka comment section ka post le fa mana nga kwa misho sukra mega skam am sor tar mang sor sungula sungula da mutla e ba kona la kesa snen ne lika e matimba sa ba chebele e ma chebele mushi e bo sungula sungula ko ba tsala ba ba zuta bana ru la ko tar sa chang sam bur sha facebook ba eba ko nko bana ku chama bana zaka mashin ko bana ku chama shi family la ka bona sra shingena shingema family la ka Jim Jones la na mama kanselar singa vira opsho ka tle e matimba set ma chabela mashi ku sukana ka bona sra ke zwana ku sukana ka bona sra e ngwana nga kona bana man makobela ba dumba ba kusile tle bana ku bana ku chama singi dzaka ro arambani e ku nda kha chan la mhlako ngla na brenda mremela ka rbala la nkobela e ku tle muruke bebe de ka ringa no ma ba sa ku sukana ka makosha la opsho ka tle no na bro ka tle e man makobela la ba dumba ku sukana gena section fm gangen war boni ngor ke zwana e lam gangen war boni ngor tsikar fono bana ka ngora zamar ba ku bana ku chama bana zaka shoba sim dunga shoba ku sukana mshwa e parjo jo mastamnya ek sukala ko bika ganama kanma kenet kambani ek sukala kambatala ko bechal burga bebe dekap ko rango bein sukala kanani gila naringa no mabasa sukala kama koshala objo ka tetkan from ar sukala kan kurra zaman kesa ne tetkan from ar kan kurra zaman ngana ngana kona kamera imena na shami na pagwa shume ma shami na ngana kamera kusha na ndara ko kamera kusha na mina e bona ne france nan kuna sukala ka umuda e na papa mina i the king shasham mfano ka shaka man sukala ka tomo block seven and tetela na marmo mina best roman kuna sukala ka mo 14 a ko bona objo ka tle e shlobo e stan kuna sukala ka mo 14 a ngana ngana kona nthaba ka ma fesim lan doming sorobe ba kuro er chile tlemro djian ko bana ku chaba bana zara kan ko bana ku chama man sungula ne hle pesan chama la bina inda e tsikan filo bana kan kura zama anta itela mana ko lebo dumuk sukara gena skishna ko ba tlemro ke bepe the akap karango bin la ka ba e answone ka tshikuba re mkona ngobeno ma kwila e kube na typing error la amba kuna ringano ma basana kama ko jalavu jaka tsena na baro ka hle ma face mlamza kusuka la B9 kezwe na ma face mlamza ex kuna ndo ntele B9 la wona nga kona nungu tbakana kama la iphes no bela masinyane e ba kurishile tle mrod DJ mo shome wa ngoko kana kubra kubshaba lana zira go tsha mkwa lo tsha ndamela shibula nda em ka te kuma tibula la shikukwana o TR la ya nta hetela la imando go ngari I cannot kama la kamba tlo ano kuba tlebelo go bebe ze akap kona ngobeno la ka hlani gra bo jaka tsena na baro ka hle iphes no bela en ri kwala kamba tlo kezwe na kusuka la kamba tlo ai lang tuwana nga kona mixer be e mana re basile ba kurishile tle mrod DJ kuba kubshaba lana mkhwela bodo kusuka gena section F en pusha na chomi ya mina ise tshira tlungwa kusuka kama ka tshira nda hetela papa shilo bona fana nga skunyana re kuba tlebelo go bebe birthday akap kona ngobe ni kusuka la ndawu le tata ka hlani gra na le ka ringana ba basala kama khoshela a bo jaka tlhono re go tlhema na re basile re sima na hlolanda ba le go kona bona kana kusuka ella ka mapovela ke tsone go bona bona kana ka mapovela ngwana nga kona nung tlhaba kana le ngwana mme ba ba go morning ni kopela go ba tlhaba ene kopela go tlhaba mme mo kopela bodimo kusuka gena section F se tlhavela ya kopela ka mapapela la emlongo ntima ma bonda la ka mhlavela ya milano kopela tlhono re go birthday a ka kona ngobe ni kusuka ka hlani ke la ba bo jaka tlhono na ba re go hle hi ngwana no men kusuka la PLK ke tsone ngwana men la ka PLK la ile burukwana kwa la ba kona mme nung tlhaba kana ka mbela i go kona makapela ka shikukwana ba go rishile tle bro dijeno kopela go tlhaba ba zira kana kopela go tsama nantsano na ndzara mala ka nkuru ka tomra ela ke given mchengo given la ka nombela la na kerika mana ka patla ofu shikase kona makapela la ka shikukwana ke tsone kona makapule Inos Paul ba kona no ba kurisi le tembra di jen kuma ba pushana kuma ba pushana zala mama hlawule la pitori la and pushana Paris ma tibela la ka homo 48 ta itsela hi family ya mina e kwala kaya kwala e ba pushoka hle Inos ke stole katapila and ri kwala gyan ka homo 14 b in case next kana ka homo 14 b matimba iros ma shela ba kona no ba kurisi le tembra di jen tlabane tlaba tsi ma bravo no and kuma ba pushana soza isa kuna la ka dzingi dzingi ba ri shandi ma ntiro and pushana Kenneth Kenny Hlungwane e jaru do ma shikanya kanya la ka dzedza chula miketsela anta itela la ku pushana ma cancela ri singa view la ba pushoka hle on kuma tlabane ka bebe ze ya ka kona ngobe kusukana kanhlani ke la a bo tshoka tlhene nona bero ka tlhema timba ma shele kusukana kwala ka shikukana mgangeno ka shibenana ke sotan ele ka shikwana teacher pone mena no mathebola ba kodana bona ba kunuka ba ku pushana mena nonga kusukwe ya kusukana basana ka hlani ke la and nomen malesa a basana ka hlani ke ntaitela le ngwana ka advice mathebola kusukana ka dzingi dzingi from pono mena ya mathebola ba itla ba ko awe khomsana mkhurumbi ba kodana bona e ba kurisile tlhema ro dijeno ka ba ku pushana bona ndzara ka ba ku pusha papa alex ha rena ba le ka baba ko la the general thomas chabalala la ka ntshushi la manro zobzana la ka nkuzana nga sokutsamisa swa khomsana mkhurumbi mina ne la ka hlani ka khegela ngobe nga suki baba na ta sweswi bona ne francina nkuna ba kona bona ba go nkomela go pusha malamandzi ra ka mashome o randzeka and nkomela go pusha mana mina ina zikona la ka dziki dzingila a xintomanini nta pusha na boti wa mina soza isa nkuna nta itelela he han elisa engwa nkuna la ka nhlaneki la bana go pusha ka hle hi mani bona mani boni ela ka homa 48 ke zwine mani boni e kwela le ka xana ba kona bona ba go rishira tlemra dzi nkomela go pusha boti richard mathela thothokwela an pusha na ku kwa shaila ka mabalana nta itelela sesi ne zikona la ka dziki dzingila and ko tlhelo ri ke bebethe ka bukona ngobe ni kusukana ka nhlaneki la ko tlhelo ri ke bebethe ne ka ringano mabaso kusukana ka makoshela bana ka bufisha ka hlenono na buruka hle ku glory ya khashana e kwala mhlakongwe ke tsone kusukana mhlakongwe na ngwana nga kona nung tlhabakana ka meming sorma e khone shuma e ba kurishela tle mero DJ ka ngoko 326 ngomera kupisha boti with stone matselela ka mdabula a shikwa shikoba ba em sengwe jijibuka la ka mdabula la ka shikoba bala na ma boti masem zara ka mdabula machele em ngobe tle mero ke bebe de ka kona ngobe ni la ka hlanekila ba bufisha ka hlenono na buruka hle khone shuma kusukana ka mdabula sala na bringa ai trene brian mena ke tsone bra fan ax kaske ngwana nga kona la amkela xi nangani va kurixile tlembe ra ti jam of ravara tlhavani tlhavani kumbe na ku pusha vana vana ndzira ka mazambala la grand famila manana yiwola ka mangena la thani bidi malulekela ka mlamula la va pfuxaka hleyi amkela xi nangani kusukana ka mapambe a gandzanani ke swinene a gandzanani ka mapambe la kokwana wantoto va kona va kurixile tlembe ra ti jam and kumbe na ku va pfuxa ni kumbe na ku pfuxa mana magoda makhelwana wandhuna xitsavela ka mapuvela mana magoda tiritireni ka mapuve na mana nsuku na tshimbela na katekela ka mapuvela a va pfuxaka hleyi mani novela kokwana wantoto la ka mapuvela lipompo danki muhaxini ke swinene va kona mana thomas mdungwa swivambo va kurixile tlembe ra ti jam kumbe na ku pfuxa tshikani fana ka nkura zaman tembi vhoro sakala ka mapopela ena kokwana wa ntotola ka mapopela vhusho ka hlethoma sa mdongwa tshivamba kusukana ka msana bzi ri sei bramen emina ne kubziko bo ba kona dle dwini mabasa bekedi ri bakuri shile hlemro dj ena kombela kupusha sadam sadam shibanga nyama lapo lukwana lano body la kupukana king gaza la ka shikukwana mgangeni wa bashli nta itela ma face mlamza la b9 na shipazeni shaka shibanga nyama ba vhusho ka hle dle dwini de commander la ka shikukwana mgangeni wa ka vele mgangeni wa kamana wa ka bashli thank you my dj tabani tlaba tsi in case is nene kaske ba kona bana embuyelo nkuna ba kurixile tlembe ra DJ tsi ni kombela ku pfuxa vulavula ndzira ka tati wa mina Esther nkuna la ka homu 14a la na malume wa mina i Lawrence nkuna la ka homu 14a ni ta hitelela hi mana mina vonani Francis na nkuna ya kusukana ka homu 14a vinkwavo lava pfuxaka hle hi maamu amusi mbuyelo nkuna ya kusukana ka homu 14a ni khezwi nene ni va mantlha ni vuyele la yi mahlweni mengiso ramene languta wun'wana nga kotala i mani la yi khala nga Titus mathibula va kurixile tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa gyanibalo yi lava yi hehlela mazambala la green farm la hasani Tyrus mathibula kusukana va yi hehlele avari na khalanga Titans mativula emgodini laka mapayeni ke swinenda ka mapayeni la ngwana ka kona Kenny Mbetsa wa xikubira bolo emakurishira mavulavula ni kubira ku chabana bana zaraka ku chabana mana Maria maswanganyi ku ka maswanganyi kwala emanlizi majoko ra ka mangani silan title le mana aniki mhlanga makhelo no wa GCR laka sianda na bopho kahle ingona vanhu break ma cash wangani la gosembetsa wa xikubira bolo kusuka ka xikwa stadium bangona ka kona la xihlobo maluleke vakurishira tembro DJ mashomena tsini ku ku chabana bana zaraka wa mina boye bona ni France na nkura kusuka ka 14 ma prodi ala ka thoma block 7 fuka ya xikolo ne eni pfuxana mlungu ntima mlungu wa mina itana okay itana xiporo kwana ka thoma block 7 hinkwavo lava pfuxaka hle the king shasha emfono ka xaka bani ari ti ayini mahlweni ngisi rome vakona mana ematimba seth machavele okay lava vakomba vele kuno ku fambeni kun'wana khesa swinene xem o vakomba vakombisa ku vahle va la ku navelela ta swi teka kahle nkarhi luwa wa ku navelela vhele vakona mana ku tlhavakana kambela a hi langute mingisi rome ku rhandzeka i teka nhlantswa ku va ku ri xile tlemrodiyani kuvala ku pfuxa vanhu lava landzelaka ri kombela ku pfuxa mani loko nga ri foro ku ri sima Thomas la ka muswana laya eri ku tameni tarimeni la bulwini laha ni ta va hetelela hi Dennis Hlokwana la swi va sokela vanhu lava pfuxaka hle tsakani Rose Mashimbze ku sukaraka mapayeni khe swinene tsakani Rose Mashimbze ra ka mapayeni la Emmanuel Matubias va ku ri xile maxi wa mina tlemirodjeri kombela ku pfuxa vanhu lava ndzeraka ni kombela pfuxa xikomba xidzayimbangi la ka makoxela ni pfuxana kokwana swo bona ka makoxela ni ta hetelela ss Julia Mafumani la ka makoxela ni kombela kuxana ku ri kebebedeka ringano mavasa in'wana wa mana triple r la ka makoxela ahansi ka vukosi bya ndhuna mngoni va pfuxa kahle na ku navulela kahle Emmanuel Matubias la ka makoxa danko maxi wa mina wa best and khesinene mingiso ra mawurhandzeka un'wana nga kona ni ku tlhavakana kambela man la endlokodlo wa n'wina va khome njhani na na va pfuxa ni kombela pfuxa fresh timbeva saka dumi ebi maswanganyi ni kombe tlhevuloke bibedeka vukona ngobeni la ka nhlaneki lava pfuxa va ri na ndlokodla wa n'wina ni ri la ka maswanganyi khesinene kusuka la ka maswanganyi la a yi ri mahlweni mingiso rome hi karhi languta van'wana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook wa makulu ku fambeni kun'we na we mingiser i nga swi kota ku endla tano hi timinete ta vona leti nga sala kasike va kona mana gian bolo yi lava yi tlhe va ku ri xile my lovely DJ a ku fika vanhu valandzela khalivini va nga na ni sachi mbufe fm ya ka xiwa ka rubeni va vona mhlorisi dzekeri xa deri khotso ni ta hetelela hi Dennis Hlokwana swi va sungela va pfuxa kahle gian bolo yi kusuka la a vuhehle ni ke swinene kusuka la vuhehle la a yi vahlweni karhi na vavona van'wanyana va haku heta ku hoxa xandla sweswi ya tsayitela kumba ku va kona vanhu ani va kona mana Isaya Sozankura va ku ri xile tlemiro dijeni kombela ku pfuxa vanhu valandzelaka ni kombela ku pfuxa mana ni kombela ku pfuxa va ri ni kombela ku pfuxa n'wazita o mani n'wazita ma hlangana ku hleka la stf la ene mama albi la ka xikukwana laha ni ta hetelela hi mani la hi ku sanje makamu la ka ndhambi la va pfuxa kahle no navelero va pfuxa kahle no navelero kahle hi Isaya Nkuna la ka dzingidzingi sweswi ni la xeya ndima la ni khesa swinene ni xem va kona hlekani mari ya makamu va ku rhula tlemiro dijeni kombela ku pfuxa vanhu valandzelaka ni kombela ku pfuxa mani kheyila la ka mapayeni la mani borisa la ka mapayeni la ni ta hetelela hi mani rozobyani ekusuka la ka nkuzana va pfuxa kahle hi mani hlekani va manyonyi kusuka la zone 4 ka papazela khe swinene la ka papazela a hlayiseka swinene va ku ri kombe tlhelo va ri ka bibedene le ka vukona ngomeni la ka nhlaneki la a wu navelero kahle hi mani a wu arabelero kahle hi mani hlekani va manyonyo le zone 4 le ka papazela le and khesa swinene xemne ba mantlhari byale le kasike hi ya mahlweni mingiso rome va kona botsolo mongwe xithwayimbi lava ku ri xile mavulavula ni kombela ku pfuxa vulavula ndzelaka ni kombela ku pfuxa iron manganyi la ka bokisi laha ni pfuxa na kokwani makapu le ka xikokwani ni ta hetelela hi mani Josephine Hlokwana ka xiwasana va pfuxa kahle hi ntukulo ka xithwayimbi soli mongwe ene la robeni ka xoko ni khesa swinene kusuka la robeni ka xoko mingiso rome u rhandzeka swinene va kona mani ku tlhavakana kame mani makhumele grace va kona na vona la va ku ri xile tlemiro dijeni ni kombela ku pfuxa vulavula ndzelaka ni kombela ku pfuxa mana kennedy la ka siandani la botisi zekeri xiandari khotso la robeni ka xoko na botisi la love more khotso kusuka la nyagelani ka xihoko a va ri na a ni kombe tlhelo ri kwebebedeke ni le ka ringano mavasa la ka makoxela vanhu va nga va pfuxa kahle no navelo kahle mani n'wazita i mani makhumele kwala gandlanani ka khani ni khe swinene mani makhumele la gandlanani ka khani n'wana nga kona ni ku tlhavakana kambela i ri ku tarimbeni lava ku ri xile tlemiro dijeni maxi wa mina ni kombela ku pfuxa vanu vanandzelaka mana ndzala na ndzala mana ka nkuri ka tomi la engeta balo yi la giana section f na ni ri spirit xavani la ka xigamani la ni kombe tlhelo ri kwebebede ni le ka vukona ngomeni la ka nhlaniki va pfuxa kahle no navelo kahle i ri ku tarimbeni kusuka la bulwini kese swinene la bulwini la n'wana nga kona ni ku tlhavaka emathemathe va ku ni pfuxa Walter Mkhothi la nyagelani ka xihoko laha ni taketatela hi kokwana wa the junior la jilongo la konadi lori ya gaxani la mihlakongo laha va pfuxa kahle hi Richard Mathe kusuka la tlhohloko ya block 24 hi le kusuhi na ntshava la ni kumaka kahle ni ri kona hi tlemiro dijeni khesa swinani mingiso rome un'wana nga kona ni ku tlhavakana kambela hi dlori maluleke va ku ri xile tlemiro dijeni kombela ku pfuxa vanu vanandzelaka ni kombela ku pfuxa mama mhlorilini ni kombeleleke la robeni ka xihoko la manume Thomas Gian Hlungwani kusuka la gravele la ka khakhala na boti makesh vongani la gozimbetsa wa xikubira bolo la ka xikokwana ni kombe tlhelo ri kebebede aka vukona ka nhlaniki na lava nga tsariwa hi siku leri fanaka na ramoni tlhava pfuxa kahle no navelo kahle hi mani loyi nga ri dlori maluleke kusuka la ka khakhala ni khe swinene i dlori maluleke kusuka la ndhawini ta ka khakhala la un'wana nga kona ni n'wi tlhavaka i top one devni ramuwata va ku swin'we ni ri kwala ilim ampaign ni khesa swinene va kona nondomeita mswani khesa swinene la ka mswani la va ku ri kombela ku xavana va landzela ka ri kombela ku xa brenda mrimi la ka rivala la matsongo wa ndhuna brawini la ka siyandlandlana mofaya la ka mavhudza la va pfuxa kahle anondabeta the original wa kusuka le ka mswana leni kha swinene anondabeta kenneth khambana va kona va ku ri xila timela jeni kombela ku xeriwa vana landzela ka ni kombela ku xeriwa atsikani filamu la ka nkuru ra zamani kokwana makapule ka xikokwana pesi novela la ka mbatlo la va pfuxa kahle kenneth khambana ni ri la ka mbatlo ni khesa swinene mana kenneth va kona va ku muhaxi wa mina wa quality ri xile a ni kombela ku xa vana landzela ka muhaxi ni kombela ku pfuxa tiva ta wena la gandzana ni ka khalabo ti judas rigedi la ka mbatlo la kokwana dalo nga lavala ka thomo la kombe tlhelo va ri ku vi birthday a ka kona ngoveni kusukela henhla niki na ringano mavasala ka makoxa la ka ndhuna mngoni na boti heri mikateko sambo va ri okumore hi ntirho vo stanley mamuxiana amukula va pfuxa kahle nona va ri kahle matsongo ndhuna brawin la ka siyandlana lava nga ta tichara ra physical science na metse la high school danke muhaxi ni khesa swinene and va mandla ni vuyelela ka scam swi ri tana mikisere nkarhi wa ko yipekela ka awara ya ntlhanu henhle ka hloko nkarhi wa ku va mina na wena mikisere i va kha ri cinca va giya tsumela ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabulu xa WhatsApp ku va vukarhi va hoxaxandla eka mexo wa siku ra namuntlha ka scam swi ri tano va kona va vahlayili vanhu lava nga kotaka ku va vukarhi va hoxaxandla hi ku tirhisa xiyenge xa mabulu xa WhatsApp a hi twi lava nga kona va ku sungulasungula hi lava mara hinkwako sweswo ta swi endla ndzakelo ku ni ta va ni hindzeyile mavhengeleni i na ha lunghisanyana swin'wana katsongonyana la
1: Hope for an Africa Foundation. You could listen to Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Ngari is 6 o'clock in Madambu. La kutabakar kutangelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Yarinzeline, Samirinzeline, Leshunkwasu, Tabaskarasumela, Assalamani Stadium, Kasimatikiti General, 100 Rani, Golden Sagel, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rani Sene, Matikiti, Makumetaka. A compete tiki kama mama bins ravela pa ku seketela ntiro lowu va nga ti hlanganisa na Hope for World Africa Foundation eka 071 206 8804 a hi hlanganeni kona ya tlangela vunanga bya Xitsonga
0: ka sike nambara i 060-8875-942 leyi mi rhumelaka eka yona laha ka WhatsApp la vo sungula sungula hi la
2: njhani DJ Maitlene la xitijini la nkese ku tlula na mpimo ka lava nga navelela ndyangu wa mina birthday hi kwerhu ka n'wina vayingiseri va GCR FM ni tsake ngopfu ku tlula na mpimo ni ri xandla henhla ka xin'wana xandla danki moya va teka sweswi ta pfuxa mani mari ya ka bilankulu ka mininis block 2 a va pfuki ku na kokwani gaveni kwale ka makoxa pfukana ni tlhela ni ku a ku pfukisi va ra nkuzani mugangeni wa ka buyi ka siyandhani pfukani hi sivara ni ta tlhela ni navelela birthday eka bava Elias
3: rixile DJ Tlemi ni kombela ku dzisa vanhu vanharhu lava landzelaka a ku pfuki mama mkhenso a ri singa view
4: ku pfuka kajeni Richard Mate a totokwe kusuhi na ntshava n'wina kwakuya pfuka ntukulu wa ra seyala kilevego Lodwick mudzanini ka skimini ka ridzwani vo tshile mudulu wa ra seyala jiga majiga choice of GCR Sipho Slobyane a ri le a Sandton City a pfuke ka vona ku ri xawula 23 amaxonjeni mipfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya xawula block 7 ya tikatarini munu muzana vulavala manikese guruguru mahagaria
5: rixile tlem my DJ ni kombela ku pfuxa a ko chavalala ka siyandhani ni pfuxa ntsima makhuvela kwala ka nkuri ka tomu ni hetelela hi fikelelo baloni ka madobe va pfuxa hi sisiya ndlozi kwala ka nkuri ka tomu inkomu tlem my DJ
6: Avuxeni, ni kombela ku va pfuxa. Ni kombela ku pfuxa hanu mi wa ka Mphambo. Ni pfuxa mani Patricia ka Mphambo a tribal. Ni hetetela ku pfuxa mase a na mali kwale ka Mphambo. A pfuxa mani wa xitichi xa GCR kwala ka Ngoma.
7: DJ Tlemi, kombela ku va pfuxa vatsaka lava ni pfuxaka na vona ka. Mani Dlawela ku tsaka Maluleke le ka Sikhunyana. Pfukani ka manana ka mhansani ri vombo n'wa mavona na n'wina ma nga pfuka mhana mina la ka jim nga la ailung mester nkuzani la ka siyandhani mugangeni wa ka boyi pfukani na n'wina ka vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi minamburi ya ntshava hlangana ni township hi mina laha ni kumekaka kusuhani na xikolo xa vutivi xingolo ge na polo light ge ku dume mina ni ri nexe laha amugangeni wa phase one tlhava van'wana tlhava tsitsi va tlhava kahle n'wana ngo
8: ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Roni Ronald Masenya Maluleke Emma Blokonene ri abapfuki Mama Kensi Arsinga View na vona ri abapfuki ni swikona ku masisinese nkuna lexi ntomaneni leyi ka dzingidzingi na vona ri abapfuki vanhu lava pfuxa ri chatmati ku swikana totoko block 24 kuswana ni tshava n'wina inkomu
6: kala xaka dawe lowu mangani ka gongo pfukani u ka ndhala wa nga lava ka thomo pfukani then ndzi ba ku zani ka siyandhani vanhu hakwa vana marimeri va ka bela ku ri ka mzi block 2 danke
9: DJ ku na papa xiluvana vafana laha ka ngove laya pfukani papa mina ku na kokwani swa boha amadavuloni mbuya va nga no papa miri a hi mina ve le na pfukani ku na mhani mariya va ka bilankulu ka miningenisi pfukani na n'wina mi pfuxiwa hi mhani mariya va ka n'wadekeni va ri kwala ka ntlhani ke mhani a mi dona lavawani nkomu na n'wina van'wana na kha na mi twa n'we mi ni pfuxaka ni ta mi pfuxa mi nga vileli ni kha ni khesa na vanhu lava nga ni pfuna ku navelela birthday ya n'wana nga mi dona tolo ta nkomu
6: se ka vula ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki xikwembu a xi dzahi mbangi hulela ta micinto to cata pfukani mi ta hala ka bobodla ntukulu wa n'wina va bebe ni vula mamba wa bebe ya namuntlha ivi ni jika ni nghena la ka bon'wani laha ku na wanuna wa byaka a pfukani guyu mi ta hluta byala hi ta famba na ni ta mi tlakusa 5 liter mi ta ya khankhela mukon'wa wa n'wina mamba ya vukarhi ni vula Elias Bobodla wa birthday mukon'wa wa ka guyu wa malenga lowu ni jika hi mina loyi ni nghena kwala ka xikokwani ku na n'wa guyu wa malenga ni vula mama Albi pfuka ka sesi sivara wa wena malume wanuna wa wena na wena hala va birthday namuntlha kokwani mambo kokwani gezani kata n'wa gezani wa birthday namuntlha kokwani mambo ya vukarika hevi pfuxa hi kokwani gaveni gani kwala ka makoxa mfana wa mina ni ku rhandza hi rirhandzu ra lavu hayi va hi tisa ku halani papa tanko
10: ni njhani minjhani vaxomi DJ Tlem ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa mhani Flora Maluleke le mawa le a va pfuki ni pfuxa makhelwana wa mayeni le kusuka le ka Mchipisi na vona a va pfuki ni pfuxa na kokwani Mahanga kusuka le ka Mkhomi na vona a va pfuki lava lava pambulana ku va pfuxa hi usanjema ka mtshuka la ka Ndhambi mugangeni wa ka Broman FC tlhava ni tlhava tsini
11: avuxeni Tlema DJ Mr. Party mavulavula mpfukini na moya va pfuxa pfuatlha ku ri ku ri ku teka vanharhu ni ta pfuxa mhantsongo evinyi va moya mhantsongo elsimilani kusukela ka makoxa a va pfuki kasi ku na sisi basan'wana mhani phosa kusuka ka ngove a va pfuki ni ta tela ku pfuxa mhani ni sinkuna kusuka ka dzingidzinga xitomanini a va pfuki vanhu lava hinkwava pfuxa tlhaa hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxa ni kha ni lo papa hi tlhaka madavulo mbuya mina ve le na khatsa
6: ahe DJ Tlemi ni pfuxa mfundhisi ivhelevhele ka ngove bodirik xivambu ka ngove mhani Flora Makhuvele emahwa block 9 va pfuxa hi mhani a khavisa ka ngove inkomu
12: nkomu ni ta pfuxa varhandza ra ku zani bombo Maluleke pfuka nomisan'wa ma vona na vanhu a pfuka ekwini vona nhleko ka mavalana na yena a pfuka u vona ku yini yini nietela fishi tlofu ku lela ka mapove a va hi buta waxa paritsa n'wana bongoti
13: DJ Tlemi ni pfumeleli ndi ya pfuxa Ivan Choma ka Ndindani ta pfuxa Thomas Chok ku le ka xikhumba leyi ndi ya pfuxa kokwani wa dala wa nga lava kwala ka tomo laya hinkwavo va pfuxiwa hi mani loko a nga ri velevele la ka ngove la
14: inkomu khazetwana we timan Thomas Mdun'wazi xivambu loyi u le ka muswani pfuka Brayamin mangeli mathevula va le ka maswanganyi pfukani maname hi mzala wa mina mburi ya ntava imani Maria nwa James ehlangana na township emunhu wo duma varivo xi lakusiwa na xikolo n'wina lava hinkwavo a va ri na papa mhlurisi zeka Richard Rikhotso ni kwala robeni ka xihoko esevendelani inkomu khoze
15: risili tlemulo wa DJ ni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa sesidloro maleka ka khakhala ni pfuxa sesevdensa vuyesi ni pfuxa koko wa mukhesa ka mapofu lava pfuxaka rhani maleka ni ku ri hlayiseka DJ
16: ni kombela ku va teka vanharhu sesitavhele ya kumbe pfukani ka mapapila mashudu gracious paper pfukani na n'wina ni ta hetelela hi mhana albi ka xikukwana vanhu lava pfuxiwa hi manjosi na swin'wana ka xihosani danki maxi wa mina
17: kurhula DJ tleni tshava
18: njhani machina
17: va ni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Gogo Mahuri aska sport center ni pfuxa Gogo Magrain kokwani wa Dion na vuhlula laha ximuwini pfukani ka Gogo ni heta ni ta hetisela hi sesivhiji ndlovu laha sika chamando vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa mukheso na xivono kusuka kona kwala tikweni ra ka mapopi na nkhesa papatsongo wa swihlanga
18: na hi pfukini mani wulu ka mulisa block 3 ni pfuxa Masengwa Tlhelani ni pfuxa i swa namutlhantsene block 2 ni pfuxa na Babomba kwala ka Mninginisi inkomu
19: a va pfuki Rodney Mnyuku ka Ndindani a va pfuki school boy a ka Homu ni hetelela hi Titus Mathonsi ka Tom n'wana John Mathonsi ya hisa nsimbi vanhu lava nkwa va pfuxaanhu wa masilovhiji ndlovu ka mapopi a chamando dangi
20: vutlemi ni kombela ku va pfuxa Bochimbro emdrive wa ambulance a kha va tshamala ka xikukwani ni ku pfukani mama Albi Xanga buti munhu wo hlekelela pfuka n'wana buti mani Maxinji kokwana wa ku hlula pfuka n'wana mhani lava mpfuxaka i mhana ndeli ka xikukwani dangi
21: rixilani kha ni ni kombela ku ya ni ya pfuxa mhani Tinyiku va ka xigodo va ri kwala ka xikukwani kwala i mhani Mavasa lava ka ta papa Makapuni ivi ni famba ni ya pfuxa hanu wa mina kokwana wa ku hlula kwala Gear Section A kwala u kani hani ivi ni ya ni ya pfuxa sesi Julia Chavalala Mafumani la ka Makoxo la pfukani na n'wina loyi a va pfuxa i mama Albi va ka xikukwani inkomu
22: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahangi ka Mukhomi Mani Khuli, Mani Grace, Mani Makhuvela a Gandlanani ka Khani, Mase wa mina i Mani Rodzobyani ka Nkwidzani, a va pfuxa hi Mani Flora Makhuvela ma wa Block 9.
23: Tlemi lowa DJ, a va pfuki bana ntumuni Ben Kwinika la Block 3 a ka Mninginisi laha ku ya pfuka bava vuxokoxoko suweya laha sukumekara laha ku pfuka papa Xiluvana Bafana la Block 20 a ka Sikunyani. Hinkwavo a va hlanganela kala xaka EW Manganyi me ni tshama kaya tikwerileka ku ni khesile etlemile wa DJ hosi ya mina xumakwatsine boboy
24: rixile DJ Vulavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ta sungula hi sesireni Maluleke ka Nkuru Asifasonke a va pfuki le ka hosi ngovo wa mitlhanu leyi va kona handla hiza vaka Makhekhe a va pfuki rixile ta hetelela hi ku pfuxa kokwana wa Bebeza la ka Huma 14A i Maseva lava va pfuxiwa hi Gezani Plus Maluleke ka Huma 14B danke Vulavala
25: ta pfuxa Mhanilizi Majoko ka Mninginisi Block 3 a va pfuki ku na sesi Julia Chavalala Mafumani ka Makoxo pfukani na n'wini ta hetelela Baponyo ka Makhuva le Xawela Block 7 a tikatarini pfukani ba pfuxa kokwana
26: gwevani bayi pfuxa kokwana dhala wa vatukulu va mina ka Mninginisi Bamba Mzayani Maluleke ni ri a va pfuki ni ya ni ya pfuxa kokwana Swoboha ka Makoxo Amadavurini va kha va ku khatsa ni ya ni ya pfuxa Mani Rose Hobyani aka nkuzani vanhu lava pfuxiwa hi manjuli.
0: Rixile DJ Tlemi, a ku pfuki mana Felicia kokwana wa Mbala ha masikarhi ka dzingidzingi, ku pfuka mburi ya ntshava mhani Maria n'wa James a hlanganani RDP, pfukani mhani wa mina wa nkoka mhani Maria n'wa James, ni ta hetelela hi kokwana wa risima laha ka bodela. Lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe mani le mugangani wa Ndhona Erika na Mchava. Papa Xiluwana va fana na mina, hlayiseka DJ Tlemi.
1: Rixile Tlemi DJ, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ku na mhani Maria va ka N'wadekeni mhana Mdona le ka Nhlaniki, ku na mhani Maria va ka Hayi Sweswe kona le ka Nhlaniki, mhana Xihloki Sister Nyiko Maluleke ka Ngobe Jamela 2, vanhu laha hinkwavo va pfuxileki Ngobeni na Vuyehli.
2: Pfuxa bava Xiluwana vafana ka Sikhinyani, mhani lava lava tsakele ka Sikhinyani, pfuxa tikulu wa hosi vile ka Sikhinyani, pfuxa hi mhani na huri ka Mapuva Sasbot Sadai kona.

0: vaxomi ti gentlemen, kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala. Ni pfuxa mhani va ka hayi sweswo kwala ka Nhlaneki. Ni hetelela hi mani na ni hetelela Gili Mathevuya kwala ka Maswanganyi. Vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa, a mpfuxa hi mhani Magoda ka Mapovi a tiritiri. I driver a teretere yeleyo danku.
1: Fundza vanharhu va bakanyisi nkumba rito rixaka.
2: A swi maxi nikombela ku va pfuxa. Ni pfuxa mhani Anakanya ya 14A. Ni pfuxa kokwana a nghenisa matlumbeni ka Thomo. Ni pfuxa mhani Nhleko ka Mavalani. A va pfuxa Julia Chivana Mafumani kwala ka makoa xitangi.
3: Hamiswiritana ke yani khensa swinene ba mandlani yo yelela ka manamananga u xa xandle ku tirhisa xiyenge xa mabulo xa WhatsApp xikan'we na ku mi kuma kahle elaya ka Facebook laha sweswi mingisa rome swi vekelaka comments vutimela ta yibele hundzela wara liya ya ntlhani le ka wara yo hetelela hetelela ya nongonoko ku morning bets eka mixo wara vunharhu mixo wa ku xonga swinene mingisa rome ni pfupeleli ni ku sweswiwa ni le ka xiyenge xa mpfanganyiso xiyenge lexi nga ka xona sweswi ni kota ku teka ka WhatsApp ni ku teka riqingweni ni ku teka ndzele ka Facebook hi nkarhi wu ri wun'we ntsena sweswi lexi endlaka mingisa rini tlhaveleni ka nambara 0608 75942 ni pfanganyisa tsi mo sungula ka mpfanganyiso la.
4: Hola bala.
3: Mina loyi.
4: Kombela ku va teka bra mina.
3: Nkarhi wa ko.
4: Mo faya mavuda na ka wu 15B. Taka ya ku ri le ka mavuda. Ni ku mantwango i gracious grateful a ri va class tukani. Na wala ni kuma bra mina la ku swi hlangana ku ka bra mina. Ku swi ra dokara. Ku va pfuxi radio ka radio ti vabala tava ya mafenstan
3: ke se swi na ni hlayisaka radio ka radio schoolboy na ka homu la danke brofan ak na wumingisa ri nga swi kota ku endla taro i ku va ni tlhavereka nambara 0608 75942 ni kona mina minister i ku va ni teka riqingo ro rero tsi ni tlhaveli la
5: hallo
3: aye
5: kombela ku va pfuxi
3: nkarhi wa ko
5: pfuxa Colin Juma ni pfuxa mani Josina Tosali. Ni pusha kokwani Mahangi ka Mkhome. Va pusha hi msengo wa jijuvuka kwala ka xikovava.
3: Kesa swinene ka xikovava va hlayisekana.
5: Danke.
6: Ahe. A ku pfuki mhani Makhwele lavo duma ti-efe. Ku pfuka kokwani Gaveni ka Makosi. Ku pfuka mhani Mahuri ka Mapuve. A va ri na kokwani wa Ntshembo na Gelani.
7: Axini kombela ku va pfuxa. Ku na ntukulu wa mina Emmanuel Machubias kusuka muganga wa Ndhuna Mngoni ka Makoxo ni ku pfuka Mzaya. Ni ku Musa Makhuvele na wena kusuka muganga wa Ekopaka xikukwana ni ku pfuka na wena mfana wa mi. Ni hetelela hi malume Gezani Thomas Mbacha Xiswana kusuka kwala ka xikukwana ni ku pfukani malume. Noko hinkwavo a va pfuxiwa hi papa Majoko kusuka kwala ka xikukwana enkomo muhaxi
3: ke swi na ni papa Majoko kusuka ka xikukwana laha a yi teki van'wana va nga kota tsi ni tlhaveli la ku na munhu la a hi kho network hi va xendele mpahla yi tsumelela ku ta van'wana va nga kota va nga kandziyisa kunene laha ka WhatsApp laha va kwila hi lava la ka WhatsApp a yi ti ku va rini vo
8: kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na mhancawa ke bavhu ka jimu pfukani mama. Ku na tatana Mapheto Daniel Mabunda ka Ndengeza hi lovo teka ntukulu wa mina lava pfukani na ka bava ni ta hetelela hi mhani ya mina wa nkoka i mhani Dayina siku leriya hi nga ri hlawula mhani hi rheri fikile ya tiphina ka Sikhunyani ntukulu wa hosi na n'wina pfukani ka mama vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina ni hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso a vukatini bya mina mbo ya danku.
9: Ni njhani DJ Tlemi ni pfuxa papa Mthuri Suzeka Richard Rikota a Robin ka xihoko ni pfuxa kokwani Ngoveza ka xikondzu ka xifaxani ni hetelela hi kokwani Swava va tiveka makhahlele ka Mninginisi i mhani Kayla kwala ka Mapayenda
3: ke swo swinene mhani Kayla la ka Mapayenda ti ni tlhaveli la
10: DJ Tlemi
3: aye
10: ni kombela ku pfuxa mhani Angi Mhlanga ka Xiyandani mhani Elisa Nwankuna aka Nkuri Nta hetelela hi mhani wa mavona ka Siyandzani. I mhani lidi ya machavele ka Siyandzani. Danki ti ya leboga papa.
3: Le na ke lebohile mamas.
10: Alright,
3: papa. Danko, it's okay. 21 minutes past the hour. 5 o'clock at the door. Tsi, ntlabelela.
11: DJ, a ku pfuki ximamondiya kokwana wa the junior leyi a julile n'wi pfukani munhu wo tshama ka ahlekelela kukamiseka a va tshama a va pfuki va hlekelela ku pfuka papa ntsongo masenyana Ronald Maluleke leyi a mahwa block 9 ta hetelela hi pfuxa mhani Dlori Maluleke laha ka khakhala vanhu lava pfuxiwa hi mhani maxinzi kokwana wa kuhlula kusuka gan 16a ingomi the DJ a hinye
3: kesa swi na nhlayisekani. It's okay. I'm sure that another got away, another Facebook, like a carnabonada, a carnabon, and Kessas Nanaka Manamanga question, Kasanta Yamatone, and the same example of Facebook. Bokor Bongamakanisila.
12: My DJ Clement Blackonga and Gritash and Combella Pushava and Lava Lancelaka. Our books as gracious, my shooting people are river blood. Kupokan Kokon Kuzan, Akasiandani. Tesela kokona wa ri simali akabote vana va pusha mhandi khoso ka njaka njaka mandela ka da boti monika nwingo va nyamadze va ri vengona vano asamba nwingo mati mana 3 boys and 1 girl kokona wa nene na uri ukame na unthatile bayi matiki kemi
13: ahe ai kombela ku pusha tleme. Man Kayla Pukani wa mana marota Pukani Mantsongo Pukani wana mana Bojo man ma uri kwala ka mapu kokwa de ono na kuhlula dango.
14: Rishim shim shim shim mash moyo wa pusha u pusha man leti eka xikukwana enyizana a va pfuki hi mina luya ni ku jaja aka makoxo ni pfuxa mhani xalati eka makoxo a va pfuki hi mina luya ni pfuxa ba majoko eka xikukwana endzindlana a va pfuki a va pfuxa hi buti chimbiro eka xikukwana nkomo mahashi
3: kesa swi nene botimbro na ka xikukwana ni vamandla ri vuyelelani kesa swi na ku va miteka rona moxa xahleke rongoroko na le ka mixo sabela fambani mi ya va chayela kahle vhele ti ntlhavile mi
10: a va pfuki mhani a ni ki mihlanga aka a va pfuki mhani gerima
3: mhani a ni ki mihlanga va tshama laha ka Siyandzana ni ti ntlhavile la
15: mo ni ku ni ali a sukume kana ni ku va kona maseve xokoxoko so ya ni ku va pfuki ene ni ku va kona ku fundisi wa mina papa vhele vhele kusuka laha ka ngoke ni ku na vona va pfuki ene ni hetelela hi mhani Beni Mathebu ya kusuka laha ka Maswanganyi laya hinkwavo lava pfuxa hi jaha ra mihlengwe to va siya ku la ka xikhumba ku na un'wana
3: kesa swi na nhlayisekani laa ka xikhumba xa dzovo
15: la danko.

Right. Penny, Penny and General Muska, King faces General. It is exactly 47 after 6. Dr. General Muska and Penny Penny. Yeah, a king versus the general Africa. So come on, die, but think why man the bear la. It look pigs on the new king, ling one look pigs on the Maganda general. Some record of standing up mixing 48 after 6 years of standing up. So Xo ka hle ka mtriklone remember ngobeni eka mishowa sukuna na monhla eka beke so bantsela swa ku tawana mongu xitawe ka warra yenkombo eka second hour na Spanish Champions League kameka swesh eba eka kunika kahle the weather updates ifundzeli ku lushala impopo ku ya bahobi ya vumba ku kebisa ta mashele ku mashele ba South African Weather Service ela ta twa leswa ka mishowa sukuna na monhla swivula yini leswi inga pfuka ku ri na mapapa ku teta eka mishowa wa sukuna na monhla mixelo wa mele cancer switele ngopfu ngoma famu kuna hina kungava ku ri site leri ya hari ya audio streaming ya www.gistrafime.co.za 106.0 emagandla fam emagandla lawa yi kumaka ri kona mixeri eka mishowa wa sukuna na monhla khohlwa khohlwa famba na hi i laka vana tsevu ku ya fika lika wara liya ya kaya kambe ke hi sungula at word up this ta hina laha hi ku haxelaka hi ri kona kumbe xala tindlu ta hina ta vahaxi tivaka ti ri kona mixeri eka mishowa sukuna na monhla giyani yi le ka 21 ku ya ka ma 29 kasi na malamulele yi le ka 21 ku ya ka 29 eka kami shwa sukura na mwuntla kasi lo kare lang tisa at maximum na minimum temperature ko kwala ifundzeni ku lushala impopo kama dropa ko lama dropa ntsongo loko sikuna kahle ndawu leyi tatele all days le kama kumembiri nwe eku ya le kama kumenharu naru kasi bila bila ema kumembiri ku ya le kama kumenharu mbiri na kusa kahle liphalale ema kumembiri nwe ku ya kama kumenharu naru livupo ile ka kumenongo eku ya le kama kumenharu mbiri makhado kumbe xa lost rich ade kumekombo eku ya le kama kumenharu mokopani kumekai ku ya kama kumenharu nwe na kusa kahle ndawu leyi tatele misina eka sukura na munthla misina ka mishwa sukura na munthla yi tshamikolo miya ka bu makumembiri mbiri ku ya ka makumenharu mune yi nangusa kahle phalaburwa yi le ka makumembiri nwe ku ya le ka makume naru mune yi nangusa kahle phulukwani khume nhungu eku ya le ka makumembiri nkaye yi nangusa kahle thaba zimpi makumembiri nwe eku ya le ka makumenharu naru kasi yi nangusa kahle ndhawu leyi tatele toyando yi le ka makumembiri ku ya ka makumenharu mbiri zanini i khume nkombo ku ya ka makumenharu swisa sweswo xifundzeni ku lixali mpopo ku ya bahobi ya vumba vukorhokeri bya na maxelo kumbe xa South African Weather Service eka mixo wa siku ra namuntlha hi woho maxelo leswi ma nga va ma kha ma tshamisa hi swona ku ya bavumba va ta maxelo eka mixo wa siku ra namuntlha kambe sweswo hi ta va kha hi ku nyika kahle ti-weather updates exifundzeni ku lixali mpopo kumbe xani timhaka letiya ta ti-top stories making headlines mingiseri kumbe xani mahungu lama vekiwaka ku va ma rhangene le mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha timhaka ti tele Afrika-Dzonga hi ndlela leyi homingiseri wa makusaseka ni le ka mixo wa siku ra namuntlha se hi ta va hi kha hi ku nyika kahle wo mahungu lama hi vaka hi mikhomelo wona vayingiseri va hina va kusaseka ni le ka mixo wa siku ra namuntlha kasi endzawulo ya rihanyo exifundzeni ku lexa xa le Gauteng vula leswaku loko vaaki va vona tiambulense ti pakile a swi vuli leswaku a ku na ntirho lowu ti fanelaka ti wu endla eka vukorhokeri bya xilamulelamhangu kasi loko hi karhi hi langutisa mingiseri ku na ndzawulo ya tidyondzo eta masungulo hi vula leswaku 76 wa magidi ya vadyondzi eka ku tlula 960 wa magidi mingiseri lava a nga ta tsala swikambelo swa ntanga khume nyan'waka hi lava nga lo susumetiwa va nga pasangi kahle right 76 wa vanhu lava va ka ntanga khume va kombisa timhaka ta ku hi lava nga susumetiwa kambe ka va nga pasangi kahle mingiseri ka 960 wa vanhu lava nga langusela ku va kha u tsala ka leswikambelo swa ku hela ka lembe hlawela henhla swinene kasi varhangeri va palamente va navelele vadyondzi va ka ntanga khume mikateko hikwalaho ka leswi namuntlha kumbexana eka siku ra tolo va sunguleke swikambelo ku tlula 9 na 16 wa magidi ya vadyondzi va tsarisile ku tsala swikambelo swa ku hela ka lembe hi swoho swi kuwa ri vikiseri a va ka kha hi swi langutisa vhele ka mixo wa siku ra namuntlha kasi nhlangano wa vatirhi va COSATU mingiseri wu pfumele leswaku ku ya ehansi ka nhlayo ya vatirhi lava lavaka ku yimeriwa swi endla leswaku wu va na ntshikelelo wa timali kasi matsalanikulu Soli Peto a andlala xiviko eka nhlengeletano ya 15 leyi khomeriweke eCape Town Park evuxeni bya Joni kasi hi twa hi ta vandla ra MK ri vulavaka leswaku ntirho wa ku simeka switshembiso swa nhlawulo emaheleni ya vhiki a wu nga havi kona ntirho a wu kunguhatiwile ku va kona eMpumalanga naswona vandla riri a swi fanelanga a swi fambelangi helo na ku va murhangeri wa rona Jacob Zuma a nga ri ku tiphineni emirini kasi
Loko hi karhi hi langutisa premier wa xifundza nkulu xa Gauteng mingisere vulavula kahle nkokolokumba Panyaza Lesofi u tshemba leswaku hi siku ra nhlawulo ra vumune ra n'hweti leyi taka ku ta va na ku tiyiselana exikarhi ka mavandla ya tipolitiki a vulavula na nhlangano wa vuhaxi wa ACBC Midrand laha mavandla ya tipolitiki na va yimela ku langwa vo tiyimela hi voxa a va sayina milawu ya matikhomelo hi nkarhi wa nhlawulo mingisere swi tshikaka nkombo wa timinete u nga si ba kahle awara ya nkombo ya mahlweni ku nyika swiko swa mahungu leswi hi baka hi khomele swona eka mixo wa suku ra namuntlha we mingiseri ka nongonoko wa The Big Breakfast Show. Khensa swinene ngopfu mingiseri laha mi vaka mi kha mi yingisela mi ri kona eka mixo wa suku ra namuntlha hi va hi kha hi mi nyika kahle mahungu lama vaka ma vikiwa ku va ma kha ma rhange mahlweni ni le ka mixo wa suku ra namuntlha hi ndlela leyi se timhaka ti tshama ti ri kona Afrika-Dzonga hi ndlela leyi mingiseri kasi kumbexani hungu leri kombisaka timhaka ta ku jaha ra le hlanganani ka xikalo andle ka doroba ra ka Malamulele ri kombisa leswaku ri tekele xiboho xo pfuna vana va xikolo hi ku Wi-Fi kasi leswi landzela ku va jaha ri vekile Wi-Fi emintini wa rona malembe lawa ya nga hundza kasi jaha leri ri vula leswaku vana van'wana a va na data ya ku endla ti-assignment laha ri kotaka ku va pfuna mahala kasi a paluxa leswaku hambiswi tano van'wana a va endli mitirho ya xikolo a va va kha va busy migingiriko yin'wana yo ka yi nga tshamisekangi hi ntalo yin'wana hi swoho swin'wana swa swiviko swi va kha swikhomelo swona kasi vandla ra Action SA etindhawini ta Giyani ri sola ku pfaleriwa ehandle ka political debate ya vahaxi kumbexana ya vuhaxi ya ACBC insota etindhawini ta Giyani kasi loko hi karhi langutisa meyara wa masipala wa Kholisi Thabane Khasala Shadrack Maleke vula leswaku ku tumbuluxiwa ka mall ka Malamulele swi ta endla mitirho ya ku tala swinene ngopfu eka vanhu lava va ka va pfumelela mitirho lava katsaka na vantshwa hi ndlela yaleyo kasi tiko ra Afrika-Dzonga ku ya hi vahubi ya vhumba ra vukorhokeri bya ta maxelo ri ta hisa eku tlula mpimo eka nguva ya ximumu leyi nga langutana na yona mingiseri kambe ke va South African Weather Service kumbexana vahubi ya vhumba ra vukorhokeri bya ta maxelo leswi va va kha va swi paluxa va va kha va kha va kombisa ku ta kha kufumela swinene ngopfu eka lembe leri va ka hi ri ka yona mingiseri hi ndlela leyo so hi swin'wana swa mahungu leswi hi vaka emikhomelo swona vayingiseri eka mixo wa siku ra namuntlha ka nongonoko wa The Big Breakfast Show famba swin'we Afrika-Dzonga la ka wara ya tsevuka ya fika le ka wara ka it is exactly 5 minutes before the hour 7 o'clock and the thought kona remember ngopi ni ta yi nyiketa kahle mahungu ya awara ya kombo eka mixo wa siku ra namuntlha loko ni vuya kahle na today in history leswi nga humelela kahle malembe ndzhaku ni va ni khovele kahle na hi mina mani ka second hour na xipano xa BBZ eka mixo wa siku ra namuntlha moving mountains suka kahle ka Asha good morning.

0: Dr. Joe Shirimani na bana bantoda zulungwane ribeka kahle risimbuleriwane laka 46 after 7 mixer wami wakusaseka ka misho sekana namuhla so bulantsa leswa ka khome munhu wa timinete akusimba kahle awara ya no ku khesa mana mani wa ku joina ka mixer ku ngaba ku side leri are audio streaming ya www.gsrfm.co.za mixer ka xiyenge lexi a xi rhandzaka mani ene ka sekula namuhla a ndzi tshembi ku ni nga hetelela ni kume hi munhu mani. Antsimbe, antsubon kahle. Kuta kuma imuni le boy telini la. Ya, pantsaka na mele ku tsimu, minga ti kumi ntlanga le tilava ku na me. Ni nga tlange playlist ya mumelerisi. Ya, la ka tabla bla ntombi, ntombi le mu act wa story wa nduma. Kahle kahle woni ku it's a South African actress mu act emuhashi ka television, emuhashi. Eka xiyani moya munhu loyi vulavula ka yena ya inwa mabindzu yeah she's best known for her portrayal of yeah ize ngibona ka story lexi xa sopi xa generation ntombi leyi one ndeleka UTV live yeah ka nongonoko lowa wa swihlangi lawa UTV ze ngibona yeah she was the executive producer and host of the 5-minute call show. Yeah, mixer. So ntombi leyi lavataka hi vulavula hi yona eka siku ra namuhla mixer yi vile ku hi ti 17 ta May lembe ra 1994 yi na 32 wa malembe a tindhawini letiya ta le Johannesburg exifundzheni ku xi le Gauteng kokwala tin'wana ra hina Afrika-Dzonga yi na tidyondzo ta kahle kusuka University of Switzerland. It's an actress, TV presenter, radio presenter, entrepreneur kumbexani n'wamabindzu u sungule gondzo ra vuact lembe ra 2018 yo kambe ke u tekiwe hi xichava selo lava nga tekana kahle lembe ra 2025 hi yena mani ntombi leyi ni lavaka ta ku vulavula yona 060-8875-942 ntombi leyi 17 May 1994 ekto wa xitori wa ndhuma ntombi leyiwani ya ha ri tsongo swinene ngopfu mani mara yi tiveka swinene 060-8875-942 Upshe.
1: Mashi
0: e hlupa hi xihani moya ku kuzeni miyela ni kumbe xana mi ta swi twisisa. Alright 060-8875-942 mixer wena mani ka ntombi leyi vulavulaka yona nga ku mani mani ntombi yin'wana ya vuswikoti swinene mani ntombi yin'wana ya vuswikoti swinene ngopfu mani a ntombi yin'wana ya vuswikoti swinene mixeri hi le ka 060-8875-942 hi la ku twa ka wena mixeri ku ri no ntombi ni wulini ku na namuntlha ni a va ngo to swi kuma va yingiseri a ku na ku va nga yi kuma loyi a ku na ku 060-8875-942 Upshe se mi timini xiyani moya okay
1: hayi ku vona ka mbini ya leyo ntombi tirhani mavata
0: tirhani mava okay
1: alright
0: e vulavula na mani
1: hayi tirhani mavata
0: ni vula ku n'wina a hi vulavula na mani e vana vo ti u nga ku kumbexani kambe munhu a nga ti chava a vule swona ne 060-8875-942 i mani ntombi leyi a kha hi vulavula hi ku ka generation hi khe hi vulavula hi ku no u acte a tlha hosta na UTV show liya ya swihlangi liya nhwenyani loyiwani mani i hoste nkarhi wo leha swinene ngopfu mani n'wamabindzu ntombi yitsongo swinene Upshe hello loko mi miyela na radio ya miyela hosi a ni bekecekexe ta titlangela risimba swi na mhaka ni bekecekexe ni bekecekexe hi le ka 060-8875-942 Upshe
1: a mpfukini
0: Hi Pfukile hosi, Pfukile.
2: Hi Pfukile ma.
0: Xana bosi ma.
2: Hala va n'wamela na radio yi yimela, hi nge va tivi mara va lava va nga hlamula ratirhani ma vata va va vula ntiyiso a swi tiwa va tinyuma ku hi vona mani. Because sesi luya xin'wana xa leswi ni n'wi tivaka so tshama ti-as and then i munhu loyi a va vulaka na le ka mahungu. So hi swin'wana swa leswi kumbexana misini lero a ni swi tivi wa va nga vulangu hi vona mani. No seketelela na mina ni la no ho seketelela ku i mani munhu loyi hi vulavulaka hi yena. Mina na ha pfula sweswo ni tika ku i tirhani mavanhu.
0: N'wina mi ri na n'we mi famba na tirhani
2: ni famba na yena
0: ku ri ku information leyi mi ndlaka mi ku famba na yona ya fambelana na leyi nga yi nyika yo act ka generation yo haxa minongonoko ya vanhu
2: ya fambelana ngopfu.
0: Okay, a ni nga swi tivi ku na mi va haxini va actini ka generation na ku va fambisini minongonoko ya vana a ni nga swi tivi
2: ene va hlana mahungu
0: a ni nga swi tivi xana. Thank you.
2: Ani ho seketelela.
0: Ni vula swona ni ngo a ni nga swi tivi swin'wana swa swona. 060 085 942. Vikiseri. 060 085 option.
3: Mina ni vona ingaku tennis modisele.
0: 060 085 942. U angulaka ku yini wena mikiseri? Alright, lapo va ri na va ri khanya amugangisa i cancer maswanganye kwala ka ngove amugangeni wa ka makamu i ba mandla hi vuyelela fambisa sweswo 060 085 942 mikiselo wa ma ku saseka eka mixo wa sukana na muhlo angulaka ku yini wena laha u ri yini ke. Alright, ni vona ku na un'wana mikiseri laha. Alright, ku na un'wana riqingweni laniwa i balekise sweswo riqingweni 060 085 942. I won't find my mixes. How about Damzwang? About Damzwang, you know? Go along a Damzwang now. Option.
4: Hi, I'm
0: in. If you get me, John.
4: It's okay.
0: No, ma'am, girl.
4: I'm Caravan Maseko.
0: Ai vulavula na mani?
4: Na tintswala kwala bilani.
0: Xapi tintswala.
4: Xapi.
0: Itara. Okay.
3: Alright. Mna ni vona ingaku tennis modisele.
0: Alright, munhu loyi vulavulaka yena hi loyi a nga vula hi brapet ne? Hi loyi a nga vula hi brapet. Ma ni hlamarisa mani. Ma ni hlamarisa ngopfu mani. Ya, hi yena. Lerato. Sela. Ya, yena. Brapet, ni byela lava simura mani. A va n'wi tivi Lerato vanhu lava. Amungtibe vele. Amungiyazi ne. Avega kutivike.
3: Okay, tlangela no simo risimo ra matshepi munda loko ku paji busiwana busiwana paji.
0: No, we can't play matshepi munda mfethu. Ngitlangile. Ebele hasi bahlopho laba simira mani ekutlangela rona rinwana. Laba ra mani rinwana. Ngitlangile ti artist mbiri. Artist yin'we kambirhi, I mean to say. 060 085 942 mfowethu. Wo hi twa ku i lava ra mani futhi la.
3: Okay. Ni mutlanga ra lexiwani ma ra Sandlen Chabalala vananga.
0: Right. Sandlen vananga. Ni koka michini ya valungu la. Ni vona ku ri no wa humelela na. Sandland vananga. Right. Yeah. Afrika-Dzonga khensa swinene ngopfu ngwe mungavana na xiave ka 060 085 942. Brapet khensa swinene ngopfu. Dr. Ntsetselo Gladys Chabalala Sandland vananga.

0: 假的吧啦。
1: 假的吧啦。

0: Riendlebe le edin hlokomakata mahungu eka GCSFM.
1: Ni khensile tin hlokomakata mahungu ya awara ya kaye. Maphorisa ya xifundza nkulu xa Limpopo va le kwini emahlweni va langu ningaku Paulo Madubunyelo anga va ri karhi humelela emahlweni ka khoti ya majistrata ku va va ri karhi a endla xikombelo xa beili. Maphorisa va le kwini emahlweni va lwisana na vugevenga lebyi nga kola xifundzeni nkulu hi ku tirhisa operation xana lama hungu xitalo le ka wara ya kayerixi.
0: Riendlebe le hi tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM.
2: Xa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters.
3: Xana u na swiphiqo swo swa timali ku va u hanya evuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wu nga vi n'wankumi na ku va na vutomi bya kahle ku fana na van'wana. Tshegofa Dzo Mashele kusuka eLiwahomo endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelangi ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona u twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali, ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshegofa Dzo Mashele u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wana ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wahitelo xikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1 million rand leyi a nga yi kuma naswona u endlele tihakelo ehandleni ka ku va konanisiwa hi bangi. Sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka. U na yindlu ya yena, movha, bindzu kun'we na ku va vana va yena va dyondzaka swikolo swa mavayivayi. Hikokwalaho ka Baba Chief Gasela n'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni le landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858. Loko u vula leswaku mali ya vanhu lava nga fuma ntsena hleketa nakambe. Omphile Khubayi kusuka Los Richard hi loyi a ri muchudeni wa kholichi ya Liphalale laha a nga sindziseka ku tshika hikuva a bihile mirini laha a yisa emahlweni laha a bihile mirini laha nga tsandzeka ku yisa emahlweni na tidyondzo takwe. U ve a ya ekaya un'wana na un'wana a khomiwe tingana hikokwalaho u fanele ku va kuma ndlela ya ku endla mali naswona u hlekete leswaku ekaya un'wana na un'wana a khomiwile tingana hikokwalaho a fane ku va a kuma ndlela ya ku endla mali naswona u hleketele swo tala leswi nga swi endlaka ku kuma mali loko a languteka ku va tata wa n'wana a ta va a n'wi sukerile naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku n'wi pfuna loko a bihile mirini siku rin'wana u te a tshamile a twa vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena na ti-short boys leti a ti tirhisaka ku nghenisa mali eka tiakhawunti ta vona van'wana va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo na leswaku van'wana va na nhlanhla ya lotto na powerball u bile riqingho eka un'we wa lava va nyika vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke u bele riqingho eka n'wanuna wa matimba a kombela leswaku ti-short boys ti n'wi nghenisela 2 million rhandi endlwini ya yena leswaku a kota ku fikelela norho wa yena wa ku yisa tidyondzo takwe emahlweni u nga pfumeli leswaku mali ku va xirhalanganyi eka vutomi bya wena bela riqingho eka Baba Chief Gasela ku kuma xintshuxo eka swa timali ta wena eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ukatekisiwile ku ta ponisa vutomi bya vanhu
4: ra mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga. Tshemba kumbe u nga tshembi, nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela. Hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona ndzi twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto, powerball, nkwama wa nhlahla ya mali na ti-short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya wa xinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki. Ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela. Ndzi bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti-short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1,950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti-short boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1 million leyi ndzi nga yi kuma naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindu kun'we na ku va vana va mina va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti-short boys.
3: Xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri Baba Chief Gasela na ti-short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali. Amukhela Nkhoza kusuka eMusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela.

kume mali hikokwalaho ka baba Chief Gasela na ti short boys ta yena loyi anga bapfuna leswaku vanga la anga bapfuna ku va leswi vanga xisona namontla banwana bavurele leswaku va kumile mali kunga sela ti awara ti naru banwana ba boxe leswaku va khome lotto na powerball kasi banwana ba tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo un'wana na un'wana u vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka baba Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti short boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka u amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena u kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondzaka swikolo swa mavayivayi ePitori u khense matimba ya wanuna loyi na ti-short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ikhiya ra ku humelela xana a ndzi ta va ndzi ri kwini loko a ku nga ri baba Chief

Elisumra kahle kusuka kahle ka machikos baku we miss you kuna bangisiri ba mina bakurandeka ri xile na kumamukela kusuka tindawu ta ku hambana hambana lomba ku mkhemeni ngisela mari kona eka sukura namuhla kuri Wednesday kid ba kahle human crush Wednesday eka sukura namuhla na ku tshemba na ku pfumela ku ri siku ra sosekini kumbe xana siku ri fambe kahle nwana bangisiri ba mina bakurandeka a yini ni ya kuma kahle nongonoko wa mid morning live ekusuka kahle kwala ka Juicer FM the voice of the nation tamke mfamba kahle na mina Marlene wa ka Xirindza intombela ka Mahumaleone ekusuka kahle tindhawini teta ka Bungeni ka xitachini ke noma kahle mtini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito u ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri ba mina va kurhandeka 060-875-942 that's our famous number leyi nga ta va ki famba kahle hi yoka se rhandza ku tata khensa swinene eka vatirhikuloni ku nga jaha ra valandzwa exikan'wekan'we ni le ka department of news le n'wina vayingiseri ba mina va kurhandeka ni khensa swinene mani ku va mi yingiserile nkarhi mina na n'wina hi ta va ki fambisa sweswo department of news ta va ki famba kahle na remember ngoveni n'wina vayingiseri ba mina va kurhandeka otherwise ke a yene ni ya tiphina hi nongonoko a hi languteni kahle ku ri nongonoko u tshamise kwini eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri ba mina va kurhandeka a wu ri yo sungula mina na n'wina hi ta va khe hi tiphina kahle hi leti tivaku ti khe ti baka huwa kumbe leti baka bembele and then hi nghena kahle ka wara leyi ya vumbirhi hi ya kuma kahle nhlokomhaka n'wina vayingiseri ba mina laha ka 4:15 hi ta va khe hi kuma kahle nhlokomhaka and then hi vuya kahle laha ka 10:11 hi ta va khe hi kuma kahle xiphemu lexiya xa tinsimu letiya timbirhi n'wina vayingiseri ba hina va kurhandeka and then andzhaku ka tinsimu letiya timbirhi hi ta va hi khe hi nghena kahle ka xiphemu lexiya xa awara ku hetelela hi ta fika hi kuma swiphemu swimbirhi nakona swa ti va ri kona hi kuma kahle xiphemu xa ti-birthdays loko ku fika ku va na ku cinca a xikarhi ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update a vayingiseri.

Iskar Kamisho Away. 3, 2, 1. Grito. Rusia. Rusia.

Vaaki eka xifundzhantsongo xa Vembanzi ka masipala wa muganga wa Collins Chabane lava nga va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa masipala wa xifundzhantsongo. Maphorisa va le ku yeni emahlweni va lavisisa vugevenga. Ku mahungu xitalo le ka awara ya khume rixi.

kukhuluma mahungu kumbe mangu yo tsema nhlanga lenga humelela tindaweni ta KwaZulu-Natal la ba hlamusetaka ku timhaka ta ku batiri ba kumbexani mutirhi u balisile ku dlaya batirikuloni etindhawini ta KwaZulu-Natal. Shopo ya swakudya kumbe ti-groceries va humese statement va kombisa timhaka ta ku ri tanihi va va shop kumbexani tanihi va va supermarket va twa ku vava swinene endzhaku loko ku ve na a horrific tragedy leyi nga va kona ya ku luzekeriwa kumbe ku lahlekeriwa hi vatirhi vambirhi leyi va katsaka mutirhi wa le floor na management ku nga va vavasati vambirhi and then hinkwavo ka vona va va ri vanharhu. Leswiwani swi va kona hi Wednesday kumbexani hi Saturday ya ti-10 ta October n'wina vayingiseri va milava ku rhandeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri ku ve na violence leyi nga va kona. Our heartfelt condolences to the remaining family members and love to all the shop colleagues so that va kombela ku ri statement lexi xi nga humesiwa ku va xona lexi xi faneleke xi va xike xi tirhisiwa tanihileswi va hlamusetaka timhaka ta ku ri it was an internal matter kumbexana swi humelele swi suka kwalaho entirhweni. Developing story loko yi ta yi ta va kona ku hlamuseta timhaka ta ku ri wanuna u balasile ku dlaya management ya yena colleague na vamanejara vambirhi n'wina vayingiseri va mina va kona ndeka leswiwani swi va kona endzhaku loko va kombisa timhaka ta ku ri boti u deniwe leave masiku ya ku ya a ku wiseni. The police have launched a manhunt of a suspect loyi a nga va kona a nga va a va involved ka a devastating shooting incident ka supermarket ya ka Boxer etindhawini ta le a KwaZulu-Natal n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka. 3 women were reportedly dead laha nkandziyiso luwa wa loko a kha a va balesela yi nga fika yi va very heart touching and heart felting laha tanihileswi a nga va balesela ko hlaya ku meka sure ku ri hi mpelampela va hundzile emisaveni na. And then the comment kati komba timhaka ta ku ri most of people va fika va va tibully and way too violent upon our people kumbexana upon the employees hi ndlela leyo. So va khi va kombela timhaka ta ku ri entirhweni a hi ti dyondziseni ku va na mahanyelo ma kahle swi nga khataleki ku ri munhu i le ka position yini and then va yisa mahlweni va ku boti a nga ri na malunghelo ka ku va a teka vutomi bya vatirhikuloni kambe ke vanhu vo tala they going through a lot loko swi suka etimhakweni ta le mintirhweni hikokwalaho ka varhangeri va vona kumbexani ti-management ta vona xikan'wekan'we na ti-colleagues ku yisa mahlweni va va khi va kombisa timhaka ta ku ri ku hava ku ri management yi nga tiva timhaka leti ti nga le ku humeleleni a floor ku nga ri na munhu loyi a tirhaka a floor. So most of the time ku va ku ri vanhu lava mi tirhaka na vona lava va mi sabotajaku ka ti-management kumbexani ka ti-supervisors kumbe ka your superiors i ti-comment leti ti nga kona tsundzukani mangunkwawo lama ni nga le ku ma hlayeni jesara fa ma yina xi a va endleni ka wona 0608875942 it's only 16 minutes to 10 n'wina vayingiseri va mi lava ku rhandzeka loko hi kuma hakweni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana vusmooth kent matala kingpin u ta va kha a phela khota majistrata eka supra.

magistrate hikuva kwalaho ka vukungundwani na kuva a endla timhaka ta vukanganyisi na kuva a kumekini a kha a linka some documents ta ti-businesses leti ti va ku tike ti fambelana na ti-contract ta ka masipala leswi vo ka va nga twisiseki ku ri i involve njhani ka ti-contract kumbexani ka ti-constructions ta ka masipala etindhaweni ta Gauteng n'wina vayingiseri vanhu lava ku rhandzeka u ta va kha famba kahle with along with 3 accused members xikan'we kan'we na nsati wa yena Tsakani Matlala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loyi a nga grantiwa bail eka vhiki leri nga hundza 060875942 mina n'wina ya vakhesa sweswo mahlweni eka siku ra namuntlha vayikhe hi languta kahle xipano xa Kaizer Chiefs xi nga fika xi tlanga kahle eka siku ra tolo eka Betway Premiership coming leyi nga hlamusela timhaka ta ku yi fike yi drawa na Stellenbosch FNB Stadium n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka ya hisa kahle mahlweni languta kahle timhaka ta leti ti nga le ku beni ka huwa kasi ke hi leswiya timhaka ta maxelo va kombisa timhaka ta ku ri maxelo mo biha kumbe maxelo ma le hansi ma ha ri kona etindhawini ta xifundzankulu xa Northwest laha va kombelaka timhaka ta ku ri vanhu a va avoid ku va va khe va travela if it's not necessary tanihileswi va nga predict ya timhaka ta ti-thunderstorm eka siku ra tolo mpfula ya matimba yi fike yi va kona kumbe yi hlaserile eka siku ra tolo laha va yisaka mahlweni va kombela timhaka ta ku ri vanhu a va vi alert mayelana na timhaka ta maxelo mo biha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 le ka xiphemu xa le ti ti nga le ku beni ka pongo.

liya ya matric liya va kombisa timhaka ta ku ri a va swi twisisi ku ri ku humelele yini hi the remaining people a va lavo ka va nga pichangiki kumbexana lavo ka va nga riki kumbe lavo ka va nga yangi a ku tsaleni 060-875-942 the South Africa Police Service va kombisa timhaka ta ku ri a Western Cape va wena timembara ta public against buying medication from the street vendors ku na vanhu lava va va ku va kha va xavisa mimirhi kumbe va xavisa ku medication a handle va le ku mi voneni ku ri wisani ku xava medication ka ti-facilities leti to ka ti nga riki ta medical health kumbexana ta ti welaku ka department ya health n'wina vayingiseri va mi lava ku rhandzeka the aging people ko na ku va khe va va tsundzuxa ku ri tsundzukani ku ri switandzhaku hinkwaswo kumbexana leti side effect ta medication ku fanele ku va ku ri responsibility ya munhu lava ka kha ku xaviseli medication se loko i kuwe u xave medication ka ti-street vendors ku ta va ku ri hava munu a nga ta heriwa accountability hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mi lava ku rhandzeka 060-875-942 two killed in an incident atindhawini ta Katlehong n'wina vayingiseri va mi lava ku rhandzeka vulavisisi ta vadlaya mahlweni kasi ke hisa kahle matelelanguta kahle leti ti nge le ku veni ka huwa ku na bridge leyi nga collapse n'wina vayingiseri va mi lava ku rhandzeka xifundzenikulu xa Gauteng va kombisa timhaka ta ku ri ti ya va le ku endleni ka matshalatshala ya ku va va khe va lunghisana na yona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ku na n'wana loyi a nga nwela kumbe lava tikuma khambo hi mati n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kwala xifundzenikulu xa Limpopo va kombisa timhaka ta ku ri this is a relief after the sun is drawing and then developing story ta va khe hala sisoko ya mahlweni 060-875-942 ampumalanga va kombisa timhaka ta ku ri they demand a better delivery service kumbe service delivery n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ya hisa kahle mahlweni hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa va kombisa timhaka ta ku ri vanhu lava nga baleseriwa na ku

party ya ANC moya bona ai eteli kurula 060875942 ya madanga commission itaba ya tsama kahle na kulapsisa kumbe ku isa mahlweni na vulavisiledyo nga vakwana vula vayiseri va hina va kurhandzeka na ti-recording se ti nga vombala during the veil hearing ya mr Shadrack Sibiya. It's very disturbing because Shadrack

a ri ku kumalisteni ka n'wana, and then kumbexana a tinghenisaka timhaka ta marhandzu na n'wana, and then loko va ha ya mahlweni va ha ri ku laveni ka ku nga va ku humelele yini, they only discovered ku ri ku na another girl or another victim ya n'wana loyi a nga na 16 years, loyi a ri ku n'wi grumeni ku va a tilunghisela timhaka ta ku va a n'wi nghenisaka timhaka ta masangu na yena. Muna vayingiseri va hina va kurhandzeka, and then vanhu va kha va kombela timhaka ta ku ri va nga niki ku veyili tanihileswi a nga ta fika a endla vukanganyisi, kumbe a nga ha kotaka ku va a endla vukanganyisi ku va ku disturb-iwa timbhoni kumbe ti-witnesses. Muna vayingiseri va hina va kurhandzeka. Otherwise ke lama i mahungu lama ma ni mi khomele woho mo tala ngo mi ta ma kuma kahle leyi ka awara liya ya 10 na remember ngoveni loko hi ku n'wina ma ha ku hi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lomba kumkhe mi yingisela mi ri kona. The Malawian nations, they are concerned about the shortage of fuel etikweni ra vona. N'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka, a hi yeneni mahlweni ya tiphina nongonoko wa mid morning life. Ndza mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza, Mr Colbert Mukwevo hi lava one va ku na ku rhandza hi ndlela yaleyo. N'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka, good morning.

50 rand. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Arma Rovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo. Ntsena u khome xibukwani. Kasi na

0: karhi laha ku nga na xopo, ivi then n'wina kwalaya mi fika mi humesa mali, mi kuma mali leyiwa yi ta fika yi khavhara exisho nge, kumbe va mi tsaletela loko n'hweti hela mi ya pfala buku liya 060875942. Loko ku hi n'wini wa xopo rero kumbe xiphaza xexo, i yini lexi xi nga endla ku ri n'wina mi nga ha pfumeli ku ri munhu a ta teka swilo hi buku? 060875942. Ya dyondza, hi dyondzisana, hi lemuka, hi lemukisana. Loko hinkwaswo swi tshama swi mi humelela, it doesn't mean ku ri a swi kona kumbe a swi endleki. Miyingiseriwa GCR FM, mi le moyeni n'wina.
1: Ahe. Timhaka ta ta buku nga nghozi wo swi tiva.
0: Timhaka ta buku.
1: Ene lexi xi nga ni karhata mina leni nga na rhanga ni vona ka xikahle i ku va ku ri na mhani un'wana munhu kulukumba a ya teka swilo hi buku, va sala va ngetela swo swi kha swi ringela leswi a teke swilo swo ringela 300 swa kha chela 300 600. Ivi se se a ku mbhoni ya mina loko ni ya ni ya teka leswi a ku ri na mhani a komba mina. Mina ni nga va witness ya swona ni ku kasi wa ni kota ku tana a nga ngetelelangi na ni nga kumbe n'wana byela ku mhani ma tswarisa 10 hi nge tswari 10 hambi lava dyondzisaka a hi 10 loko a ri na 10 rhandi hi nge tswari 10 rhandi
0: va hungeli 10
1: ma swi vona se ni swi vona ku hayi ko ku vula ntiyiso vatsongwana le tiheleni ku phegula swa vava loko mara tixopeni va endla ma tibuku va va ku dlayiweni leyi ingaku va nga tshika va xava kunene hi ku me ni vona ku xaniseka loko kulukumba ku ri ka vanhu lavakulukumba loko va ku vona ri lonkulukumba va fanele va endla extra ku va ta dya hi wena se swi nta ku hi va byeletana lavan'wana ku mi nga ha endli tibuku xavani kunene hikuva swi va pfuni nchumu ku va va mi vangeriwa swikweleti vanhu lava la ku gaina hi n'wina va la ku fuma hi n'wina se ingaku swi nga va tani ka un'wana na un'wana swin'wana ku heyi laha misaveni ku na ku lava mali hi nsele ka vanhu lavakulu hi swona n'wana ngoho
0: ni khense swinene
1: hlayiseka
0: a swi vetani le ka n'wina va kuma rilini 10 yi nge tswali 10 a swi endleki sweswo. I yini leswi nga endla ku ri n'wina mi tshika ku xava hi buku? Loko hi ku n'wi mi n'wa mabindzu kwala phakati ka muti kumbe phakati ka community, i yini lexi nga endla ku ri n'wina mi tshika ku xavisa vanhu hi buku? Hi lava ku twa n'wina vayingiseri va hina vo rhandeka 060875942 miyingiseri mi le moyeni.
2: Sesimerilini minjhani?
0: Kasi swa ni tivana kwahala ka n'wina ka Sesi Gracious. Ene River Plaza ku na kurhula mani.
2: Na hi ko swi nga tala ngopfu siku ra kona mitsongo mara migilugilu ya kona
0: hi le ka wayeni hi le ka wayeni. Alright, a hi twineni
2: leswi swi endlele ka ku i ku a hi ngetisani ku xavisiwa swi hi 20 rand. Se loko n'wina mi ya kolota swilo leswiya va ngetela 10 rand ene va suka va ta va mi byela ku ri hi cash i mali muni xikoloti i mali muni se ho yi ta teketela yi ka yi teketela va pfa va tsala ni hambi yi nga tekani se wena yi ta va yi ka yi tiva ku ri ni teke kanharhu i 90 rand loko yaleyo va ku hayi n'wina mi teke ka 5 i 150 se ku hambana naswona i ku teka munhu n'wi nyika mali ya yena ivi i huma ka yena. Se vo tala yi ta kuma va kolotela loko va vona ku ri se mali yi tele va sungula swicele loko va ku vona va langutisa khelo loko va ku vona va langutisa khelo a ni va chava ku londiwa swa vanga na rizondo hikuva ni van'wani va ta teka swilo swa vanhu va ta va tsarisa ku ri va ya hakela se va kwata se swi va na problem ngopfu a hi ringeteni ku hi xava kunene loko hi ri hava hi amukela ku ri hi hava.
0: Ya ni kombela ku mbutisa laha ka ku loko mi teka va ta mi byela ku va xi ngeteriwa 10 rand ku ngeteriwa 10 rand ka xixin'we kumbexani loko va katse mimali timali letiya hinkwato mi tikolotaka va edda 10 rand laya
2: va edda 10 rand a nge xilo i 20 rand se va ta fika va ku byela va ku i 20 rand hi cash hi xikoleti mali muni
0: swi vula ku i 30 rand
2: va tsala 30 rand loko ya teka kambe 60 ya teka kambe
0: xi yi top up hi ku ya hi item. Okay, ni mi kuma kahle se
2: Hey, you top by 10, and good luck while well, I'm talking about waiters to take it at 3 in 90 rand. Look, we are ya, Gela, you and get to go, matter 200. But which is Gela 50 rand. Look, we go, I mean, take it another, but me take it at 5. Go from the pool, send you one, Lavaco, Lulavo, you go and eat up my baka, Vaco, Lotisua, Vaco, catch it 25. Kono ti 8 loko ita itaka inili ha ba swivona ku rhala se dzingenelele sokweni loko itaka 3 ba ku itaka 8 ma swivona ku ri va eka ide kanjani
0: ya ni mukuma kahle
2: tesile se smerle no
0: danke alright a yene ni ya donda i dondisana ile muka ile mukisana loko hikwasi tsama swimo humelela a swivule ku a swikona I yini lexi nga ndla ku ri n'wina mitshika ku teka hi buku loko hi kumiwa mabindzu kwalaka community yaleyo I yini lexi nga ndla ku ri mitshika ku tekisa vanhu hi buku 060 mixiro mina mile moye
3: ahe
0: Esmerlina
3: swilo swa hambana ku na ku munhu a vevukeriwa a ri na mali ya kesa ya xava swi n'wi kumeki Eh, mara mena go bona lomba gore kwa ntlandala ntsika mpuleni kumbe a kethini ba tsalani ni lomba ba ni ka sekara mugani ya jambo tsandikela tsira na na makana swono. Mulo ya ni kere ndili go kutula go ya ka munhu anga tani nyika mulo. Tiku lomba ni mani ya xaba ba ala. Ba, se naya ka ku lomba ku ba kunika naya ba buku. Ika tengo buku ya hanye ka kahle ngo kutula go ya lomba mali ka munhu ka ntsono.
0: Swivela ku nwe buku am setika.
3: Me
0: buku ni I'm set sick and then get sick.
3: Minga sick mwana ka tiliponile. Wana loko ni ya ka makhelana kuna lomba e khadela ndi yaku ha. Iri lomba I lo hapa atina ta lomba mali yaku ya chama gara u tsanda. Hamba. Amukuleno ko ni fika no ndawi ni lombe gara wo tsara ra ketela ni yaba ketela ku yona. Tendeni tela ndzini wananga.
0: Ni mkuma kahle oled. Ni kense shine.
3: Eso ana manmari ya ka gym.
0: Ni kense la ka gym la mbana sokora kahle.
3: Ba ngwana.
0: Thank you. Ba ku hi ni khomeli ngwananga. Mina buku ni nge tiki buku yini pfune ngopfu. And then na zwe zwina ri buku yini. A hi tlheleleni ka hloko maka in le xingandla ku ngomtsika buku. Eh kumbe xana in le xingandla ku mtsika ku nika vanhu hi buku. Mingisela mina mile moye.
4: A xitichini makari ma hlayiseka mixulu
0: hi mikhongelo ya hosi ya kha hlayiseka bishop ka n'wa matatani n'wina ke
4: hi hlayiseke ku tlula ndzi ri ta ku hlayiseka mpela ma vona ku vanhu va hlupha hi mina ni zele ni xavisa nkarhi wun'wana va lomba na swikhekhani swinene
0: swikhekhani
4: swikhekhani va ku wa tsutsumani mi ya lomba swikhekhani swa 2 rand swileswi swi ngo va hlupitana ti-customer masiku Se loko ni langutisa hayi ni jeni swi twisisa ku ri leswi a swi endli swona ma vona loko vanhu va lomba a hi nge xikombiso mi lomba swikhekhani mi lomba xinkwa i swi leswi swi endlaku yini na swi vitanaku ti-custom ku ti tate ta xava hi ku i swihi swa masiku hinkwawo swi xaviwa masiku hinkwawo se mara mi kumeka mi ya ku weni hi ndlela yo fana na yaleyo lero leswiyani hayi swi vuye swi ni lolohisa ku xavisa ni ya mahlweni E vana ya cheka swa ku mina ni kolota hi nexe i nkingha ma vona loko mi kolota a ndhawini a mi tirhi helo mina ku hakeli yini loko va ta lava mali ya vona ni swi vona ku leswi a swi ni pfuni hi nchumu ni ku se ya kuma mali ya kona i yo hindza we hanyela ku tshame nkarhi kolotana na munhu a wu koti no khongela i ta khongela njhani karhi tiva ku ni kolota munhu ene mindzuku ni te na n'wi nyika mali ya yena ene a na yona Se swi komba yini na swi swo fana na sweswo hinkwaswo a wa ha khongeli swona hi ku luya ta lava mali ya yena mindzuku ene mindzuku i sonta i ya kerekisa ku yini i boheka ku mindzuku tindlinga ku wo tlilina ngopfu kerekeni ku ri ku a wu tlilini swa nchumu tutuma munhu a nga ta ta le kaya a ta londa mali ya yena so hi leswi sweswi ni nga hlaya swona hi swona swi nga ni endla ku heyi ni swi twisisa ku munhu loko a ri hanchumu a hanyi a ri hanchumu a swi na mhaka loko a ta va na mali i ta fikelela ku endla leswi yena a swi lavaka hlayisekani mihaxo wa mina mi xuma kahle kwala xitijini
0: bishop
4: na n'we swi va ta
0: thank you 060-875-942 mina n'wi va kesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku randeka otherwise ke a hi balekeni ya ya kuma kahle all right munte ka kahle laba wa mingiseri wa mina milemo yen nwina
5: aye gale
0: ya ya ega
5: nala ka zena mama megale
0: mina sinala
6: kunthe ka buku
0: eh
6: mhaka ku loko ni twa ku yisa no ni ya teketela ti-coding swilo swo ka swi nga nyawuli se ni kuma ku ni kolota too much se ni swin'wana ku lava ta dlava ni bini ku se ni ta endla ni nga hakelanga
0: a mi chaa ku biwa ni veni
6: ta biwa loko se ni landza mugayo va nge he ni nini
0: se
6: mugayo ku nga na nkoka
0: se leswa swo na loko a ni lo vhaka ni lo tshuka ni vhakini a mi ta miya ni kolotisela
6: aliya
0: kwale hambi mi lava ice cream hambi mi lava ni ku la
6: snow pie hinkwaswo mi fika mi dya ku ku hei le ka ndoba regine kasi a xikweleti
0: ex ya
6: ma swi vona se i mhaka yaleyo ku chaya ku biwa ntsena
0: ni mi kumaka mara loko mi tshika a mi pfarile buku kumbe yi sale ya ha pfulekile
6: a ni pfale buku ni veni ti fambela ni jika kun'wana ni vhaka kun'wana ku ni humaka xikweleti
0: huma xikweletini
6: eh
0: ya ni mkuma kahle ntshese swinene ndlovukazi
6: ahi
0: yeni 0608075942 mina nwina hi by case sweswo mahlweni nwina vayingiseri va mina va kurandeka ahi yeni ni ya kuma kahle lava one hi twa ku va ri yini on the other side nwina vayingiseri va mina va kurandeka 0608075942 mingiseri mi le moyeni
7: ahi mpfukeli
0: hi pfukeli minjhani
7: hi pfukeli mina lexi nga endla ku ni hambana na swona ni yena a vona ku loko i fika i kolota va ngetelela mali
0: va mi ngetelela mali
7: va tlhela va tsala na swin'wana ku nga tekanga loko va teke lo foring va tsala two ma ta ku hayi va ni ta sweswo because a ku na laha we nga sayina kona se a wu na vumbhoni ene wa yi lava mali ya yena loko n'hweti yi hela or nkarhi wa kho wu fikile lowu mi nga twana na wona ni nga tlhela ni mi kombisa swin'wana ku komba ku swilo leswiwa a swi tshamisekangi loko swiphandzeni ku na swilo leswiya swa ti-speed point ti-speed point letiyani a ti pfumeleriwi ku mina loko ni fika ni xava swilo swa 5 rand or 10 rand or 50 rand i fike i charger 10 rand
0: ya sweswo a swi pfumeleriwangi
7: mara va le ku swi ndzeni a swiphandzeni loko wo teka goza i tekela vanhu lava hi kona se i nga ta dyondziwa swinene a swi pfumeleriwa loko no landza 100 rand sweswi a xiphazeni i fika mi byela ku i lava 10 rand i lava 10 rand number one because 100 rand a bank ni nga yi teka hi charging ya 2 rand or
0: 3 rand
7: ma swi vona se i swilo leswi swi nga ni dyondzisa ku huma exiphazeni a ni yini a kombela hambi ku ri mali ni nga handla ni famba ni ya bestolo hi milenge na ni ya kombela mali because a na ha na usafe laha ti-app se hi swin'wana loko i fiki i xava loko ra xinkwa loko a mahele ya n'hweti ku ni hakela 5 wa malovo va fika va ku i 8 i sayine kwi se ni ben ti dyondza ku swilo swo fana leswi a swi laveki because i ta holova na vanhu that's wy na swi na va byela lava swiphazani ku mele u no lava ku mi tekela goza hinkwenu la ni nga fika ni withdraw 50 rand in charge ya 5 rand ku nike rasisi ivi ni ya ku pfulela case ya ku wena ni charge ya mali ya so a henhla ka loko ni nave 50 rand
0: ni mi kuma kahle ni khense swinene
7: timba leto u fonela xivanga tirhisa masivi va hava na tirasiti mi va vona
0: va timhaka ta kona a hi baleke va kurhandeka
8: endleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE
9: tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 11 eka GCSE FM. Maphorisa va yise mahlweni na pfumba ra operation xa la vumbirhi leyi endliweke laha ka xifundzankulu xa Limpopo. Vaaki va mas ni nga ku vaaki eka muganga wa meyara wa masipala wa Collins Chavani lava nga va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe. Mahungu xitalo le ka awara ya 11 ri xini
8: riendleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE FM.
10: Sesi yake nkarhi wo busa ku dasa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hikuva na vagajari ya agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rhandi laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomela DAs siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwana leswitsongo i 1250 va kumeka ka patu ra superquick kusuhi na ari marovela endzhaku va khoma u nga va kumeka 068 670 9673 gajaria agro

0: makhelo ya tingwana ba inserva mme ba koranleka mina ngwana eta ba khensa leswana mahlweni mme inserva mina melemo ya ngwana
1: mmena
0: aye
1: mme pokelela
0: e pokele minjani
1: ah da original ngwana ba to wa saithi
0: mm
1: ka tsana tsana le
0: yona ya re ka hloko maka
1: Okay, mati wa kula baba teka ngopu kimo ibana. Aka swinkwana swivona vana va teka ku antswa. Mati va mina ni kumele Grand Express na na ta. Rana mina.
0: Ni ming serin.
1: No ha me kwene Grand Express na na ta. A swi potseni domo spetene te tavelo ko tolovela ku kolota bia. Awo vaviseka va ta ku hakelisa case investigation. Ngongo vanhu vo ya a ni tana titavhele vanwini se va dakwele hi mutshomboti. Loko fikalele ku ku i tsala tibiya timbirhi va ku tsala 4. A ni va ku vona ku vavisekile ku swi swo sungula va ta ku tsala yin'we. Loko i ta loko va ku wa ha swi tiva ku tolo i kole tibiya na. Eku a ni dakwe ngopfu a na ha swi tivi i tidlele hi mhaka wo vula ritirhelo ntsena ku a na ha swi tivi a ni dakwini i swi tiva ku loko ta two va tsala four loko tikolo ta two va loko tikolo ta three va tsala five se mativa ku mina a ni swi kota hi yena mari leyi na loko ni ya ku koloteni a ni famba na un'wana ni fika ni kolota ni ya ni ya nwa kusuhani na yena mondzweni nga kolota a ri kona kumbexana loyi ni nga n'wi kuma karhi xava ni ka ni kolota karhi swintshwa ni ya ni ya tshama ni nwa hi xa mundzuku loko ni fika ni ka ni hakela biya liya loko i kolote two ni ya ni ya teka munhu loyi ni nga kolota na yena ni ya na yena laha a ya ni ndlela witinele se ni vona ku swi ni vangela swi vulavula ni hamba ni ta leswo loko ni kolota a phambeni ka xikolo xa mina a ni basic match a ni kombela buku ni basic match hi leswi ni endla ku ri a va chava ku ni tsala mara ko tala
0: a va chava ku mi bayizisa
1: hi ku a ni kombela signature ni ku leswi ni talaku hi swo tala kwalano ni lombi xona kwala phambeni ka loko ni kolota ni kuve ni kolota tibiya timbirhi ni tiva ku ni hola hi ti-16 ni kolota hi ti-14 kumbe hi ti-13 loko ni kolota hi ti-13 hi ti-14 a ni yi ku nweni ntaya loko ni ya ni ya hakela mina a ni pfumela ku loko ni ri hava ni hava miri tina mahlweni a ni swi pfumela sweswo a ni tinwela mutlomboti mara ka vanhu lava ya ku a thavhele va dakwini ve le ku vavisekeni a ve le ku vavisekeni khombo i ra vona i ri lana vona mina ni tshike ku nwa byala ni nga zangi ni tatiseriwa ni hi mhaka ya leswi a ni swi vonisa swona a ka vanhu leswi va swi a swi va humelela
0: ni mkuma kahle
1: ke tike byala hi 2019 ha na sweswi hambi wo ni ka biwo hambi biya va fanele va vuya va ta veka tibiya ta vana hi good friday hambi ya vuya hi December va ta swi kuma swilo tala
0: ni khensa
1: mara lava va ta ku a thavhele vanwile khombo ra vona mali va nge swi tivi na ku vandza loko a tirha a hakuta kunene mali a nge yi voni ku tirha yini hi yona kuma
0: ni khensa swinene 060875942 ahene ni ya twa mikandziyiso ya marito hi twa ku va ri yini va ri swi endlise ku yini i yini lexi nga endla ku ri n'wina mi tshika buku loko hi ku mina bindzu i yini lexi xi nga endla ku ri n'wina mi nga ha niki vanhu hi buku 060875942 mina n'wi yisa leswiwana mahlweni
2: Rishini sesi Merlina nhloko mhaka ya tswala me buku yi ni pfune ngopfu ma swi tiva buku yi ni pfunini na swi swa nchavi ku swi vula buku yi ni pfunini ni kote ku xava safe darata ni xava tipholi hi buku a mikuleni hayi ka munhu a mikuleni ni endla safe darata emutini wa mina njhe ni heta ni tlhela ni kota ku aka yindlu emuti wa mina ni endla safe darata emutini wa mina njhe ni heta ni tlhela ni kota ku aka yindlu a muto

0: ya u ya kolota a hi nge ni fika ni kolota swilo swa 10 xin'wana na xin'wanyana xi chajiwa mali ya xona. Loko va ku pensele i 5 rand, mi kuma ku swilo leswiya hinkwaswo ku na ti 5 rand 5 rand 5 rand hi ku hambanana ka swona. Se loko ni tshame ni swi gayela ni swi twisisa ku wa yima swilo leswi va hi endlelaka swona va hi dyela timali, mina swa twa ni hambana na swona leswi ivi ni vhe ni hakela ni tshuka hayi hayi hayi ni ku e-e leswi mi chajisisaka swona a swi basangi. Hi loko a ku ri ku loko ni teka swilo swa 10 mi ni charger mali ya 10 rand, ma swi vo bengi loko mi ya mi ya teka mali a swi khathaleki ku mi teka mali muni mi ta chajiwa yaliya ya bengi yaliya yin'we yaliya mi nga ta fika mini yi vuriwa ku loko mi teka i 1000 kumbe 2000 sweswo taniyani a yi na ku veve 100 rand yi famba na mali yo karhi 100 rand yi famba na mali yo karhi i mali yaliya yin'we. Se ni swi twisisa ku hayi laha dyiwa la ni ve ni huma ka swona hi swo swi nga ni endla ku ni tshika buku sweswo. Hlayisekani mi sesi mi rile na kwala xitichini inkomu.
1: Njhani n'wa tatomi ni pfukile ina yina hleze hi hlangani na swona n'wana mutswari hlangani na swona ku fambi na mhani hi ya mukuleni wun'wana hi fika hi teka swo se hi nga swi teka swo ringana 150 loko se ku ya ka hakeliwa mukula luya ku mi kolota 250 yi 250 njhani mi ta teka mi teki na swin'wana siku ri ri ya se hi ku mhani vhele va mhani va na timbilu tin'wana vo teka mali va ku nyika loko ya mi fane mi vuye na yona a ni ta va ni hile hi nexe mativelo lo za wukhegula wo pfumelela hinkwaswo mativa i Alice kwala ti-efe kwala
2: rexile sesimerilini a xitichini mapfunga na nhlokomhaka ya n'wina yo twakala ha nhlokomhaka ya twakala ma sesimerilini swi hlupha ngopfu swa tibuku minkateko ya kona i ku buku vhele a ni tshama ni swi endla mara swi ndleriwa yini swi ndleriwa hi swa munhu a rhwa tibuku a ku ni ya ku tsariseni mina ka swikweleti ni ya tsarisa swikweleti hi tibuku a sesimerilina mani sesimerilina hayi kona mani a swi basanga swo fana sweswo a swi basanga swa tibuku ta yini sesimerilina lava va kuma vona va swi phaza sesimerilina loko se i hakela mali ya kona i kuma ku mali ya ku se yi tele na ku se va hlamala ku yi tele njhani mali ma swi twisa nyana yi tala njhani u kuma ku he yi teke swi swintsanana mara loko ma se ya hakela mali ya kona va ku byela hi mali yin'wana yi le henhla ngopfu se ta swa yi kuma ku mina na siku na rin'we a ni tshukangi swi lavile kumbe ku swi nghenelela swo fana sweswo mina swo ndzana a tsarisa tibuku hi swikweleti swi phazeni swi hlupha ngopfu loko se ya hakela lawana mali ya kona va yi lava se yi tele hi leswi ni nga swi vona mina swi ndleriwa vanhu van'wanyana ta swiwani vhela ku ha buku yona ni nge he pfuki vhele ni nge pfuki buku ni yi tekini ku ni ya teka swikweleti hi tibuku leswi wena swi vona vanhu va kha va xanisiwa kwalaho ku se va fika va hakela timali ta vona swi hlupha ngopfu ni khense ngopfu sesimerilini
3: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene la xitichini sesi leyi twakalaka heyi mina ni borha hi leswa swo loko i ya teka xilo a xopeni i kuma ku a wu kola ta 60 rand loko se i ya ku hakeleni va ku byela i kolota 150 vona va va ti edelini se mina no va nyika mali ya vona ivi se ni vhe ni huma ka vona ni nga ha koloti ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Sihendani Mapuve block 80 khata a yeni muhaxi
4: na mpfukile na hi pfukile ku ya lomba swi kahle mara n'wina ku ya i ya kombela hi bikiri ka makhelwani va sala vulavula hi wena siku wa ya lomba mukuleni ivi ya i tidyela ni twa swi ri kahle ngopfu a swi na nkingha a swi hambani i mhani hulu ka muninginiso
5: mpfukini Merlin i mhana anakanya.

0: Mina buku ni tshame ni va na yona malembe ndhaku. Lexi nga ndhaku ni tshika nkulu wa kona i vuye a famba hi nge se heta ku hakelahakela va ku wa famba i ya ku tekeni ka nsati tlhelela kaya. A na namuntlha na sweswi a bya nga ha hakela mara sweswi a ni wu voni nkoka wa yona a ni ku ra phela swi ku na swiyimo leswi zaku swi kuma ku munhu a za a tinghenisa endzeni ka buku yo xava swin'wana na swin'wana swa mugayi na yini i xiyimo ma ni twisisa sweswiwani hayi ni right ni nge vi na buku ya le kwale maxopeni ya valavayani na fikelela ku yini a loko o zeva na buku leyi i ta langutisana na kwalaya ntsena hambi ko va na swin'wanyana hala dorobeni a wu nge xavi a wu nge yi ku ya ku xaveni a ni wela ku tele na buku yaliya hayi swona ni vona swi ri kahle swi antswisa na ku yini van'wani va nga fambi va ndhawu ta lomu mitini vanhu ha vulavula hi mani mi byela ntiyiso loko xiyimo xa n'wina xi pfumela buku famba na buku yi n'wana mani kumbe mi tlela mi dini na vana va n'wina ma yi vona liya yo ya lava vona byala a ri na buku hi loko leswo loko ku va nuna wa mina a ri na buku ya le byaleni a ni ngetelela zapenga ngetelela na zapenga n'wana na munhu wa buku ya byala loko o zeva na buku ya byala ku na problem papa valava hi mani mi byela ntiyiso titovi i titwa ku ni va na buku ya le byaleni hayi ku na problem mani loko a ri ku va nuna wa mina a ni ta byela n'winyi wa thavheleni ku ni lava mungetelele na za hlangana nhloko swi ta ni tsakisa mavonelo ya mani anakanya
1: 060-875-942 ni teka kahle miyingiseri wa ku hetelela ni twa hi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku entombi ya papo mi ni ndla leswiya swo lombisa yo mali hi buku yo munhu wa ntima wa tika munhu u tata kahle a tata kombela ku teka loko se ku fanele ku hakeriwa hayi ku sungula ku va na ndlovavhanga ku va na munhu a ku komba ti-true colors even then mi kuma ku se mi nga ha hlamulani kahle ni tshika ivi ni ya endla swo xavisa exikolweni still munhu a rhuma n'wana a nga longangi nchumu a ku ni ta mi niketa but then mi kuma ku u hetelela a nga vuyisangi hi ndlela yaleyo 060-875-942 miyingiseri wa mi wo hetelela mi le moyeni
2: minjhani ka mhani
1: evukile minjhani
2: epukile
1: eh
2: mataya sweswa buku ya ya le mikulini
1: kasi na n'wi maendla buku ka maseve
2: a ni endla mina sweswa a nga ha tirha
1: a ni twame ku mi sungula hi i nga ku ka tika
2: ka tika la mzanzi mani
1: la mzanzi ka tika la
2: ma vona loko mi teka buku liyana ni vanani loko mi teka swilo ya swa laha mikulini mi nga fambi mi ti vangela matihlo eka vanhu swilo swa n'wina a swi tiwe hi n'wina na mikula ntsena hikuva loko mo famba mi kha mi byela vanhu lavaya va ta mbalavula ku biha ngo va ku n'wana liya njhana ngopfu u famba kha teketela swihi swa hala u ya lombana timali ka machonisi hi mhaka swihi swin'wana swo ka swi nga twali se swi kahle ku loko mi xamelava swilo ya na nkwele mikulini a mi tsala bukwini loko n'hweti hela mi n'wi hakela mi nga tsutsumi nga hakeli makulu a swi kahle
1: ni mi kuma kahle
2: hiku heyi xiyimo lexi hi nga ka xona swi tika ngopfu ma hi ku munhu wa teka swi mi tlhe mi n'wi lava a tumbela nde ka yinga nga huni se n'winyi wa mikulatse a nga ha kuma leyo xava hi yona ma vona
1: ni mi kuma kahle
2: mo hi helanga tinsimu
1: a hi hela hi langa tinsimu himpela hi magoda
2: hi swona hlayiseka na munhu ka mina
1: tane le ka n'wina
2: a mi nwa mati ka mhani
1: kuni ta ku yini hi ku fani ta yi tsandzini
2: yi ta kumeka fata yi ta ka byiwani a futi ni ta xava khezi leswi kumba mina
1: Alright. 060-875-942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leswiwa a hi yeneni hi ya vona ku hi findlisa ku yini mina loko ni kula ka hina ku ri na xiphaza so a ni ri Marilyn luya wa le xiphazeni ya a wu ta hatla yi ni kuma Marilyn luya wa le xiphazeni ka hina tibuku a ti ri koho to tala futhi ti ri ta vanhu laha gangeni laya mara lexi a xi ni tsakisa mana mina she was very smart about it loko va fanele va ku endlisa buku a wu nga ti u ta endla buku even then ku tsariwa xikweleti wena a wu hakela in advance

0: hansi ene the only thing lexi a xi tsariwa a bukwini a ku ri xinkwa na cold drink hi swona ntsena leswi a wu pfumeleriwa ku teka swona leswi swin'wana a swi nga lombisiwi se loko hi ku wehe i lava ku va na buku ka a xiphazeni xa ka hina a wu fanele u ta na mali ivi va calculate ku xinkwa i mali muni and then u ta teka for how many days loko hi ku i 30 days a ku ta biwa mali ya xinkwa ivi yi biwa hi 30 days ivi ku tsariwa ku xivongo xa wehe laya sun laya ivi then ku va na date na nkarhi na ku i thikini laha ka xinkwa ivi na laha wehe yi nga ta sayina kona ku wehe i teke xinkwa kumbe a wu tekangi xinkwa i teke cold drink a va ta tsala laya and then loko hi ku se n'hweti yi hela a va ta languta ku a wu hindzisangi mali liya i nga yi siya na hi swona swi nga endla ku swilo swi va simple hi ndlela yaleyo se buku liya yo i fika i teka i nga sayini helo hayi ta ku vengela ntluva vhangata so most of people va ri ku ri leni timhaka ta ku dlina u hetele u hakele mali ya le henhla so lava swi va tirhelaku xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa n'wina swo ka swi nga mi tirhelangi a skisi zamani swin'wanyana 060-875-942 hi balekisasa swi ya kuma kahle risimu ra siku ku ri siku ra kahle namuntlha Wednesday ya kahle swinene 060-875-942 miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
1: ahe moya hilanga nsimu
0: Milara man.
1: Use beat. Loko on jolela.
0: A hi tlangisi le teto ka niskanani le. Ka show le. Teto ti tlanga hala ka vo bamba reloaded na vo BBZ letiya.
1: Oh, hi langa tin'wana.
0: Ta tinkatara.
1: A ni ngo MK xikatawa.
0: Mani?
1: MK xikatawa.
0: Okay.
1: That's all.
0: He can session it. 060-875-942. Famba kahle hi risimu ra mani ka mpundu wa siku ra namuntlha. Vole njuma magod. Va vhiva ku na n'wi fowunela loyiwani. A yene ni halanga kahle risimu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi twa ku hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha. Va ku xin'wana kaji kusuka kahle le ka David Dingani Mathebula kumbexana hi famba kahle hi risimu leriya ri sukaka ka Khoni Chauke loko a ku ri chumayela 060-875-942 miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
2: hi
0: chumayila ne
2: hey.
0: Alright in case of tele ndlovukazi 060-875-942 hi famba kahle risimu ra mani xin'wana kaji kumbe hi chumayela miyingiseri wa mina mi le moyeni Danko 060-875-942 mina n'wi va khayisa kahle mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzaka miyingiseri mi le
3: moyeni. Call has been placed on hold.
0: Why? Why call has been placed on hold?
3: Call has been placed.
0: Alright, 060-875-942 miyingiseri wa mina mi le moyeni.
2: Hi, fanteni hi chumayila.
0: Hi chumayila 060-875-942. Mina n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka miyingiseri mi le moyeni
4: chumayelo
0: ni khensa swinene 060-875-942 vayingiseri va mina vo rhandzeka mina na n'wina hisa leswiwana mahlweni tsutsuma hi ya kahle le Sunset Villa
4: chumayela hapa malanga Sunset chiletsi mama khenso
0: mama khenso a mi lo twa van'wani mara n'wina mara 060 va ku xin'wana kaji 060 va ku Khoni Chauke eBasani lowa n'wana Manphosa and khensa swinene hisa sibasani na ku tshemba na ku pfumela ku siku ri le ku fambeni kahle va ku xin'wana kaji ekusuka kahle ka papa xilovana vafana 060-875-942 mina na n'wina ya va khayisa leswiwani emahlweni
1: a hi fambeni hi risimu ra Khoni Chauke
0: khensa swinene 060-875-942 xin'wana kaji lexiwa xi ta hisa kahle le eka mahungu ya awara liya ya 11 otherwise chumayila hi yo hi nga ta huma hi yoka nongonoko ni mi rhandzarhandzi

0: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi, hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.
2: Ma Endo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand. Swa ku tsakisa hi vona, loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya un'we va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiloadi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a Section F, house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com. ma Andrew Bricks and Sand, aka kaya ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.

Klikani va yingisela va Jisara FM ka tindhawu hinkwato ta ku hambanahambana lava yingiselaka mi ri koho 28 wa timinetes ku be awara ya 12 ni mamukerile vhele ka nongonoko GCR talk eka nhlikani lowuwa siku ra namuntlha nhlikani wa ku saseka i nhlikani wa kahle swinene namuntlha i Wednesday i ravunharhu i ti-14 ta October eka lembe ra 2026 and mamukela swinene very xiri tikomba onge ku ta va na mapapa laha hi nga tlhela hi vona ku ncica siku sungula ku va ku karhi ku hisa vhele so hayi a redzi ta kwini i mintirho ya Xikwembu ku na van'wana loko va yamba ku i mintirho ya Xikwembu so hi leswi xi swi lavisaka swoho ku eka siku leri ku languteka hi ndlela ya njhani and mi amukerile vayingiseri va mehe va GCR FM laha mi yingiselaka mi ri koho eka Xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za nongonoko hi walwa mu tivaka swinene wa GCR Talk ni mi amukerile kambe tsundzuka leswaku Facebook page GCR FM mina ka WhatsApp na tinqingho laka nongonoko wa mehe mi ni kumeka 0608875942 right hi le ka 0608875942 ka sweswo a hi fambeni ka tihlokomhaka ta mahungu ni ndhaka tihlokomhaka ta mahungu ni vuya na topic nhlekani

0: ndlebe le living hlokomaka ta mahungu eka GCSFM
1: nikhinsile khalanga ti nhlokomaka ta mahungu ya awara ya 10 ninga ku ya awara ya 9 maphorisa va yise mahlweni na ku va va ri karhi va lavisisa eka fole leri kalaka ri nga riki enawini eka wa xinuna wa malembe ya 54 vukhale meyara wa masipala wa Greater Tzaneen a yisa vukorhokeri ka vaaki va tindhawu ta le Farani na Mountain View mahungu xitalo le ka wura ya n'we endleka
2: Alright, concessionary xikanga nga vithin blood ti makaleti ti va ku ti karhi ti humeleleka ti community ta hina la hi langutaka ngopfu ka timhaka ta maforum hi vona maforum ma karhi ma rinda edorobeni ene ina swi kahle mhaka kahle endle leswaku hi va na vuhlayiseki edorobeni kambe swi tikomba nga ku mugangeni a va ha koti ku rinda mhaka ku during the day kumbe asikwini va va va ri edorobeni na vusiku ke swi vula ku a va ha lunghi ku va va rinda ku ha munhu o ka nga tlela ni na nhlikani va pfuka kumbexani asikwini nampundzu va pfuka va ya ku rindeni edorobeni ivi then na vusiku va languteriwe ku va va rinda hale kaya hi nga ti ku vo a vana va ncicana ku endleka kambe swi tikomba nga ka community swi hetelela swi nga vi na ntikelo ku na swivulavula swo tala vanhu va vulaka ku mali leyi hi humesaku hi ku yi humesela maforum why hi nga niki swidakwa hi mhaka ku swidakwa hi swoho swi rindzaka swi vuya na vusiku kasi ku na loko i maforamu ma le ku hi rindeni va hi rinda va hi tirhela van'wanyana va vona swi ri na nkoka ku va va humesa mali va nyika maforamu kasi ku na lava nga ri ki na ku swi vona swi ri na nkoka ku va hi va hi karhi hi teka mali hi nyika maforamu ku va va hi rinda vo tala va vulaka hayi mali leyi a yi nyikiwi swidakwa ke swi tinwela byala ivi swi vuya swi ta swi ta hi rinda se ni nga tivi ku n'we mi rini 060 8875 94 everything hi bula hi yo hi chukachuka mina n'we leswaku mbona himpelampela swi ri na nkoka ku va hi humesa mali hi sapota na ku pfuna varindzi va hina ku nga maforamu emigangeni leyi hi tshamaka eka yona ku va va va karhi va ya mahlweni va va na nhlohlotelo wa ku hi rindza kumbe hayi ka vula mali leyi ya maforamu leyi a yi fanele yi nyikiwa swidakwa swi tinwela byala ivi swi vuya swi ta hi rindza loko swi va swi karhi swi vuya hi ndlela yaleyo 060 8875 94 xikan'we kan'wana vhete ni bula mina na n'wina ni twa ku mi swi vonisa kwini ka WhatsApp mani rhumela maringula tinqingho mi ni belana riqingho kwalaho ka nambara yaliya yo tiveka swinene i nhlikani mamukeri
3: kurhula muhaxi
2: hayi minjhani
3: leri swidakwa swi rini
2: ku swidakwa a swo fane swo nyikiwa mali leyi ku hi swoho swi rindzaku
3: hi nyika swidakwa loko se swidakwisa swi ya tlhela swi nga ha rindza swi twa leswiya sweswo loko swi ya ku tleliwe swidakwini loko xi wa la ndzika gedelanila xa ha pfuki xi dazela xi pfuxiwa hi ndlela loko se yi tsutseka se hayi ni ku tiforom tiforom ali va tiyimisele ku tirha mavonelaka kwani ngova swidakwa hayi swi tele ngwela ka xikundzi sweswi va dlaya timbalo swi vatlaka kwa gedeni ta swi wa ndlela yi wapa swiri xi pfuka xi famba
2: yane
3: mavonelaka kwana ngovesa la ka xikundzi ka xifaxana thank you very much
2: inkomi kensi 060 8875 94 2 I don't know wanyani ku bo va ri yini ka timhaka letiwa 060 8875 94 2 I don't know van'wani va hi byela leswi vo va swi vonisaka xiswo eka timhaka leti ku na lava ngo na hi swi vona swi nga ha ri na nkoka ku va hi teka mali ya hina himpela yi humesela maforamu ku vuhlayiseki byi va byi nga ri kona emigangeni leyi hi tshamaka eka yo kasi swi na lava ngo ina hina ha swi vona swi ri na nkoka swinene hi hlayisekile ku na lava ngo tekani mali leyi nyika swidakwa ke swi tinwela swi vuya swi kha swi hi rindza 060 8875 94 2 ni beleni riqingho alright va balekini lava an tivi ku ko nga ri na vanhu lava va nga na mavonelo towards mhaka leyiwa ya maforamu ke kumbe njhani kambe a hi ngheneni na so.
4: Swibasa Funeral Services leyi i sosa yi leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlanganeni na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavharaka wena na vanhu va 14, laha a ku na joining fee kumbe age limit, naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela, kasi va ku tisela tent 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula torha. 200 rand airtime, grocery leyi endlaka 3500, va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand, va tlhela va ku endlela na death certificate, va ku tekela na mufi va n'wi veka e-storage ya vona, kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700. Kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena, loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand. Kasi laha a ku na joining fee kumbe age limit, naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela. Va ku tisela tent 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula torha, airtime ya 200
5: na grocery ya 3800.
4: Laha va tlhela va ku tisela na mobile fridge, hash na ti-family cars, va ku endlela na death certificate, va ku tekela na murhandziwa wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona. Va kumeka eGiyani Alimdev Buildings, office number 019, kusuhi na xikolo xa Kwangula Tilo. Kasi mi nga tlhela mi va kume na le Benstall aposweni, kasi eka Mikwakwayila a Paulus Makwala complex va kona, na le ka Maphalle R81 a main near taxi rank nakona va kona. Mi nga va fowunela sweswi eka 071 554 9757, 071 554 9757, kumbe 015 101 0151, 015 101 0151, eka email i admin@swibasa.co.za, na le ka TikTok na Facebook va kona Swibasa Funeral Services.
6: Swibasa Funeral Services.
2: Alright, kuna ngozi ya timova timbiri tinga banana la acrossweni ya kasi andani. Kamba shilamlela mangu ba koho ba fikini kwa la. Nshika, mamu kere?
7: Aye, pardon.
2: Aye, minjani?
7: Hifuki minjani.
2: Hifuki.
7: Mina kubona ka mina ni voni nga ku maforamu va fanekele ku varirisiwa hi xa n'wanchumu. Hi mhaka ya ku ni byeleni mina ni va ntlele. N'wana wa munhu a kha a patrola laha patwini. Mina ni nga twa njhani loko ku va ku ri mina loko va ku a hi ririseni van'wanyana, ku va ku ri mina ni patrolaku ni nga ririsiwi hi nchumu, ku swi nga va njhani, ni nga fila njhani? A hi twelaneni ku munhu loyi a ni akayakaya ku siku mahala kana va sungule hi 9 va chayisa hi 3, ma swi vo ku tiawara teto ti tele ngopfu loko va ri ntirhweni ka security hi reta swin'wana swa mali yo vonaka, mara hina hi humese ti-30 rand hi n'hweti ya hi ya rilela ku ni humesela n'wana wa n'wanyana loyi a nga ku hluphekeni na vusiku a rindza ku nhundzu ya mina a tlhaka a rindza na vutomi bya mina. Sweswiwani ku bihe ngopfu ma swi tiva hi lero nghene ri wona le makaya, mara loko va kumeka va ri kona kwala switarateni va kha va patrola ni twi ingaku swa hungutanyana vugevenga kun'wanyana. Vana va mhana a hi twelaneni vusiwana hi va ririsa, sweswiya swintsongo va ta kuma ku xava airtime ku loko hala un'wanyana a ngheneriwini va kota ku pfuna un'wanyana, loko hala un'wanyana a ku vitana un'wana kule a kota ku va ri na airtime. I mavonelo ya Brenda Mrimi kwala ka rivala. Inkomu
2: i cancer swinene. Ya mahlweni ka 060-8875-942. A hi tweleni van'wana leswi voho va swi vonisaka xiswoho kumbe ku tana mavonelo man'wanyana eka 060. Nhlekani, mamukerini.
8: Ahe, talanga minjhani?
2: Hi pfukile minjhani kokwana?
8: Hi pfukile. Hayi, ya twala mhaka ya n'wina nhloko mhaka ya le hundzeni talanga. Vhele a ni loko yi nghena kwala yi lava ku pfunana hi matiko hi matiko, a hi ya tiko rin'we ya matiko hinkwako. Se mina leswi ni swi vonaka ka maforamu ya kahle, mara leswi fikaka swi hlundzukisa vaakatiko i ku swi tandi kwale xitandini ni vula a na ha vula a ni vulaka tshungani ho vula hi ku ya hi matiko. U ta nghena makhamba ni ya hlasela i vuya ya kha hi xa mindzuku yaya ku ri hava na matsaratsara na maforami ya a hi vuni ku a va va thumeleli loko ku a ni va na swibangu vana va va kombisiwa mitsomi. Mara swa lolo huisa loko ku ri ku yiviwa hi ku landzelelana hi vhiki ku kumana na forami leri ri nga ta matsaratsara ri vitana vanhu van'wana ku haleni loko a ni ri loko ku ri ku va le ku tirhena swikani a swi ta swikomba a va nga ta ya va vona va hlaseli kumbe kwalomu xikolweni kumbe kwihi. ava tavitana na vona va dinga vandla matsaratsara se loko ku ri ku va tshama va karhi va yi va dikini va yi va kanharhu e kumbe kambirhi ku nga ri na leyi a nga swi vona va foramu ku sendise ku yini hi swona swi nga fikaku swi nonohisa vaakatiko ku va humesa ti-R20 leti a va ti humesaku vona a va ri kahle loko a ku ri na matsheretshere yo loko karhi ku yiviwa ku na swin'wana va nga swi vona se nhoka ni nga a ni ri vahlayini vana va vuya va fanele va famba hi switarakataraka a swi nga tandleka van'wanyani va nga swi voni va sungula ku vitanana kumbe swi ta hungutana se leswi ku ngo hwi se vaakatiko va sungula ku hlundzuka ku hayiko swi ri ho ti hakelela mali leyi maforamu a ya le ku tirheni lava va ri kwini loko makhamba ya dlaya khandzakanya ku famba ya yiva lomu swikolweni kumbe kwini ku tsandzeka na siku na rin'we leri foramu ri nga na vimbhoni ri vitala maforamu yan'wani va basiserile ku haleni ku njhani ku ve na tiko rin'wani sweswi swa sweswiwani tiko rero va hlasele xitan'we na tiko reri ya ku nga yiviwa va nga voni kona va va vona va swi pfunile hikuva ni vona va vona ivi va sungula ku bayesi swi tirile hambo lo vitanana va tsutsuma va va landza a va ha yiva tiko ra kona se loko ku ku hwi u tsandzeka na ku va vitanana hayi ka dambisa ka dambisa swa vono hwisa vanhu va khomuleya hi mari hi ku ya hi matiko loko ku va na maforamu yana andzhaku sweswo matikweni vanhu va nge pfumeli hikuva fanele va pa va famba vimbhoni byo ha hi le ku tirheni va ku tshumela va nge tshumeli khalanga ni lava va na swibamu mara va tandza matheretere loko va ta va hlangana va tele va tene khale ku sungula ka maforamu van'wana va nyikiwa tifonto tetiya ta ku huwelela se loko to va kona va foyinelana va hlengeletana ndhawu yiwa ha vona swibamu njhani a ni a ku ta vona matsaratsara va swi vona ku swiendlisa ku yini se ka dambisa inkomme mavonelo ya mina maforamu ya kahle mara ku fika ku dambisa kwalani ku why ku khandzakanyiwa ku nyiniwa ku ri hava na vimbhoni lebyi maforamu ya nga va vona na inkomme
2: yi kensi
8: ahe
2: inkomme yi kensi swinene 0608875942 amahlweni na nongonoko eka GSR toka tone lava enhlikana n'we vamukerini
6: mpfukeni
2: hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
6: hi pfukeni.

0: Ya bona ra mina a lo hleketa ku singandeka vanhu lavo ku divide kwale migangeni let's take ba ku hila hi le dinga mazi hi na mafora mi ringana 12 se ku a hi tekeni 4 or 5 ku ya hi miganga miganga va ya dorobeni n'we van'wanyana mi nga ta tsala va 8 mi ta rindza na mati ya hi mhaka ya ku process yo rindza dorobeni hi yaleya ya ku horiwahoriwa ka midende na ku horiwahoriwa ka vanhu from maybe ti-25 ya there ka va ti-7 before ku hela ku hola ka vanhu i nkarhi lowu ku nga busy ngopfu hi laha swi swo tala swi humelelaka andle ka doroba kambe loko ku ri ku le kaya ku tele vanhu lava nga ta rindza na madyambu me ni vona swi ri right ku hi humesa mali a hi nandzu vanhu va khensiwa loko va tirhini ene ku va ta khoma swigevenga masiku hinkwawo swi tsandza na maborita a swi koteki kambe ku va ntsene va hi hlayisa va karhi va famba la xitarateni hambi ko wa 12 o'clock va famba xitarata xa mina ivi hi 1 o'clock a famba ka xitarata xa van'wani i sivela vugevenga munhu luya that's why hi tsakela ku after 2 hours yin'wana na yin'wana then ivy emigangeni ya vanhu swi hi ndlela ku va swi vona ku maphorisa ma le kugirini se loko va hlanganela maforamu ni vona swi ta va swi right loko ku ri ku ku na mitwanano yaleyo swo hakela hi nandzu muhaxi munhu un'wana na un'wana wa khensiwa a ni na ku tekela vanhu nkarhi i timaredio ku fonela xivongo tirhisa masei dankbar
1: inkomu i khensiwa swinene allright ya mahlweni 0608875942 a hi twineni van'wanyana leswaku ba swi vonisa kwini right lavawa enhlekana n'we mamukerini
2: ahenjani
1: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
2: maforamo ya kahle ma ri kahle kwale dorobeni hala kaya ka ha fambi nchumu ka ha ri ku fambeni ka nchumu a dorobeni vona va hlayisa hikuva ni na le phakati ka mavhengele va nghena vanhu lavaya va vona ku ku na titsotsi va phakati ka mavhengele na mara hala kaya halawani ha swa ha ri ku fambeni a ka ha ri ku fambeni hala kaya hikuva ni vanhu va nghenela vanhu ku hala makaya swa ha ri ku fambeni loko mali yona a hi chumu loko ku ri ku a va hi tirhela na ti ku hala makaya hikuva a ni a kaya hi khuku hluphaka mafasitere mamunu hambi ku va na bata va saa
1: vanghe
2: a swi lunghisiwi na le makaya ku va na lava le dorobeni ku va na lava le kaya ni hlayiseka xitikini
1: inkomu na n'we hlayisekana
2: hiswona
1: inkomu 0608875942 na lava ngo mali leyi a hi tekeni nika swidakwa leyi nyikiwaka maforamu hi swo swi hi rindzaka ku ta lavan'we a va hi rindzi vanhu valava hina hi rindziwa hi maforamu enhlekani
3: u hlekana khalanga mpfukini
1: hi tshama hi pfukile hi ngo n'wina
3: a wu hatlasa swinene vona ma ya twakala mhaka ya maforamu
1: okay
3: ya mina hi ku ya hi mina ni twanga ku i swa nkoka ku va ri kona atikweni na ku a hi va riliseni kwala hi va rilisaka koho maswitivaku bodoni maforamu ni ma teka ku fana na munhu wa xinuna a phakati ka munti kun'wanyani ndzhuti wa laveka laha hi hanyaka koho mi kuma ku a ni ri ku fika laha nkarhi wun'wanyana twa n'wana va ku loko muti wu nga ri na wanuna ingaku a wu chavisi loko tiko ri nga ri na maforamu a ku chavisi nkarhi wun'wanyani na swi twisisa ku loko va za va tsandza maphorisa ni masi wa vona maforamu va ze va va kona hikwalaho ka ku va ringeta ku pfuna xiphorisa lexi xi nga ku tsandzekeni na xona hi mhaka ku naswona swigevenga swi na vutlhari bya swoho lebyi swi byi tirhisaka swigevenga ngopfungopfu loko swi ta kwalani a ni ri loko hi ka hi vulavula hi kutaniwa loko swigevenga za swi kota ku ya nghena police station ya le ka malamu le leswi khutuza a va chavi nchumu vona va vona va fe mapfala hi swo a police station hi laha hi swi tivaka ku va nge pfuki va nghene koho va ta chava mara va swi kota ku nghena kona hi vutlharinyana bya vona lebyi va nga na byona mara loko va ri kona maforamu siku rin'wana va swi tiva ku hi nga

0: hlangana na vona. Swi endleka ti-case letitsongo leti nga kundlekeni atikweni a fane ti nyanye ngopfu kun'wana swa ha ri ku hi poniseni mhaka va chaku hi swi nga endlaka hi hlangana na maforamu, mara na loko ku ri va swi kota ku va dirovula nkarhi wun'wani laha na laya swin'wanyana swi vuketa swi heta swi kota ku hi pfuna atikweni. Na ku nkarhi wun'wanyana loko wo teka mali hi nyika swidakwa a ni swi tivi ku hi ku maforamu fika lava tekaka na milandzu yo hambanahambana hambi ku ri na nhlekani loko ku ri na swin'wana kumbexana ku ri na n'wana wa mfana loyi a hluphaka kumbexana a hluphaka mukhegula kumbe ku dlaya va swi kota ku ya tshama hansi va kota ku lunghisa nandzu wolowo kumbexani a vona na jaro ralero. Se a ni swi tivi xidakwa ni ya xi kuma kwini, i swidakwa swingani hi nga ta swi nyika, ku dakwa vanhu vangani hi siku bodo, so a swi nge koteki sweswo. A hi nyikeni vanhu lava hi nga va kombela ku va kota ku hi lawulela tiko, na loko ku ri kumbexana va nge swi koti mhaka ku hambi lomu hi tshamaka kona tindhawu to tala leswi swi nga endliwa atindlwini ta hina majaratini ya hina ku va swi kota ku sivela swigevenga ku swi nga koti ku nghena swi tele, mara swigevenga swi nghena swi ri tani. Ku na ti-butler, ku na ti-stop nonsense, ku na ti-electric fence, mara swa koteka ku loko xigevenga xi lava ku nghena a xi tirhisa vutlhari byi swi swi tirhisaka, mara katsongo kwalaya ku na kun'wana va tsandzeka. A swi fani na laha yi nga ku gede yi ta ve va yi pfulekile kumbe ku va ku nga ri na dirata at all ku va va kota ku nghena. Se loko ri na maforamu swa koteka nyana ku kun'wana swi va swi kha swi siveleka swilo, swi ta ka swi nga swi koti ku siveleka swilo hinkwaswo hi nkarhi wo, mara loko hi karhi hi va ri kona va swi kota ku hi pfuna tikweni wana mhana vulavula ntiyiso loko swi fika kun'wanyana. Na kwalomu emadorobeni va swi tiva munhu ku loko no tshuka ni va ni vutlele munhu xipachi a swi nga ndleka loko voni gift nge lunghi swilo, mara loko wo endla xilo loko ko va na ndhawu leyi i nga swi tiveki i swi tivaka ku hayi hambi no endla xo biha ku hava lexi nga ta humelela ka mina vanhu va ta ti endlela hi ku rhandza. Loko maforoma ri kona ndzhuti wu va kona tikweni ko va ku matirhele ma nge fani hi ku kun'wanyana tindhawu ta hambanahambana mi kuma ku na swigevenga swa hambana maendlelo ya swona, mara a ku heteleleni loko maforamu ma ri kona swi va swi ri kahle tikweni. Mina ni vona swi ri kahle ku hi va nyika hi va rilisa kwalaha kutsongo lava nga ta va kha va rilisiwa kona va kota ku tipfunanyana switsongo, hikuva van'wanyana va vona a va tirhi, va kona lava tirhaka vo swona nhlengani va tirha mara na madyambu va tinyiketela ku va nga swi kota ku va va kha va jikajika. Un'wana total a nge le ku tirheni mara i kota ku hleketelela ku siku rin'wani ku hindza ka voho a xitarateni swi va ndlaka swi va swi ponise vutomi bya mhana mina, laha yi nga ku 20 rhandi yaleyo ni vona nga ku a yi nge vi mhaka leyi nga ni tikelaka ku va ni yi humesa ku va maforamu va kota ku tirha kumbexana va hi bihelela kwalaho ku hi bihelelaku kona, hi ku otherwise a hi ta kombela ku tivhene ti tshama ti va ti ri kona tiko rin'wana na rin'wana. Tiko ra hina ri na challenge ya ti-budget to tala, va nge swi koti ku tiko rin'wana na rin'wana ri va ri ri na police station. Se loko va ri kona maforamu swa antswanyana bodo hi kota ku va hi kha hi lawuleka.
1: Inkomu i khense swinene.
0: Mi khense swinene khala va mi hlayiseka n'wana manani.
1: Inkomu. All right, 060-88-75942. A hi tweni man'wana ku vo va swi vonisa ku yini. Kusele ntsena nkayi wa timinete ku nga se bawara liya ya n'we nhlekani mamukerini. Ahe?
2: Ahe ba khalanga.
1: Ahe minjani?
2: Hello?
1: Ahe minjani?
2: Ba khalanga.
1: Mele ku ntweni. Hello. Manito. Ba bariki 060-88-75942. Hi kumeni van'wanyana laha ni tivi ku i riqingho ra mi kumbe ra vona na nhlekani.
2: Ahe
1: minjani?
2: Sona minjani.
1: Hi tshama hi pfukile.
2: Maforamu ma tirha vanhu va xikwembu. Hina a ni ropela ya hi hakela vona va tirha vusiku hinkwaswo a hi va teleni xena a hi va nyikeni mali yaleyi hi nga na yona i va mavundza 40
1: inkomu yi khensini. Right, 060-88-75942. Ah, ay, tunin bang wanya. Sigani, mam keri.
2: Niko, minjani.
1: Sama, fukini ngongwe.
2: Saisuwe, lewa.
1: Hmm.
2: Ahi tu ya maforamu. Ni ya maforamu magaka sengopu. Inga tu mtima timbawa ni hili tenge fane. Mara mwono vula gula dheyi ala tera wanya gelani. Naka seka sebo ngoma tere mawa diva. Shanta nyana, sanya mawa na maforamu. Wili kiro ni ngoma kuni mwana wa. Wili kukomen kaba nwa ambana ambana. Gofamba siku, nwa kumazawa mkumeza mafone. Nasu so wanda uwe nwoti la ando, wangu kumerika mafone mwaka mwaka na wini. Ine shite kusini kwa kumete ema akume ema foram na siku, ema wane ya siku. And then, wangwani nasu uskaseka tina wona, wawa kumini, naka seka tiku watoro wano ngeze wawa rila rila liru, wawa notiso wunga hapi nasu wano tani ukuliwa na wele kaya wako fane liru. So, since wana kata kundawli ilu kaya sike mwa kuma foram mako. Nuna makata tala tiri yali kiyanda nya kilana. Ay, mire kren ma foram sile. Nga tiri wana rana kiyane, nati mire kren ma foram sile nungo.
1: Enkomi Kenzi.
2: Thank you.

0: leng xa mo en tlhikane
1: a e nna enna
0: e fule mja
1: e ko kine kala a e tere no mo mo mo
0: a kensa sna e
1: se se no mo tere no mo e kwambe na tsa ro manya
0: Ya, ema hlwini na ti voice note leti nga kona don ta vani karhi ni ti tlanga endzhaku ka mahungu enhlekani

0: kuve na n'wina hosi xikwembu xi hi hlayisa don hayi nhlokomhaka ni le ku yi tweni ya maforamu maforamu lamawani a ma ndli leswi ku nga vi na matiragiyani masiku hinkwayo ntsena nhlikani ivi va vuya va ta ku tleleni a ku vi na lama tirhaka navusiku hala makaya mara kambe va ncincana va nga tirhi hi minkarhi hinkwayo navusiku lava va tirhaka na nhlikani va hlawuriwa ku ya hi matiko ya vona va ncincana ku vhiki leri ra vamani va cincana hi 7 wa masiku hi 7 wa masiku swi nga famba swilo ku a swi tiva ku vhiki leri ni ya tirha 7 wa masiku a kaya vhiki leri ni ya tirha le na nhlikani lavo nwa byala va ta tirha yini va tinwele byala va xurhile va dye mavele va nga zi va hakeriwa mali valava vanhu valava va vulavulaka hi vanhu vo nwa byala va huku na swidakwa swidakwa ex ni nga va ri khomeki vito ra xidakwa hi vula ku va xurhile va dye mavele va nga hakeriwi mali valava a va tshikisiwi sweswiya ku tirha lava va nga ta tirha navusiku na nanhlikani ku ri vo va hakeriwaku timali ta ti hakeriwaku ta ti-R20 le ka hina hi swi tiva swi kona swo va kona ka nkuzani na ko swa ku nga ka swa ha tivikani ku ri ku a swi pfuna hi ku navusiku a ku a mi ta twa va kha va belana tipepe va byelana ku hali ngheneriwini hala swi ku yini yini swa pfuna swi swa maforamu swinene loko ma ri kona maforamu ya khomele maphorisa hikuva ni nawo maforamu a yo va vona mara ya va kuma hi switarata se maphorisani yo la ku byeriwa ku hi le kwihi ku nga na nyimpi hi le kwini vanhu va dlayana ku hi le kwini ku nga ku tsemiweka tintambu sweswi ku nga talela tintambu ti ngo tsemeleriwa visiku hinkwabyo vanhu va nga tleleki no tlela va tlela va pfule matihlo hi ku rindza vanhu lava va hanyaka va dyaku vuswa masiku hinkwawo loko va tlela va hleketa miti ya vanhu a va yi va tsema tintambu ta vamhana vona kumbe ta ka vona wayi va nga tsemi ta vamhana va sa va ri hava magezi vanhu lava va karhata ku nga ta ze ku lawana maforamu yo famba visiku ya famba na nhlikani ya kha a tirhana na munhu loyi a ngo lo tswariwa hi timbambu ta n'wansati 5 wa tin'hweti na mune munhu a tswala munhu a ta huma ndleleni
1: minjhani muhaxi bodon kwala xitichini na nhlokomhaka ya kahle swinene hayi na mina ni yima na yona ya ku mafaramu ma fanekele ma rilisiwa mani ntirho lowu va nga ku wu tirheni a hi wu kulukumba ngopfu ende wu na mihandzu na vugevenga bya kha bya hungutana hi timhaka ta vona swinene vonani na kwala giyani se timhaka leta ta to wuta swipachi hayi ti hungutanini hi mhaka la ku nga na mafaramu vanhu lava a va rilisiwi a va rilisiwi loko ku ri ku sungula hayi na n'hweti leyi a swi fita mani va nga rilisiwa a ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a hi yeni muhaxi
2: avuxene bodon khalanga u kahle mathevula avuxene bodon ya maforamane a ku sunguleni a endla swona lama yo sungulo loko ku sungula ku nghena maforamu a endla swona hayi lama sweswi hayi e-e a endli swona bodon ku ri swo fana loko ri hava maforamu mina a ni la ta vulavula tiko rin'wanyana mina ta vulavula tiko leri hi tshamaka rona tiko leri hi tshamaka rona ku na maforamu leswi yivisaku leswi ku yivisiwaka swona swo ndlangaku a ku na maforamu ebodon swo ndlangaku a ku na maforamu ku ze ku va na mbizo halaya xikolweni so ku vulavuriwa ku ri maforamu ku hi ma endla njhani se vanhu vo tala va ri maforamu a va ha malaka ku va yive ngopfu laha switiko ra ka swikhinyana bodon na n'we mi tshamaku ma swi tiva kahle ku va yive ngopfu swo ndlangaku a ku na maforamu van'wanyana matiko man'wana a va va hakeli mara laha ka swikhinyana no a yi chayangi kahle ku a yi swi tivi ku ri no xiyimo sweswi xiyime kwini mhaka ku ri ku tshowe tindhawu tinharhu mara ku ri na maforamu se mi ta ku ma hakela yini bodon swa ntswa ku nga hakeriwi un'wana na un'wana a ti gadela muti wa yena loko va ku tekerini va ku tekerini ku ri a swa fana wu hakela va yiva a wu hakeli va yiva ebodon mavonelo ya mina ni ri nexe mi ni le mugangeni wa ndhuna elka na muchava papa xiloana a fana ya mina tekani langa la ndzhaka mina bodon

0: ngalo unene ngabashumi tatana khalanga a xitichina tsemba mhlayisekile mchavuseki ya twala hloko mhaka swinene mani tatana khalanga maforamu lama tirhaka dorobeni ma tirha ntirho wun'wani wa xiyimo xa le henhla ngopfu ene ma tirhela muganga yo tala leyi welaka hansi ka masipala wa Giyani leriya ro leswiyani swi bela mandla ku vula ntiyiso tatana khalanga loko ene loko va va teka switandini a vo rhwala tiko hinkwaro ra maforamu loko ma ri 8 va teka 4 2 vaisati 2 va xinuna va swi tiva ku okay lava nga ta sala va 4 va ta va langa tiko na majambu lexi endlaka ku a switandini foramu yi nga ha ri na nkoka kumbe vanhu vo tala mi kuma ku a va hakeli tatana khalanga i timhaka ta swivulavula swa muganga tindhuna mindzilekano xin'wana mi kuma ku munhu i foramu i na xaka leri nga xigevenga ende laya ka foramu yena a nga telanga ku lunghisa tiko i tela ku kuma information a kha a nyika maxaka ma yena mi kuma ku loko va ri na tihlengeletano na maforamu yena i vulavulela ku kokela tlhelo ku foramu yi ta fa va ta ku a yi na power ku twananiwa tatana khalanga munhu a nga va a ri foramu a ri munhu wa yisati mara mi kuma ku i rhandzana na mihlapfa i hava na pasa i n'wi hlayisa kwala ndlwini ya yena loko ri pela se i lava kusuka a ya patwini a ya ndla yini a kha a swi tiva ku apatwini i ta ya a ya kamba loko mihlapfa wa yena a la ta huma a n'wi byela ku patu ri basini famba tatana khalanga xin'wana xa kona mi kuma ku tindhuna ta swi kota ku mi nga hlengeletana mi la ta vulavula hi timhaka ta vugevenga tikweni i ta tlakuka a sungula hi ku ku byela ta mindzilekano ya muganga wa yena a ku kusuka laha u ya fika hi ya laha xikarhi nge le ka jimu i baso i ya hala sifasoke i ndhawu ya mina phela liya a ku muganga wo karhi ndhawu ya mina wu tekiwini ku na masirhaka hina a mi byela ni ku lava ku hinkwenu laha na vatswari va n'wina ma ni tolovela mi ni teke ni ri hosi loko u vona ka ni hosi famba laha tikweni and loko mi basimbi mi hlengeletana mitwana ku mi ya vulavula hi ta vugevenga loko mi ta swi vona ku na tihosi a tileka swona ku kumeke mitsumbu yo tala ngopfu ka mapuve tatana khalanga va dlawini vanhu va tekiwa tindlwini ta vona ku hava na vuxokoxoko na byin'we ene hayi ku a byi kona vo tshama na byona tatana khalanga hikuva ni loko va za va tshama na byona va swi tiva ku swa fana hambi wo byi humesa tindhuna tihosi a ti nge endli nchumu hi swona hi to fela mahala ene a hi ri maforamu va khoma swigevenga vuxokoxoko ntsena swigevenga va nge swi khomi maforamu va nga dlawa vumbhoni va na byona tatana khalanga va tshame byona na sweswi ta va humesa na timbhonyo hi ku a ni va chava ku vulavula ve ri va ta fa ku fa timbheveve ti nga vulavuriki ku tatana khalanga ku fa munhu loyi a hetaka na lembe a nga humanga kaya vumbhoni loko hina vaakatiko hi nga humesangi ene hi pfuna maforamu hi endla ku tiko ri va kahle mweni mi byela tatana khalanga ku ta tshama ku ri Alexander ma talele mina ni ri kwala Venda a hi xumini ku luwa munhu
1: ahe bodo no njhani a mi pfukini na ai wona ku hlala mumu lowu hi twa ku ndleka yini leswi hi nga ta hi vulavule swona timhaka ta maforamu ma kahle a ma na problem loko wona ma kota ku malena ma tirhele va tirha Giyani va tirha lomu switandini swi nga pfuna va kota ku ku hirindzi ku hei impela vugevenga byona byi andzini na loko hi tlele ho tsipa tixo rin'we hi siya rin'we hambi hi ta swi kota ku ku tsipa rin'we hi siya rin'we tihlo hi ku java hi tlela tingingi ya tipimbini hambi hi to ngheneliwa hambi hi to yini hi lora wa ha tshembi nchumu n'wana mani wo tshemba ribyi nga ta ri khugula ri kandziya i ri raha ri ku khugula xikon'wana lexi munhu wa ntima hayikho a nga ha tshembiwi ha chavo mafora maho ma pfuna ni Giyani ma pfuna ngopfu hi ka ni va nghena na lomu ya mavhengeleni mara xioxo xa vona lexi va nga xi endla sweswi i mhani loyi a nga kombiwa lomu ka tifoyini a nga tekeriwa chekazi ra yena andzeni ka lexiya xo chovha lexiya a fika a veka tibeke ta yena loko a susa tibeke letiya kasi la ku teka chekazi ra munhu kumaforama a me kwini a mo ka ma nga swi voni wona na i mhani ma wu ri kwala ka makoko kwa dyona na vutlula dango

0: tshamatirha no tirha na mali yo kota ku ya ntirho yo hava nga na nchumu yalowo mara yi ya tlhaka rhanga ya ku hey eka hi tlele maphela mfumo hukume hina vanhu va ntsumu mara hi tlele ma swivona patrolbuza ya ku 31 something mi ya chela mali muri 100 rand ene munhu phela la fanaka va bela movha u gaze ku tiva ku mi gaza movha wa ku hani nge hake nchumu se mi ya dyondzela na vanhu hi mhaka ku loko munhu a ta ku a vuya ka nchumu na n'wina se mi kwatele timhaka ta petrol hani yena i rihani kume butima ku hani ta famba na vo mahala a nga swichiza ku dyendla yini fane mfumo swilo loko va tshekile loko hi ya hala ka petrol swi hi khumba hinkwenu a ku na xifuwana a ku na nchini xi nga swi kumbeki loko transport ya masiku hinkwawo munhu i fanele a yi bedlele va vusiku swi vula ku loko ku ri ku transport ya hakeriwa 500 ya vusiku se yi gonyi ya ka 800
1: ma swi vona ku ti-price ti va ti karhi ti gonya va transport ene nkarhi wun'wani hi twa nga ku va hi fela mona kasi timhaka ta ku petrol ya durha swinene va fanele va dya na vona mindyangu ya vona va tlhela va kota ku va va endla leswaku movha wu famba hi masiku hinkwawo
0: i suka a giyani ya va hlomela ene a chiloti titi yi kha yi hakela 25 rand swi vula ku loko i suka ka hlomela i fanele ya lomba mali ya petrol lo dyela yi nga fambela hina yatirhaka hlomela a yi ringani phela ku tlhela petrol swi vuya wena se i tirhela yini kwalaa na nina se i cile xi benefit aku xona why vanhu va lava nga kokao va nga endleli timinete tin'wana fane loko hi ku ha vota ku mfumo wa hina a ha hleketa ku ya ku oloveliweni mara sweswiwana loko i compare swa khale sweswo va wese swo va wese leswi a wa ha hlayisekanga yena loko i ku ya ku limitile wa hijekiwa i tshama kaya wa ngheneliwa i tekela swilo swa wena a ku na munhu a nga ta tirhana swona i movha bodola ku no famela vusiku loko movha bodola yi ri movha ya n'wina yi za yi famela swilo yi ri hana bapleni yi ya kwini loko mi hlangana yona miri mapfurhi yi ka yi hana bapleni ndhawu hinkwayo mara a yi tshwa yi hana lela la ku komba kuyini yi ya kwi movha liya hi ku se hi ku lomi hi pfuna koho ku nkarhi wa wun'wani wa khale loko se famba a loko kugodlewa xigodlela va kuma ku na rabilakelena kuma ku tele mapfurhi swa ku ya le kule sweswiya a ku nwela sweswo ya covid mi swi voneni ku u khomelani va nga ti bodareni tin'wa timovha ta n'wina ti hinta ku vekeriwe makeke ya le henhla leyi swi vula ku sweswiwa ku nga eku covid ti le ku hundeni timovha ti bodareni simple ene ti hinta lava tirha kwalaa ku fuma vona va tirha kwalaa ku tlula n'wanyana se ku na vana va benefiteni loko ku gonya petrol hi ku loko swi nga vateleli swi hi vanhu lavakulukumba swi vulaka ku na van'wana va benefiteni ku na swifamba swa vona swi nga kona leswi laha ku petrol yi gonyisiwa masiku hinkwawo south africa swi vula ku hani ya laha ku hanye ku tendara swi vula ku timovha ti nga le ka transport ku tendara vona lavakulukumba leswi vulaka xisiwana i nga tshama i ri xisiwana wena i to pfuna hi sweswa swi haleka ya ritego ku dya wun'wana i ma swi vona ku hina hexe hi ti dlayela mfumo hina vanhu va ntima na swi ndla ku munhu un'wana na un'wana a nga ha tshembi nchumu ma swi vona ene i nga ku na swifoni hi ku tirha a swi nge ti nhlolo ku munhu ta famba ku ndhawini ma swi vona ku hi le ku tirheni ku tirha ku ti kombe swoxa example swin'wana kuha a ku na pati ro famba i ya hetela ku haka va ndzingana va kha khala va va ndhawula i va fambe ku pati ku hava se ku chela swipetrolo swi swa misiwana kwala swi vula ku phela movha loko ti chela tigere ku u dya ku petrolo ku tlula mpimo se ni fanele fambe ti chela tigere petrolo hinkwalo ku yina ha ri na nchumu so a wu benefit nchumu mara swi vanga ngo vugevenga bodela swi leswiwa loko petrol na ku ya gonya bodela a ku na leswi nga vangeku swona na vafundhisi loko wo tshuka ku wa nyikela hi tender ni loko nangu ku a i nyikela jari tendrani ku yi tirha yena wo tirhaka mfumo a ku ha wa yi nyikela hi tendrani se a ka hanela ku nga rhati ni hinkwako ndhawu leyiwa se bodela eyi hi nga ha yi tiku ta ndlayini ko va ni xikwembu na xona xi tlharihini kwala xi nga xi ya tshamaka a yi to vuya loko na laha xi fanele xi va teka va ya ku yi tivei xi va teka laha xi lava kuva hira va bela hiya xi herisa misava ya xona misava ya vasekile i ya ha hekile ku tlhela i kota ku fika kaya swi mhala leswa i zama ku i ta ya ntirhweni ku vana va va kota ku dya wa tekeliwa sweswiya i kuma vanhu va hluvuyeli buruku va tekeliwa swimhala leswa swo hola swa misiwana i kuma munhu a nga ha va nchumu vanhu loko i ya ku putina koko emaphoyiseni ve ri i vula lowuya wa swimalimali movha movha lowuwa wu na ti-case ta 40 wu ka movha wu ndzalaka ti-case ta 40 a nkonko wa giyani ku hi ku nga kumeki loko u ya ku kha u famba kwa manini ya leyiwa se i cinxe yi nga ku ndleka xona bodora ko va ku hanyiwa ku dyiwa na vana aredi va lava va nga na charge yo dyaa va tidyeli lava nga na charge yo rhwa tibalbile eka madamele endzhaka xitadiyamu

Ngo mo

All right, yeah, Mantle Nega 060-8875-942. Right.

0: Enhlekani.
1: Esikhala mntwana wasobona umphukeni abashomi.
0: Ethama ifikini ngomwe.
1: Ephukeni wasobolo.
0: Ah.
1: Hey, nayitwa melazi yothokwanhlana man.
0: Mm.
1: Emilandzi ikulu kumba swinene emilandzi leyi ku yikhumba rixaka hinkwaro ra South Africa.
0: Mm.
1: Una mova, a una mova hileswaku sweswi muti un'wana na un'wana ku na muti wo kala mova hi ku ku xava swilo swi tisa hi mova.
0: Mm.
1: Hi la ku yi taya laha i ya ku koho i ya hi mova.
0: Mm.
1: Hila ni kombetaku swaku swi khumba hinkwerhu.
0: Okay.
1: Ngoku ta gepe liya ni kombeta ku yo ya va 18 rand na 29.
0: Mm.
1: Swi ti komba kahle ku rhala ni wane hi lo tshama a xikarhi ka mitwa wala.
0: Mm.
1: Na hi tshame xikarhi ka mitwa ene yo ti vangela. Hi ku ya swi vona ku ri tshame xikarhi ka mitwa mara a hi susi mitwa leyi. A hi swi koti ku layita mitwa leyi yintshwa. Gepe leswi nga kurisa swoho vatukulu a swi fanelanga mavona na loko ayo ayo va hundza hi va 2 rand yana 5 rand yana a kumba heta ku swa antswa mani hi le kule ngopfu leswaku swi ti komba ku a hina varhangeri la loko ku ri ku hina voho varhangeri va ko i swigevenga swa kugevenga hina lava hi nga va thola a vo va na mhaka na hina hi ku leswi voho va nga xiswoho a va twi nchumu van'wani va koho vo tsala pepo kunene va jela hina hi karhi hi kayakaya loko mi languta loko vanhu va ri karhi va tirha a va ngeteleriwi kambirhi hi lembe ahambi hina va lava ku kuma swi swa ku ririsiwa a hi ngeteleriwi kambirhi hi lembe na loko ku ngeteleriwa ku ngeteleriwa cincinyana leyi nga ku na le ke rhenge xi koti ku ri xava yi nyika ntukulu hi mali leyi va nga ngetela yona mara sweswi va nghena muti hi muti ivi walawala la ni hlamala na va lava nghenanghenaku va karhi va swi vona swa ku va famba va vulavulela vanhu lava va nga va pfuneki nchumu ku vo va vanhu va njhani voho hikuva hambi va ngo fika va nyikanya na mehe swintsongo vatukulu mara n'we maxaka ya mehe ni ta swi kota ku mi nyika na kumbe se no va ntambu ya ku boha tin'wanyani ku ri ti dlayiwa yo ntambu leyi karhi yi hlayisiwa na swi hoxeke ngopfu leswi endlekaka tiko ra hina vatukulu mara mhani ta ku a hi xalamukeni hi ti lwela na hina hi ku hina hi va tholaku vanhu lava ya swi vona yo rila lembe na lembe ivile vanhu loko va huma ku voteni va ya pfala mapatu mara va tshika ku vona ku vanhu lava hi va thola mahala a va hi pfuni nchumu lani yo va aka mfumo wa ka satani vatukulu mhani yi tshika kwalani ni yi twa van'wana ku va ri yini mhe loko a ni ri na salamoni a ni to endla ku hi thola van'wana na vo loko va nga endli swona hi hlongola hi thola van'wana hi ku hi na yoho chance ya ku thola hi na yoho chance ya ku hlongola a va le ku hi yimeleleni loko va thola hina va ta yimelela hina xumani kahle vatukulu
0: inkomu i khensa swinene
1: danke
0: inkomu Right, 060-0887-9 060-0887-5942 ta ku va petrol se yi fike laha yi nga fika koho ku veni ka tin'wani ta tindhawu leti nga koho ti nga kusuhi na hina swo njhe hi Botswana petrol ya ha ri hansi swinene hi nga tivi ku va hi kha hi fika la hi ndlela ya njhani 060-8875-942 hi twa van'wanyana.

0: twala ene misungule kahle khala nga mhaka leni muko abutswana petrol ye ihuma ka 19 rand ivile umtala ka hina yindla ku kuma 30 rand hi litre lero yi le henhla hi kaya abutswana hi huma 11 rand hi tshama ka hi vula minkarhi hinkwayo ku president lowu wa hina loyi a nga na mhaka na nchumu tiko leriwani a ka ha fambi nchumu vana va le ku swi voneni a ka ha fambi nchumu la tikweni leri lexi nga kona la tikweni ku va ku dlayana kwini masiku hinkwawo loko hi pfulela ti-radio ti-TV u tshama ka vo swidombo masiku hinkwawo a na ku n'wi lexi a xi endlaku ene mi nga n'wi te vulavula hi swona se a vutswala swi komba ku president hi le vutswala yi na mhaka na vanhu va yona hayi ku vo sika va chipisa petiroli u vulavula a vulavulela vanhu va yena ku va nga tikeliwi se loyi wona a nga na mhaka ni luma ya kona yena i famba hi petiroli ya mahala ya government timovha hi mahala laha tshamaka kona i mahala kahle kahle mina ni swi twisisi ku loyiwani vanhu va maphasi va kona ntirho wa yena i yini ku va tikweni reri ku a ku na nchumu swi nga ku fambela tikweni kahle kahle ku ha nchumu swilo leswi yime hinkwaswo ku ha nchumu langusa ntola ka hlongo le va duvulanini kwele ku ri a wu tshama ka hi twa timhaka ta swibamu na ku dlayana masiku hinkwawo ene a ku na lexi a teka ku action nyana ya ku he swilo swi bihini a endleni leswi a nga vulavuli nchumu yo hi se a khalanga leswiwani hi ta valava zarixa a ya ha to durha petrol ya ha to durha ene swilo hinkwaswo swa ha to durha kahle kahle loko swi tava transport ene petrol phela a yi affect vanhu va timovha te na hina vakhandziyi khalanga na hina vakhandziyi hi le ku hi le ku vavisekini swinene a ni langusika swin'wanyana sweswi swa maswenge ya mabulu bazi yo suka a Thembisa yi ta la Giyani va ku 500 single se return is 1000 rand se swi tiwa swi le ku tikeni khalanga swi le ku tikeni ivile special December leyiwani vo ta yi tlakusa wes swi nga endleka ujoni ku famba hi 600 sweswi swi le ku tikeni khalanga hina president la tikweni ya hava president hina la tikweni ra hina
1: ahe bodo no mi zumbile na hina hi zumbile timhaka ta tipetirolo ta hlupha va ndlela ku lava ku ta hi hluphekisa hina va hluphekile hi ku loko hi ya Giyana hi to hakelo va ta ngetela mali phe va swibazana xavi nharhu loko va ngetela mali va swibazana amavhengeleni ke hi ku hambile swa mavhengeleni hafa a wu yi tlakule fishi oyili a wu xi tlakule xisipi a wu ti tlakule ticondzo na maphisisi se hi ta ponaki hina lomu ka hina phela ni ku ya Giyani i 18 se loko la ka 18 ma hi vona ku 20 rhandi yi ta nghena va ta ngetela vanhu va va faka 2 rhandi leyi hi ku 20 rhandi hi ta sala na yini ka a hi dendi nchumu hina hi dendi nchumu hi hayi ku va nga ngeteli tipetiroli va dlaya hina loko ku ri ku va ngetela tipetiroli na mali ya hina va hi tlakusi hi ta kota ku xava swakudya hi tlhe hi kota ku khandziya hi ya Giyani a ni hi nge swi koti ku fambela mahala hi tsandzeka no xaha nchumu mhaka ya ku durheliwa i mani ma hurikwala ka mapoko kwa dyono na ku tlula ntangoo

0: Enhlekani mam Gary.
1: Hey.
0: I'm Johnny.
1: Good boy.
0: Ahe.
1: Mola mutabu na beni tema kanya sana. Inyan chapo ngalo bu hitata di makatabu petro. Inawa atati ku ito koku makuku wana ay nabi isa bu sikera punti sa petro ni sa muka ay na osa. Mola mulu ni sa kumwana bu isa bu sikera punti. Yapani wana ngitamu imagati ngitike kina na wa Iran na wa USA. Ibu wengi za kuku kuku kufikeliru wa lami kiki dhula kuti kuhi. Ibu si ya kweta mwole isanele kukuga hao kutete. Kwa tikita maanda kuhu ya kukuga inkwa ya kukuga petrol. Nata nubwa overseas. Nata nika yana Trump, yi kupukini kwa kusili fana hina, hina tikira hina arfuma kufana na Ameri. Lava wakota kusansi daiza petrole ya tiku, yiku wakarna si misa wisat mankirka. Kufana na yu, kwa naku suwe, naka abuka, ikonomi abuka yana asa, sabrika tiringa. Rilo kule tukirai na mara hii kononi kwa hii balana laya hii lukubasa kipu hii jala kibaiza hii laku
0: Aye? Aye mingi sir? Ana ri kukoteni ka ku vatwa ni tshemba ku va biwa hi network 0608875942 a yeneni mahlweni hi twa kun'we mi swi vonisa ku yini kasi ke ku na lava va nga hi rhumela la
2: wa ha ri ndenga lowunene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba ma ha hlayisekile muchaviseki tatana khalanga tiku ra hina a ra ha ri na vudyelo bya kahle eka matiko ya le handle hambi president o ndla yini a yimayima a swi nge endli ma swi twa leswi ku yaku hi le nun'weni wa president ya le America Donald Trump a nga na vuxaka na matiko lava nga na mafurha ende laha tikweni leri ku hava khampani kumbe ndhawu leyi hi nga ta ku hi na swicela swa tipetirolo tiyini yini tioyili se lexi nga kona swi leswi swa valungu loko u kota ku vhotela valungu hi kona va nga ta va vulavula na president liya va kota ku twanana hi ku a ni ma swi vona ku phela hayi ku u zondha tiko leri i zondha murhangeri laha nga kona se a ni ta vula ku vanhu va ka ntimeni ma swi vona ku na tiphati ti tele ngopfu laha tikweni that's why na matiko me le handle va za va ku a hi va durhiseleni va na mali ngopfu vona ni tiphati ta kona tiphati loko za ti la ku endla ambre 1000 ma swi vona ku a ku na ntwanano kwalano hayi ku nga endliwi xixin'we se ku he ku va heta matimba vanhu lava ka ntimeni hinkwavo a hi humeni ka vona hi vhotela valungu i vudyelwa ntsena leswi lavaka ku endliwa lawani a ku na vu lexi xi lavaka ku kumeka lexi nga ta pfuna tiko ka vanhu va ntima tipetiroli ta ha to gonya swi nga endleka kumbe lembeni ri taka loko hi yaka ma Good Friday ku ri 50 rand letani loko hi nga cinci mfumo lowuwani loko se ku ya vhoteriwa national lexi endlaka hi lava ngopfu vudyelwa hina vanhu va ka ntimeni a hi cinceni mfumo lowu hi ta vona swilo swi famba kahle hi vekela mabunu munhu wa ka ntimeni xa yena i ku rima na ku pumba wun'wani vuloyi na ku kumeka a tshama a kha a nusa mikondzo ya vanhu na ku jeleza na ku loko un'wana a humelela a ri tlhelo ka yena a ku na suka ni ya endla xo fana na xixiya ka ha to humelela mavandla loko hi la ta kumeka hi omelela ka vanhu va ntima lama ya zama ku 2000 muhaxi khalanga ni vulavula ntiyisini loko valungu va nga vuyangi hlupheko hi nge wu pfuki hi we hambane na wona laha tikweni ra hina mataleni mina ni ri kwala venda a hi xumeni kulu wa munhu
3: minjhani muhaxi bodon kwala xitici na nhlokomhaka ya kahle swinene ha yi twa ya petiroli heyi leyi vavaka swinene loko va ngetela petrol a va ngeteleli na vakhegula na vana lava dendaku swidendani leswaku va kota ku khavhara swin'wana loko se va kha va ngetela ni le maxopeni phela swilo swi le ku tlakukeni Eh, hayi khona. Mhm. Vanga tshamba kha vangetela a lembeni va kha va vangetela ku ringana ka 5. Swivula na taxi ku ya la Benstall i ta hakela 50 rand mus. Ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean. Ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khata
4: vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery Plan C 2,400 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4,000 rand. Plan B 4,500 rand. Plan C 5,000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwaila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi, na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo Mtsheketa section, na le Sikosese Wholesale endzhaka Magezi Hardware. Na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex first floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to Yusuf eBulobedu. Na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park. Hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na le Police Station. Naleka Dr. Nyiko Medical Center. Naleka Gaddafi Winterfeld. Kusona le Manamelong Primary School. Se kumeka.

0: swihlahla hi ku khomela zona swinkwani lesitsongo i 1250 va kumeka ka patro supakwi kusuna a ri marovela endzhaku ka vukhoma u nga va kumeka 0686709673 gajaria agro Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Riendlebe leyi ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM
2: Maphorisa ya khomile muehleketeleriwa mayelana na mhangu ya ku baleseriwa ka vanhu ka xifundzankulu xa Gauteng maphorisa ya Mankweng hi lawa ya nga ku endleni ka vulavisisi endzhaku ka ku va wa xinuna wa malembe 76 a ta vanhu ri le dan'wini lawani ya n'wana eka awara ya nharhu

0: Avshane bodon kalanga ukahle mathebula avshane bodon hey ya petrol impela hay ikhupukile kulosala sukurimwe na itsama kulaka sikhonyala ikhome 20 rand inga ha kumi ncinci leswi swi nga hi xiswona matolo loko ya fika December laniwa ndzhaka n'hweti leyi taku ne swi nga endleki na va va ta khupuka vanhu lavawani lembe leri taku kona ha hi ta khandziya 30 rand ku ya giyani hi mhaka yini na petrol ya kona yi khupuka nkarhi lowu hinkwawo lembe na lembe ya khupuka petrol lembe na lembe ene loko yi khupuka ne loko ya chika ne chiki 5 cent mi nga twisisi ku 5 cent xi endla yini masiku lawa hina hey hayi mfumo lowa hina ne ey a re hi zita kwini hi lo tilangela mara ne lexi nga kona ne a hi le ku feni vanhu va hosi hi le ku feni loko a hi nga hi pfuli matiso hi vona ku ri ya kwini a re hi swi ta tirhela hina hina hina hi nga ta tshama karero la minkarhi leyi hinkwawo ebodon hayi ku hisa ngo la ka hina la ka sikhunyana mavonela munhu wun'we papa xilwana a fane mi hlayisekani mukhaya wa mina mi nwa mati kwa studio
1: hlekana bodon hlekana mihlekanisa kwala mi nga kona kwala xitichini xa n'wina mihlekanisete ta na zenjiva kwala giyani bodon mhaka leyi nga kona i ku va hisali matiko leri a hina sweswi i ku va mfumo vuyela ka lama nhlonge yo basa hina hi nge swi pfuki swi kotini swi bodon valungu va swi kota ku vulavurisana va nge dlayani ti-price swilo swi ta famba kahle hina vanhu va tima xi nga xi endleni business nhlayo ya tiphati leti va tiva kha ti la ku endla yini loko no la ta vutisa kumbexana un'wana na un'wana i ku tiphati leti to tala so xikongomelo xa vona a xi fana hinkwavo lava va lava ku tirhela vaakatiko kasi i bodon laniwa nga ri ndliwa tibari ku la ku vhoteriwa valungu lava ma vona mabunu va sungula mfumo hi vuntshwa Donald Trump wa ka vo va n'wi tiva valungu hi vo va nga ta lunghisa misava leyi tiko leri hi vo va nga na dyondzo hina vanhu va ntima a ku na nchumu na xin'we xi nga ta pfuka xindlini a ku na mitirho vanhu vo tala va nga ku tirheni

0: xitolo xa hina u ta ti vonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli ku tiyisa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Hope Forward Africa Foundation, you could tell Dr. Joe Shirumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Nkari is 6 o'clock in Madambu. La, kutabakar kutangelua 75 years combined of Shitsonga Legacy. Tuana, line up Yarinzelini, Samirinzelini, Leshunkwasu, Tabaskarasu, Mela, Assasalamani Stadium, Kasimatigiti, General, 100 Rand, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rand in Sene, Matigiti, Makumekakat. A compete ticket. Come on, my beans. Rabba Labago Secretary and Tirolo. Baba de Slang and Sandra Hope Forward Africa Foundation. Eka 071-206-8804. I slang a delicoda. Yatangala Bunanga Josh Songa. Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Shibasa Funeral Services lay. It's so sad lay kota ku mpfuna loko mhlangane na khombo ra ku vamisiwele hi mrondzo wa nwila. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavhara ka wena na vanhu va 14. La a ku na joining fee kumbe age limit naswona u

0: right cancer swinene ku sele kolomi ya ka khume mune wa timinete ku nga se ba awar liya ya nharhu ta ku ri awara ku hetelela swikolo leswi a ni nga mi khomela swona laha xitiviso xa nkoka eka vatirhisi va Go Time Bank app ya khale ya Time Bank yi humesiwile naswona yi cinciwile hi app leyintshwa ya Go Time Bank. Download app leyintshwa eka App Store ya wena kutani u nghena hi vuxokoxoko bya wena bya khale. Tsundzuka account ya wena, mali ya wena na khadi ra wena ra le bank a swi cinci, naswona u nga endla muhakelo wa xihatla wa mahala ku fika eka 5000 eka app leyintshwa. U lava mpfuno, fonela nambara leyi landzelaka ya 086 0999 119, kumbe endzela Go Time Bank kiosk kumbe customer hub ya le kusuhi na wena. Go Time Bank, banking as it should be. Right, a hi nani ka lexi landzelaku. Va ri u hava smartphone, a ku na nkingha, wa ha kota ku banka na Go Time Bank hi USSD. Dayila ntsena *120*543# eka nomboro ya cellphone leyi u nga ti tsarisela hi yona eka akhawunti ya wena. U kota ku vona balance ya wena, ku xava airtime kumbe gezi na ku rhumela mali u nga ri na smartphone. Loko u tirhisa app ku banka, hi kombela u tekela enhlokweni leswaku app ya khale ya Time Bank yi humesiwile. Download leyintshwa namuntlha. Go Time Bank, banking as it should be. Hi leswi a ni mi khomele swo, mo hi tlanga voice note ya ku hetelela ya mavonelo a ni tivi ya mahetelelo ya leyi kumbe ta va na vumbirhi ke. Right, network ya mina la yi ta va yi karhi yi endla hi ndlela ya muxaka lowa. So leswiya hi leswi a ni mi khomele swo vayingiseri va mina va GSRFM loko a ri mi intervheta and va ni karhi ni hambana na n'wina.
1: Khalanga khalanga makarhi ma pfuka kwala xitichini, ha swi twini ku makarhi ma pfuka hakarhi ha switwi kusukela mungheneni hi swi twini ku mpfukini mi kahle ana hi ni hi kahle. Dyambu nge he vuleyi rona hi ku dyambu ra xikwembu kumbe xi endla leswi xi swi lavaka. Khalanga timhaka leti ti nga kona namuntlha kwala hubyeni ti lava majazi, majazi yo tanihi lama hi ni hi nga na wona. Khalanga khale ka khaleni mbuso ya la South Africa a ku ri mbirhi, tiphati timbirhi, ku ri lavo basa na lava

0: swi ta fika laha ko petrol yi ya yi ta yi ya hi ku kumeka se tiphati ta laha ka hina ti tele mara va nga ri na ntirho. Ni vula leswi khalanga a hi swi tekeni ku tintangu leti mi ti gqokaka i size 8 va mi nyika size 6 mi gqoka va ku gqokani mi ku a ti mi ringani va ku gqokani hi ndlela ku ya mi xavela tin'wana a Giyani ku ri ku mi fambe milenge a mi nge hluvuli mi ku tintangu leti ta mi hisa ke mara n'wina hi n'wimi ti twaka lavaya va titwi mi ta ze mi hluvula tintangu leti a mi khoma hi mani na hina swi tsandzakwini ku hi hluvula tintangu hi khoma hi mandla ke hi kota ku famba ya phambili. Okay, Swaziland hi liya hi kwala kusuhani Swaziland yi xava petrolo na South Africa mbula ku loko a yo xava hi ndlela leyi South Africa yi xavisaka hi yona petrolo na a yi ta swi kota ku yi xavisana hi kuma swan'wanchumu yi xava mali le hansi loko xava la leswa tigolidi hinkwaswo swi endliwa America why swi nga endliwi la South Africa hi ku swi celiwa kwala South Africa swiendliwa America hi na yona michini ya kona. Petrolo ya ha ta ngeteliwa aka n'hweti leyi taku ya November yi ta ngeteliwa ku ri loko ya dya khisimusi yi va yi ngeteliwini petrolo yi va yi ri henhla ka yi swi tiku hi ta va hi khome yini ka nkama wa kona i ku sweswi a hi serila ka ha ri mpundzu nkama lowu taka hi ta khoma laha hi chiki hi khoma laha hi chiki na sweswi lavaya va tiphati letiya va nghenanghena lomu mitini ya hina ha hi ta mpfuni ha karhi ha endla a swo ka swi nge se hlangana swi ta tshamisa sweswiya swi nga hlangani kambe hina ha omelelele kwalaya hi fana koko ra xilondo a hi ringeteni ku vona ku hi ya kwihi phethi phati leti hinkwato a ti ri ka phati yini a ti ri kwalaya ka ya liya vanhu valava va vulavulaka vo ngo hi ta mpfuna n'wi hi ta mpfuna n'wi hi ta mpfuna n'wi a va ri koho ka phati ya leyi yi nga khoma tiko na vona va ta vona madyele ku ho lava a va dyisa swona hina hi dyini 5 years hi liya loko ya hela hi ta va hi dyini va ta tlhela va hi vhotela futhi ha hela 20 rand kusuka la ka mapuve mi ya leyi ya ha ri yitsongo hi ta rila la nga ta ku i nyika munhu 1000 ku famba xava grocery a vuya na swigrocery ni switsanana i tlhela ku i yo dya mali leya kasanga yo dya mali swilo swo durha ta na mavonele ya un'wana na un'wana hayi a hi hundzulukeni hi tlele hi rin'wana rimbambu i Richard Maboko kwala ka mapuve dange muhaxi dangeni
1: muhaxi pradon a swi twa hinkwaswo swi vulavuriwaka hi ku ya hi mavonelo ya vayingiseri ku ya hi ku hambanahambana ka vona na mina ni na vonelo ra mina kambe vanhu a va swi tivi ku issue ya mafurha na hinkwaswo leswi hi vula swi swa tipetrol na ti-diesel is a global issue ya leyi nga khosa hi va Trump kwale va lava vengi valungu a hi vhoteleni vona sweswiwani i xihoxo xexo va na tinyimpi America ri ta tlhela ri xavisa petrolo leyi rona ro ka ri nga ri ki na yona a ri na yona petrolo mara hi ku ya hi makwanga na hinkwaswo na ku famba ri bvonyetela matiko vo Venezuela vo manimani hinkwako lomu ri nga bvonyetela kona ri va ri kha ri lava i tipetrolo leti ri nga ti already se ri nga ti veka ku ri tlhela ri kota ku hundzuluka ri xavisela matiko laman'wana is a global issue leswiya a swi lunghiziwi loko misava hinkwayo yo pfukela America xin'wana xi nga lungha leswo swa ku yo hi ta tlhela hi vhotela valungu va ta ndla yini ematshan'wini yo hi lunghiza ku nga vi na corruption hina self tucho yoyo mavonelo ya mina.
2: Xibasa Funeral Services leyi i sosayiti leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlangane na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavharaka wena na vanhu va 14 laha a ku na joining fee kumbe age limit naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela kasi va ku tisela tent 100 wa switulu decoration ya le swilahlweni na swo timula torha 200 rand airtime grocery leyi endlaka 3500 va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand va tlhela va ku endlela na na death certificate va ku tekela na mufi va n'wi veka e storage xa vona kasi loko u nga lahlele hi vona va ku nyika 4700 kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena loko u nga lahlele hi vona va ku nyika 5200 rand kasi la a ku na joining fee kumbe age limit naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela va ku tisela tent 100 wa switulu decoration le swilahlweni na swo timula tora airtime ya 200
3: na grocery ya 3800
2: la va tlhela va ku tisela na mobile fridge hash na ti family cards va ku endlela na death certificate va ku tekela na murhandzi wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona va kumeka eGiyani Alimdev Buildings office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo kasi mi nga tlhela mi va kume na le Bankstall a Poswini kasi eka Mikwakwayila a Pakulosi Makwala complex va kona na le ka Maphalle R81 a main near taxi rank nakona va kona mi nga va fowunela sweswi eka 071-554-9757 071-554-9757 kumbe 015-101-0151 015-101-0151 eka email e admin@shibasa.co.za na le ka TikTok na Facebook va kona Shibasa Funeral Services.

Hawu risimra kahle swinene mingisame va ku nkata mina xi ndlile mhaka va ku hayi khona mi nge swi twisisi hi ku himpela enkata mina risimra ri suka kahle swinene eka Teddy wa ka Mikwembe mingisame loko a famba na yena kahle ngopfu a ku nkata mina eka album liya va ku yin'we ntsena kambe ke vengisiri va yena risimra ri khari nghisa kahle eka nongonoko wa bamba reloaded eka nhlekani wa siku ra namuntlha enhlekani hinkwakunkwa ku lamba ku mukhamiri kona na muamukela tanihi jisarafa ya mikhaniku ina we are the voice of the nation makumembirhi wa timinetse ku bekahle awara liya ya nharhu u famba na ntsaki n'wahun'wana eka nhlekani wa siku ra namuntlha a wu vakhazi va hi tshikile ka ra namuntlha siku kambe ke hi khensi swinene ka vuyingiseri bya n'wina bya makoya hinkwakunkwa ku lamba ku mukhamiri kona a hi kume na rin'wana risimu leri a ri suka kahle ka Jay Landons a nga famba ri yexe famba kahle na hlavusikiza hi nga ri vana tebza Landons loko va ku hayi khona masingita ni ta ku ba ni ku dlaya wena ni ku bela yini hayi khona mani kambe ke switani vayingiseri va mina ri khensa swinene ka vuyingiseri bya n'wina bya makoya hinkwakunkwaku lamba ku mukhamiri kona van'wana mamukhambi yingisela kahle eka 106.0 megahertz FM inhlekani lowunene hinkwakunkwaku laya va ku yi kha yi ri kona kambe van'wana va va kha va hi kuma kahle va lo ti wisela amakaya amindzutini ya ku hambanahambana mi pfa mi languta le henhla ka misinya leyi mi nga famba mi bayizisa eka vayingiseri va jisara FM kambe swi tano ni le ka n'wina mbaku mukhambi yingisela kahle mi ri emintirhweni ha khensa swinene vuyingiseri bya n'wina bya makoya na n'wina mbaku mukhambi yingisela kahle mi ri ka swipandzamananga swa ku hambanahambanana eka magondzo ya ku hambanahambanana eka nhlekani wa siku ra namuntlha ka hisa hinkwenu hi le ku na mina ni le ku switweni kambe ke xa nkoka i ku va hi kha hi nwa mati ni khensa na ka vahaxiklori lava nga kota ku fambisana n'wina kahle ngopfu eka minongonoko hinkwayo leyi a va va kha va mi tisele yona namuntlha miyingisela jisera FM i 14 October 2026 hi va hi kha hi kumaku swichudeni swa hina swa ha ti lulamisela kahle ku va kha va langutele kahle na swikambele hi ku hambanahambanana ka swona hi kha hi ku good luck a hi hlayisekeni tanihi jisera FM hi kha hi ku good luck eka swikambelo swa n'wina hi ku hambanahambanana teka tigrade leti mhaka ku khameri kona hambi ka va leti tertiary van'wani va sungulaka van'wani va hetaka hi va hi kha hi ku ina a swi swi ya famba kahle namuntlha tanihiloko ti 14 October vayingiseri va jisara FM hi va hi kha hi kuma ku ku lo sala ntsena 78 days ku va hi tikuma hi ri ka 2027 leswi vula kahle ngopfu vayingiseri va mina ku ri hayi khona se swi herile ku lo sala ntsena ku ya kha ya ya bantambu hi ku hayi khona se swi va swi kha swi herile kambe ke nongonoko i bamba reloaded loko u fambanaka na n'wina kahle tiawara ka to ti nga tinharhu u nga rivali miyingiseri wa mina ku hi va hi kha hi famba na n'wina kusuka kwala ka awara ya nharhu ku ya fika kwale ka awara liya ya ntsevu namuntlha tanihiloko ku ri ti 14 va ri va hi va hi kha hi tlangele kha ku Happy National I Love You Day. Ya, ni mi rhandza hinkwenu vayingiseri va jisara FM. Loko ku ri ka swi tshama na ku byela vet pfula xiyani ma i thonga wun'wana a ku I love you i siku ra ku hlawuleka swinene ra ku va tlhela hi tsundzuxa kahle ku swi kahle ku va hi kha hi rhandzana hi siku na siku hi va hi nga hi kha hi swi vula hikuva hi kha hi vula ku munhu lowuwani i munhu loyi a nga kusuhi na mina ku nga ku ri murhandzi wa mina ku nga ri ku ri mutswari munghana maxaka ti-colleague na hinkwaswo ka swona a hi nandzi ku n'wi byela ku ri I love you mara mi tivonela loko mba mukhambi swi vekaveka hi ndlela yaleyo kambe ke awara ku sungula hi leyi va ku kha ku tisela kahle swiphemu lexi a swo swi hungwahungwani miyingisela wa jisara FM hi twa ku timhaka ti tshamise ku yini i swi tivaka ku ri hayi khona hinkwaswo swa kumeka kona kwala ka jisara FM hi ta hi kha hi twa ku etikweni ra Afrika-Dzonga xikan'we ni le ka matiko mambe ku va kha ku tshama yini ku humelela yini hinkwakunkwaku la hi va ku hi kha hi ri kona kambe ke awara ya vumbirhi hi leyi va ku hi kha hi ta ka hina kahle miyingisela wa mina va hi kha hi khomele kahle xiphemu lexiya xa tinsimu leti ya timbirhi letiya namuntlha tanihiloko kha ku ri hi kuma kahle ku wa vunharhu hi kuma letiya ta xikhale nyana letiya van'wani mi ta mi ku hayi khona mani leti hi cina hi tona ku hana ku wa ma-1960s nyana ya hi ta hi kha hi kuma nyana tona letiya ta xikhale endzhaku ka sweswo hi ta hi kha hi kuma kahle ku ri hayi hi ta tlhela hi kuma kahle ti-entertainment stories ta lavaya va ku duma lavaya lava va ku tiveka hinkwakunkwaku tiku leriwani kambe endzhaku ka sweswo hi ta hi tlhela hi kuma kahle ku awara ya ku hetelela hi leyi nga ta hi kha hi kota ku ta ka hina kahle sara mina yi khomele kahle nhlokomhaka hi twa ku ri hi chukachuka swi ku yini eka ra namuntlha siku hi tsundzuxana swi ku yini swi hungwahungwana swi tele miyingisera mina naswona hi leswi hi nga ta hi kha hi kota ku burisana hi swona kambe endzhaku ka sweswi hi ta hi kha hi tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa no tshemba na ku pfumela leswaku hayi i siku leri nga ta ri kha ri kota ku va ri kha ri hi burisana kahle ngopfu kambe xa nkoka lexi nga ta hi tlhela hi xi languta kahle eka nongonoko i timhaka leta ta Rosemary Ndlovu laha tivaka kahle ku hayi loyi vutomi bya munhu a nga byi twi nchumu lebyi
lebyiwani hi va hi kha hi kuma kahle ngoku ka milandzu ya yena liya hinkwayo va tlhela va hlamusela ku ri ka i class sentenciwana kambe 10 years ya ku va tikuma a ri ekhotsweni mi nga rivala leswaku ku na milandzu yo tala swinene sentenciwe evutomi hi vutomi ko tala swinene kambe ke ka ha milandzu hinkwayo leyi va ku yi kha yi ri kona tanihiloko a va kha a tikuma a ri ekhotsweni kambe i va a tikuma a tikuma a ri na ti-case to karhi leti a fanele ku va a tlhela a ti tenga kambe ke va n'wi sentence kahle 10 years xikan'we na wun'wanyana laha famba na yena ku nga Nom Sam Dau i swin'wana swa swilo leswi nga ta kha hi swi kuma kahle ka nakona ko bamba ri loaded no va na ku pfumela leswaku hayi mi ta mi kha mi tiphina a hi sisimeni ya ka tinhlokomhaka ta mahungu hi risimu kusuka kahle swinene eka Kabza loko a famba kahle na Amifaku loko va ku a si be happy na tshemba na ku pfumela leswaku hayi khona hi si zova happy hlayisekanga.

tlhava va n'wi tivisa leswaku hayi khona um kombela ku i nga yi le loko i nga yi ni ta swi ndlisa swoswoswo kambe hi ndlela leyi i va hi kha hi kuma ku i va kha tivisa kahle sesi leswaku i wa chava leswaku loko swi biha vo kuma bail kumbexana va tikuma va humesiwa hi ndlela yeleyo yena na ndyangu wa yena va ta va kha va nga hlayisekangi hi ndlela yaleyo leswi va ku swi kha swi hi vutisa swivutiso swa ku hambanahambana leswaku swi biha i khale mhaka leyi va kha va yi endla na ku nga ka ha ri na vanhu vo karhi vo tala lava va ngi va na vumbhoni byo karhi hi leswi nga humelela hi ndlela yaleyo kumbexana leswi swi biha va nga swi endla na kambe ke a hi hlayiseni tintombi ta hina.

tani loko ve khaina kuta kahle ngopfu mingisa mi ku nga ri khale ta kha hi ya a ku voteni hi va hi kha hi kumakuma vandla hi ku hambananahambanana ka wona va kha va tirha ntirho wa vona swi sasekile swinene kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mi ku na vanhu vo tala kumbexana vanhu kusuka kwala South Africa kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambanana lava ka kha va tivisa leswaku ti-municipality hi ku hambananahambanana ka tona kun'wana ti va ti kha ti tsandzeka ku fana loko swi ta ngopfu eka timhaka ta mamati etikweni ra Afrika-Dzonga mati a ya kona kahle vanhu va rila hi mati va hlamusela leswaku loko ku ri ku ma va pfuna hi sweswo hayi kumbexana swi ngo tshamiseka kahle swinene lava ka kha va tivisa kahle ku ri eka tindhawu to karhi ma kuma ku ri vanhu va va kha va hanya nkarhi wo leha va nga ri na mati hi ta hanyisa ku yini mati ma nga ri kona swo swi kahisa i swilo leswi hi fanele ku va hi kha hi swi tekela enhlokweni swinene ku ri ku le ku tikeni swinene kambe ke mati ya ya kha ya laveka Ah, nang ta kahle mingi sero tsara fam na kambe eka timhaka leti va ku khati khumba kahle timhaka ta khati mathala vusi khati mathala va nang ta kahle ngopfu mingi sero mina kuri e va khati zele swa ku hayi bail application ta ya mathe na va ka khati swa kahle ngopfu ka hi ba ikhe tsikuri tsela le la swi va ku khava ti swa kahle ku ri swi nga swa handisa ku yini na swi nga ka hari na mboni ya swa ku tembo ku kumba leswa ku anga a huma kumbe xani ngo ti byela ku ri hayi milandzi swi vula ku ri hi leswi hi va ku hi kha hi tshamise sweswo kambe ke swi hungwangwani leswi nga kona ku vekana ku baliselana ku kulukhomba swinene mingisero wa xisa fm etindhawini ta le Katlehong ekurhuleni mampunzu kumbexani madyambu ya wa vumbirhi laha va kha hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina leswaku se ku na nhlayo leyi va ku yi kha yi famba kahle kwalaya ka mune wa vanhu lava ku va kha va hundze emisaveni andzhaka ku va kha ku duvulana hi ndlela yaleyo lava ku kha vutisa kahle ngopfu ku ri se hi nga hi tlhelelele ka ku tekiwa ka vutomi bya vanhu va yisati kumbexani swo tlhe swi sungula hi ndlela yaleyo kambe ke hi va hi tlhela na ku ta kahle etindhawini ta le Durban ku na vanhu lava se va nga sungula ku va kha va hlengeleta mali hi ndlela ku va kha va lava ku supporta match and match ku nga rivala leswaku vo fana vanhu vo fana va magolidi va ha langutane kahle ngopfu na milandzu leyi nga kona hi ndlela ya ku va kha va ringeta ku va kha va kavanyeta entlangu lawa ri kona hi weekend kambe hi ku va kha va ringeta ku vilela kambe ke va kha va kha va tsundzuxa vanhu leswaku mi nga tinghenisi ka swilo leswi swi nga ta fika swi va swi kha swi mi onhela vutomi mi nga swi tivi leswaku mi ta swi ndlisa ku yini kambe eka nhlengeletano kumbexani eku hlanganiseni ka mali va va kha va tlhamisela leswaku mali liya yi ta yi kha yi tirha ku va kha va xavela vanhu lava va nga ta va kha va kombisa ku vilela swilo swo fana na swakudya swilo swo fana na swilo swo rhelerisa ngopfungopfu mati leswaku va ta kota ku va kha va endla migingiriko yeleyo hinkwayo ka yona

hi ba ke kuma kahle ngopfu mi ngisamela ku nkarhi wu famba ka laka 11 wa timinete hi tsutsumela kwele ka awara liya ku nga awara ya mune bamba reloaded nongonoko lowu va ku kha u tisela kahle ka nhlekani wa siku ra namuntlha va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri Gauteng traffic chief inspector ku nga vona Samuel Mashaba tani loko va kha va suspendiwile va va kha va hlamusela ku va hundze emisaveni last kumba nga ku tekiwa ka vona kumbexani ku va va kha va nga ha ri kona entirhweni wa vona swi fike swi va na xiave swinene kumbexani swi fika swi va vavisa swinene lava ka va kha va tsundzuxa vanhu ku ri a hi papalateni swilo swa ku fana leswiwani kambe kengemo wa vona wu nga ha mahlweni wu etlela hi kurhula mi ngisa va Isra FM ha mi tisela kahle leti baka mpongo eka nhlekani wa siku ra namuntlha.

Baba kha va hlamusela kahle mengisero wa mina ku ri ku na xin'wana xa xintombanxi lexaku beburiwaku lava ku va kha va languta ku xi nga xi ri na almost like 20 hours xi beburiwile leswi va nga xi kuma kahle xi ri ka plastic bag etindhawini ta le KZN xi cukumetiwile lava ku va kha va hlamusela kahle ngopfu mengisana ku xin'wanani va xi kume xa hanya lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mengisana ku mutswari a nga kumeki kumbexana a va swi ti ku humelele yini kambe lava ku va kha va tivisa kahle ngopfu mengisana mina ku ri man'wana lava tshamaka kusuhani va va kha va hlamusela ku va vone sesi hi minkarhi ya nhlekani awara ya vumbirhi laha a va kha a jikajika ku halaya a khome paperback ya Woolworth lava ku va kha va tsundzuxa kahle ngopfu mengisana ku va swi hleketini leswaku a nga kha khome swin'wanyani kambe loko se va va kha va ya nangutana kambe leti va kuma leswaku a yi khona i swin'wanani leswi hanyaka va tsundzuxaka va mhani leswaku loko ku ri ku i swin'wana leswaku i nge swi koti ku va yi kha yi hlayisa n'wana waloye hi n'wi yisi exibedhlele tiko tindhawu ta ku hlayisela vana naswona va tlhela va tsundzuxa kahle mingisero ya mina ku loko i swi vona ku i nge swi koti swi kahle ku ri loko wa ha famba swikalo swa wena wa ha ri miyimani swi kahle ku va i kha yi kota ku va yi tlhela i vula kwele ku ri va ta kota ku hatla va n'wi lunghisela n'wana wa wena hi ndlela yaleyo ku ri vavasati swi kahle ku va hi va na timbilu ta kahle se loko n'wana a nga kumekangi xivutiso i ku a ku ta ku humelele yini hi n'wana waloye a swi ta swi ndzisendzise ku yini na kambe ke vavasati i swilo leswi swo va ku swi kha swi humelela.

yam pura fumbagatha na booster 9 to 9 wako ay msebenzi wethu ri sivura kahle swinene ming samir wako ri kha ri hleketisa kahle xiyimbelo xa hina ku a yi khona mani loko a ha ri kona mpura na ku tshamela ku pfumela leswaku a yi khona a hi ta ha ha kuma tinsimu ku ya amahlweni ming sevensela fm risimu ra kahle swinene nge moya yanu nga amahlweni yo tlhela hi kurula kambe ke risimu ra ringisa kahle kahle eka 12 minutes tsimela kwele ka awara leya ku nga awara ya ntlhanu kambe a ha ri ka awara ya vumbirhi ming samina ni khensi swinene ku va hi kha hi kota ku famba na n'wina kahle gsr fm we are the voice of the nation a hi kumela ni n'wana risimu kahle swi kahle ngopfu eka alerizama loko a ku collight ya kambe swi tani ming sara mina i karhi ka nongonoko wa bamba reloaded nghena kahle eka ti entertainment stories hi twa kahle ku lava va ku duma lavaya va hi khomele yini kahle eka nhlekani wa siku ra namuntlha na hi ku indzenga lowunene ming sara sr fm hinkwako lamba ku mikhamera kona mi nga ma ha ri na ku chayisa ka nkarhi wa sweswiwani se nkarhi wa ku ya kaya ka ha languta languti wunchumu ni loko munhu se ku ri nkarhi wo chayisa wa swi ta ku kaya se va n'wi yimberile va ta va mi swekerile le kaya leyi kambe swi tani mingisa mine va hi kha hi kuma kahle ku hungu ra ha famba mahlweni cat vusimusi cat matlala ka ha ri yena laha fambaka mahlweni tanihiloko a ka ha ri mahlweni and I am a trainer who can take a set of makata bill. Very easy, killer boot. Aye. Aitsikile eka Pretoria Specialized Commercial Crimes Court eka sikona mutha la ange icon aitsike ngakusisa bonile kwa singa ku munhu o tidyela nkarhi eku se nkarhi wu va kha wu fambile swinene kambe ke ha tshemba leswaku hayi matshikelo ya yena ya ta ya kha yi vula swa kahle swinene va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisarasisara fm ku ri ka siku ra namuntlha a va va kha va tivisa kahle swinene president leyintshwa ya COSATU laha hi va ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisamele ka swi kha swi humela kahle ka mtho park laha hi va ku kha hi kuma kahle ngopfu ku ri ka siku ra namuntlha va heti va tivisa etindhawini ta le Capetown Park tanihiloko ku hlanganiwile kahle lava nga heta tivisa kahle ngopfu ku ri hayi president ku langiwe kahle Mike Shishange tanihiloko va kha va ku ri vona u nga ta va ri president eka nkarhi wa sweswiwani ivi hi tlhe hi languta kahle mingisa ra mina ku vo tala va tivutisa kahle ku ri secretary ku ta ku ri mani va heta va kuma ku hayi zingiswa hi yena a tshamaka kahle ngopfu eka switulu xa vusecretary a ha tshemba ku tanihiloko va kha va tshame kahle ka switulu swa vona leswintshwa swi ta swi kha swi vuyisa swilo swa kahle swinene naswona va ta va kha va tirha hi matimba ibe ke kuma kahle ngopfu mingisamela loko ikhane ngutala kahle ka swihungwa hungwani va heta va tivisa kahle ngopfu ku heyi loko swi ta ka swidzahadzahani tiko ra Afrika-Dzonga heyi mi ti nyike matimba mani lava heta va ka tivisa kahle ngopfu loko swi ta kahle ka swidzidziha swo fana na tobacco ti-cigarate teto ti va ti kha ti fambafamba swinene ehenhla swinene lava tlhela ku va tivisa kahle no tsundzuxa vanhu.

0: vunghozi bya swona ku ri swi kahle ku loko se mba mu kha mi tiphina hi ndlela yaleyo hi mba mu kha mi tlhe mi languta kumbexani hi siku mi ti tsundzuxa ku hayi loko ku ri ku a ni heta xiphakitana lexi hinkwaswo ka xona se nkarhi wa ku va ni kha ni kota ku hungutahunguta laha na laya ni vona ku ri ni nga swi kota na naswona ni nga swi ndlisambisa ku yini na ku lo sala ntsena nkaya wa 2 minutes se mi yingisa mina hi tsimela ku ri ka awara liya ya ntlhanu kambe ke ka nandzuluwa wa ku tekiwa ka vutomi bya Kenan Forbes ku nga yena aka Skona munghana wa yena Thebelo Matswane ku nga Trips hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri ekhoto leyi a yi kha yi ya mahlweni eka siku ra namuntlha etindhawini ta le Durban High Court swi tikomba ingaku swa kha swa ya kona kambe ke swin'wana a swi le ku endleni swona lava ku va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri witness liya ya hina a hi tshembele ka yona ingaku se yi fika a va kha na ku chuwachuwa ko karhi kambe ke a wu tshemba ku ri hayi swi ta heta swi va swi kha swi famba kahle n'wexibakele loyi a nga lahlekela vutomi bya yena a hi khalenyana laha va ku yi kha yi kuma kahle ngopfu mekisamele ku nga yena Zolani Tete nandzu wa ku tekiwa ka vutomi bya yena wa ha yi amahlweni laha va ku yi kha yi kuma kahle ngopfu mekisamele ku un'wana wa munghana wa yena a vitanaka kahle ngopfu hi Milami Magwala i va a kha a tivisa kahle ngopfu mekisa ra mina ku ri ku tekiwa ka vutomi bya munghana wa yena Zolani i va a kha a twa ingaku i timhaka leti khumbana kahle ngopfu na timhaka ta revenge tanihiloko a kha a hlamusela ku i lweyilweyi na vanhu va ku hambananahambanana leswi khumbakukhumbaka kahle kumi swi twaku ka boxing va heta va swi vuka ku i lwela swi na swa timalimali na hinkwaswo ka swona i va a kha a tivisa kahle ngopfu ku ri a nga tshembi ku ri i njhenjhe munhu loyi ka a nga n'wi tiveki kumbe i munhu loyi a nga tshama va tikuma va ri ka ntlangu wa swibakele swin'we malembe ndzhaku veke nangutana kambe mingisero wa Jizara FM eka swimangwangwani leswi va ka swi kha swi famba amahlweni ka ha ri rona leriya ra Sadrak Sibiya mingisero wa Jizara FM va va kha va ha na ku tshemba khulukumba leswaku hayi kumbexani bail nyana swi nga famba kahle kambe swi tikomba ingaku a swi le ku fambeni kahle kambe loko hi tlhela hi languta kahle mingisero wa Jizara FM hi va hi kha hi kuma ku etikweni ra Afrika-Dzonga kahlekahle eka lembe ra 2026 swi tikomba ingaku mapatu ma le ku tliniweni mani vundiyandiya lebyi a ndzi ka byi humelela ka tindhawu ta ku hambananahambanana eka vanhu lava nga ka switulu swa le henhla swi tikomba ingaku hayi swi le ku heleni hi ndlela leyi a wu tshembela ku pfumela leswaku hayi sweswo swi nga swi kha swi vula kahle ku ri swo tala swi le ku hungusekeni naswona tiko ra Afrika-Dzonga ri ta heta ri sala ri ri ka xiyimo swa kahle tanihiloko kha hi swi vona ku ri corruption yi va yi kha yi khome tindhawu ta ku hambananahambanana naswona a ku na swi swa kahle leswi va ku swi kha swi ri ku humeleleni kambe sweswa ku ri swi hungwangwani leswi a ni mi khomele swona eka siku ra namuntlha hina hi tsutsumela kahle ka awara ya ku hetelela kambe ke hi nge fambi mingisa ra mina mi nge se za mi rekoda ku na xiyimbelo xa hina Sammy K a famba kahle ngopfu na tlhambi loko va ku amaqeba kambe ke hi nge se nghena kwalaka a hi tsutsumi hi ku hina we are bombarding
1: okay Feel like a bump, bump, bump, bump, reloading.

0: Kumusta'y lungsong ba ng
1: mingkari? Kumusta'y lungsong ba ng mingkari?
0: Finega Bump Bump Pampariloted
1: Pampariloted
0: 326 Ninday
1: La
0: Tampinjan Haihua
1: Pampariloted.

Every simra kona meng seroji sarafan bagubano mo narsuka kahle eka Prince KB anga fambari yeso karsumle rafan bagahle na busisa anga rabalna TNS bagubano mo narsimra kahle sunele meng seroji sarafan leru fambagana ina kahle ringe sa kahle kaspemsa kwetelela awara kwetelela Prince KB nikatin simto tara sunele lesu katsa kuna yona bano mo na leru bakatsa na better days kambi itale kutuala sunele loka inyika purple rain kambi sutani meng seroji sarafan loko vulavula kahle hi busiswa i tlinghene kahle ka tinsimu ta ku hambanahambanana kambe a fika wisanyana xinkarhana laha nga vuyela kona ntombi hayi khona kambe swi tani mingiserisera fm a hi kumeni rin'wana risimu leri a ri suka kahle eka Liloka loko a famba na yena mingiserami a kohoyoyo maxaka swi ri tani hi mpele ka awara ya ku hetelela loko ri ku haku hi kuma mingiserisera fm ha ku amukela ya vula nakambe khaku we are the voice of the nation se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka ya siku hi twa ku timhaka tshamisekile hi burisana burisana njhani eka nkarhi wa sweswiwani mi swi twa ku mingiserami ka hisa na tshemba ku ri hayi mpfula kumbexani mati ya kha ya nweka kwalaho mbaku mukhambi ri kona se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka yi tshame kahle hi ndlela leyi mingiserisera fm kusana u nga va tsundzuxa kumbe ku va hlohlotela yini machudeni eka minkarhi leyi ya ti-exam ke xana mi nga va tsundzuxa kumbexana ku va hlohlotela yini swichudeni swa hina leswi nga swi ya ku swi ya tsala swikambelo swa vona laha a va zanga va vula ku ri swichudeni leswi nga ka grade yihi kambe va vula swichudeni hinkwaswo ka swona eka 060 8875942 xana nga va tsundzuxa kumbe ku va hlohlotela yini machudeni eka minkarhi leyi ya ti-exam eka minkarhi leyi wa ya swikambelo mi swi tiva ku vayingiseri va hina ku ri swichudeni swa hina se nkarhi wa kona ku va kha ku tsariwatsariwa swikambelo se nkarhi wa kona ku va kha ku lunghisiwa laha na laya kambe ke hi yona nhlokomhaka leyi va ku yi kha hi burisana hi yona kahle eka nhlekani wa siku ra namuntlha ku ri na vona va kota ku va va kha va ya va ya tsala kahle va lunghisa kahle va lunghisela kahle mi nga va tsundzuxa ku va nga va kota ku va va kha va ya hlayisa ku yini i ncini va nga swi papalataka i ncini va nga swi lunghisalunghisaka eka nkarhi wa sweswiwani kambe ke hi ku ya hi ya lunghisa kahle swin'wana na swin'wana hi xihatla nge hi tsutsuma kahle kambe ke andzhaku ka simu leriwani hi ta hi kha hi vuya kahle na ku va hi kha hi twa ku ri eka tlhelo ra n'wina mingisa ra mina mi nga va tsundzuxa ku yini swichudeni swa hina ku ri va kota ku va va kha va ya va ya tsala kahle swikambelo swa vona swa mahelo ya lembe leswi nga ta swi kha swi vula ku ri lembe leri taku kumbexani lembe leri taku ri va khomele yini ke andzhaku ka risimu leri ha vuya hi ta lunghisa swin'wana na swin'wana.

0: Sir, tá bem, sir, mas me dava com um gangue cheio, sim, me dava com vuma, era se que cátei com um coçuzana, foi bagar na skin, é gangar o osso só, não me lembro se eu atimei essa que bagar a hora ali, a kunga a hora entrar, não há até com uma cátei que é muito se lagar sem ser com a caminho, se a menina cura a hora e a coeta, leila. Alright, não como a vão lá, não bem vê tá a gás sem lagar sem ser com a caminho, se a não gava de um zucha com bem, cuba se flotela aí, mas chuden, é camcar lei, e a ti exam, começando a camcar. Scambian. I taken the Kungle at one. GSRFM. Nam amke. Aye.
1: Aye, kazi.
0: Aye, bakazi. Mefukin.
1: Epukile ngo bona bakhazi.
0: Ina efukile.
1: Hey.
0: Ina.
1: Ai, tawula impela, ai, vana va xikolo va na ku hlohloteriwa. Lexi nga kona vana va xikolo a va fanele va stopa mhaka ya ku fambafamba va hlaya tibuku.
0: NTS.
1: Va hlaya tibuku va ta kota ku humelela. Va wisa timhaka ta ku ya tithavhene. Va hlaya tibuku hi ku loko munhu a tsandzeka lembe swi vula ku a lembeni i loze 12 ya ticheke. Se lexi nga kona hawa swa vukati a swi tsutsumi na ku teka a swi tsutsumi leswi va swi siya ku munhu i dyondzo vukati a byi tsutsumi loko va rhanga va languta timhaka ta tidyondzo a va ta humelela la vuton'wini hi kota ku va kahle kwala South Africa la.
0: Ntiyiso hele.
1: A ku ri mavonelo ya xitahla Richard Dambukeri ni la Sadana no Jitira kaya ku ri ka Sauna Block 25
0: Mishuma
1: kwale mugani wo
0: kahle.
1: tana kahle.
0: Mishuma kahle papa, you can see.
1: Hala yinene mahlweni. Thank you.
0: Thank you. Intiyiso helela mengisame se nkarhi wa swikambelo yi ta kahle nhlokomhaka yi khayela ku tiva kahle ku hi switsundzuxo mi nga swi yisaka kahle swinene eka swichudeni swa hina leswi va ku swi kha swi ya tsala swikambelo ka nkarhi wa sweswiwani 060-8875-942 yi nga va tsundzuxatsundzuxa xinjhani yi nga va seketerisa ku yini mi swi tiva ku swikambelo xi fiki xi ta ka hina kahle xi olovile swa boha ku fika ku va kha ku na ku tikatika laha na laya ti ze va ku i xikhombo belo kumbe isikambelo GSRFM na amkeni
2: ahe vokhazeni
0: aye
2: njani
0: vakhazo ipfukile minjhani
2: hayi ipfukile mahamba yedwa
0: ina mahamba yedwa shem
2: yena swisaseki shem
0: mativa swa vava leswi
2: swivava ngopfu mo yi nghena hi vatsundzuka anta kuka vana lava va ya ku tsaleni sweswiwani hinkwakunkwavo ni kha ni katsela a ni ka tikereke letiya tin'wani va yisile tibuku ti ya khongeleriwa na swisalo na yini se a ni ta va hleketisa ku ri a na na matiko hinkwawo ya lo hwi ku hava i tigireme leti chayaku va nga ta ku va disturbiwa se a va hi va ya hlaya tibuku va fokasa sweswi va nga swi dyondza masunguleni ya lembe na le xikarhi ka lembe sweswiwani hi makumu ka lembe a va hi va ya tiyisela va hlaya sweswi a va nga dyondza swona. Swin'wana swa vumbirhi va nga thuki loko yi ka i nghena atlilasini i nghena na xitsalo xin'we famba u ri na swinharhu kumbe swimbirhi ku ri lexin'wana loko xi tshika hi i ta kota ku teka lexin'wana i tsala hi xona hi mhaka yo loko wa huma i ku i ya ku lombeni nkarhi wu le ku fambeni
0: ntiyiso
2: se a ni ta va tsundzuxa sweswo ku hlaya no munhu a nghena na swilo swa yena swi ringanerile a nga twa ku disturb van'wana hi ku ya a ya lomba na sweswi a swa swi jumpani jumpani va nga endli ene na laya ka tirhula a fanele va teka letiya to basa letiya ta mati letiya hi ku munhu a nga tshuka a lomba rhula ya wena leya mihlovohlovo ivi a yi tsalatsala hala ndhaku loko va yi tsalatsala hala ndhaku loko va ya cheka ni va cheka hinkwako na ti-calculate va cheka ivi loko va ku va kuma ku ri luya i tsalerile a ka endlela ku ri a dlayisa wena n'wini se dafane munhu un'wana na un'wana a tikhomeli swilo swa yena yi nga lombi munhu swilo hi nkarhi lowu wa xikambelo mavonelo ya maxitikirexa sitekunuri kwala rivaplasa hi ta kosiya ka ku ba hi vokhazini
0: hi khensile vakhazi hlayiseka kahle ku loko ri mutswa ta va olovela swilo loko se va leni a hi va 60875942 half past 5 hi le ka nongonoko bambarelo dad GSRFM na mamke
3: aye mnjhani
0: hi pfuke minjhani magod
3: a hi pfukile
0: ina
3: a mi ni tsundzuxa vanhu va ka mudyelo ti-12 ku a va hlaya tibuku munhu a wisa swa rhediya a yi ali ku rhediya yona mara xikulukumba i buku

0: loko lembe se ri ya hele munhu a nga pasanga i problem hikuva ni va ti dlaya masiku lama
1: ntiyiso
0: ma ni kombela leswaku va hlaya tibuku a mi ta swi vona ku halipopo na yona yi le swifambeni masiku swifundza leswin'wana swi le henhla swi fambela kunene mi kuma ku lipopo yi khoma vo number 8 ya cileni ma swi vona leswi kahle ko va ku sweswi a ni vanhu ve le ku hlayeni tibuku va lava ya ku xikolweni na madyambu va ya fika va hlaya hi vo 9 va vona swi kahle leswiya
1: ntiyiso
0: se loko vo tlhogomela timhaka ta tibuku ani sweswi na reda elemuchayeni sweswi na laha ni tshamaka kona vanhu le ku hlayeni ku komba ku hi va fanele hi va hlonipha vana va xikolo
1: ntiyiso a hi va hlonipheni
0: ku loko hi nga hloniphi vana va hina i problem yi nga yikulu
1: yikulu ngopfu
0: Khensi
1: Magoda
0: na moya na ntsengo wa lowu ku nga kona masiku lama exi a wu khongeriseni wu hinga
1: amen
0: amen
1: Khensi hlayisekani
0: na n'wi hlayiseka ta vonaka ti-best day
1: thank you ena mingiserojistar fm hi sweswo ha tsundzuxana kahle n'wina switsundzuxo swa n'wina hi swihi leswi mi swi kongomisaka kahle eka swichudeni swa hina hi ku angarhela ni kuma riting okay ni kuma van'wana laha jistar fm na mamkeni
2: Ahe va kaze. Mina vana va xikolo ni va tsundzuxa ku nkarhi lowu i nkarhi wo va ti yimisela ku hlaya tibuku a va khongeli mara va swi tiva ku xikhongela xifanisa swi fambisana no hlaya
1: ya
2: i nga tshembi ku ha ni ta khongela mina ni ta pasa hlaya tibuku i khi khongela
1: ntiyiso
2: va hungutanyana swidzahadzahana na ku fambafamba ngopfu va ti nyikanyikanyana nkarhi wo wisa va relaxa va hlaya tibuku
1: ntiyiso
2: xikolo xi na nkarhi ti hlayele tibuku n'wana mani u hunguta vunghanangana na ku ya hala a xi pretenderi u phe xikolo i nga ta ku ha ni ta tsipa mina ha ni ta ndla yini hlaya tibuku nkarhi wa ha pfumela i nkarhi wa tibuku
1: lowu
2: hlaya tibuku hlaya tibuku hlaya tibuku to vona ha loko fika tlilasini wo tsala yi tsalatsala kahle tsala kahle relaxini tsala kahle swi vonaka i meka sure ku i tsala swi vonaka loko a rayita a swi vona ku i rayitini i tsale swona ya ni swi vonisa swi lela zonze man'wambe ka endlelo ka siku lo popa yini
1: i khensile mama hlayiseka thank you a hi tsumeli ku tsumanyana hi kuma van'wani laha hi twa ku ri ka tlhelo ra n'wina mi nga va tsundzuxa mikhwini jisara fm na mamkeni okay va kona laha 060875942 hi switsundzuxo leswi mi nga swi kongomisaka ka jisara fm na mamkeni aye okay a swi tikomba va nga ri na hina a hi kumeni van'wani nakambe hi nge se za hi tsutsuma ni kuma van'wani laha va hi rhumeleke kahle mikandziyiso ya rito hi twa ku va hi khomele yini
3: ni me ni pfukini mani hulu ka minikisa block 3 leswi mina ni nga va tsutsaka swona 1 foni a va pala tifoni ku nghena ka ti-social media 2 a va hlaya tibuku na ku ya ekerekeni na madyambu hayi khona va pfi va yimini 3 a va tihlayisi vona vini va nga sariwi ndhaku inkomu
1: Khensi swinene a hi kumeni van'wana kambe jisara fm na mamkeni
4: ahe khazi mpfukile
1: e pfukile mizava khazi
4: a mukandzi ya ntambu khazi loko ni twa ni nga pfinchumu
1: mi ta ni khomela boti wa mina Khensi loko mi tlhela mi swi kota ku va swin'we hikuva hi swin'we
4: na khensa swinene khasi
1: thank you
4: a hi vulavuleni na ma-matric coolant lava nga ta va kha va kongoma ka swona ngopfungopfu lavan'wanyana ni kaneti mara a hi pfuleni xikhiya xa ma-matric coolant lava hiya ku hi nga ta va vona ka swiyenge swa le henhla
1: ya
4: ni tshame ni va a phakati ka xikambelo xa ka grade
1: 12
4: ni hi ka hi hlaya tin'wana ta tibuku leti va nga ringeta ku kombisa ku xihoxo xikulukumba lexi hi xi endlaku ngopfungopfu hina hiya ku hi ya tsala swikambelo xo sungula i ku chuha i chuha tlilasi leyi i yi tivaka ku masiku hinkwawo a ni dyondza kona from January to December ivi xa vumbirhi i ku tihoxa ehansi ka ntshikelelo laha swi nga ku endlaku i nga ku leswi i nga tshama i dyondza swona a hi swona leswi i nga ta i ya langutana na swona aka a phepheni ra xikambelo loko u ringeta ku lava ku avoid-a sweswo loko i ri n'wana wa xikolo swin'wana swi nga hi pfuna loko i suke ku chuha swi vula ku ri evuton'wini bya wena i ta ti vekela ti-goals ta le henhla hi ku loko va swi pimanisa va ri we must always aim higher so that when you fall you don't fall down
1: this.
4: You can fall in the middle swi vula ku ri na loko wo ringetela ku ni ti vekela target ya le henhla swi nga endlaka na loko wo tsandzeka i nga feyili kambe i ku yanyana xikarhi grade 12 i swilo swin'wanyana le laha i nga ku swikhiya swa ku humelela swi swo sungulanyana kona loko o za yi kota ku na swo tala swi ta va swi kha swi pfuleka
1: se
4: xo hetelela na loko wa nghena kereke kumbe a wu ngheni kereke loko i ri munhu suka i teke xikhongelo loko i suka kaya i vulavula na Mvumbi i kombela tindlela ta ku kota ku vona phepha leri ri nga tsariwa hi ku va tisa maphepha lamo ka ma nga tsariwangi ri vona hi ri wexe i vona maphepha mo hambana na van'wanyana a va tiyisele vanhu va hina va wixela leswinene ku ri ingaku va nga va tsala va hi va proud hi vona
1: ntiyiso
4: khese swinene tate na loko namuntlha mi ka mifambamelo n'wexe mi va rungula loko mi va vona lavan'wana
1: i ta va rungula buti wa mina ni khensile
4: khese swinene tate inkomu
1: thank you ena mi yingisela Zero FM no swi fanela ku tshembela ku pfumela leswaku hayi switsundzuxo makhama swi twa makhama swi tekela enhlokweni swikambelo swi na nkoka si hi nkarhi ku ya ku va kha hi ya bantambu sweswiwani kambe switsundzuxo vo tala va hundze eka swona swi yingiseleni Zero FM na muamukele ahe bava mpfukini na hi pfukini ahe
5: na mhaka yin'wana leyo ku hi vulavulala vana va grade 1 to 12 vatswari va vona a va fani na hina va nghenini xikolo ni va kombela ku va swi vonile ku ka term 1 n'wana wa mina a fika pi kwini kwini a wini grade ku ya hi a va teka swilo swa maphepha le xikolweni va swi vona ku n'wana mani phasini i feyinini i feyine yini na yini sweswi i ra maheleleto a va va pfuni a va va vitani kutana n'wananga tana english ya munhu loyi a yi tsakisangi ka term 3 masungula ku a va fani na hina hi ta a yi tivi nchumu hina mara sweswi swinere na hina vatswari hina hi kotaka ku vona nyana kwala maka ka magrade 3 na ma 4 a hi ngheneleleni hi va pfuna hi nga veti ku u to swi vona i ta vona hi ni n'wana muhaxi
1: ahepa
5: swona mani
1: khensi swinene hlayiseka danki mi yingisela Zero FM hi lo salelanyana hi xinkarhana xintsanana a hi tsimeni ya kuma minkandziyiso hi twa ku ri hala ka WhatsApp kona mi hi khomele yini i switsundzuxo leswi mi nga swi yisaka kahle eka swichudeni swa hina leswi va ku swi kha swi ya langutana kahle ngopfu na xikambelo kumbe se hi ku nkarhi wu fikile
6: riperini ni kha ni ku humina ka vana va xikolo timhaka ta ku a va rivali hinkwaswo va humaka swo tala va langutisana na timhaka ta ku hlaya tibuku hi tona ti fambaka mahlweni hambiloko va nga khongela va nga khongela mara loko ku ri keni va nga hlayi tibuku a swi pfuni nchumu se a va ri va le hinkwaswo va langutaka timhaka ta ku hlaya tibuku hi leswi mina ni nga va tsundzuxaka swona vana va xikolo i mama Albe kwala ka xikukwana inkomu
1: thank you
7: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka eka vana loko va ya tilunghisela ku ya ku tsaleni mina ni nga ku a va ringete ku hlaya tibuku na ku tshika timhaka ta xijumbani ku kopela loko ku kopela na ku yini na ku tshika timhaka ta vinganangana ka nkarhi wa sweswi ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa ayeni muhashi
1: ekhensi swinene va yingiseri va mina ku ve hi khu hi kota ku famba swin'we kahle no va na ku tshembela ku pfumela leswaku hayi Miss Steele xichudeni xa mina yingisela va vulavula mudyondzisi xikambelo xi na nkoka swinene ka munhu wun'wana na wun'wana kambe ka nkarhi wa sweswiwani hikuva swi vona ku nkarhi wo fambini wa xi vona lexiya xi nga ku tsandza lembe hinkwaro kota ku va ekha yi tlhe yi xi tekela enhlokweni kambe swi nga vuli ku loko ku ri ku na leswi o ka nga swi twisiseki i fanele i va i kha yi hlaya xona ntsena na leswin'wana munhu i hlaya a kota ku va a kha a hlanganisa hinkwaswo ku ri a nga pasi swin'wana a feyila swin'wana xa nkoka i ku va munhu a tiyimisela a swi tiva leswaku lembe leri taka munhu i fanele a ya ka grade leyintshwa kumbe i ya yunivhesiti leswaku na yena a ta kota ku va na vumundzuku lebyinene xa nkoka nakambe i ku va i kha yi tinyiketela i kota ku swi tiva leswaku dyondzo yi na nkoka hi siku na siku kambe ke vatswari a hi koteni ku va hi kha hi va sapota hi va tshinelela hi siku na siku hi va pfuxa loko hi swi vona ku va tlele tiawara teto leha swinene ku ri a ta tlhela a kota ku pfuka a ti lulamisela no pfuka a endla ti-revision ku ri a kota ku a tsala kahle xikambelo xa yena kambe hi ndlela leyi a hi tsutsumeni hi ya tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa 0608875942 hi ku happy birthday eka n'wina hinkwenu mi tlangelaka siku ra n'wina ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha i nge Xikwembu swi ngo mi katekisa ku navela ka n'wina ku humelela 060-887-5942 GSLFM na maamuke all right swi tikomba va tlherile a hi kumeni van'wana kambe GSLFM na maamukela
0: a hi
1: va navelele
0: happy birthday ka vukona ngoveni ka hlaniki happy birthday ka ringa va mavasi ka makosi a ka ndhuna mngoni happy birthday ka papa Gezani elas ka makosa na hi ri kateko sambu ka dzingidzingi na hi tlhela hi papa wini mahlawulo la ka maswangani vanhu lava swikomba swi vana letitswani kateko ya kele vanele ni ri ka vona ni ri hipi a va navela makota ka khompyuta xa ka maswana
1: i khensi swinembe va hlayiseka thank you 060-887-5942 mi yingisela mina hi navelela maniki eka siku ra namuntlha tanihiloko se na nkarhi wu va kha wu ya kona a hi kumeni van'wana kambe eka 060-887-5942
8: happy birthday ka kokwani Gezani Elias Bobodle ka makoxa then ku happy birthday ni le ka ringano mavasi na le ka vanhu hinkwavo lava birthdayku siku ra namuntlha a ku ri manjhanjhani lava navelela happy
6: ni ri happy birthday ka malume mamba ka bobodla ka makoxa happy birthday malume wa mina happy birthday malume wa nuna wa mina ni ri happy birthday pfula Xikwembu xi mi pfuna ni tlhela ni ku happy birthday ni le ka ringani aka makoxa ni ri happy birthday vanhu lava hinkwavo va naveleliwa hi mama albila ka xikukwana inkomu
1: GSLFM na mamke
9: no one in pfukile
1: pfukile mjani ma
9: radio n'wana nkarhile si happy birthday ka kokwani va ka bobodla kokwani zama va naveleli mhandro zobya na hinkwavo lava tlangelaka siku ra ku velekiwa askis radio n'wana nga tangi
1: khensile mama hlayiseka
9: thank you
1: 060-887-5942 famba na ngune kahle navelela va maniki siku ra vona ku velekiwa a hi kumeni van'wana kambe hi tsalele kahle rungula va ku happy birthday ka vukona ngoveni ka hlaniki kokwani bodloza bobodla ka makosa mese mapengo ka maswanganyi ringano mabasa eka makosa a va naveleriwa hi man grace nkata ndhuna r efrem makambu eka ngove happy birthday eka n'wina mi yingisela wa mina ha famba na n'wina kahle hi kumeni van'wana kambe hi rhumela kahle nkandziyiso wa rito kona kwani
10: happy birthday ka papa Gezani ka makoxa ni le ka ringani kulani mi kulela hosini lava na ku birthday i mhani le ka xikukwana danki
1: thank you all right a hi kumeni van'wana kambe lava fambaka na hina kahle eka 060-875-942 navelela va maniki siku ra vona ra ku velekiwa kona kwala ka GSLFM rito ra rixaka ku kama kahle mingi sarwa mina na kampi lava fambaka na yena kahle vako SAC radio you on SAC bomba reloaded at GSRFM dzangalo unene na vaxumtsa ngongwani esungula ri kwala tindhawu ndeka mahlathi happy birthday eka lava landzelaka tatana Gezani Bodloga eka makosha ringane mavasa eka makosha vukona nguvene ka hlaniki happy birthday eka makosha ringane mavasa eka makosha vukona nguvene ka hlaniki happy birthday eka to our future counselor

vona haki masiku lama impela kumbe xa ntintombi to kota ku va khati ti hlayisa hi siku na siku ti tlhete ti yela xikolweni na nkarhi wa sweswiwani ku ina a hi fambeni mi ya tsala kahle swikambelo ku navela ka n'wina ku humelela mi hlayiseka hinkwakunkwaku lamba ku mi khamiri kona ta muganga ta ti kha ti landzela lunghelo kamelepani majagani hlanganeni ka siku ra mundzuku.

karhi veka kahle ka timinete leti ti endlaka mune hi ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu. Loko mi swi twisa sweswo nghena kahle ka nongonoko wa ta miganga loko nga nongonoko wa mahungu siku leriya ra vukhumemune hi le ka n'hweti ya nhlangula lembe ka ri 2026 eka nongonoko eka madambi ya.

0: Shana anzi taba ndzeri kweni loko ku ngari baba Chief Gasela na ti short boys ta yena lava kotaka ku cinca swiphiqo swa timali ku ya eka ntshunxeko wa timali amukhela nkhoza kusuka emusina emasungulweni ya n'hweti hi loyi a nghenerile network marketing leyi nga sindzisa ku va lahlekeriwa hi mali ya xitokofela ya vaaki leyi a yi hlayisile vanhu a va xungeta ku va va herisa vutomi byakwe na ndyangu wa yena laha va nga sindziseka ku va va cinca ndhawu ya vutshamo ku ya tshama na mana wa yena hikuva vanhu a va hlundzukile leswaku timali ta vona ti lahlekile va hisile yindlu ya yena yintshwa na swilo hinkwaswo siku rin'wana a yingiserile xiyanimoya eka xifundzankulu xa Limpopo laha a nga twa vanhu va ri karhi va nyika vumbhoni va vula leswaku va kume mali hikokwalaho ka va va Chief Gasela na ti short boys ta yena loyi a nga va pfuna leswaku va nga loyi a nga va pfuna ku va leswi va nga xiswona namuntlha van'wana va vurile leswaku va kumile mali ku nga se hela tiawara tinharhu van'wana va boxe leswaku va khome lotto na powerball kasi van'wana va tirhisa xigubu xa mali ku kuma mali ya ntsengo wun'wana na un'wana u vile a khumbeka naswona nuna wa yena u boxe leswaku kusukela loko va ta va lahlekeriwe hi swilo hinkwaswo a va bele riqingho eka baba Chief Gasela va va hlamusela hi xiyimo xa vona naswona u va hlamuserile swilo hinkwaswo leswi a swi tirhisaka na ti short boys kutani u komberile ku va a nghenisa 6 million rand eka akhawunti ya yena ya bangi kambe u sungule a humesa mali ya 1950 randi leswaku a xava switirhisiwa leswi nga fanela ku endla ntirho lowu a wu endlaka u amukerile rungula ra leswaku ku na mali ya 6 million rand leyi nga nghena eka akhawunti ya yena u kotile ku va nyika va xitokofela mali leyi a va kolota u xavile yindlu yintshwa na ku tlhela a pfula bindzu ra swakudya yena na nuna wakwe a va tsakile na vana va vona vambirhi va tintombi hikuva na swilo hinkwaswo leswi a va swi navela naswona vana va dyondzaka swikolo swa mavayivayi ePitori u khense matimba ya wanuna loyi na ti short boys ta yena loko u lava leswaku ndyangu wa wena wu hanya wu ntshunxekile ka vusweti bya swa timali u nga bela riqingho eka baba Chief Gasela eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648 ikhiya ra ku humelela
1: ra mina ndzi Tshego Fazo Mashele kusuka eLebowakgomo endzhaku ka malembe yo tala ndzi ringetile ku va n'wankumi ndzi ringetile tindlela hinkwato kambe a ndzi humelelanga ku fikelela loko ndzi lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku ndzi ta pfuka ndzi nga fumanga tshemba kumbe u nga tshembi nhlahla ya tirha loko u ri eka ndhawu leyi nga fanela hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya swiyanimoya laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona ndzi twile laha baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina lotto powerball nkwama wa nhlahla ya mali na ti short boys ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlweni ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi ve ndzi va na ku tsakela eka byin'wana bya vumbhoni bya wa xinuna kusuka eka Mukhwati loyi a nga hlamusela leswaku nkwama yena wa nhlahla wa mali wu kota ku va u endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va kota ku hakela baba Chief Gasela 100,000 hi vhiki kusuka eka mali leyi a nga yi kuma hi vhiki ekusunguleni ndzi bele riqingho eka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana na leswi baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava va nga swela ndzi bele riqingho eka baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ndzi pfuna hi ti short boys ku nghenisa mali ya 1 million eka akhawunti ya mina ya FNB naswona u ndzi byerile leswaku ndzi fanele ku va ndzi hakela mali ya 1950 leswaku a kota ku xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu ndzi kote ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena ka akhawunti ya bangi ya mina hi ti short boys na Baba Chief Gasela. Endzhaku ndzi n'wi bele riqingho ndzi ri na n'wayitelo exikandzeni xa mina ndzi n'wi byela hi mali leyi ndzi nga yi kuma kutani ndzi lerisa ku rhumela mali ya 200,000 eka 1,000,000 leyi ndzi nga yi kuma naswona ndzi endlile tihakelo ehandleni ka ku va ni konanisiwa hi bangi. Sweswi ndzi hanya vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a byi tsakelaka ku byi hanya. Ndzi na yindlu ya mina, movha, bindzu kun'we na ku va vana va mina va dyondza ka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela na ti short boys.
0: Xana u na swiphiqo swo swa timali ku va u hanya evuswetini naswona u nga dyondzekanga a swi vuli leswaku a wa nkumi na n'wana Tshego Fatso Mashego endzhaku ka malembe yo tala u ringetile ku va n'wankumi ku ringeta tindlela hinkwato ku va n'wankumi kambe a nga humelelanga ku fikela hi loko a lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku a nga kota ku va a fuma. Tshemba kumbe u nga tshembi nhlanhla yi tirha loko u ri na ndhawu leyi nga fanela hinkwaswo swi sungurile endzhaku ka ku yingisela yin'wana ya switichi swa radio laha ka xifundzankulu xa Limpopo naswona u twile laha Baba Chief Gasela va pfunaka ha kona vutomi bya vanhu leswaku va humelela hi ku wina Lotto, Powerball, nkwama wa nhlanhla ya mali, ku nghenisa mali eka akhawunti ya bangi kumbe endlwini ku nga se hela tiawara tinharhu. Tshego Fatso Mashego u ve a tsakisiwa hi vumbhoni bya waxinuna kusuka etindhawini ta Mukhwadi loyi a nga hlamusela leswaku nkwama wakwe wa nhlanhla wu kota ku va wu endla leswaku a nghenisa mali ya 50,000 rand hi siku na ku va a kota ku hakela Baba Chief Gasela 100,000 rand hi vhiki kusukela ka mali leyi a yi kumaka hi vhiki. Ekusunguleni u bele riqingho ka tin'wani ta timbhoni lava nga pfuniwa hi Baba Chief Gasela ku kuma vuxokoxoko mayelana leswi Baba Chief Gasela va swi endlaka ku cinca vutomi bya lava nga swela. U bele riqingho eka Baba Chief Gasela hi siku rero leswaku a ta n'wi pfuna ku nghenisa mali ya 1,000,000 rand eka akhawunti ya yena ya bangi ya FNB naswona u n'wi byerile leswaku u fanele ku va hakela mali ya 1,950 rand leswaku a kota ku va xava switirhisiwa leswi nga fanela naswona ku nga se hela tiawara tinharhu u kotile ku kuma rungula ra mali leyi nga nghena eka akhawunti ya yena ya bangi. Endzhaku u n'wi bele riqingho a ri na n'wayitelo exikandzeni xa yena laha nga n'wi byela hi mali leyi nga yi kuma kutani a n'wi lerisa leswaku a rhumela mali ya 200,000 rand eka 1,000,000 rand leyi a nga yi kuma naswona u endlele tihakelo ehandleni ka ku va konanisiwa hi bangi. Sweswi hi loyi a hanyaka vutomi bya le henhla lebyi un'wana na un'wana a nga byi hanyaka. U na yindlu ya yena, movha, bindzu kun'we na ku va vana va yena va dyondzaka swikolo swa mavayivayi hikokwalaho ka Baba Chief Gasela. N'wi bele riqingho namuntlha ku cinca vutomi bya wena naswona wa tshembisa leswaku u ta va mbhoni leyi landzelaka eka ku va a ku cincela vutomi bya wena. Bela riqingho eka nomboro ya 064-6858-648 nakambe 064-6858-648.
2: Na o pile ku bayi kusuka Lost Richard nomboro ya mina hi leyi landzelaka 078-421-7407. A ni ri muchudeni wa college eliphalale laha ndzi nga sindziseka ku tshika hikuva ndzi bile emirini la ku yisa mahlweni dyondzo swi tsandzeke eka un'wana na un'wana u khomele hi tingana hikokwalaho ndzi fanele ku kuma ndlela ya ku endla mali naswona a ndzi ehleketa leswaku mali ndzi nga yi endla njhani hikuva tata wa n'wana a ta va ndzi sukerile naswona ku ri hava na munhu na un'we wa ku ndzi pfuna loko ndzi bile emirini. Siku rin'wanyana loko ndzi tshamile ndzi twile vanhu va nyika vumbhoni hi matimba ya yena ti short boys leti a ti tirhisaka ku nghenisa mali ka tiakhawunti ta vona. Van'wani va tirhisa nkwama wa nhlanhla ku kuma mali masiku hinkwawo, na leswaku van'wani vanhu va na nhlahla ya lotto na powerball. Ndzi bele riqingho ka un'we wa lava a va nyike vumbhoni ku tiyisisa leswi va swi boxeke. Ndzi bele riqingho ka n'wanuna loyi wa matimba, ndzi kombela leswaku ti short boys ti ni nghenisela 2 million endlwini ya mina leswaku ndzi fikelela norho wa mina.
3: Va nga hi tsalela mapapila va hi tivisa hi ti-camp leti va nga ra tona, hikuva loko va nga hi tivisa hina hi humesa switirhisiwa swa hina hi kongomisa aka tindhawu leti hi tivaka ku hi tivisiwile. Mara mi kuma ku na xikolo xin'wana xi khempise vana a hi tivisiwangi, ha swi tiva ku a hi vuyeriwile ku na camp, ha swi tiva ku amalenga ku na camp, ha swi tiva ku a Jokong a Man'wahayi ku na camp na kona. Se i swa nkoka swinene hi timhaka ta ku hina tanihi maphorisa hi kota ku na vanhu.

0: vula leswaku va kota ku va ba muvhela amahlweni ka third round of Olympic qualification. Leswi vulaka leswaku hi ta va karhi hi tiva the next opponent ya vona kumbe xipano lexi va nga ta va karhi va tlanga na swona aka third round ku va va lwela ku ya ka ti-Olympic leti nga ta va ti ri kona hi 2028 mingiseriwa mina. So we are looking forward ka ku va hi twa the next opponent ya Banyana Banyana leswaku va ta va karhi va tlanga na mani loko swi ta ka timhaka ta ku va va karhi va qualifyela ku ya ka ti-Olympic mingiseriwa mina. Kasi a hi siku kwalano aka xipano xa hina xa Banyana Banyana lexi nga tlanga kahle ka siku leri ra tolo hi langutisa timhaka ta VAR hi twa kusuka a minon'weni ya vanhu lava va nga khoma timhaka hinkwato ta VAR ya hina mingiseriwa mina leswaku va ri yini hi timhaka ta VAR. A hi sunguli hi Minister of Sport and Art and Culture nkulukumba Gayton Mackenzie ku va ri yini tanihileswi va nga vona murhangeri wa timhaka letiwani va nga rhanga va nyika mali eka va PSL leswaku va va karhi va simeka ti-VAR. A hi ti kusuka ka vona leswaku va ri yini cause vanhu va le ku va vutiseni ku mali leyi nga nyika vanhu leswaku va va karhi va va simeka swilo leswiwani yi kwini. Van'wani va ri yina SAFA, van'wani va ri PSL ya pfalapfala ku swi nga vekeriwi cause ku na tin'wani ti-team ti la ku rhoba. A hi swi tivi mara hi ti kulukumba Gayton Mackenzie a ka nhlikani wa siku ra namuntlha leswaku va vulavule va ku yini.
1: Somebody to represent the PSL in our meetings. What the CEO was saying that this is not a once-off cost. Referees must be paid. I, as the minister, has put up my hand and said we will assist because we understand the importance of VAR in our game. The PSL is...
2: I think...
0: Yeah. Nkulukumba Gayton va va karhi va kombisa leswaku swi le ku simekiweni mara a hi timhaka ta ku va vanhu va karhi va vulavula leswaku yi fanele yi simekiwa hambiloko yi ri kona timbaleni ta mitlangu ku na vanhu lava faneleke va hakeriwa ku na vanhu lava faneleke va langutisiwa leswaku va va karhi va khomiwa kahle ku swi ta ka timhaka ta macheleni ya ku va va karhi va tirha VAR mingiseri wa mina. Kasi loko ha ha ri ka VAR hi a hi twi kusuka ka va SAFA the SAFA CEO Lydia Munyepao hi twa leswaku i ri yini yena loko swi ta ka timhaka ta VAR a hi twi leswaku i ri yini swa kona swi pfa swi haka kwala a hi twi swi pfa swi haka kwala a hi twi

0: Nesuku 2-0. Spani sa Bayern Munich sibu ya suku 1-2-3. Spani sa Viking suku 3. Tiku 3-3. Ti chaya 3-3 mingisira. Mina mtlanga ya UEFA Champions League ya le. Lagu niku yubi ya itamu ni vula sona. Kasi itele wana mtlanga ya shikarika spani sa The Gunners, Arsenal. Lema nga kukar vashula spani sa Lili. Yeti bula di nari ekatanda. Kasi spani sa... Lagu wa nangitele swaku usoka ka spani sa yona Viking. Inter Milani isoka spani sa Club Brugge. Spanza Club Brugge skoti kuva xihlula Inter Milan hi tibolo ta mune eka tinharhu. A wu swi tiva sweswo ka mitlangu ya UEFA Champions League. A wu nkulu, u nkulu ntsena loko va karhi u wina. Leswiya swa ku wena u tshama u teka UEFA Champions League a va swi tirhisi, va tirhisa swa sweswi wa mingiseri wa mina. Kasi ka majama masiku ra namuntlha loko a ha langutisa ka mitlangu ya UEFA Champions League, ta va hi ri na Liverpool va tlanga na LASK. Kasi Como va ta karhi va vhakachela Feyenoord, kasi AEK va ta karhi va vhakachela Shakhtar, kasi Betis va ta va karhi va vhakacheriwa hi xipano xa Porto, AS Roma va na Real Madrid, kasi Bratislava va ta va ri na Stuttgart, kasi Aston Villa va na Fenerbahce, kasi Manchester City va na PSG, Bordeaux va na Dortmund. Aka majaha masiku ra namuntlha ni te mitlangu leyi ni predictelaka yona, Manchester City na PSV na PSG, Paris Saint Germain na Spanish na Roma na Spanish Real Madrid. Ri nga handle ka ku jankari mingiseri wa mina. Ri vethu mina ka ku teka niqingo. Nkarhi unge se ivondroka. Bele niqingo wa nomboro ya hina ya xiranda 060-887-5942 ni byela leswaku hi ku vona ka wena. Voni nga ku va mani va nga ta va karhi va wina aka madyama masiku ra namuntlha ka mitlangu leyi ya UEFA Champions League mingiseri wa mina. Mitlangu leyi yi va yi karhi yi nandziha. Ku na leyi a nga ni tsalela laha hi ri hi languta hi sungula hi yena u ri perile yeno yano zenyani mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka xikukwani stadium i coach mabukuta le makash mbetsa wa xigubu na bolo inkomu kesini coach ya hina ku va mi karhi mi yingiserini i ri hi twa laha leswaku va hi khomele yini vayingiseri va hina
1: ri peri ntombozeni laha yamtlha xipani xa yona PSG xa ku hindeni ntombozenyana ka xipani xa Man City. Pesi yi hinda hi 2-1 ntombozenyana ka Man City. Hala ka Madrid ntombozenyana loko nanguteni xipani xa Madrid xi ta hinda hi 3-1 nyamuntlha ntombozenyana. A ku ri mavonelo ya Eric Sokwala 1-4-6.
0: Ya, va karhi va predict-a mitlangu leyiwani mingiseri wa mina. Loko na wena u khome prediction yin'wana u nga yi bela riqingho nomboro ya hina ya xirhandi ya 060-887-5942 u yi predict-ela leswaku ka majama masiku ra namuntlha i ti vona njhani hala ka mitlangu ya UEFA Champions League mingiseri wa mina. Ku na un'wana nga ni text. I nga ni textini le ku haxini. U nga ni blushisi ni ri ku haxini. Okay, right. U ri luwani u ri kwala ka xikukwana Echo Park Jaleria hi mina Danko kunjhani kwala ka xikukwana. Khese swinene ku mi yingiserini aka nongonoko wa Sportville vayingiseri va hina. U ri ni tsumela ka Facebook page ni ya langutisa leswaku va mani ku hala ka Facebook page. Oh, ku na riqingho la. Loko na tsumela ka Facebook page Gisela Fame. Hello.
2: Ntombezeni.
0: Ahe mana mina.
2: Nandza wa hosi.
0: Va dya joy mabakabaka.
2: Mabakabaka. A ni swi talk kahle a ni hala tlhele ku languteni ka.
0: Oh, okay. Manchester City na PSG.
2: Ya ta hundza Manchester.
0: Real Madrid na Roma.
2: Obviously Real Madrid ya hundza. Ni le ku languteka Black Label laniwani.
0: Okay. Ti thosa ti ku yini ka mana mina?
2: Ta thosa. Mutandawani ya tlangana maroma.
0: Okay.
2: Ka vuyelo.
0: Okay, all right. Look, when I ka calling Black Label, toast means from me, it toast lay, va, like a yona man. Just a family low.
3: Aye,
0: I am a pokil.
3: Zumbin, Tombezino.
0: Nice, Zumbin. Prediction?
3: Manchester, it ain't.
0: Oh, okay.
3: Real Madrid, it ain't.
0: Okay, Kansas Nenan.
3: La kam khumi
0: va njani va lo kam khumi mi rungula ka bilankulu ile ka va sikhuza wa mina ka bilankulu wisani bilankulu yes wisani sikhuza wa mina mi hariva okay right
3: yeah
0: right mi ngiseri wa mina tsimela ka Facebook page ya nangutisa leswaku ku endleka yini ku hala wa ri ku endleka yini mi ngiseri wa mina khensa nguna hinkweni mi nga va mi ni tsalela ka Facebook page na ku va mi karhi mi kombisa leswaku ma yingisela nongonoko wa Sport VGCR FM. Hello. Hi mina loyi.

0: ro sungula saseka ri ta ri suka ka rivoni ngo a ku ndhawini leswi swi hisaka ka 10 wa timinete ku bile awara ya nhungu sweswo swi vulaka mina na wona miyingiseri wo saseka hi veta hi va hi sungurile hi nongonoko lowa wa hina wa ndzima ya vutomi mina hi mina Phosha HH liya yi yimele hlungwani ni n'wazinji wa hlungu wa vukosi Maledza hi ta va hi dzumbe swin'we kahle ku ya fika le ka awara ya 10 namuntlha wa vunharhu tanihiloko swi tiva miyingiseri wa hina ku wa vunharhu wun'wana na wun'wani hi va hi karhi hi bula hi timhaka ta nawu na timhaka ta rihanyo se ni khomele swilo swa kahle swinene u nga yi helo tshama na mina ku ya fika kwele ka awara ya 10 yes ku fika kwele ka awara ya 10 un'wana ku Phosha H ka swona u ta u huma hi kwini na hi nga ku tiveki mina ni tswaleriwe kona kwala Giyani section a health center kasi hi ta hi davuka le a Valdezia so miyingiseri wa mina ni byela u nga rivali ku ni byela leswaku u tshame na mina kahle kumbe u ni yingisela ku antswa kusukela kwini le ka Facebook ya hina ka GCRFM naswona loko u lava ku yingisela van'wani va ni vutisa va ku hi streama njhani online ha yingisela hi foni xana ya kasi u nga zo vilela miyingiseri wa mina i www.gcrfm.co.za www.gcrfm.co.za kasi na le ka TikTok ha kumeka ka GCRFM ya mina TikTok i Phosha H ku tlhela ku va na nambara leyi ya mina na wena miyingiseri leyi hi va ku hi karhi hi bula ka yona ya mikandziyiso na loko hi va ri hi karhi hi belana riqingho yi ri 060-887-5942 kasi kolomi ya ka vo ma 20 past ni ta vuya ni ta tlhela ni ku byela leswaku namuntlha hi ya bula hi yini na mutirhi wa hina wa nawu kasi u nga yi helo a hindi la amavhengeleni GCRFM the voice of the nation.
1: Xana u lava u ri vulavulenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki madumadwe yanga malamulele va kumile swilo swa quality kuma bathroom cabinet kumbuse leyi katsa cabinet mira na basini hi 1599 kuma nxawa door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last econ ya 12,000 BTU yona yi endla 499.90 mongu yo tsakisa hi lawa ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta ladumadwe where you save and score.
2: Mehleketo ku kumeka ntsena loko joyile a ri marovela funeral services joyina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku

0: Let the papa Ibulabla Hitting Wings with Shoko Shoko 074-751-4932. Thank you, Lenzo Bwene Shoko. If we serve a Renzova Mwina Kusuka a journey, if we sell in Popo Mahala, Halmarabella Funeral Services, take the chance.
1: Shibasa Funeral Services le itso sa ile kwa ka go mfuna le go mhlangana khombo ra go bamisiwe le rrenzo wa mwila eka plan A o hakela 220 ngwedi le cover ka wena na bana ba 14 la abona joining fee kumbe age limit naswana u yima 3 months ntsene vanga se ku tirhela kasi va ku tisela 1000 wa xitulu decoration ye le swilahlweni na swo timela tora 200 rand a time grocery le endla ku 3500 va ku tisela na hatch na di family cars na coffin stand va tlhela va ku na death certificate va ku tekela na mufi va ku veka e storage xa vona kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700 kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand kasi la a ku na joining fee kumbe age limit naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela va ku tisela 1000 wa xitulu decoration ya le swilahlweni na swo timula tora airtime ya 200
2: na grocery ya 3800
1: la va tlhela va ku tisela na mobile fridge hash na ti family cars va ku endlela na death certificate va ku tekela na murhandzi wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona va kumeka eGiyani a Live Deaf Buildings office number 019 kusuhi na xikolo xa kwangula tindlu kasi mi nga tlhela mi va kume na le Bankstown a Posweni kasi eka Mkokwayila a Paulos Makwala complex va kona na le ka Maphalle R81 a Main Near Taxi Rank nakona va kona mi nga va fowunela sweswi eka 071-554-9757 kumbe 015-101-0151 eka email e admin@shibasa.co.za na le ka TikTok na Facebook va kona Shibasa Funeral Services.
3: Iso swo mixeriwa mina nkarhi i 17 wa timinetse ku bile awara liya ya nhungu ku ri ti 14 October 2026 a swi tava loko se hi fika ka October se lembe ri se ri ya ri karhi ri hela se hi fike makumu ni tshembaka leswaku u hlayisekile na wehe kwalowu nga kona kwalowu nga dzumba kona na mina ni vurile leswaku ri twana u amukelekile ku ni byela leswaku yingiselene ku antswa u ri kwini wena mixeri wa mina kasi mhana ntivo va ku hi swin'we ni ri laka Thomo inkomo mana ntivo Shumani Sibei ako hi swin'we ni ri kwala Duthuni kasi Lawrence Shifufununu ako hi swin'we ni ri kwala Block 2 inkomo but Lawrence Bishop Reni Rasimphi bako hi swin'we kwala Dzimauri hi swona Bishop hi khensa ku va mudzube na hina kasi Web Chavalala ako ni kwala ka Xikokwani Rathogwa Khuliso ako hi swin'we ni ri kwala Ngovela Chirembe Rirothe kan zima ya vutomi with Portia H so na ndi zwone thi kasi mani makhuvela Grace vha khou swinwe ni ri kwala gandlanani ka khani ungari vali mingisero mina am kerekine ku hidzela le ka Facebook ku hidzumbe swinwe wena uri kwini nkarhi lowa hina vha khou iveta hi nghena ka timakata na wa ri karhi wa tshunela ndavani karhi mbuya no khlamusela ku hita vha hidzumbe na mani ka madamu ya namuntlha hi karhi hi vulavula hi timakata ta nawo naswona hita vha hi va hi karhi hi bula yini o hi burisana yini ka siku ra namuntlha hi nga se za hi fika kwalano hi lero risimu ri ta ri suka ka Esther M kumbe mani Esther M va ku i nawu wa swi tiva mingiselo ya mina ku loko ze hi tlanga risimu leri hi veta hi va hi nghenini straight ka timhaka ta nawu

0: re sumra kahle re ta re suka eka mani Esther M ba kho enawo 25 wa timinete ku bila hora le ya nungu tani loko nku tshembisile ku loko mize mutwa re simulere ya ra mani Esther le ra ra kho enawo subla ku iveta ya hengenile ka nungu no kolwa wa hina wa timhakata ta nawo o law talk kanziva ya vuto mina hi mina pusha h wa yingisele GCRFM nga rivali audio streaming ya hina www.gcrfm.co.za na so nga landelele ka Facebook page ra hina ka GCRFM nela ka TikTok hi hina GCRFM kumbe wula ku tshama na mina ka TikTok live ya mina ka Porsche H hi sweswo mingiseri wa mina wo iveta hi nghena makeni namuntlha hi ta va hi karhi hi tsundzuka leswaku vhiki leri nga hundza a hi karhi hi vulavula hi timhaka ta divorce so hi ta ya mahlweni hi karhi hi vulavula hi switandzhaku kumbe ti consequences ta divorce laha hi tshame na our law practitioner tatana mapasa PA va ta va suka ka PA Attorneys Inc. Riperile amukela ka GCRFM.
1: Riperile muhaxi hi xeweta na vayingiseri lava yingiselaka va ri kona hi karhi hi ku nawu i nawu hi kume u ri nawu hi ta wu siya u ri nawu na namuntlha muhaxi tanihiloko mi swi vurini hi ta va ha hangalasa timhaka ta swa nawu laha hi lavaka ku tlhantlha ku loko se vanhu lava a va rhandzana se va nga fika va hambana tanihiloko hi ku vulavuriwe hi yona aka vhiki leri nga hela se ku endleka yini i ncini switandzhaku leswi va ku kona ene swi hlayinyana mahaxi swi nga endleka mi kumana nkarhi wo hetelela wihi wondzoka hikwalaho ka ku swi tlhokovetsela but leswi ni lavaka vayingiseri va hina va swi tekela ngopfu nhlokweni i timhaka ta ku xo sungula loko vanhu va tekana va va nghene ka hi nga vula leswi vitaniwaka ku i vun'we lebyi byi langutiwaka hi sayiti ra nawu kumbe leti obligation to karhi se swi ta kombisa ku loko se va fanele va hambana swilo leswiya swi nga endliwa swin'we swi nga humelela loko se va tekanini naswona swi fanele swi ya endlekisa ku yini minkarhi yo tala muhaxi ku hi loko hi to marriage se wu va wu reache a boiling point hikwalano se hi vulaka ku a ka ha ri hava lexi vanhu va nga ta ndla yini va nga ta xi endla ku lunghisa vukati byo byebyo so laha ku va na ti-question leti va ko leti hi nga ta ringeta ku ti hlamula kwala ku fambeni ka show ya hina laha mi kumaka ku loko ku ri vanhu lava nga tekana va ve na yindlu lava nga yimaka swin'we va ve na movha lava nga xava swin'we timali leti nga le tibanki ku endleka yini hi tona ma swivona loko ku ri kumbexana mi kuma ku wun'wani wa vona a ri ku ndleni ka yini mi kuma ku a ku ri yena loyi a tirha lowun'wana a lo ti tshamela kwala kaya so andzhaku ka malembe lamo tala se ku fanele ku endleka yini hi luya mi kuma ku a nga tirhi loko se vanhu lava hambana ku hi nga tlhela hi vutisa na swivutiso ku lowun'wani ku nga va ku ri wayisati hi ka nyingi ku va ku ri munhu wayisati loko se ku hambaniwini wa claima portion ya pension ya munhu loyi a tekani na yena ke i mani loyi a fanele ka hlayisa vana i swivutiso swo tala leswi hi nga ringetaka ku swi basisa ka siku ra namuntlha kumbexana xin'wana mi

0: kuma ku muhaxi va tlhela ku na ku vutisa ku ku loko ku ri un'wana ka lava nga tekana a ala ku suka aka ndhawu leyi a ku tshamaka ka yona, swa endleka mi kuma munhu aka mina hayi la a ni nge suki a ni nge suki ta swi vona ku ku endleka yini, so hi ta va hi karhi hi swi hlamusela. So ni nga dyi ngopfu nkarhi muhaxi i ku xo sungula lexi hi faneleke hi xi tekela ngopfu nhlokweni i ku loko vanhu va hambana ka timhaka ta divorce, ti-consequences ta swilo leswi a va ri na swona kumbe switandzhaku swa swilo leswi a va ri na swona va swi hlengelete swin'we swi ya fika swi langutisiwa ngopfu hi ku ya hi ku a va tekanise ku yini. Loko ku ri a va tekane hi leswiya swa ku i xa mina xa wena, swi ta komba kahle ku kokwalano va fanele va avelana hi le xikarhi ka hinkwaswo leswi va nga swi accumulate hi nkarhi lowu a va tekanile, ma swi vona. Leswi vulaka ku yindlu liya ni nga yi kombisa yi ta fanele na yona yi tsemiwa hi le xikarhi, vayingiseri va mina va ta ku hayi no se loko ku tsemiwa yindlu ku endleka yini
1: yo tsemiwa
0: ivi ka hinkwaswo fanele swi tsemiwa hi le xikarhi. Loko ku ri malepula ku ta lava ku hlayelelaniwa ku lowani i teka yini i teka loyi a sala na yini, ma swi vona. So lexi endlekaka maxa i ku loko hi ku tsema hi le xikarhi hi laha ku fika ku kumiwa loyi vo ngo is an evaluator, hi ta swi teka kahle ku vuxaka lebyiwani hi lebyiya bya leswi vitaniwaku hi rito ra vadyanhlampfi va ku marriage in community of property. Kokwalano swi ta kombisa ku hi leswiya swa ku xa mina xa wena i 50-50 tanihiloko van'wani va swi vurisa tano. So swi ta kombisa ku swikweleti kumbe ti-benefits ti-liabilities kumbe ti-benefits leti ti nga va ku ti endlekini hi nkarhi wolowo wa ku tekana ka vo vanhu valavo swi ta kombisa ku swi sweswo swi ta aviwa hi le xikarhi. Hi yo mhaka yi ngo swi na nkoka ngopfu loko mi tekanini mi langutisa ku lowun'wana swikweleti swa yena swi famba kwini, hi ku loko se ku fika ka timhaka ta ku hambana loko ku fanele ku langutiwa ti-liabilities kumbe swikweleti leswi nga kona swi komba ku swikweleti leswiya i swa n'wina miri wambirhi, a hi langusi ngopfu ti-benefit ntsena hi langusa na ku laya se ku va ku lahleke yini leswi swi fanele ku sungula swi pfariwa before hi hetelela hi ku hi tekateka sweswi nga kona. So swi fambisa tano muhaxi ku ta fanele loko ku ri mi kumaka i timhaka ta yindlu xo sungula tiyindlu leti hi vulavulaka hi tona lava yingiseri va mi va ni twisa kahle a hi vulavuli hi tiyindlu leti mi kumaka ku ti makwe amakaya amakaya ni lava ku vula vo tala veri ku na le switandini mina ni twanga ku switandi hinkwako la vanhu va tshamaka ku ku switandi laha vanhu va eka mahlathi le ka hlomela leyi. So mi kuma kokwalano switandi sweswo muhaxi hambiloko ku ri mi kuma ku yindlu yaleyo mi yimake mi ri swin'we kumbe mi tirhise timali ta vukati byo byebyo loko se mi fambe hambana swi ta tika ku ndhawu yaleyo yi nga xavisiwa kumbe yi evaluatiwa hi ku ya hi ku mi fane mi avelani. Lexi endlaka ku va na ku nonoha kokwalano i mhaka ya ku tindhawu letiya ta le makaya ku hava leswi vo ngo i title deed, ma swi vona. Swi kombisa ku kokwalano loko ku ri hava title deed a ku na vun'winyi, a ku na loyi a nga vulaka ka n'wina vambirhi ku misava leyiwani ya hina hi yo mhaka yi fanele ndhawu leyi yi xavisiwa. Mi va mi nyikiwe leswi vo ngo i permission to occupy, meaning mo nyikiwa ntsena mpfumelelo wa ku endla yini wa ku tshama. A hi swona leswiya swa ku hi nga hetelela hi ku ndhawu leyi fanele hi yi xavisa. So a yi weli aka timhaka ta ti-settlement leti va kona loko se divorce yi fika makumu kumbe ka ti-consequences leti fikaka ti va kona after divorce a yi nge contestiwi, meaning ku yaleyo mi nga hi teka mi sungula futhi hala a tindhuneni ku no hi ku se hi hambanini hi ta lava ku laha ka permission to occupy hi twanani ku kumbexani hi na nkingha ya ku misava vhele yi le ka vulawuri bya n'wina tihosi hi le ku kotlombetanini. So kokwalano swi ya ka ku lexa permission to occupy xi va xi tsarisiwe hi maviti ya ma swona. Laha permission to occupy hi leswiya swa ku avukosini vo tala va swi vitana xikhokhorolo leswiya hi leswiya va ku nyika malunghelo ya ku tirhisa ndhawu misava liya hambiloko hi karhi hi swi tiva ku va nge pfuki.

0: no mimakini kombela semsuka hi la ku tirhisa misava hina a swi tala va mi nyika ku mi tirhisa misava liya mara mi va mi nga niki vun'winyi bya ku hetiseka ku va ku nga ri na title deed ka sweswo kumbe entitlement so loko hi vulavula hi tiyindlu leti simekiwaka kumbe ti makiwaka makaya a swi koteki ku hi nga hetelela hi ku ha ti ava hi minkarhi liya ya ku hambana kumbe ti wela ka swikhedzekhedze leswi hi vulavulaka hi swona hi minkarhi ya ku hambana kumbe ya divorce so challenge yi fika yi va kwalaho so tiyindlu leti hi nga focus-a ngopfu ka tona kumbexana tiyindlu leti vanhu va va ku va ti akini leti mi kumaka loko va hambana ku fanele ku voniwa pulani ku endleka yini i yindlu leyi yi fikaka yi ri ka ndhawu leyi ku nga na title entitlement ku u ta va ku ri title deed hi nkarhi wolowo a swi khataleki ku yi le mavitweni ya lowun'wana kumbexana ya hinkwenu ma swi vona swi ta kombisa ku ndhawu liya yi tekiwa yi ri ya n'wina mi ri vambirhi so kokwalano loko ku ri hikanyingi ku va ku na ti-option loko swi fika le makumu ku na ku un'wanyana a nga fika a ku okay hi ku hi owner 50% un'wana un'wana na 50% ya ndhawu leyi lowun'wana a ku no swi komba ku mina ni nga ku buy out ni ku nyika loko ku ri a ku ri yindlu yi ndla 100 rand mi kuma ku a va fanele va kuma 50 rand 50 rand lowun'wanyana instead ya ku a suka laha a ku mina ni ta ku nyika 50 rand hikuva wena yi fambaka kumbexana hinkwavo va ku no ndhawu leyi hi ta yi xavisa hi kuma 100 rand hi nyikana 50 rand 50 rand
1: okay
0: so but hi fika laha ka ku fanele ku evaluatiwa ku appointiwa ti-evaluators ku ndhawu liya yona hi yoxe yi durha ku fika kwihi hi swo swi endlaka ku hetelela ku tiveka ku value ya ndhawu leyi i yini ivi se vanhu va avelana ku fika kokwalaho so ku humelela hina futhi hi timali leti ti va ku ti ri kona hi minkarhi liya ya loko se vanhu va hambana a hi vuli ku vanhu va suka va tumbeta timali sweswiyani hi ku va kha va tiva ku haseni laha ku hambana na loyiwani lexi nga koho i ku eminkarhini ya sweswi loko hi karhi hi ku endliwa timhaka leti hi nga ti tsakeleki ku nga ta divorce vhele ta humelela wu boheka ku vulavula hi tona muhaxi mi ta kuma ku sweswi khoto yi lava na ku mitisa leswi swi vitaniwaku i ti bank statement veri ku na ti-disclosures ta ku kwalano loko ku ri na loyi a nga na income kokwalano i income ya yo tanihi kwini na ti-bank statement ta yena leti ti ta hi kombisaka kahle ku laya i va a ri na vutihlamuleri bya ku fika kwihi na le kwihi ku mintsengo leyi va ku yi karhi yi tisiwa khona a ku vi ku ri yoho leyi yi nga yoho because hikanyingi swa swika swekiwa swilo leswi mi kuma munhu a ku ano mina no ti tirha ku vekeni a ntiyisweni wa mhaka a hi swona hambiloko ku ri mi kuma lowun'wana ta swi tiva se ku avoid-a ku va na switori swa ku talatala ku ta submit-iwa ti-bank details ta vanhu lava nga ku hambaneni kokwalaho laha swi nga ta va swi kha swi kombisa ku loko va tekanini ti-income ta vona hi letiwani ivi then na ti-division ta vona ti ta va ti ri hi ndlela leyiwani meaning ku loko ku ri na ti-savings i ta hinkwenu swi komba ku ya ku avelanini loko ku ri na ni ta vhela ni katsa xikan'we na liya ya ti-pension ku loko ku ri mi kuma ku lowun'wana a nga tirhi ku tirha wun'wanyana se va hambana vanhu lava ku na mali liya yi accumulate-aka loko munhu a ri ku tirheni yi vuliwaku it's a pension interest minkarhi yin'wani yi va yi karhi yi fambisiwa hi ra ro karhi ni ta tala ku nyika example hi le ra mfumo ku nga GPF le va vulaka ku i government employees pension fund kokwalano va va karhi va online va facilitate timali ta vanhu ta ti-pension meaning ku loko munhu a karhi a tirha ku na mali yo karhi kokiwa ku yala ka GPF and mali liya hi ku ya hi nawu ya vukati ma swi vona so swi ta kombisa ku loko se vanhu va hambana mali liya ya pension ya calculate-iwa ku i mali munhu loko yi ri 2000 swi ta kombisa ku 1000 yi fanele yi ya kumiwa hi luya wun'wanyana ma swi vona vo tala va swi kwatela ku se yi lava ku ni tekela na mali ya mina ya pension leyi ni ngolo tirha malembe mo tala no loko hi nawu so loko n'wina mi ri ku tirheni malemala mo tala munhu loyi a ri hi ngo a tshame kaya a ri ku mi swekeleni a mi ayinela swi ta kombisa ku na yena a ri ku contributeni ka ku endla ku mi kota ku tirha hi leswi na wa hina wu langutaka
1: swona.
0: So a hi mali ya n'wina phese i share ya yena hi ku ya hi vukati lebyi mi nga nghenaka
1: byona.
0: So swi ta va kahle ku vanhu hi swi twisisa kahle swilo leswi, hi ku vo tala swi fika swi hi dhruvula more special loko se ku fika timhaka ta ku se vanhu va fanele va vanline va hambana. So hi yeleyo ya ku na yo pension yaleyo yi fanele yi aviwa hi le xikarhi ivi then lowun'wana yi ta sala kwale yi kha yi accumulate ku ya mahlweni ivi lowun'wana a kuma pay out ya yena hi ndlela yo yaleyo. So i ti-consequences tin'wana leti ni nga vulaka ku hi minkarhi yo tala ti va ti ri common ka vanhu lava mi kumaka ku va tekane in committee of property. Swi ta kombisa ku kwalano loko se va fane va hambana switandzhaku swa ku hi sweswo swa ku a hi tshameni hi swi tiva ku hi ta fanele hi langutisana na timhaka ta so. A hi vuli ku vanhu sweswi va vhelaka ku hamanmark hey a ni sure ku ku ta ndleka
1: yini
0: ma ni twisisa kumbexana a ni xavi yindlu na timovha but ku na tricky nyana leyi swi fikaka ku vanhu va ka hina swi twisisa kahle. That's why loko nawu lowu hi fanele hi tshama hansi hi wu hlela. Loko swi fika ka issue ya timovha hi leswi, movha wu tekiwa wu ri xikweleti maxa ndava hi famba swin'we na vayingiseri. Loko wu tekiwe wu ri xikweleti swi komba ku xikweleti lexi xi ta va maybe xi tekiwe hi mavito ya munhu wo karhi ka lava nga tekana ma swi vona. Ivi then loko swi fanele swi hakeriwa swi ta hakeriwa hi ndlela yaleya, but loko se munhu ku fanele ku hambaniwa hi la ku katsa movha lowu wu nga tekiwa hi mavito ya lowun'wanyana, ku na question ya ku sungula i ku movha lowu wa ha kolota ke. Se loko ku ri hi la ku swi ava swi va fair swi ta kombisa ku movha lowu hi nga wu endla yini, hi nga wu hakela hi ri hinkwenu ku wu va settled wu tshamisekini ku nga ha koloti se hi koho hi nga vulaka ku i wa la vukatini hi wu ava ku ringana. Kumbexana loko ku ri movha lowu wa ha kolota ku na ku mi kuma ku vanhu va twanana ku wun'wana na wun'wana loko ku ri i teke xikweleti hi vito ra yena a continue a hakela swikweleti leswiya swa yena lero ti-debts munhu un'wana na un'wana i ta ti balansela tona kwalani yi nga endliwa order yaleyo. Swi ta kombisa ku luya i ta sala na movha lowu na xikweleti xexi a sala a hakela na lowun'wana loko ku ri na xona xikweleti swi nga va tana. Kuma van'wani vo tala hi to vula ku vo swi twisisa ku a swa ha kote ku hi tshama swin'we a ku na ku holova loko ya kulukumba ku lava ku twisaniwa ku vava. Un'wana wa tshikiwa un'wana na un'wana a sala na pension ya yena ivi un'wana na un'wana i ta ti langutela swikweleti swa yena ivi ka tinhundzu ta le ndlwini hayisa ta teki yindlu na yona a tshami na vana. N'wanuna ya tshama leyi a nga vona mhani a nga vona mhani beauty leyi a tshama na vona.
1: Se leraro loko ku ri na ntwanano walowo swa pfumeleriwa hambi vanhu va tekanini in community of property ku vula ku a hi le ku holoveni movha mi nga wu hlayisa yindlu mi nga yi hlayisa hi ndlela yo yaleyo.
0: Swi tele ngopfu kwalani maxi mi kuma ku hikanyingi swi ta ngopfu ka ku loko vanhu va twanana mi kuma ku va tirha hinkwavo va swi vona ivi then loko va swi calculate va swi vona ku no loko loyi ni ya teka pension ya yena na hi ya teka ya mina swi vuya ndhawu yin'we ene na yindlu se vanhu va twanana ku na leswi hi nga swi vitanaka ku liya loko hi hlamusele ya ku ava hi loko ku ri hava ntwanano va swi vona. Loko ku ri na ntwanano hina hi deal-a hi mintwanano leyi vanhu lava va tekanini va hi byelaka yona ma swi vona. So swi va swi kha swi famba hi ndlela yaleyo. Loko ku ri hava settlement swi ta kombisa ku lowun'wana teka lepulo lowun'wana teka lepulo lowun'wana teka forok lowun'wana teka hi kha hi hlaya hi kha hi vekahle hi kha hi vekahle loko ku ri TV i yin'we hi nga hi ya yi xavisa hi kuma price yo swa fika mi kuma ku ku avelaniwa na malapi lamo hlantswa tindhixi ta vuhi hi minkarhi leyi a ka ha tsakisi nchumu a swa ha fana loko swa ha sungula. So but a ni ta ku leyiwani ku fika ku va awareness kumbe hi lava ku lemukisa vayingiseri va hina ku loko swi ta ka switandzhaku ka timhaka ta divorce hi leswo ke. Se ku na mhaka yikulu maxi leyi ni nga vulaka ku yi na nkoka ka hinkwaswo leyi hi nga fanelaka ku hi kongomisa kumbexana hi ka timinetse leti hi nga na tona sweswi hi ringeta ku yi tlhokovetselanyana i vana. Vana aka mhaka ya divorce maxi kuna leswi swi vulaka vana a hi nhundzu ya vukati a hi twani.

0: kahle vana ku va futhi vanwana va tlhava vula ku vana they are just blessings from God.
1: Yeah.
0: So loko se ku hambana wini a ku hambana una vana. That's why la ka maphepha manwina ma ku hambana ma divorce va ta lava ku twisa ku vana loko kuri va kona lava nga hansi ka malembe ya 19 mikungu hate yini hi vona maswo hika nyingi mikuma ku vanhu va twana ku okay vana va ta sala na mutswari wa isati maswo a ku tali ku va ku ri na ku holova ngopfu ka sweswo mikuma ku vo tala va pfumela sweswo ku vana va ta sala na mutswari wa isati but swi ta kombisa ku mutswari lowu wa xinuna i ta fanele a va vona hi ti-holidays hi ti-weekends na ku cheka na mitirho ya kahlekahle ku tshama na ku ti-parental responsibilities i swi swimbirhi swo hambana laha ha swi hambanisa vutihlamuleri henhleni ka vana byi a byi cinci ka vatswari hinkwavo mara ka ku loyi a fanelaka a tshama na vana full time hi koho hi fanelaku hi swi twisa ku okay vana ku fa ku endleka yini because a ni ma swi vona ku a hi nge kokelani hi vana ku fana na tinhundzu letiya tin'wana tanihiloko ni kombisini ku vana a hi nhundzu so ku ta langusiwa ku vana va nga va va hlayiseke ngopfu loko va tshame kwihi hi ku swa endleka mi kuma ku mhaxa mutswari lowa isati i nwa ngopfu i tlanga makarita a hi munhu loyi a nga responsible a nge swi koti na ku hlayisa vana so kokwalano mutswari lowun'wana a nga vula ku no lowun'wana mina a ni voni ku ni kombela ku vana va tshama na mina ivi hi hlamusela ti-reason so timhaka ta vana loko o za ku va na ku u nga twanani ngopfu ka timhaka ta vana ku na lava hi va vitaniwaku ve ri i ti-family advocate family advocate hi va kumeka minkarhi wo tala va na ti-office ta vona lava fikaka va assessa xiyimo xa vana background va tirha na ti-social worker so va hetelela va ndla report and va loko va interviewina ku va vona ku n'wana a nga va hlayisekeli loko a fike kwihi va ndla recommendation ya vona yi va phati ya timhaka letiya ta ku hambana ka vanhu hi ndlela yaleyo so ka timhaka ta ku maintaina that's one day ku tshama na leswa responsibility swa hambana nyana so loko ku ri vatswari havambirhi va tirha ku na mentality yin'wana hi faneleke hi penda kahle namuntlha maxi ku vayingiseri va hina va famba na hina va swi twisa kahle ka timhaka leta nawu timhaka ta maintenance a hi ta mutswari lowa xinuna ntsena
1: okay
0: i ta vatswari havambirhi ka vona
1: okay
0: meaning ku loko se hi hambana a ku na ku hi mhaka ku hi luya se hi yena a nga ndla ku hi hambana hi ya maintainaku no swi ya hi leswi vongo i ti-means kumbexana mani i kota ku fikelela yini ka ku sapota vana loko ku ri mutswari wun'we ka vona a nga tirhi ku nga va ku ri lowu wa xinuna kumbe wa xisati swi ta kombisa ku luya un'wanyana i ta va a karhi a teka vutihlamuleri ku nga va ku ri financial maintenance ku ri na swin'wana na swin'wana leswi swi nga swilavekonkulu swa vana swilavekonkulu swa vana leswi ni nga ringeta ku kombisa hi swona i swa tidyondzo shelter na mpahla na swakudya vana va fane hi ku ya hi vumbiwa bya hina muhaxi bya Afrika-Dzonga i timfanelo ta vona to teta hi yo mhaka ya ku hi ku vana hambiloko mo ta ka hina mi kuma vasa mina a ni kombela ku hi ya defender lava ngo va na xikombelo xa ku ni hlayisa vana leswi hi mi vutisaka xona i ku vana i va n'wina ke ivi mi ku ma tirha na va mi ku mi salela hi yini mi kombisa ku mi salela hi na lexi hi nga mi advyisaka xona a hi ku mi nga support i ku mi fanele mi maintaina hi ku ya hi leswi mi kotisaka swona na ku langutisa ku vana va lava ngopfu yini hi ku

0: ala bi sai state a si ko kwala lo gori kho tu ifike so na ko mtswaro lo wa sino na ile ku maintain then ku va na swe so hi ku hlamula ka liya ya ku i mana maintain ako vatswari ha vambirhi hi ku ya hi leswi va kotisaka hi swona kumbe va tirhaka na ivi van'wani va ku loko ni ti tirha ke yes xin'wana na xin'wana lexi munhu a kota ku xi endla i fane a maintain vana vana a hi swiharhi muhaxi a va beburiwa va tshikiwa hi ku va ta tihandlela hi fanele hi tlhela va hlayisa hambiloko ku ri hi hambanile hikuva vatswari va na leswiya swa ku loko se va hambanile va tirhisa vana as a weapon ku kokelaniwa hi vona so xitsonga xi tlhela xi vula xiku loko swiharhi leswikulu swi lwa lexi twa ku vava ngopfu i mabyasi so swi vuya kwalaya so a ni tivi ku ku ta fika kwala muhaxi ta va hi karhi hi famba swiyini kumbexana va yingiseri va nga va ri na swivutiso leswi va nga va ku va ri na swona kumbexana n'wina mi lava ku vekaveka ivi hi kota ku basisana muhaxi
1: okay hi sweswo muyingiseri wa GCR FM nkarhi wu tsutsuma wu karhi ku 10 wa timinete u nga se ba awara liya ya nkaye ha ri kona kwala ha dzumbe na tatana mabasa va suka ka PA Attorneys Inc va ri kona va karhi va lava ku hlamula swivutiso swa n'wina leswi nga na swona nambara liya i 060887 5942 060887 5942 nga hi khoma hi riqingho loko mi ri na swivutiso kumbe mi hi rhumela mikandziyiso ya n'wina tsundzuka leswaku muyingiseri u nga humi makeni mhaka ya siku ra namuntlha i timhaka ta divorce na switandzhaku loko u ri na swivutiso leswi u lavaka ku vutisa tatana mabasa mayelana na divorce kumbe switandzhaku swa divorce wa pfumeleriwa ku va u nga hi khoma hi riqingho ka 060887 5942 060887 5942 So tatana mabasa ku na mhaka liya mi nga yi vula ya vana na ku va na wu teka xiboho xa ku vana va fane va tshama na mani a hi ngo maybe vana vatswari hi vambirhi ka vona a va na problem yo karhi kumbe a va tlangi makarito kumbe hinkwavo va right na wu teka njhani xiboho xa ku vana va fane va tshama na mani
0: iya kokwalani muhaxi i xivutiso xa kahle hikanyingi that's why ni kombisa ku nawu na hi ku twisisa leswi ntumbuluko nga hi swona vana va hlayiseka kahle loko va ri na mutswari wa xisati so hambiloko mi kuma ku van'wani va swi teka ngopfu muhaxi mi kuma ku va swi challenge va ze va fika na le high court ku no na swi twisisa ku n'wana veri a nga tshama na mutswari lowu wa xisati but hinkwaswo leswi mutswari lowu wa xisati a swi endlaka na mina na swi kota loko vana na ha tshama na vona vana a ni swi kota mina ku va swekela ni va hlantswela se a ku hambana nchumu so kokwalani ku langusiwa kahlekahle ku langusiwa the best interest ta vana a ni ta ku lexi fikaku xi endlaku ku decidiwaku vana va ya tshama na mani ku langusiwa ti-interest ta vana mara hikanyingi va tala ku va va tshama na munhu wa xisati
1: okay
0: Yes.
1: Malembe ya vana ya nghenelela ka ku va na wu decide swa ku vana va ya va ya tshama na mani
0: yes that's why ni kombisini ku loko vana va ri hansi ka malembe ya 18 kokwalani hiko va ku topic ka mhaka leya divorce ku se ku ya endleka yini hi vana lava loko vo za va va na 18 ku ya henhla na le ka timhaka ta divorce a hi vakatsi ku vulavula hi vona because vanhu valava hi lava nga na vutihlamuleri so loko hi langusa loko vana va ri hansi ka malembe ya 18 hi laha hi fikaku hi lava ku layini nawu wu basisa kahle ku ka issue ya maintenance ya vana mitwanane njhani ka ku vana va hlayisiwa hi va tshama na mani mitwanane njhani hi swo sweswo
1: okay. Inkomu tatana mabasa swi twa leswinene ni la ku khumbisisa ngopfungopfu na mhaka ya ti-claims letiya mi nga vulavula hi tona swa ti-pension na swin'wana na swin'wana loko ku fane ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa ku okay let's say mina na n'wina ha twanana kumbe mina na munhu loyi hi nga tekana na yena hi nge le ku divorceni ha twanana ku yena u ri u lava xiave xo karhi ku nga ri hafu kumbe a ku okay ka mali liya ya pension mina u ngo ni nyika xiave xa so swa pfumeleriwa swo fana na sweswo ku nawu wu teka ku okay ka mali liya ya pension munhu a nga teka xiave xa so xo karhi
0: okay loko na hlamula yaleyo muhaxi i ku lexi nga kona ku va ku ri na timhaka

0: 50% liya iba ku yiri kona hi ku ya hi nawu 50% liya iba ku yiri kona hi ku ya hi nawu hi nge hundzisi ka yo hi loko ku ri hina hi lava swa le hansi ka 50% hi nga yi nghenisa ka settlement ku no mina hambi u nyika 30% ya mali yi nga ko a na problem mara hi nge hundzi aka 50% leyi munhu a nga entitled hi yona hi ku ya hi nawu swi va swi nga ha ri swa divorce sweswo
1: so ni ku na mhaka yin'wanyana advocate ya ku mi kuma ku munhu a ku se ku na malembe se a ri case leya divorce yi ri ongoing mi kuma ku van'wani va teka malembe mo tala mo hlayanyana sweswo swi va swi vangiwa yini na ku divorce yi tala ku teka malembe mo fika kwini ku yi va yi hela na ku swi va swi kha swi vangiwa yini.
0: Okay, hikanyingi divorce yi va ku ri so much ku va ku ri na the consequences kumbe leswi swi va ku swi ri kona laha swikhedzekhedze leswi nga kona vanhu mi kuma ku va na mabindzu van'wana eka vukati bya vona va na swi swo tala leswi mi kumaka ku a swi koteki ku swi setliwa hi ku olova wun'wana u twisa ku no the opposed divorce mo ni kombisa so loko vanhu vambirhi va hambana ku na leyi hi vulaka ku it's contested divorce ku na uncontested divorce so uncontested divorce yi nge teki nkarhi wa ku leha just because luya un'wana a nga nikangi na ti-reason ta ku wa oppose masiwa so kokwalani yi nga teki nkarhi maliya ya opposed ta kombisa ku ku ta va kha ku fayiliwa maphepha maloyara ma njhekanjhela hi tin'wani ta ti-reason leti ndlaku ku yi teka nkarhi kumbexana mi kuma ku wun'wanyana a nga kona ka laha Afrika-Dzonga ve le ku communicateni maybe ku nga va ku ri electronically mara mi kuma ku swi vangiwa hi ti-reason ta ku hambanahambana but loko yi ri opposed hi kona yi fika ku yi hlwela nyana but yona hi yoxe hambi yi ri opposed a yi fanele yi va yi teka at least 2 years kumbe year and a half kumbe less than a year but swi ya hi ku role yaleyo loko mi yi teke mi yisa a high court yi nga ha teka nkarhi wo leha ku tlula lowu ni nga wu vula because role ya le high court kumbe ku nghena high court mi yingiseriwa swi teka nkarhi hi ku ku va na ku ri na swikombelo swo tala leswi mi kumaka ku vanhu hi ku hambanahambana ka tindhawu va kha va tisa swikombelo a high court ku lava ku twiwa se ti-date ta le high court ta hambana na ti-date ta le ka va magistrate court because ti-date ta va magistrate court ti va ti karhi ti angarhela hi nga vulavula hi Giyani ku vanhu lava nga kusuhani na le Giyani vo va pfunekaka ka khoti ya le Giyani se loko hi vulavula hi high court hinkwenu hi ku hi lava ku ya Polokwane mi kuma Polokwane jurisdiction yi khavhara na kokwala Giyani se swi ta kombisa ku hi tele loko mi langutisa ku Polokwane eLimpopo hinkwayo high court leyi nga va ku yi ri na yona ePolokwane na Thohoyandou mi kuma ku se ku ta va ku ri na kwetlembetana hi mhaka ya ti-date hi nga ha kuma date ta le kuwa ta ku finalize so ku va ku ri issue yaleyo.
1: All right. Nkomo advocate i munhu wa timinete ti nga se ba awara liya ya nkaye wa ri ka GCR FM ka nongonoko wa ndzima ya vutomi mina hi mina Phosha H ni tshame na advocate Mabasa PA va ku ta va suka ka PA Attorneys Inc hi le ku vulavuleni kumbe ku burisana hi timhaka ta divorce. So advocate ku na ku munhu a ka mhaka leya maintenance yi vulavuriwile a khoto ku munhu u ta humesa mali yo karhi so loko munhu a tikuma a nga landzeleli minawu yaleyo hi swihi switandzhaku swa ku ka munhu a nga landzeleli minawu ya maintenance kumbe a nga hakeli.
0: Okay, loko ku ri mi kuma ku laha ka ti-divorce order leyi kombisaka vanhu va hambanile ku katsiwe na mhaka ya ku maintenance ya vana yi ta va ivi munhu a nga xo sungula munhu waloye i ta va a ri in contempt of court meaning ku i nyadze xiboho xa huvo and it's a criminal offense ku va munhu a nga tekeli nhlokweni xiboho xa huvo lero kumbe ku ta rhanga ku endliwa inquiry ya ku why munhu loyiwani a nga koti ku fikelela leswiwani ivi se i ku hetelela ku tekiwa xiboho mara loko ku ri mi kuma ku a swi kombise kahle ku munhu loyi u le ku tirheni o tshika ku nga ha va munhu waloye mi kuma ku na prison term a nga yi ku hi kumeka a nyadze xiboho xa wo.
1: All right. Inkomo advocate hi xinkarhana xi nga sala loko vanhu va lava ku mi kuma mi kumaka mi ri ka xiyimo xa kahle xa ku va mi va siya na ti-details

Ka

0: Rand, Golden Circle 250, VIP 800, Cooler Box 50 Rand and Sene, Matikiti, Makumi Kakati, Akumpi Tiki, Kama Wama Beans, Rabala Babu Sagata and Purulu, Mama de Sangan Sandra Hova Wad Africa Foundation, Eka 071-206-8804. My Sangan de Goda, Yatangan of Langa, Josh Shonga.
1: She never disagrees with the Lata. She had carried a lot. She had a film. I think a thing for the internationalities of Lucia Kerouake.
2: Inkari. Well, so Malia in Asupalo, I wearisa. Inkari. Well, so Kulungisuana Aquas Tresuasa Maspala. Inkari. Well, so Kuban Vanya and Downley Paseke. Nalisa Lelekeke. Inkari, wala sokuba akiba hina wati tekela suboho. Inkari, wala sokuba tirala mfumba maspala wati tirala ba aki. Inkari, wala sokuba hivote la vandu laranga endaka leswaku lesu umelela. Inkari, wala sokuba hivote la Freedom Front Plus. Vote la VF Plus, hiti fota uguri. Inkari.
1: Shimna mi disolusi anzelata, shia hakeru nevanda. Nashona chisa RFM, alisike telepati yina yi. Inkanta nationalitizo, nishia hakeru mweke.
3: Iswa sumingise wa GCR FM nkari seni ikumembiri kubile ikumembiri wati minete kubile awaralia ya nkaye haadzumbe swingwe mina na wena kana ngono kwa nzima ya vutomi kasilo kukurumina imina poshia H ntala kubula leswa kure H lia yiyimele hlungwani ningwa zinjiwa hlungwa vukosi sono maileza so ita ba itshame kahle bula ita rihanyo tani hi loko u switiva mingiseri wa mina kuri wa vunharhu un'wana na un'wana mina na wena hi va hi karhi hi tshamile hi karhi hi dyondza hi timhaka ta rihanyo so ka vhiki leriwani kusukela hi ti 12 ta October ku ya fika hi ti 20 ta October ku va ku ri World Bone and Joint Week so hi yo mhaka namuntlha hi ta va hi karhi hi va hi burisana na Hlulani Often Nkuna loyi a nga physiotherapist ya hina loyi a nga ta va a karhi a hi dyondzisa hi timhaka kumbe vuvabyi bya arthritis loko ni lava ku ku tivisa hi ku koma muyingiseri leswaku Hlulani Nkuna i mani i qualified physiotherapist loyi a nga na experience ya ku hundza 11 years u thwasile hi Bachelor of Science in Physiotherapy eUniversity of Limpopo Medunsa Campus hi 2014 u tirha eka private practice ya yena eIlimi a Limpopo laha a pfunaka vaaki na muganga leyi nga kusuhi lava va hlaseriweke hi arthritis ku va va kamisiya kumbe timasele na ku pfuxelela lava nga hlaseriwa hi stroke na swin'wana swo tala ahe Mr. Hlulani amukela ka GCR FM
4: ahe muhashi khensa ku amukeriwa hi tala moxa wa ta va yingiseri hi pfukile ni pfuxela wena
3: hi pfukile
4: yeah
3: so hi nguveta yi nghena mhakeni kumbe mi sungula hi ku hi byela hi timhaka ta arthritis ku arthritis i yini i vuvabyi bya njhani
4: okay namuntlha tanihileswi ku nga kwala vhikini ku nga xikarhi ka masiku ya World Bone vhiki ra kona ri sungule kusuka hi ti 12 ku lamisungunaku ku ya fika hi ti 20 ku ta va ku ri nkarhi wo lemukisa hi ti-joints na marhambu swa kwala misaveni se leswi ngetetani hina hi nga ti-physiotherapist na van'wana lava tirhanaka na swilo leswi yelanaka na sweswo i nkarhi wa ku hi lemukisa rixaka hi mavabyi lama talaku fambisana na marhambu kumbe mahlangano ti-joints so namuntlha hi ta va hi kha hi vulavula ngopfu hi arthritis tanihiloko ni ku ri mavabyi lama khumbaka mahlangano ya miri kumbe ti-joints ku va ku ri umbrella word like rito rikulu ri angarhela mavabyi yo tala so mara leswi nge tetani hina hi ta vulavula hi mavabyi ya nharhu under rona lera arthritis ni pila tolovelekanyana kwala ka rixaka ra hina So kuna osteoarthritis leyi nga tolovelaka ku as OA, vanhu va yi vitanaka OA. Ku va ku ri ku cinca ka ti-cartilage kumbe ti-tissue tin'wanyana leti nga kwala ka mahlangani or ti-joint. Swirho leswi talaka ku swi khumba i matsolo, tinyonga kumbe ningo ti-hips, nhlana, na swandla, swikokolo na makatla kumbe na le ka mikondo nkarhi wun'wana. Leyi talaka nkarhi wo tala munhu wa kona a twa a loko a pfuka rampundzu u kuma ku wa oma, swirho swa yena swa tika ku ololoka loko a va a zama ku pfuka ku phaphama. And then ku va na ku vava loko ku nga ri ku ka normal. Nkama wun'wani ku va na ku hisa kwala ka ti-joints, and then nkarhi wa ku pfimba nkarhi wun'wanyana. And leswi talaka ku hi kota ku yi hlawulekisa hileswaku leswiya swa ku tika ka ku ololoka joint swi ya swi hangalaka loko dyambu ri ya ri kha ri xa. Munhu u ta u va a kota ku a nga ha no ti olola ku olova ku tlula loko a ra haxa nampundzu or loko a ha pfuka kusuka a laha a ta va ka tlele kona. And then ya vumbirhi hi nga vulavula hi rhematiki, loko ni tirhisa rito rhematiki laha ku zama ku vuyela ka tanihileswi rixaka ri tivisaka swona, se yi vuliwa i rheumatoid arthritis. Leyi kama wo tala hi liya ya ku masocha ya miri ma hlasela miri hi woxe, nkarhi wo tala swi va swi kha swi langutane na ti-tissue leti nga ka ti-joints ta munhu. Laha swihlawuleriki swa kona hi kama wo tala hi kuma ku munhu wa kona i ti-joints leti va ku ti hlaseliwini i le ta ka mavoko or ni ku swandla or te le ka mikondo. Hi tala hi ku vona nga ka joint ku ndle nga ku kova na xibolwani nga ku ka ku na karhandzawula, ti-joint ti sungula ku lose shape ya tona ku tiya hi ndlela yaleyo. Like u na tsandzeka ku khotsa or ku petsa, swilo swo sweswo sungulaka swi affectiwile. So nkarhi wo tala ko va sweswo swa ku miri wu fika wu va na mistake wu kuma wu ti hlaserile hi woxe. Ya vunharhu yin'wanyana leyi nga va ku yi tolovelekini swinene i gout. Gout hi loko ku emirini wa munhu ku tala uric acid crystals, so tiya hlengeletana eka joint yo karhi. And then nkarhi wo tala ti-joints leti ti va ku ti nga toloveleka ku hlaseleka hi leya xikun'wani liya madoko tikun'wani letikulu. U kuma nkarhi wo tala munhu wa kona xi ve xi oma, xi ve xi freezer, xi hisa, a xi khomeki, munhu a va tsandzekana ku wa fa a nga a ka kota ku famba or ku kandziya hi nenge walowo. And then hambiswiritano ya khoma na letin'wana ti-joint to fana na ti-enkele kumbe tsolo, but laha ku nga tolovelekanga kona hi le ka swikun'wana. So mara loko swi tetano a swi kahle ku vanhu va nga kuma va ti-diagnose hi voxe. Loko swi kha swi endlisa swihi swi ti-arthritis teti tinharhu ni nga ti hlaya, munhu loko a twa tsolo or a twa joint ya le ka enkela beta ku i diagnosis yo karhi hikuva maybe va hlaye kun'wana. Hi kotela ku tsundzuxa ku swi kahle ku va tihlanganisa na vativi va swa rihanyo va kota ku kuma official diagnosis yi kota ku treat-iwa. Hi mhaka ya ku nkarhi wun'wanyana swa endleka ku nga ri arthritis leswi munhu a swi twaku, hi ku nkama wun'wani ku na structure swo karhi kwalaha mirini swi ngo tshuka swi vavise hi something, swi nga va swi pfimbise hi swin'wana, ku nga va ku ri na ti-tendon ti nga tshuka maybe ku na ti-basitis, ku na swivabyavabyana swo talanyana sweswi swi hambanaku. So ku na nghozi yo munhu a nga kuma a kha a ti-diagnosa a gina a lava na ku ti tshungula hi yexe. So swivangelo kumbe ni ngo ti-risk factors leti ti talaka ku ti nga vangela vuvabyi lebyi. Ku na leswo tala vanhu va talaka ku vula ku arthritis yi khoma vanhu lavakulu ntsena. So swo fana sweswo hi leswi hi lavaka ku lemukisa swona ku hayi a yi na age ku fika kwalano, swi na ntiyiso but a hi ntiyiso lowu heleleke. ti arthritis leti leti nga hlayisa swo 3-4 ta kota ku ti nga khoma vanhu hi ku ya hi malembe ya vona hi ku hambanahambana kusuka ka lavatsongo ni vula lavantshanyana and then na ku fika ka lavadyuhari. So kama un'wana swi ya na hi ku mi huma ka family ya njhani. Nkarhi wun'wana hi ngo vulavula na hi ku van'wani va overweight vanhu miri ya vona yi va yi kulu ngopfu, ti-joints ta vona ti tsandzeka ku ti nga kota ku rhwala miri luwa kumbe weight liya vona. Munhu la nga tshama a va na ku vaviseka kusuhani na joints, kama un'wana hi ku va na ti-accident ta timovha, ku biwa, ku wa, kuma ku ri mi ve na ku tshoveka kusuhani na joint, like rhambu ra n'wi ri pe tshoveka, mi va mi ri ka risk leyikulu ya ku mi nga tikuma mi ve na arthritis leyi fanaka na osteoarthritis. And se yona yi vuliwa post-traumatic hi mhaka ya ku se swi va swi kha swi ta hi mhaka ya ku u tshame u vaviseka eka nkarhi wo karhi. Swi tele swiyimo swin'wana swa rihanyo leswi nga vangaku arthritis. Hi nga ta ka hi nga swi heti hikuva hi kha hi swi hlawulekisa laha moyeni. A hi fanelangi ku sola vanhu hi ku arthritis yi na swivangelo swo tala. U langusa munhu hi veta hi decide ku loyi i na xiwona hi mhaka ku hi leswiya swa so na weyiti or hi mahanyelo mo karhi. Swi tele swilo leswi nga vangaku vuvabyi lebyi bya marhambu. And then swi hlawulekisi kumbe ni nga ku ti-sign na ti-symptoms leti hi kotaku ku hi nga vona hi tona ku munhu loyi na a nga va a ri na arthritis. Tanihileswi ni nga vulaku ni kongomiseka letiya tinharhu ti nga toloveleka ni ta swi hlaya hi ku angarhela. Loko va twa pain ka ti-joint leyi vuyelelaku kumbe leyi nga hundziki for nkarhi wo leha, swi endla ku hi hleketelela ku munhu loyi a nga va a ri na arthritis. And then ku oma kumbe ku tiya ka joint or mahlangani, leswi hi swi vulaka ku stiffness, ngopfungopfu na mixo loko tanihiloko ni hlamuselini. And then na ku pfimba eka yona joint yaleyo. Munhu un'wana kama un'wana a nga twa a tikeriwa hi ku famba. Like ku famba swi twa like ti hikuva tiswa ni nga vula ku ti-joints ti tikeliwa hi ku petseka or ku loloka. And then ku kandziya kumbe ku khandziya switepisi ku ndla mintirho yo tala ya le mutini or ya swi vitanaka ti-activities of daily living, u kuma ku se va tsandzeka hi ku swin'wana swi lava mavoko ma va ma affectekini, munhu fanele a kota ku timbexa, ku tihlambisa, ku tihlantswela na ku tiswekela, u kuma ku a swa ha koti ku khoma. And then loko van'wanyana hi vona hi ku va chava ku muva, ti-movement ta vona ti va ti ri limited. Loko a feni maybe munhu a ya nenge wa yena wu loloka, kuma ku se a wa ha loloki ku fika makumu. Loko ku ri yena a wu feni wu petseka, a wa ha petseki ku fika makumu. Ni u nyika swikombiso hi nenge but swi nga endleka na le ka voko hi ndlela yaleyo, u kuma ku na joint yo karhi. Loko ku ri ritiho na ro kuma karhi a ha petseki ri fika makumu, a ra ha loloki ku fika emakumu hi ndlela yaleyo. And then hina tanihi va physio for rixaka le ra hina hi kota ku va pfuna hi swo hlayanyana. A hi hina ntsena hi kotaka ku pfuna vanhu lava va nga na mavabyi lama arthritis, mara namuntlha hi ta va kha hi kongomiseka ka swa physio nyana. Xo sungula lexi xi nga na nkoka ngopfu i ku endla therapeutic exercises. And then therapeutic exercise na yona yi lava munhu a va a consulting, because a hi ntlangu yin'we yi ringanaka vanhu hinkwavo. Swi lava ku prescribe-eliwa ti-exercise ta kona hi ku ya hi leswi wena i va ku i kha i kombisisa swona. Hi ku ya hi leswi loko i kamberiwini swi nga ta va swi kha swi kumekile eka xikambelo xona xexo. So therapeutic exercises ku va ku ri ku tiyisa misiha na ku antswisa flexibility. Na ku kotisa ku balansa kahle na movement for vanhu valava nga affectekiwa hi swiya hi sweswo. Yo nyika xikombiso tanihiloko ni vuleni ku swi tele leswi swi nga va ku swi vangelekini emirini wa munhu. swin'wanyana i ku hunguta pain kumbe pain management hi nkarhi walowo ka ti-joint ti va ku ti affectekile. And then va kota ku endla sweswo hi ti-modalities to tala ta vona leti va nga na tona va nga ti dokotela. Va kota na ku endla ku joint yi kota ku resta mara yi kha yi tirha, munhu a kota ku ya mahlweni. Va nga va tirhisa swilo swo fana na tibandichi, splint or swa ti-brace sweswi swi xavisiwaku. Va nga kota ku va prescribe-ela or ku va kombisa ku va nga xava kwini, mara va kota ku va tirha or ku ya mahlweni na migingiriko ya vona hambiloko ku ri na ku vava, hikuva ku vava loko ya ku ta va ku hungutekile. And then ku na leswin'wana va pfunaka hi swona i functional rehabilitation. Tanihiloko ni hlamuseli ku van'wana a va ha koti ku khandziya switepisi for xikombiso, van'wanyana a va ha koti ku famba va fika ka ndhawu yo karhi like distance yo karhi. Ku timpexa or yini leswi swi kotaka ku swi va va na quality of life ya kahle. Hi kota ku hi va pfuna hi ndlela yaleyo, va rehabilitator hi ndlela yaleyo na ku tirhisana na van'wanyana vatirhikuloni lava va kotaka ku va yisa mahlweni quality of life ya vanhu va hina. And then hi kota ku na ku va dyondzisa hi condition leyiwa. Nkarhi wo tala lexi hluphaka hi loko i khomiwe hi mavabyi i nga koti ku ma twisisa ku i mavabyi ya njhani. So loko mi kote ku mi nga kota ku consult, va kota ku no mi hlamusela mavabyi ya mina ku i mavabyi yo suka kwini ma ya kwini. Lexi nga kona i ku vhele mavabyi ya munhu ma hambana hi ku ya hi munhu un'wana na un'wana. Un'wana na un'wana na leswi a nga ta va a kha a presentisa swona or leswi a nga ta va a ri na swikombiso swa swona. Se hi kota ku va dyondzisa hi ku ya hi leswi va nga ta va va endlise swona, ivi va kota na ku oloveriwa na ku amukela condition ya vona ku va kota ku ba ya kahle na yona. Hi ku swo fana na ti-arthritis i swilo leswi swi nga swa chronic, a hi swilo swa ku hi ta ku swi tshungulekini swi herile. Se leswi hi nga ta kota ku tsundzuxa vayingiseri ku va nga endla yini i ku sungula maybe ku endla vutiolori. Leswi i swo kombisanyana ku i yini switsongo va nga swi endlaka ku avoid ti-arthritis leti ti avoidekaka. I ku endla vutiolori tanihiloko ni vuleni ku van'wanyana va nga va va cause arthritis ya vona hi ku va va ri na miri lowukulu or ni ngo overweight. Va nga kota ku va kota hi va advisa ku va hunguta nyana miri hikuva va va ri ka risk ya ku va nga khomiwa hi arthritis. And then ku cincacinca ti-position loko va tshamini, va nga tshami ngopfu hi position yin'we. Kuma ku nkarhi wun'wanyana joint yo karhi yi rhwale weight liya ya munhu nkarhi wo leha. Ku na lomu mintirhweni lomu kuma ku na ku munhu ivhe a tshamisa sweswo kusuka hi 7 nampundzu until ku ya ba voma 3. So nkarhi wolowo ma swi imagina ku ka laka nhlana ku ta va ku kha va ku endleka yini, ku obviously weight leyi hinkwayo yi vuye ka xisuti. Se swi vula ku i vekeni ka risk ya ku i nga ha no tshuka i tikisela marhambu ya wena hi ndlela yaleyo. Ku na ku i nga ya for ka ti-pharmacy nkarhi wun'wanyana for ti-pain leti nga hungutaku nto mimirhi leyi nga hungutaka ti-pain. A swi kahle ku vele ti-pain medication ta xavisiwa tindhawini to tala, but hina a hi ta lava ku tsundzuxa vanhu ku a va yi ka loko ku ri va lava ku xava kunene a va yi ka ti-pharmacist na lomuya ku nga ku vula ku self-medication over the counter. Va nga kota ku va pfuneka etiphilisi ta ku ti nga kota ku hunguta ti-pain. Mara hi nkarhi wo tala a hi encourage ngopfu ku vanhu va relya ka ti-pain medication hi ku ti na nghozi ya ku vanhu va nga va addicted. Mi kuma ku se a va ha koti ku va nga va titwa va ri kahle loko va nga nwangi tiphilisi teto. And then I should compare to the it means not effects about Vajilizua. Someone in Gavanda, she's some lean already to look on can some set Allah Xungulin. Kunalus, we are Ali Bango arthritis, Kumbavan Lava Gul. Fena. I'm Tiso, Tiso Akona Eku Navansa. Na wona vanga kumbeka hi vuvabyi bya arthritis. Yin'wanyani yelaka ku u na arthritis swi va ku i fanele u vheta u tshika ku endla ti-exercise. A hi ntiyiso ku na ti-exercise leti i ti endlaka ti kotaka ku nga endla ku pain ya wena yi va relieved or yi hunguteka swinene. Xikulu i ku va i vona lava nga na vutivi bya kona ku nga vatirhi va swa rihanyo. Yin'wani ku vanhu va ku loko a twa joint pain swi vula ku hayi ni na arthritis. Hayi a swi vi swi ri tano ku na swo tala swi vangaku swi va swi humelela ka joint ku nga ri arthritis. Ku na swivangelo swo tala tanihiloko joint yi ri na swirho swin'wana handle ka marhambu ntsena. Ku na ti-tendon, ku na ti-muscle, ku na ti-ligament, ku va ku hina hi ntolovelo wa hina hinkwenu vantima kumbe nguva Afrika hi tolovele ku i misiha. So ku na misiha kwala ka ti-joints leti nga va ku affected hi swin'wana na swin'wana swa kwala ku hanyeni mara ku nga ri mahlangani lava nga vaviseka or ti-joints. So swa kahle ku va hambana na ti-meets letiwani i ku va tihlanganisa na va swa rihanyo loko va sungula ku va swi twa ku va hleketela nga ku swilo swa vona a swi holi a swi tikombi ku hola hi ndlela yaleyo. Muhaxi ni kombela ku for sweswi ni nga gimeta kwata.
3: Alright, i khensa swinene Mr. Nkuna. Ku na timhaka letiya ta ku vanhu va ku swakudya swo karhi swi vangela arthritis. Mi nga kandziyisa ku xana i ntiyiso sweswona naswona hi swihi swakudya leswi mi kumaka swi nga hetelela swi vangele munhu arthritis hi ku hambanahambana ka yona.
4: Hi vutivi bya mina muhaxi ni kombela ku swi vula swa ni tivi ku ri na swakudya leswi swi nga khosaku joint ku yi va na arthritis. Yes, tanihiloko ni hlamuselinyana ku ti-risk factors va kona ku nga va yini. So loko no ku kumbe ku nga va na swin'wana swo fambisana na swa swakudya hi loko maybe hi nga vulavula hi ku munhu i khomiwe hi arthritis hikuva a ri overweight.
3: Okay.
4: So sweswo hi nga vulavula hi ku maybe a dye swakudya swo karhi leswi swi nga kotaka ku n'wi ngetelela weyiti ya a henhla leswi emakumu ka swona swi nga ta swi ya vanga arthritis. So ku va ku nga ri swakudya direct swi nga cause arthritis a ni koti ku tiva ku ndzi va ni mihlamule kahle.
3: Hayi mihlamule kahle swinene hi ku minkarhi yin'wani ku na khale a wu twa vanhu va ku loko i dya ngopfu nyama i ta khoma hi arthritis kumbe loko i famba ehenhla ka ti-tiles u ta khoma hi arthritis. So a ni lave ku vhele ku mi hi hundzisa tanihi munhu loyi a tirhaka hi swa rihanyo mi hi hundzisa kwalano na vayingiseri leswaku va swi tiva ku swakudya a swi vangeli munhu arthritis.
4: Tanihiloko ni hlamuseleni ku ku na ti-arthritis tinharhu. Ku na ya leyo fana na gout. So, loko no kombisa hi swakudya ni nga kombisa hi red meat. Red meat ni vulavulini ku gout yi nga va yi vangiwa ku tala ka uric acid crystals ka joint. Nyama liya hi rhandzaka yo oxiwa liyani yo tshuka hi yona yi talaka ku yi nga ngetelela uric acid. Even then munhu a sungula ku rila hi joint pain. Swin'wanyani i swin'wi ni nga ku mabyala tibiya na ti nga va ti ngetelela ku munhu a nga va na risk ya ku a nga ngetelela uric acid ya yena swi heta swi ya vanga gout. Yes.
3: Okay, inkomo swinene. Kumbe mingo byela vayingiseri lava va nge hina hi nga tsakela ku va hi karhi hi khumbana na n'wina, kumbe va hi karhi hi ta ku va hi karhi hi lunghisa timhaka ta rihanyo ra hina. Loko mi ri ka xiyimo xa kahle xa ku va nyika ti-details ta n'wina kumbe kumeka xinjhani, va nga mi kuma njhani, va nga mi vhakela njhani, a ni tivi loko ve mi le ka xiyimo xa kahle.
4: Eka nkarhi wa sweswi hi kumeka a Elim. Hi le ka medical center ya Dr. Baloyi. Ni nga va kombisa ku hi le ndhaka Elim Crash. Ni nga kombisa ku hi le ndhaka Elim Crash. And then tinumber phone ta hina hi nga kota ku ti nyika kwala moyeni. I 0838 467 1794 1794. Yeah, banga tlhanganisa na hina hi kota ku hi va pfuna cause vanhu lava nga va va ri kona ka community ya le ya hina ya Giyani lava nga yingisela sweswi na vona va nga kota ku va nga hi khoma amoyeni kota ku hi va pfuna na ku va kombisa ku va nga ya kwini kusuhani cause nkama wo tala a va tiva va tirhi kuloni va hina.
3: Alright. Inkomo hi sweswo mingiseri wa GCRFM tatana Nkuna kusuka ka Nkuna HO Inc ku nga physiotherapist ya hina, hi khensa swinene ku va mi karhi mi hi lemukisa kumbe mi hi dyondzisa hi timhaka ta arthritis.
4: Ni khensile muhaxi, ni khensile ku va mi nkarhi ni kota ku ni dyondzisa rixaka hi vuvabyinyana lebyi bya marhambu.
3: Inkomo swinene, va na madyambu lamanene. Iswa swimingiseri wa mina nkarhi se wu tsutsuma vukarhi wu yisa le ka 15 minutes ku nga se ba awara leya khume, leswi vula khumela na wena hi ta va hi karhi hi hambana ku nga ri khale, kambe a ndzi nge ku siyi sweswi ha dzumbili loko ku ve mina mikandziyiso kumbe mina vutivi byo karhi arthritis lebyi mi nga lava ku ngetelela maamukeri wa ku rhumela nkandziyiso ka 0608875942. Kasi mingiseri wa mina tsundzuka leswaku u nga humi emhakeni a hi yeni karhi hi vulavula hi leswi swi nge le ku vulavuriwa kumbe nhlokomhaka ya siku ra namuntlha. Hi ta va hi karhi hi gimeta wa vunharhu ro saseka ka ndzima ya vutomi na mina Phosha H u nga rivali ku rhumela kumbe u tirhisa audio streaming ya hina ka www.gcrfm.co.za. u tlhela u hi landzela le ka Facebook ka GCRFM ni le ka TikTok hina GCRFM. Loko ku ve u tsakela ku ni landzela mina kumbe ka TikTok ya mina hi le ka Phosha H, u ni yingisele u ri kwi ku antswa muyingiseri wa mina wo saseka va ku hi swin'we ni ri kwala ka homu 14A Ishmael B. Ha mi vona Ishmael B tlhela hi khensa ku va mi hi yingiserile mi dzumbe na hina ka siku ra namuntlha ka vunharhu ka wa vunharhu wo saseka. Van'wani va khume njhani muhaxi, i hlayisani ni yingisele ni ri Cape Town aphero. Inkomo hlayisani kwele Cape Town, ni tshemba ku ri makarhi ma hlayiseka na maxelo ma kwele ma ri karhi ma ti mi hlayisa hi ndlela yo yaleyo. Ni ta va ni karhi ni ku siya kambe ni nge ku siya u ri wexe, ku na mutirhikoloni loyi a nga yima la kusuhani ku ta yisa mahlweni na nongonoko lowu landzelaka. Ni tanihiloko ni vurile ku u nga chavi ku ni byela ku mingiseri wa mina u ni yingisele u ri kwini kumbe u ni yingisela ku antswa u ri kwini. La ka Facebook vonani Nkuna a ku hi swin'we ni ri kwala homu 14A mani voni va vula mina. Inkomo mani voni hi khensa ku va mudzumbe na hina. Xixonge Mzimani a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makoxa. Inkomo kwala ka Makoxa ni tshemba leswaku ma pfukile. Fanuel Manganyi

0: la inkomo inkomo swinene se se brenda ka simani emakhubele labo duma vaku hi swinwe ni ri lagiyani section F emugangeni wa rivoningo inkomo mani khubu mani makhubele inkomo kasi vutomi xa valala aku hi swinwe ni ri kwala risinga view thank you a khensa swinene kwala risinga view kobza wa ka gaza aku hi swinwe ni ri laka makoxa inkomo laka makoxa kobza kasi nail spread chabana aku hi swinwe ni ri kwala ka xigamani inkomo inkomo swinene timen mathe aku hi swinwe ni ri kwala risinga view ikomo swinene kube ku va na mikandziyiso yo suka ka wena miyingiseri wa mina u nga yi rhumela yona ka nambara ya 060-887-5942 a hi twi nkandziyiso lowu
1: mahe mahaxi wa minongo hi na hi ku yingisela ku antswa ni ri kwala ka mapoko kokwana wa dyona na ku hlula dango
0: inkomo kokwana wa dyona na ku hlula la ka mapuve hi khensa swinene ku va mi yingiserile hi tshemba leswaku ma hlayisekile naswona mi pfukile 060-887-5942 a hi twi miyingiseri
2: ripelile mahaxi ni miyingiseri ni kwala ka kokatomi laha i junior khosa ka kokatomi tata danko
0: danko junior la ka tomu hi khensa ku va u tshame na hina hi khensa swinene kasi miyingiseri laha a ku hi swin'we kwala ka xikukwani i kokwani makapuli inkomu kokwani hi khensa swinene ku va mi tshame na hina a khenselela ka wona miyingiseri u nga tshama na hina kolomu u nga kona u nga rivali kasi mundzuku hi ta va hi tlhela hi vuya hi nongonoko wa hina wa youth talk so ka nongonoko wa mundzuku tanihiloko swi tiva leswaku i nkarhi wa swikambelo hi ta va hi karhi hi dyondza kumbe ku revisa maphepha yo karhi ya xikolo so u nga rivali u byela na van'wani mi byela va makhelwani kumbe vana kumbe lava mi va tivaka lava va nge le ku tsaleni ka swikambelo leswaku va va va karhi va dzumba na hina ku ta ku ri va kota ku dyondza kasi a hi jiki emavhengeleni GCR FM the voice of the nation mina hi mina Phosha H n'wazinjiva
3: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chino wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079-292-3334 Skytent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
4: Hope Forward Africa Foundation yi ku tisela Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival hi 19 December 2026 nkarhi e 6 o'clock ni madyambu laha ku ta va karhi ku tlangeliwa 75 years combined of Xitsonga Legacy twana line up ya ha ri ndzeleni tshame ri ndzeleni leswi hinkwaswo ta va swi karhi swi humelela a Sesolomani Stadium kasi mathikithi general 100 rand golden circle 250 VIP 800 cooler box 50 rand ntsena mathikithi makumisa kahle a compete ticket kama wama bins raba laba busake talentiro lo mama te hlanganisa na Hope Forward Africa Foundation eka 071-206-8804 a hlanganeni kona kya tlangela mundanga bya Xitsonga
5: Tikwemu xa bolo jikelele lava i va borhu va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special low stark than 50 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,300 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters nienda 51,600 nuku bora kutula kulu mga 51 mitara hiku pila na tangi uchela mati water filter li inga tawa yuri la mga na tangi ikele ukanlegela hii pressure pump leshe kata na installation kukubore la mati mitara i 300 rand rand, 3 meters till casing i 2500 rand. Transport i mahala. Loko winika custom u kuma 2500. U nga ifonela kumbe WhatsApp eka 0627924318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.
4: Shibasa Funeral Services lay. It's so sad lay kwa taku mpfuna loko mhlangane na khombo ra ku vamisiwe le nrondzo wa nwina. Eka plan A, o hakela 220 nwiti lay cover ka wena na vanhu va 14. La akuna joining fee kumbe age limit. Naswona u yima 3 months ntsene vanga se ku tirhela. Kasi va ku tisela tent 100 wa xitulu, decoration ye le swilahlweni na swo timula tona. 200 rand a time, grocery lay endla ku 3500. Va ku tisela na hatch na the family cars na coffin stand. Va tlhela va ku endla na death certificate. Vaku tekela na mufi vaku veka e storage ya vona. Kasi loko u nga lahlele hi vona vaku nyika 4700. Kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena. Loko u nga lahlele hi vona vaku nyika 5200 rand. Kasi la akuna joining fee kumbe age limit naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela. Vaku tisela tent 100 wa xitulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula tora e time ya 200
5: na grocery ya 3800.
4: La va tlhela va ku tisela na mobile fridge, hash na the family cars. Va ku endlela na the certificate. Va ku tekela na murhandzi wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona. Va kumeka eGiyani Alimdev Buildings, office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo. Kasi mi nga tlhela mi va kume na le Bankstown aposweni. Kasi eka Mukwakwayila a Pakulosi Makwala complex va kona na le ka Maphalle R81 a main near taxi rank nakona va kona. Mi nga va fowunela sweswi eka 071-554-9757 071-554-9757 kumbe 015-101-0151 015-101-0151 eka email i admin@shibasa.co.za neleka TikTok na Facebook bakona Shibasa Funeral Services.
6: Shibasa Funeral Services.
0: Isa swimingiseri wa mina nkarhi se u teka u hiteka u hisa le ka 5 watt minute ku nge se ba awara liya ya 10 kumbe sweswi i mune wa timinete yinge se sa nghena ka awara liya 10 leswi vulaka mina na wena hi veta hi va hi ka hi gimeta kwala mingiseri wa mina ni khensa swinene ku va mina yingiserini ni khensa na n'wina mi nga ni rhumela timessage ta n'wina na wena mingiseri u nge ri perile muhaxi solanga mavasa la ka bode hi swin'we danko na khensa na ku va mi tirhise nambara liya ya hina ya 060-887-5942 ku va hi karhi va hi rungulana kumbe hi burisana eka yona muyingiseri a ku hi swin'we hi ri la ka thomo i mhana hlulani gezi inkomu mhana hlulani hi khensa swinene ku va mi tshame na hina kumbe mi hi yingiserile 060-887-5942 hi loyi muyingiseri a hi rhumela nkandziyiso a hi tweni
1: inkomu mihaxi na mingise ya kuphe nambara ya dokodela wa ti arthritis ni kombela please manimesi
0: inkomu manimesi kasi babuye va hinika nambara ya vona va ku 0834671794 va ri 0834671794 ni ta tlhela ni yi phinda futhi va ku 0834671794 hi khense swinene mingiseri wa mina i madyambu lamanene mi ta wusa kahle loko ku ri mina ntombi ya ka Zinjiva n'wahlungwani n'wa sono ni ri ni gimeta kwala i vurongo lebyinene hi loyi rivoningo a ta a ku khensa leswi ntsinini inkomu

R150. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika R4,000. Plan B R4,500. Plan C R5,000. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku claim-a handle ka swipimelo. Ntsena u

0: Yeah, loko lomsaka ro kona hi lwa ngo 10:10 iba gariswa kahle la ka awara ya 10 eka madamba sikura na mutla mani kanikori ka kahle risimura kahle swinene mani swa kahle kamba profita vaka gaza album ya kona vele erisenga loyiwani ka nuni ka kahle title track ya kona vele vaku ba profita vaka gaza hi ndlela yona yale ka ni vani karini mbona kahle kusuka tindawu ta ku hambana hambana la minga kona vele mkami ku hayi se ufikile mfana loyiwani ka impela senifikile swikuta vele taba ikha hi famba kahle mina na wena eka madyambu ya siku ra namuntlha ni khese swinene pushia h loko a vi na wena kusuka le ka awara ya nhungu kumbe ku ta fika kahle awara ya 10 eka madyambu ya siku ra namuntlha ka loko se ni va ni ri karhi ni fikisa xisweswo ni va ni ku nyika kahle nongonoko i tale mbilwini eka madyambu ya siku ra namuntlha na siku ra namuntlha vele papila ri kona leri nga ta va hi karhi hi ri tlhuvutsa eka madyambu ya siku ra namuntlha ka kambe siku ra namuntlha vele swi tikomba hi nga ku ni na ta va ni ri na vayeni eka madyambu siku ra namuntlha hi langusa kahle papila ra kona ku ri ri va ri yima yimise ku yenike leyi nga ta va hi ri karhi hi yi tlhuvutsa loko se hi ta va hi ri twile ku ri swi va swi endlisa ku yini swi kutaniya ka vanhu lava ni va yimerile hayi se swi tikomba hi nga ku se va fika hi ndlela yona yeleyo ka leyi nga ta va hi ri karhi hi vona ku ri xana ke papila leriwani hi ta va hi ri karhi hi swi fambafambisa ku yinike hi ndlela yona yaleke mo njika so hi nge se hi ya kahle ka papila hi ta vuya kahle hi vona ku ri papila ra kona vhele ri ta va ri karhi ri swi fambisa ku yinike.
1: Hope for Wide Africa Foundation yi ku tisela Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival hi 19 December 2026 nkarhi e 6 o'clock ni madyambu laha ku ta va karhi ku tlangeliwa 75 years combined of Xitsonga Legacy. Twana line up ya ha ri ndleleni, tshame rindzelini, leswi hinkwaswo ta va swi karhi swi humelela Asasalamani Stadium. Kasima Tikiti General 100 Rand. Golden Circle 250. VIP 800. Cooler Box 50 Rand and 10. Matikiti Makume Kakate a compete ticket. Kama wama beans Rada laba go second and tiro low. Mama de slangani sanwa Hope Award Africa Foundation Eka 071-206-8804. Ay slangani ni kona Kia tlangela kunanga Josh Shitsonga.
2: Rula kame hleketo kukumeka ntsena loko joine arimarovela funeral services joina namuntlha ivu tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a yi tona

0: Mighty Wings. Wish Shoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlo kwenye shako. Hivuisa varanzo wa mwina kusuka e Joni. Hivu wise limpopo mahala. Harma Robela Funeral Services. I take the chance.
1: Kumacha technology shiku tineta eko swina hina Visaba mkwayo jikele Enjisere ega audio streaming Ya www.gcrfm.co.za GCRFM Hirito Rasham
2: Ya, ibu isa iso vele karo agona Magume mbire mbire 1-7 So wala tzene soa kume kombo tzene atimine tsebe gari iso gase awara Ya kume ibile Atle kutakari ito weka ingena gase hito Kushana kipa pila rasigura na muta Rivari yimise kuyenike And then anda kaso iso vele Vyenu ba minilaba nwa imirili vele Aisiba fikili Tamayri kari hii chuka chuka kaba Logo minane eto kutlanga voice note And then wana wata etele laba ngera nyana Banyana mabala ingwe And then na wena tani mingi sir Tawakari ufusenda gase voice note Laka nomboro 060-8875-942 ibe kare hitwa kurushana ke wena uri yini eka makale hiva ika hi balavula hi yona eka madyamba sikora na mutla hi leri one papila ra kona ri ta hindlela leyi wani
3: le mahashi na vayingiseri va GCRFM xikan'we na vuyenzi bya n'wina mina ni sisi leyi a tswariweke hi 1985 ndzi tshama kwala giya ndzi na nuna loyi a ndzi tekeke ndzi kume ndzi ri na n'wana wun'we wa mfana malembe mambirhi lama nga hundza mina na yena hi katekisiwile hi n'wana un'wana wa mfana leswi swi nga endla leswaku a ti tivisaka hina a ni teka tanihi nsati wa yena ivi hi twanana ku rhurha hi ya tshama swin'we eka xin'wana xa switambi leswi tivekaka kona kwala Giyani eka vukati bya hina a ku va na swiphiqo ngopfu swilo hinkwaswo swi tshamisekile mara swimbirhi swinharhu swi koho leswi minkarhi yin'wanyana swi hi vangelaka swiphiqo lembe leri hi nga ka rona ra 2026 ku ve na swihoxo swimbirhi swi nga humelela laha tanihi n'wansati laha hi tshamaka kona mati a ma humi kahle ni ve ni endla swihoxo xa ku rivala pompi ni nga khiyanga endzeni ka yindlu laha mati ya nga huma ivi ya tata yindlu nuna wa mina hi tilanji u tala ku ya a kaya a ya dya laha a nga kuma leswaku endzeni ka yindlu ku tele mati uya a ni fowunela a ni byela leswaku yindlu yi tele hi mati ni ve ni huma ni ya kaya ni ya ni ya lunghisa timhaka leti a ti ri kona u fika a ni chinghela swinene tanihi n'wansati na ku va ni pfumale vutihlamuleri ni vuye ni akiseta leswaku ni endle xihoxo tanihileswi mati ya nga humeki minkarhi ya ku tala swi tlhela swiphinda rin'wana ra masiku laha mati ya nga tlhela ya endla swoho ya huma ya halaka mina ni nga ri kona na mina loko ya kaya u fika a kuma leswaku mati nakambe ya humini ya le ku halake u ve a ni fonela leswaku ni tsutsuma ni ta a kaya loko ni fika ni nga se chika na le movheni u ndzi rhuketerile swinene laha hambi ya mina yi nga vava leswi a ni rhuketerisa xiswoho mhaka leyi a yi ni khomangi kahle swi endle leswaku ni titwa ni nga khomekangi kahle laha ni nga teka xiboho xa ku teka tibege ta mina ni ya karhi kwavo eku fikeni aka mina ekaya nuna wa mina a nga swi tivi leswaku se ndzi fambile mhaka yo vava hiliwa a nga ni landzangi kumbe ku fona a vutisa leswaku ni kwihi hikuva loko hi hlangana a gating i swi vonile leswaku a ku ri na swilo leswi a ni swi tekile swi tikomba swi huma andlwini ku heleni vhiki ra sungula ra mbirhi ra vunharhu ra vumune ku nga ku hela ka n'hweti ni vona a nga ni vutisi ku ni nga va ni ri kwihi kumbe swin'wanyana swo yelana na swoho ni vuye se mina ni horini lava ku tlhela swi ni tikela ku lava ku tlhela ni vutise van'wanyana va ni byela ku tanihileswi ni nga hlongoriwangiki ni fanekele ku tlhela ni n'wi fowunerile a nga khomangi foni n'wi sendela meseji ka WhatsApp a hlaya a nga hlamuli ni n'wi byela leswaku a ni lava ku vuya ni n'wi sendela SMS a nga hlamuli a nga endli nchumu handle ka ku hlaya a swi tshikisa sweswiya ni ke ni teka xiboho lexi a ni ri ku advisiweni ka xona xa ku va ni tikuma ni karhi ni ya le kaya hambileswi se a ni nga vitaniwanga hi mpela ku fika ka mina le kaya swilo swi ve kahle nuna wa mina a nga ni hlamulangi hi heti mavhiki mambirhi hi nga ri ku hlamulaneni ku ve ku fika nkarhi a ku ya eka workshop a Polokwane laha a fambeke eku fambeni ka yena timhaka tibihini laha loko a vuya for n'hweti leyi a ni nga ri kona na leyi ni nga vuya hi yona mavhiki mambirhi a yi khumbanangi a ku humelangi nchumu u te loko a vuya Polokwane ni te na n'wi hlanganisa a ku ni nga teki nchumu movheni wa yena mila mina yi vavini tanihileswi a ni tolovele ku n'wi landza kumbe ku n'wi hlanganisa eka swoho sweswo ni vuye ni teka xiboho xa ku landza swilo hambileswi ni nga byeriwangi ni fike ni pfula bag laha ni nga kuma leswaku ku na swo tisirhelela swa vaxinuna leswi endzeni ka swona xin'we a xilo sala eka leswinharhu sitikoma ku swimbirhi swi tirhini a lowu tsangi nchumu marambilo ya mina yi vavile swinene. Endzhaku ka swona vhiki leri landzelaka ni te loko ni pfuka nampundzu tanihileswi ni nga munhu wa ku exercise no tsutsumatsutsuma ni ye ni ya kuma endzeni ka bini leyi ni talaka ku ya yi cukumeta ta ha ri mpundzu ni kuma leswaku ku na nayiti ya insulence liya va ti tlhavaka vanhu lava nga na chukele. Ni ti vutise leswaku ya yini, hikuva a ni nga tivi nuna wa mina a ri na vuvabyi bya chukele kumbe swin'wanyana. Mhaka leyi ni lave ku vutisa loko ni fanela van'wana va ku nga vutisi nchumu yi tshikisi sweswo leswi ni va va ku hileswiwani a ku na nchumu leyi swi nga ni byela swona. Yi ma ni n'wi byela ku eka tin'hweti ta ntlhanu leti nga vuya hi tona endzhaku ka loko hi rivalelanini mina na nuna wa mina hi hlangane ka nharhu ntsena, laha ni nga swi tiveki leswaku problem yi le kwini hambileswi hi nga ri ku holoveni. Ni pfuneni leswaku xana ni endlisa ku yini, ni n'wi confronta nuna wa mina hi timhaka leti ni ti voneke tanihileswi ni twaku ingaku na safara eka timhaka ta le kamareni. Hambileswi eka leswin'wanyana ni nga vulavulaka ntiyiso a ku na lexi ni safaraka hi xona malo loko ni nyikeni leswiya swi nga hi holovisa swi tikomba swi hundzile, mara sweswi na swiphiqo xa pfuri ni kume leswaku ku na swo tisirhelela mara mina na yena ku sukela loko nkarhi walowo a yi tshama hi hlangana swi va kahle. Again ni kume injection leyi tikombaka ingaku wa ti tlhava swa chukele ene mina a ni tivi nchumu hi timhaka leti. Ni vutise van'wani va ku ni nga n'wi vutisi mara na swi tsakela leswaku vayingiseri va GCR va ndzi pfuna leswaku loko xiyimo xi ri hi ndlela leyi ni endla yini. Mi ta ni khomela ku lehisa mbilu ya mina na vukati bya mina a swa ha tshamisekanga. Inkomu.
2: Alright, okay. Loko ri papila hi vi karhi hi ri twa kahle eka madyambu siku ra namuntlha ka leswi vulaka ku ri sweswiwani va ta va karhi va hi chukachukelanyana rona ka va hi belanyana mavala ya yingwe before ni va hi kha hi teka kahle tiqingho ta n'wina la ka nomboro 060 8875942. Munhu va amukela ka handle ka ku dya karhi ku se loko u langusa nkarhi wa kona vhele imakumembirhi mune ntsena timinetse va karhisiwa kahle awara ya khume yi bile ri perile.
4: Ahe mi pfukile guyu.
2: Hina hi pfuki swinene ngoko.
4: Na siku ra kahle a ku hisa lahani.
2: Ah, swinene ngopfu a ku hisa swinene ngopfu lahani.
4: Loko ku ve ni yindlu a hi na xigwitsirisi wa swi fila ku ka hisa man.
2: Yeah.
4: No ni khensa ku amukeriwa na ku amukela vayingiseri va GCR FM i kokwani Ngoveni. Se hi fikile na vubyeni.
2: Yeah.
4: Ku lava ku vulavula timhaka ta ku hi lunghisa leswi nga onheka.
2: Yeah.
4: Hi tsundzuka swinenenene leswaku nongonoko lowu wa kulisana na madzolonga ya rimbewu. Hambi ku ri timhaka ta marhandu i timhaka leti karhataka swinene aka siku rin'wana na rin'wanyana kumbe aka vutomi bya hina ku na swo tala swi nga ku humeleleni. So na papila lera namuntlha ri na swimusana swi nga ku humeni swo yelana na madzolonga lama nga tikuma ku ma humelerile and mata hi nga ku hayi mi nge humeleli mara loko se swi ya makumu swi fika swi humelela swi tele swihi leswi mi fikaku mi kuma ku swa contributor hi nga swi tekeli nhlokweni. So papila ra namuntlha ri kahle ri straightforward ene leswi swi vavisaka sisi leswi a swi ta vavisa un'wana na un'wanyana mani va ri vona hi 1985 a va fika laha misaveni vatswari va tani n'wansati a ku tswariweni ka voho va tshame va ya vukatini byi va tsandza va vuya na n'wana wa mfana se va kumana na nkulukumba loyi sweswi namuntlha a nga va teka va va n'wansati swi vulavula ku va vitaniwa mhani swimanimani. So le vukatini lebyiyani va vula leswaku va na n'wana loyi a tikombaka ngaku na malembe mambirhi kumbe manharhu laha se vukati bya vona byi nga tiyisiwa tanihileswi va tshamaka na nkulukumba loyi. So va tshama kwala Giyani ka tin'wani ta tindhawu ni xo ku vo xikukwani kumbe vo risinga va ri leti tivekaka kumbe vo bodebi. So tin'wani tetiya ta ku dumadumanyana. So va ri vukati bya vona byi kahle swi tikomba hi nga ku vona na nuna wa vona va tirha laha ku nga va na swihoxo leswi nga endlaka ku va na nkwetlembetano wa miehleketo. Rin'wana ra masiku va ri ve entirhweni va nga timangi popi endzeni ka yindlu swi tikomba hi nga ku endla vona yi kahle. So nuna va kombisa ku loko a ya alanjini u tala ku ya kaya a ya dya. So u ye kaya a ya a ya dya loko a fika a kuma ku yindlu yi tele na mati a fonela ndzi ta va tivisa ku hayi haleni swilo xiyimo xibini va ya. Tanihi vavanuna ha swi tiva ku mahanyele ma hina manjhani hambi ku pfala mpopi i responsibility ya mani mara anyway swi boha hi hero xa n'wansati.
2: Yeah.
4: Ivi a ngheneriwa n'wana wa vanhu a kopiwa stereke laha a nga tisola swinene ku ni endle xihoxo ku va ni tikuma ni siye mpopi ni nga timanga a koropana na mati lama a tlhelela ntirhweni swi te swi phinda kambe rin'wana ra masiku tanihileswi ku nga ndhawu leyi mati ma nga humeku a rivala kambe ku tima mpopi swi phinda mati ya halaka swinene. So loko ma halakini hi ndlela liya nuna a ya kaya a fika kuma ku yindlu yi tele na kambe ra mbirhi.
2: Yeah.
4: Se mhani yi kombisa ku yingeza hi chika na le movheni loko va hi foyinerini xi kupa stereke xi kupa mbilizi hi vava hi hi decide kahle kahle ku kota swi leswi ku ya kaya ivi yi famba yi nga cacuwangi kumbe yi nga hlongoriwangi hi munhu
2: ka vanhu lavambirhi ku la ku twisisanyana swin'wana hi va kha hi famba swin'wa
4: ya
2: kahle kahle loyi se a kupiwaka loko kupiwa mani
4: ku kupiwa lowa n'wansati
2: hi lowa n'wanuna a kupiwa
4: n'wansati ku i nge tshiki tipayipi ti nga pfariwanga
2: ivi lowa n'wansati a lava
4: ivi a lava teka swa yena swi loko a xi n'wi kupile siku leri ivi xi nga n'wi hlamuli xi n'wi tshika teka tibega famba ku hela vhiki ro sungula ra vumbirhi ra vunharhu loko se kokela mune i n'hweti hinkwayo va nga ri ku vulavurisaneni ku nga ri na nchumu a ha ri ka vona so u kombisa ku sesi se mihleketo a vuya ka ti-senses ta ku hayi mani rimbamu ra mari kona na ri lava laha a foni a xi nga khomi foni a senda WhatsApp xi bluetooth xi nga hlamuli a ku SMS xi nga hlamuli a pfuxela xi nga ndli nchumu mbilu yi nga yi hlangi se a lava ku tiva ku lexi nga a xi ndlaka i ncini a vutisa van'wana va ku famba i nga byeriwangi ku na loko u famba a wu ngo lo caciwa ivi a dela teka xiboxo xa ku longaloka swi swa yena a tlhelela le mutini anyway loko a fika hayi xi nga n'wi lwisi xi n'wi tshika a nghena mutini wa yena va tshama mara u kombisa ku mavhiki mambirhi a va nga vulavurisana tanihileswi a va ha kotelanini mara ku ve ku fika nkarhi lowunkulu kumba loyi a fanele a ya ka workshop a Polokwane se a lela a famba a ya Polokwane se mhani va vutisa ku a swi tikomi ka ku se hi rivalelanini loko nkulukumba luya a vuya va ndle leswi va swi ndlaku masiku hinkwaswo swa ku hlanganisa nuna se loko va yi hlanganisa nga ni hlanganisi i nga teki nchumu laha movheni mbilu yi vava hi kala a va swi tolovelanga se loko xi nghena ndlwini va movheni vona loko va pfulapfula tibege vo fika u kuma ku andzeni ka bege yin'wanyana ku na swo tisirhelela swa va xinuna se loko va pfula bokisi va kuma ku ha ku sala xin'we swimbirhi a swa ha ri kona se mbilu yi vava tanihileswi yi nga xihlangi ku humelele yini hi ku mina se ni na 2 weeks ni ri la kaya a va ni khumbi no ni khumbi vole lava ku va ya ka workshop va fika va kumana bazela kwahala ka workshop na so loko va ha tshamise xisweswo va kombisa leswaku loko masiku ma kha ma famba i munhu wa ku jimajima mani laha va pfuke nampundzu va ku va ya ku jimeni mara lexi va nga xi endla va lave ku huma na phepha leri ra thyaka ra le binini se loko va pfula va fika va kuma ku na injection yo titlhava swa chukele so swi va vilerisa hikuva a va tivi mukhalabya va ri na chukele
2: vula ku mara reason ya ku munhu a pfulapfula bini a ha hlulela i yini
4: hi nge swi tivi mikwembe ya vanhu a yi fani van'wani yo ku rhuma yi ku khoma kwalano swi humelela loko khoma yi kuma ku swihi swa swi lava swi kwalaya se loko va pfula va kuma that injection va ti vutisa ku ya yini ku a va tivi nuna a ri na probleme evuton'wini bya vona anyway va tiva lava ku n'wi confronta timbilu tibanana va n'wi tshika loko va vutisa vakwanyana va ku no i nga n'wi vutisi n'wi tshikisi sweswo so swi va hi ndlela leyo mbilu ya vona yi vava so mhani va kombisa ka tin'hweti leti ta mune leti sweswi va nga vuya va nga nga na mukhalabye va nghene kamareni kanharhu se mhaka leyiwani yi va nika nkelinkelo wa mihleketo ene swi boha ku va conclude ku i mhaka ya leswi ya va ka swi vona swa injection liya so va kombisa ku va lava ku pfuniwa ku xana nuna va n'wi confronta kumbe va n'wi tshikisa sweswiya na mhaka leyi a yi le ku va nikeni ka ku rhula
2: ya xi twala kahle xitori lexi xi twala kahle swinene xitori lexiwani se mi ka hi bela kahle riqingho la ka nomboro 060-8875-942 hi va hi karhi hi fambisa xisweswo ka hi va hi karhi hi twa ku ri xanaka n'wina mhaka leyiwani mi ri mi yi tekisa ku yini mi yi twisa ku yini yi fikisa ku yini tindleveni ta n'winaki mi ni rhaka hi jikanyana kumbexana hi ku then loko hi vuya hi ta va hi kha hi ya mahlweni kahle ka hi va hi karhi hi mi tekisa xisweswo
5: Hope Forward Africa Foundation yi ku tisela Dr. Joe Shirimani and Dr. General Muska Music Legacy Festival hi 19 December 2026 nkarhi i 6 o'clock ni madyambu laha ku ta va karhi ku tlangeliwa 75 years combine of Xitsonga legacy twana line up ya ha ri ndleleni tshami rindzeleni leswi hinkwaswo ta va swi karhi swi humelela a Sesolomani stadium kasi mathikithi general i 100 rand golden circle 250 vip 800 cooler box i 50 rand ntsene mathikithi ma kumeka kahle a compete ticket ka van'wamabindzu lava lavaka ku seketela ntirho lowu va nga ti hlanganisa na va Hope Forward Africa Foundation eka 071-206-8804 a hi hlanganeni kona ya tlangela
2: Alright, okay. If we say so, go long sa karwa kona vele makumembere kaya tsena timina tsebe kari kongo makahle awara ya kume nga se ba awara kahle bishana awara kume ngwe ya ibe kari ku amkela kahle lukuru kwa ku enjoy na ka kongo makahle ka awara ya wumbere lukuru papila hai se meritu ili kahle shunene se mga ibele kahle tukungu laka nomboro 060-8875-942 ibe kari ibula bulaka mua antiku ntaka rinteka labo wanika riperi nwa mkiri jisar FM
4: Mara kokwani mathe kahle kahle mhaka leyo tima phayiphi i responsibility ya mali ya lo wa n'wansati kumbe ya hina hi ri vambirhi
6: ya lo wa n'wansati swi ri yena a salelaka swi ri masiku hinkwawo ya salelaka manje u rivala masiku u riva ku zaku ku kambe loko a ri n'wana ntsongo ke
4: ya
6: loko a ri n'wana ntsongo a fane a buwa leswiya swo ku na ku a nga dlayiwi. Se yena u buwa hi marito ivi a tlha a teka goza yena a teka goza a famba a ya kaya a nga hlongoliwangi
4: swi vulaka xi n'wi bini hi marito loko a za a longa tibege a xi tirhise sweswa n'wimiku nkhavi halaya ka n'wana a swi tlula na nkhavi leswi
6: a xi n'wi kupili a xi n'wi kupili inga kono swivona
4: leri
6: yenle va ri kha lesita xita ki kupa iye xa fita ku kupa mavona mati yela hi mati hinkwako lou ivi a teka goza yena a famba a ya kaya
4: ya
6: a ti nyika masiku lama yena a lava ku wona xisele xi hita lexi ku ri xoxo
4: ya
6: a za a kuma se xi tlhava na nayiti ya high blood hi mhaka ya yena i mhaka ya yena u suki xi nga
2: a mara a ni a hi swi tivi ku hi yena a tlhavaka kumbe i munhu loyi a ri na yena na
6: a hi ngo ya yini ya high blood musa
4: leri ya chukela
2: ya chukela
6: ya chukela
2: ene masiku va ku chukela loko ro ze ri fika ra ona
6: ra ona Terimpile mhaka ku u sale a seketa a gcina a nga ha yi timhaka yena a za bandluka a ya kumeka se a ri na leswiya swa swijumbani leswiya a nga swi tolovelangiku.
4: Heyi mara yi ponile loko a za a kuma leswiyani a fane a tsaka ku mukhalabya va ka hina va tisirhelela lomu maka kona.
6: Kavuwa yena wa nandziha kavuwa yena gaba dibai kavuwa tsakisa ditali. Ngiwuma ni famba ni ku ni a pulukwani loko ndzi ya vuya ni ku u nga wu khomi movha wolowo. A dilwi na yena mara loko mi yingisela mahiswa. A dilwi na yena do n'wi ebele ka leswi yena nga hi tiswona.
4: Katikati a do n'wi byela ku le movheni ku na swilo famba vona.
6: Ivi yena
4: ya.
6: Yi teka yena u nga khomi nchumu kwala movheni.
4: Ya.
6: Ndzi hambana na yena ndzi nghena ndzi yena hi mbiti a ku hi ku ndzi tolovele ku hlanganisa
4: na ya ni ya vona
6: ndzi hi ze leti ndzi cross-i khale leti o ka nga swi woxe mara mani loyi wena u na mbiti drawula ene a nga yi vonanga hi sungula kona loko a kota ku tlhelela le a nga sungula kona ku ri a huma a rhwele beke ndzi nga n'wi hlamuli nchumu a sungula ku kombela ku rivaleliwa tanihi mhani a ni hi le ka dona laya
4: ya
6: hi le ka dona a yo nghena hi bati yo n'wi rana se na yena mhani lowu wa ha ri na problem yin'wana ku ku loko o ka a nga ti a nga tshami hasa gonda xiteve a la danyamisa minenge ka dona hiswo leti n'wi ba a ndzi n'wi bihi nyipi a ni a ndzi n'wi byeli ku a ndzi ha n'wi rhandi hi ku loko mi langutisa ka masiku lama manharhu ku na xikoweto xo karhi a nga lavi ku swi vona mhani loyi phela laha ku nga ri ku kunene ku na xigiya ku na swihloka ku na mabanga laha ku ha banga wo vanhu wo nomo na swiendlo swa leswi yena nga swi endla hi ndlela leya kona kulu mina ndzisandi ndzihisa leswiwani ndzihisa leti o fane mhani loyi a tshamiseka kahle a swi vona a pfumela ku ri mati wo nhili
4: mara sweswo kokwani mati i pfumele khale ku ri endle xihoxo xa ku va mati a rivele mpupu that is why mi kumaka nkarhi wun'wanyana ni ri kahlekahle responsibility ya ku khoma mpupi pfariwa i ya mani ene na hina vanhu va xinuna nkarhi wun'wanyana ho fanele hi pfa hi ya hi ya ringetela because se misa loyi a fanele a swi vona ku nsati wa mina i munhu wo rivala na ku mpupi a hi pfariwanga
6: se maloko wakwani hi ya mhani a fanele a va na responsible ya ku kambe loko ni ku hlatswiwa kambe loko ni tlela tindhichi ni tlela ni hlantswini kambe loko ni tlela ku na ku ri mati le xawarini swi nga endleka ma hi ye a nga na vutilamule kupeleri a jaratini
4: ya yindlu ya mhani kahleka yindlu ya n'wansati
6: yindlu i ya mhani na hinkwaswo i swa
4: mhani ra hina sirhari le tlhelo ka ndlela
6: ya xa mina i xikhigelo na ku ri namuntlha ni ta kuma ku ndla leti ri ku yini ambedweni a ni ri tivi
4: ya
6: mina no vuya ni teka badi ni veka laha yi nga tolovela ku veka kona loko o ni vona ni veka kun'wana swi ri se ku na swin'wana swi cincaku
4: na a hi swa swa
6: twala hayi vanhu vakulukumba a hi vulavuleni hi tikisa mhani a va langutisi magoza ma vona n'wanuna loyi wa va rhandza ya n'wanuna loyi wa va rhandza a nga kombisi ku lwa ene a nga kwalaha ka ku kupa laya
4: wa kupa mis
6: swi ri byi mu kupe swi twakala
4: loko dize tibambilo a ti hupi
6: laya ka ku tlhendi ya kuma high blood a hi langutiseli why ndzi kumeka ti
4: ya
6: hi yena mhani loyi swi ri a nga ti mhani
4: loyiwani swi vula ku kona swo tala a swi endlaku hambileswi mi kumaka ku ngo vulavuriwa ntsena hi timhaka ta ku na timhaka ta chukele ti nga koho ti nga va ti vanga hi maendlelo lama ma nga koho mi kumaka ku a nga ma vulangi mhani loyi mara ma kona ma le ku humeleleni se yi ze xi ba hi chukele xisalei se xi ku hantarisa hi marito swa ku n'wi ba hi tekxini ni nge swi koti
6: ni hi swona
4: ya
6: ai manlo a langutse nona lo wa moranda ena angangu bala ba ditala o mabukona
4: ya
6: o ya dirilela teta kwala ka dona tena mbiti ya dona ikwala a dzi bala buli mo ani lesa sa ku famba dinguri valeri la ya ka kumeka ditamina yena mana mara la motala yena uri lela la motala uri ni puneni ni mpuna hi ndlela yi kwala no leo va ta hindisa van'wani mara yena a ti toloveti xilaveko xa ndota leswi a swi lavisaku swona vambirhi va twanana loko mi langutisile a ti kokela kwalaya ka ku rivala na ku lan'wa a famba ivi ndzi sala ni kota ku kumeka na dona se ndzi va na miehleketo ya vudyona
2: ma swi vona
6: leswi swi nga endla ku na yena ku ma swi vona ku ri mbambu rin'wana ra xona se dona ndzi hatle ndzi vona ku ri rimbambu leri ri hatla ri xota hi vhiki kumbe mambirhi loko se ndzi ya vuya na swihoviovi halaya a ta fika a yima tindleve na yena hi ku landzelela a dasbini na ya lava yiniaaaniteriwan'wanaanandiya
4: no a khensa swinene kokwani mathe yi khensile
6: inkomo inkomo ni ri kona kwala nhlaveni ka bekula kwala ka nkuwu
2: danke mamurungula hinkwavo kwele kale nkarhi wa kona vhele 22:43 khumekombo tsena timinetse veka ri kongoma kahle le ka awara ya 10 eka madyamba siku ra namuntlha ka hikaheteka tiqingho ta n'wina la ka nomboro 060-8875942 va hi karhi hi vulavula mani mhaka yi kona mani kumbexani mi ta twa ku ri van'wani va hetelele va hlamusisa ku yini loko va hlamula hi ti-voice note a hi tweni leyi one voice note
7: mina a ni ta ku sesi va nga zi va ku vutisa nchumu lowa n'wanuna hikuva a ni na yena a nga ti yimiselangi ku va byela nchumu a va miyerisi sweswo va n'wi langutisa hi matihlo yasi lowu a kha a xava swakudya na swa timali a kha a va nyika siku ri ri a tsakaka na vona hi rona na vona a va tsaki na yena hi rona loko ku ve se va swi vona ku va tikeriwa ngopfu ku ya mahlweni a va humi na vona a va humi va ti jikajikela hala handle va ya tsaka kona va vuya kwalaha mutini va fika va langutisana hi matihlo a ni na yena wa n'wanuna wa huma ya tsaka kwale handle na vona a va humi va ya tsaka kwahala handle mara na vona va tisirhelela tanihileswi lowa n'wanuna na yena a tisirhelelaka loko a humini a ya handle a ku na swin'wanyana leswi ni vonaka swona loko ku ve n'wanuna loyi i tiyimisele ku i ta va byela ku problem ya yena i yini i ta va byela loko ku ve a nga tiyimiselangi a vetsi ku to miyeriwa ku hanyisiwa sweswi n'wanyana a hanyisaku swona
4: no
2: hi swo sweswo
4: ma vona muhaxi phela hina vanhu va xinuna ha ri chava chukele
2: ra ona chukele
4: ye mata loko ku ve ni fanele ni vula ku ni na chukele fanele swi ya fika kule ngopfu
2: yani
4: ni twisisa ku na loko se munhu a huma ku i ya xitokofeleni na vavasati i mhaka ya ku ni na chukele eyi a ri vuleki chukele ene na swi twisisa ku xisa lexi a xo miyela chukele hinkwenu na vavanuna a hi ri lavi no ri twa ku ri nga va ri kusiwani na miri wa hi so xisa lexiwani ni twisisa ku pressure lexi nga na yona i ku tikuma xibyele nsati wa xona ku ni na chukele of which na loko
2: kambe swi endleka mi kuma ku xi chavachava hala na hala mhaka ku xi na chukele xiakule
4: no a swi nga va swi khomana a hi twisiseni ku for the period of 4 months n'wansati a ku hi hlangane ka nharhu it does not make sense
2: yeah
4: and then ka vukati bya vanhu vambirhi lava tshamaka
2: kumbe na loko xi n'wi kupa xi n'wi kupela swo ku a fambi swa phayiphi swa mati swo nghenelela
4: xi ta wisanyana mi nga kuma ku na hi wa karhata xidlela xi ku hayi moya ni n'wi kupa kunene a ya kaya ti kota ku koka moya mara loko ku ve ni hi mpelampela xi na chukele n'wansati loyi na yena a xi ringeti siku rin'wana a vona ku hi xo xi nga luza interest kumbe ku nga va ku ri mavabyi na ko va a swi olovi ka hina vanhu va xinuna ku tikuma u teke xiboho xo fana na xexo i wini Cause na leswi nga tatana swona hi kwela ku ndringeta swona na ku tiva ku wish kuma ku yi
2: problem hey, yaleyo ku wena ka sweswi leswi ni ku swi vona ro sungula la u swi kuma kwi
4: na loko ku veni i ta na mtsendzwala le humaka vakokwana la ku tiva ku i mana ka ku byela ku swihi leswi tirha leswi i n'wana la wu yaka ku byela ku swa tirha a hi mhaka ku
2: kokwana kwale ni ka swi kuma ko
4: so andzeni ka vukati ku na challenge yaleyo ya ku ku na leswi na hambiloko ku veni swi nga fika swi humelela swi hi pfuna swi raise ti question ta ku tala ngopfu ene ku veni mina n'wina ha swi tiva ku chikela hi love nor war so mhani lava hambi vo fika va ringeta ku vulavula na Bisa loyiwani the minute va ku ni vone night ya chukele hey hi ta kota ngopfu
2: Bisa mara kahlekahle xiyisa lexi pulanini kahlekahle
4: ya and try ku loko nhlokomhaka leyi wa yi fika ni yingisela na ku twisisa ku xana xiyisa lexi xi nga va xi pulana yini because the rest akwang na punishment he maka ka xo miela avuya xingangwuti sinchumba nga holova mielela na vutomi byi continue and now bari they are back he maka ku aka ha ri ku holovweni mali loko nweti hela xa humesa xi endla everything
2: mara ku endleke
4: era na hambo of ka ku na ku ya Cape Town sto imali muni aku nlava 17,000 xikuru ku nweti leyi hela xikarhi ka nweti leyi ta ku ntakuni ka 7,000 ya Cape Town mara loko va Cape Town le nwana akutriki
2: ah no hleketa ku kumesa ndaso wa xi xi provider so impela chukela ri teki ndawo
4: ya tinhweti leti vulavula ku hitona ti byela so ka munhu wa xinuna a hi vulavule ntiyiso mina nwe
2: ya
4: timakatele kamareni loko ko hela mavhiki mambiri itinga ku havabya nyana so
2: ma viki ma birds too much
4: see what about this ku nga 4 months
2: have 2 days in there leliwani
4: ha eh kuyo
2: swa ku dza swiranda munhu a mi stive nwini eh a twen lavana ku bona biri
4: thank you
2: ma tambo munhu

0: ene a yi vulavuleki mhaka leyi a ni ku sunguleni yo famba yena ende swi ta fikelela laha ku se a za a na yena lowa n'wansati a lava ku tikumela munhu ku titsakisa a ri kwalaya mutini wa n'wanuna luya hambi a nga ri muti wa n'wanuna luya loko ku ve ni muti wa n'wansati luya swi ta vula ku i ve le ka rirhandzu rin'we a yi a nawini a ya hlamusela loko ku ve ni muti luwa yena wa hala ta tshama va va lunghisa mara hambi swi ri tano u ta va kha lota lowa n'wanuna vavanuna van'wani va na mona bayimbayi ya twa ku sesi luya a nga tshama a tisa timhaka ka GCR va tlela sesi a pulani mhaka ya yena yi helela a hi mhaka yi tsinini leyi a nga yi tekeli hasi ku kupiwa loko ya ku na switandzhaku loko ri za ri hatima la ri dzindela kona pfula yi ta ta hi xipidi ngopfu yi ta khukhula na misinya se mhani ni ta ku sesi a lunghisi ye loko ku ve ni yena wa ha lava bava lavaya ka leswi a nga swi ndlisa swona hinkwaswo na mahanyelo ya bava a zami ti-social worker hi ku mhaka leyi a hi mhaka yi tsinini lani a ta ku kumeni ka ndlela ku a nga endlisa ku yini se a nga swi tekeli hasi a nga swi tekeli hasi va dlawa vani mhaka swi sweswi mi timhaka ta mindyangu a ni ta hlupha a nga miyela n'wanuna loyi a vanuna hina mona ngopfu a nga miyela va ku nhloti ya ngwenya yi helela matini a yi helele matini yi le ku tateni ka milambu mataleni mina ni ri kwala fenda a hi xumeni vaxi
1: right hi laha mataleni
2: ya twala ko va ku a ni loko mi nga bananangi mi swi teka simple ku holova ka vanhu lavambirhi mina n'wina hi swi tekaka voa ku ku vulavula ene i mixaka mimbirhi ya ti-abuse it's emotional na physical so van'wani a va violent a va swi koti ku va va lwa loko va kwatini va believe ka ku vulavula ene van'wanyani a va swi koti na ku vulavula they believe ku loko onha vo ku fayetela
1: ene van'wani va swi tiva kota mi byela ku ri ku vulavula swi vava ku tlula ku ba
2: based on this topic
1: alright okay hi ta yamohla a hi rhangeni hi teka lavawani
2: ahe
1: ahe
3: na vayeni i tatani ngoveni
2: ka ahe ahe ahe mikiseri hi dzumbi na dyambu le ra giyani hi ngo n'wina mani
3: mina a ri hlayi mana dyambu ra ndyangu a ka ri na marenga
2: heyi loko yi dona loko yi cinca se ka titimela
3: mara ni tala kahla
2: swinene ngopfu mati wa kala munyikiseri
3: la mi hlangana na the original n'winyi wa vita la tshemaka maxamba
1: okay
3: tatana ngoveni la khampani yi la ku dilisa anti umani twana
2: kahle njhe
3: khampani yi la ku dilisa buti ngamu ya vona va hayi rhani na loko moko wa kohafe va kume night ya chukele achukele a ri na boti ri na muyeni nda khateteleri ya ku nga tirhisiwa tipheji timbirhi ani miri a ku ri na mixanani a ku ri na tihovhorolo
2: ya
3: va kume tihovhorolo timbirhi ti tirhini mixanani sesi lava va xifara toga lava la ku dilizaku va lava ku khampani yi dilisa sesi lava hi vona nga na mavabyi ya chukela ene mi nga kuma ku yini ni loko swi hlasi va kahle mi nga kuma ku mistake yo sungula yi ndliwe hi mani yo famba va nga pfalangi xikompana ya mbirhi yi nga va endliwe hi boti va ndlela ku dilisa kahle khampani ku yi ta kota ku dilisa kahle
2: ya
3: va ku wena tshame ri na ti-mistake always a ya mbirhi a yi pfulangi sesi a hi vona va nga yelelanga leyi a ko va thagete leyi a ku lo thagetiwa sesi
2: swi vula ku vavanuna hi kahle kahle kahle the original
3: ma tiva ku yini na ku na ku munhu wo kha nga na ku humela a rivaleni loko a endla swo endla i munhu loyi a nga na mona
2: ya
3: ni xitele xivulavulo lexi nga endla xi ku nona loko o tshaa u kala tshamele la swi nga ndleka huma hi bokisi boti loyi i na xitumbelelana na munhu a nga n'wi tshaa
2: ene va ri miyele ngopfu miyisa loyi
3: i miyele ngopvu
2: va ri
3: miyele ngopvu mara mandlela a

0: vona lama makhale. Na ri rhandza ra hala rona. Se swa fana a nangutele kusukisela loko a vuya, ni vulela ku bela chukele loko ri ku khome hi fomazi, a hi rona na titava.
1: Ya.
0: Titava loko se ri ya ri karhi gonye over, nakona loko va swi vona ku a ri lawuleki va vheka va nyiketa injection va ku famba na yona kaya.
1: Ene hi nga swi vonini mhani loyi hi mhaka ku i nuna wa yena va hanya swin'we.
0: Ma chukele a ta va na swo karhi vonile loko famba.
1: Ya.
0: A ta va karhi swi tiva ku boti ku na 1-2-3 ya ka nuna wa mina.
1: Ya.
0: Hayi chukele a ri na yena nuna loyi na hayi. Leswi hambi o ya kwini ya kwini chukele a ri na yena.
1: Ku na chukele ri nga ku ngunguvela.
0: Ku na chukele ra munhu un'wani
1: ri nga ku ngungumeleli ri tala jaratini. Mara mbula ku the originali mi pfumelelana na mina ku leswi mi swi vulaku swi nga va swi kombisa ku loko mbalo yiwani a nga va a ri karhi a tisa n'wansati wun'wanyana laha ndzeni ka yindlu ya yena na nsati wa yena.
0: 100%.
1: Mara swi va swi ri safe ku fika kwihi ku tikuma hi kha hi endla ndhawu yaleyo?
0: Sindzeni.
1: Swi va swi ri safe ku fika kwihi?
0: Hayi mativa ku yini na?
1: Eh.
0: No, hi ya ka gate round 2.
1: Ya.
0: Yo pfuna sweswo. Hi na tindlela to tala ngopfu pfuna sweswo. Sesi a lave malume wa yena hala sayitini ra ka vona.
1: Okay.
0: A lava na ngama ya malume loyi a nga mahaki ya malume. Ku yiwa halaya ka n'wanuna ku ya kumeka malume na mahaki ya malume.
1: Okay.
0: Loko va nga ri kona vanhu lava ni vulavulaka hi vona va malume va hala na malume va hala. Tani leswiwani ndlela ku yini a ku phefula kahle eka malume. Phela ka malume a ku na ku naruketela kumbe njhani.
1: Hey.
0: Kuri a ta ni tlhatlha kahle mhaka ku loko hipfuka ni fambele na se ni vuye tin'hweti se vele i vuye tin'hweti se na tin'hweti ta kuva vuyi
1: se na munhu wa tin'hweti a vuyini a ndzeni ka muti wa yena.
0: Na a mikisanani na ro ve ri kanani ka mune
1: va ri kanharhu kumbe ka mune va yi va ya Cameroon
0: aka tin'hweti leto tala
1: a ti tele ngopfu the original.
0: Ni vona ku a ta kota ku phefula kahle.
1: Ya.
0: A kume 2 hala a kuma 2 hale na le. A va vitana kutanani. A fika ku a ka vona. A ku a ni kombela ku ni kombela ku ni kombeleleni ku rivaleriwa ka mina wa mina. Hi leswi ni nga n'wi dyela swona swa 1-2-3.
1: Mara mi vula ku. Mara mi vula ku the original. Mhaka leyi endlaku ku namuntlha va tikuma va hlangane ka mune kumbe ka nharhu loko ku nga va ka ha ri mhaka ya ku va va kwatisanini ro lembe lero na hambileswi va kombisaku ku
0: okay leyi ni taku na yona le round 2 a ni sungulele vona ni byela ku khampani yi na vubeleza sweswiwani languteni sesini na loko yi belezeni khampani a vule a ku no leswi nga tshama swi vuriwa ka JCR khampani yi la ku delisa and mpela se ni sungurivule ni le kaya maziwani se leswi va no n'wi kombela ku no a ya kombela ku rivaleriwa vanhu lava 4 va ri kona va ka yindlile ya le vukatini hala ya le vukatini na hala ka va yena la ya huma kona sweswi.
1: Mara mhaka leyiwani a yi ngo lava va lava va hala vukatini yena va hala ka vona yi nga n'wi khumbi ya hala ka vona ni tingaku ka swi nga fanelangi ku for now va yi tiva hi mhaka a vo holova so a ko va ku tikuma va kha va lunghisa leswi va twaku ingaku
0: ova a vula a ni yi to vavisana ku ri ni kombela hi ndzivela mi tanani va ta va nga tivi xivili ku vitaniwa ku vavitaneriwa yini. Loko va fikelele a fika ku nitete ni la ku ta kombela rivaleri a fambe ka n'wina na swi vona ni dyoyele nuna wa mina loko swi talanalanana ve ni famba ni za ni nyangatsweka hi ku kupiwa ni famba ni ya kaya sweswi ni vuyile lapa se ku vuya ka mina ve ni kombela rivaleri a ni hlamuriwanga se ni lava nuna wa mina a humela rivaleri ku wa ni rivalela a yi ta kumbanga ni rivaleri na
1: A khensa swinene the original n'winyi wa vito. Na hene hi ta tlhava siku rin'wana. In this, while the
0: wind documents are shaman and Kaplan.
1: Yeah.
2: All right, okay, Karokona, very young minutes. If I got a soccer or I come away, Billy. Lamongo get the Bacarabatala Kunenega, Baslamula, Lanica, Baku, Mina, Nicombela Puna, Sisi, Hikuba, Abat Samia, Sina Papa, Babulabulana, Babulabula, Babutis, Elisivanga Swona, Abatraku Barini, Shona, and Tiana, and when one una loco Arina Chukel. Aka endle ke chumu phela ni twisisa ku sesi valava valava ku pfuniwa ngopfu hi yaleyo a ni n'wi vutisi i ta n'wi hlamula ni yi vonisa sweswo a ni tivi ku xitatimente lexi xa twisiseka
1: xa twisiseka mata swi olovi ku ya vutisamaa leswaku mhaka yo tika
2: mara ni nga chava munhu loyi ni nga n'wi teka kumbe loyi a nga ni teka loko no zaya uvasa
1: loko n'wi le gwini humusa ku muchava vuvabyi byeni mi la ku byihi sweswi
2: a ni vula ku mara
1: na mitwa mara leswi na ku tiva kambe a va byela va machava ku mi chava byi
2: a ni byi chava hinkwabyo
1: ne ni chava bya chukela a ni byi lavi no byi vona byele
2: wa mi chava bya chukela
1: a hehe guyu loko va ku munhu i teke nsati a ni n'wi tekelanga ku n'wi xavela mugayo munhu luya ni n'wi tekele ku heta hokasa hi kamroho loko yi nga ha khiwi eta famba mari va kamro
2: se enge mi vana n'wana le ka n'wina
1: mmm
2: ivi loko mi langusa n'wana loyi a nga kona laha kaya mi kuma ku u fana na papa ka makhelwana
1: mmm
2: ku va ku endleke yini kwalaya
1: pela hi swoswo hi chavaku swona hi ku ta tshama kha ku ya xitokofeli ya sosayetini ka makhelwana a vuya hi tela hala vusiku hileswaku xilo lexi nga problem leyikulukumba i ku timhaka leti hinkwato ti leader aka madzolanga le mindyangwini hina ti case ta ku tala swinene
2: ya
1: mi kuma ku ku timani ta ka swi switsongo ngopfu aka timhaka ta marhandu timhaka ta marhandu ti involve swi swo tala mara xa nkoka laha ndzeni ka swona leswi hinkwaswo i timhaka ta le kamareni a hi veneni honest
2: ya a wa ntiyiso vhelo
1: leswin'wana hinkwaswo swa ku ni la 5 rand swo nghenelela. That is why you look move from Kumashisa Shinamunong and Tarumela then. Mitaka Kum Savayo, Hela, Kumbe, Kopfile, Kam Vilgel, Amgabu, Lam Savi.
2: Yeah, 060875942 I said, I phone in, man. I hope Bula, man. What a Bula Bulilin, man. Kuba Munazan at the minutes, so Kasawara, Yakumen way Bill, Kumsan Gaze, Amoshin Kaseka, Monbona Lawan, Monbona, Montra Lava, Shana Bona, Baris Babas, Basil Vajan, Magali,
1: Ati,
2: yeah.
3: Minjani, Moashi, Nansoko Magaka, Sissinan, Litrakalaka. Mina ni ka ku aka sesi hayi aba police hola va tlhelela kaya la nkhapani la ya ndiliza la loko vokala va tshamene hayi va ta humi bokisi a va swi vone kahle ku loko sisi vona va tilongisa mpahla va famba n'wanuna luya a nga zangi a va foyinela we vuya hi voxe ende va tlhela va fika va nga hlamulani sisi hi vona va fositela ku n'wanuna luya munhu wo miyela dangerous a nga huweliwi munhu waloye siku leri a vulavulaka hi ta n'wi tiva why na boti a hi vona va nga na chukele boti va tikomba ku ku nga va ku ri na miyeni wun'wani loyi a pfaka a vhakacha laha mutini sesesi lava va nga tilongisa mpahla hayi a va ha laveki naswona n'wanuna loyi a nga ri busy hi vona a va byeli no hasi swa mina mi nga khomi sesesi hi mhaka ku va lava ngopfu swilo a va twi a ku ri mavonelo ya bilu oxe ximbenyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 cut a yeni muhaxi
1: swi vula ku muyingiseri lowuwani i vulavulanyana swo fana na the original ku kahlekahle laniwani ko tlangiwa game kulukumba lowuwani i le ku tlangeni ka game and game leyi a yi tlangaku ya ku va va abayizisa sisi leswi swi vulaku ku kona munhu loyi va nga ku hanyeni na yena
2: phela makuma ku na sweswiya hi ngo hleketelela ku swa vona kumbe swa mani makuma munhu a yo lomba phela a la ta chavisa mhani la kaya la
1: ya
2: ku la ta vona ku impelapela mhani ku na leswi a swi endlaku handle hi mhaka ku mina a yi le ku endleka nchumu na
1: naswona sweswo swi nga va swi ri swona mara na hambi swi ri tano muhaxi no twa ingaku loko ku ve hi mpela leswi mi hleketaka swona swi yime hindlela leyi swi vula ku na vona vambirhi a va fanele va hi byela ku game yi le ku tlangiweni 4 months yi tele ngopfu loko ku ve ni ve le ka test leyi va ti byelaka ku va lava ku testa na yona munhu loyi a nga na milandzu ku fana na misa luya na misa luya na mhani valava it's fine phela am 100% sure ku by now swa ndleka nkulukumba loyi a swi hleketelela ku mhani va pfurini back and na yena i lava ku prove vu innocence ka sayiti ra yena i lava ku ri prove hi ku ka ku nga ha tlangi ku game no i lava ku prove hi ku a hi tlangi game everyday i ta kota ku swi vona ku leswiyani a swi ngo va nchumu
2: kahlekahle vanhu lava loko hi hetisa a va hava problem valava
1: vanhu lava a va na problem that is why mi kuma ku hileswaku loko n'wanuna na n'wansati va holova n'wansati a nge ni byeli ku i lava ku ya Cape Town n'wi nyika mali hi ri ku holoveni kahle ni nga ku nyiki mali
2: xi kona xi nga kona
1: xi kona lexi xi nga ku tumbeleni
2: ene swi tikomba hi nga ku loko ho langutisa swinene ku hambana u nga ku va chavanyana just because swi endleka mi kuma ku na swihundla swo karhi va tivelanaku hi swona
1: ya swi a ku na a swi kona ku vanhu va ta rhandzana ku pfumaleka swihundla a hi vulavuleni ntiyiso
2: ha wolowo i ntiyiso
1: hambi swa muti wa vula siku mi tshamaku i khigele kahle i dlile vula ku halo wa ntisani wa ntofeta so i swi hleketa ku heyi loko ntombi leyi yo huma hi jarata yi ya ku vuleni ku ha mi nga ze mi va vonisa leswa va holova masiku hinkwawo lava vambirhi so swihundla andzeni ka rirhandzu rin'wana na rin'wanyana swi tshama swi ri kona so un'wana na un'wanyana i va a khome xihundla xa un'wanyana
2: hi minkarhi wo tala loko ha ha ri swin'we swihundlahundla leswi a hi swi voni kun'wana ku swa hi onhela kumbe a swi kahle a swi nga ri kahle kumbe njhani mara why swi tala ku ta huma loko se hi hambana swihundlahundla swo tala
1: a ku na munhu loyi a believe-aku ku u nghena rirhandzwini ku a ta huma that is why hi vula kumbe mi vula swihundla leswi i mhaka ku mi believe-aku hi ta tshama swin'we forever so swi vula ku leswi ni swi tivaku hi muti wa vavukati bya mina i xihundla xa mina na yena se swihundla leswi swi ta tshamisa xisweswi ene siku xi humaku hi gate ni loko xi kha xi roketela hila a xi vhe xi vula xo huma ku vamakhelana va swi tivi ku a wu pfuna nchumu na swinayitani leswi ni swi kumaku
2: nkarhi lowo leha a nga swi voni nkarhi pfuni nchumu hikuva swi vona namuntlha moyi jikanyana hiku e teleko hi vuya hi ta va kha hi yisa kahle mahlweni i nkaye na 40 minutes hi va kha ri swa kahle awara ya 12 mina na n'wina hi ta hambana kahle le ka awara ya 12 mo hi twa ku va ka marovela va hi khomeleni ha vuya ti-voice note hi le ku ti voneni kahle swinene mi ta va mi bela kahle riqingho la ka nomboro 060-8759-42
4: rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vo tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko

0: 90 basi na tenshe taino ileta ti papa ibulavula hiti wings wishokoshoko 074-751-4932 tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala hari Marobela Funeral Services I take the chance.
1: Hope Forward Africa Foundation, you would listen to Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Gari is 6 o'clock in Madambu. La, Kutabakaru Tangelo was 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Yarin Zelin, Samirin Zelin, Leshun Kwasu, Tabaskar Sumela, Assassalamani Stadium, Kasmatikiti General, 100 Rani, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 1510, Matikiti, Makumaka.
2: Riperile Mr. X na vayeni kwalano hina hi pfukini hayi twa mlandu. Mina hi ku twisisa ka mina sese a va kombeli ku rivaleriwa va twa ku u va hlamula yini loko a nga hlamuli nchumu kumbe a hlamula ku nyiku rivaleli mara vutomi bya yena byi nga cinci ka leswi khavi lowu a va baku wona wu nga fiki makumu a vitani malume wa yena lava la kaya la family ya kwala kaya malume wa yena kumbe hahani wa yena va tshama hansi a va byela xitori hinkwaxo ivi a ku ni kombela ku ri mita hi ta vulavurisana ni kombela ku va ta ni rivalela hi leswi a fanelaka ku swi endlisa swona loko ku nga cinci nchumu naswona sweswo se swi ta lava ku ri a kumeka a ya kwele a kaya a vitana va ka vona va hlangana na va xindyangu a hlamusela xitori hinkwaxo a kombela ku rivaleriwa i ta twa ku ri u hlamuliwa yini hinkwaswo loko swi nga cinci a ka social worker a ya kombela ku ri social worker yi ta n'wi pfuna ku ya emahlweni hi leswi mina swi vonisaka swona ri ka muchipisi Mr. X sese a va kombeli ku rivaleriwa a va toloveli ku loko va endle xihoxo va kombela ku rivaleriwa loko a va nga twiwa va byela wun'wana wa kwala family ku mi kombela ku mi ya mi byelela bava wa vana ku ri mi kombela ku rivaleriwa ka hinkwaswo leswi ni nga swi endla hlayiseka na xitijini inkomu
3: hi valava mani mi
4: vatweni that is why mi tweni ku mhaka leyi loko ku ve ni yi fanekele yi famba procedural the fact ta ku lavambirhi va tshama ndzeni ka yindlu yin'we a swi tikombe va ri kulweni swi vula ku mhani va nge swi koti ku involve va ka vona ku lunghisa issue leyi vonaka ku yi onhakile so sweswo swi vula ku va fanekele va involve va ka nuna ntsena maybe yi nga lunghiseka hi mhaka ku loko ku ve ni vo involve va ka vona ku ve ni loko se nkarhi lowu a ti onhekini ku va na hoyihoyi mimiti leyi yi ri yimbirhi a yi formang part ya migingiriko liya ya ku holova swi nga pfuxa ntshuri nyana vanhu va xinuna va tshamahawu so a va swi lavi leswiya swa ku timhaka ta vona ti fika ti nghenangheniwa swi nga twisiseki ku ti nghena ku that is why n'wanuna i ta swi kota ku fika a ku nyika chance ya ku you use your own discretion ku lunghisa timhaka leti ti nga onheka so whether wa accept or nga accept i to yima ku langutisa i dlambadlamba ku fana na khongoloti loko ri khumba ri tshukuvanyaka loko ri heta ri ta tshe ri yima ri famba hi roxa so mi fika mi kuma ku sweswi ku nga na mhaka leyiwani hileswaku ka timhaka ta ku khamiroho phelani hi lomu vanhu va rivalelana kahle kona
5: tiyane
6: kahle nje hambi iyo dwa
5: yini ngona vana kani
6: eh swona swingava swiri swona ku kuna nkano mara loko misa lo one ala nwini mhani loyi afamba ibi vavuya mhani lava afika misa loyani a tshama swanga tshamisa swo suka nga kamroho ro sungula loko vavuya a yi fanele yi chayini ku ri va ri wa swihoxohoxo nyana leswiya swi nga va kona ku vutomi byi kota ku ya mahlweni so loko kuveni bya mahlweni mara swi tikomba yi nga ku va ha ri ku safareni hi tsandzeka na ku twisisa hina hi nga handle ku kahle kahle se problem i yini hi mhaka ku lavambirhi va swi kota ku hlangana ene sweswi a hi n'wansati loyi a nga ku aleni na ku hlangana na xiyisa lexi mara swi tikomba hi nga ku challenge yi le ka lowa n'wanuna ho ka hi nga swi tivi ku loko yehe a va sungula va ekta njhani loko ku veni a hi tivala sweswo then a hi ta vula ku ya hi mpela xikepe xi le ku buweni hi moya laha ku pima ku nga ri khale xi ta wa seyila se hi vona xinwela so ku na challenge ya ku humelela yini between voho lavambirhi hi mhaka ya ku swi tikomba hi nga ku loko ku veni wa khote ku kha kan'we ra vumbirhi ra vunharhu a ka ha ri na nchumu 4 months yi tele ngopfu se un'wana yi le ku panceni ka un'wana
5: kambe swi endleka mi kuma ku ni tsoniwa swin'wana laha mi kuma ku mi ku na lomu ni swi kuma kona
6: exactly that is why mi twani ku swa ndleka xi ri ku n'wi panceni mhani loyi hi mhaka ku va xikwatele ku i fambini for n'hweti a nga lelanga
5: mara
6: a ka miehleketo ya hina hi ri vambirhi muhaxi a hi venini honest hileswaku vanhu va xinana va hisati a hi swi tiveni ku a ku na loyi a nga mphuta between the two
5: yeah
6: so swi vula ku loko ku vi ko hela a month ku nga hlanganiwi you know u tivutisa ti-question ta ku munhu loyi i hanya kwihi na hambiloko ku ve ni nuna na nsati hi hetelela hi hanya ku fana na boti na sesi hayi for a month
5: and loko mi langutisana ka mi kuma ku a ko vona loyi a tikombisa ku nga ku wa vabya vanhu va kumba va tsakini mara
6: swilo swi nomal malo loko se tiya leyi a ku na loyi a swi lavaku ene swi ni tsakiselaku ka timhaka ta kamuro a swi talangi mikotlana loko namuntlha swi koka n'wina mindzuku swi koka lowu n'wanyana so a ni swi tivi ku vona va ri vambirhi mara yini wexi ti kombaka ku lowa n'wansati swa n'wi koka everyday ku a ni fanele ni va na munhu wa mina xiyisa lexi a xi le ku pfumeleni so the question i ku xa hanya kwihi ku nga va ku ri ntiyiso ku xi na chukele that xi lose appetite a xa ha lavi ku n'wi vona mhani loyi
5: kumbe na vona mhani va suka va va lomba swin'wana ka munhu wa xinuna va ta kota ku ya va swi vona mukhala bya la kaya kumbe xana loko vo vona nyana swin'wana va nga nyakazi
6: swo fana na yini ku lombiwa yi swin'wanyana hi muchaviseki n'wanuna a nga swi lavi sweswo i ta ku dlaya
5: mara why n'wansati a nga ta nga ranganga n'wi dlaya loko a vuya a vona leswi a nga vona swona
6: ma vona muhaxi ku na leswi swi nga ntumbuluko a ka vutomi bya masiku hinkwawo biblically so or generally so
5: ya
6: bibele yi ri loko siku rin'wanyana misa loyi davhida a vone nsati wa makhelwana kha a hlamba i rhume malandza kumbe masocha yena ku landzani mhani loyi a ta haleni then loko xi n'wi a landziwini mhani loyi a xi fike xikhamuro wa davhida plan yo hetelela ku ri ku misa loyi a fi ene swi humele exactly the way
5: mhani loyi wa makhelwani a ri na nuna se a ku fanele se ku fa nuna wa yena
6: exactly ene i fiyini n'wanuna luya xi n'wi vitanini davhida xi ku wena ni ku rhandza ngopfu hi mfumo ku na nyimpi ni kombela ku i va hosi hi ya rhangela vuthu leri yaku ku lwini i rhanga le mahlweni le no wini ku loko a rhanga le mahlweni i ya ku fiyi ivi loko a fa xi teka nsati
5: allright ve ri buti yi na chukela yi chava ku byela nsati na yehe nsati a nga ze a ku yini a yi handle a ya kuma ku ti tsakisa kahle kahle ya a yi handle a ya kuma ku tsakisa yi va vuya a ta tlela a yi komba xikosi as long va nga holovi and sesi a tumbeta manyala ya yena hayi swi va swi tshamisekile
6: a nga na ku dlayisa n'wana wa vanhu
5: kumbexana solution i ku a ti fambeli sesi a ti ya kahle a ta kota ku ya kahle handle a nga ri mutini wa vanhu a ri ka vona
6: ya yeah, I think hileswaku lomu hi tlumbanaka kona ka nhlokomhaka siku ra namuntlha i ku solution leyi nga endlaku ku vutomi bya yena byi va byi ri safe hi yini
5: i ku tlhelela kaya
6: ene i ku huma mutini wa vanhu a tiyela ka vona
5: hi swona
6: that's the only solution eyi mativa vununa bya karata hambi ku ri ka swiharhi
5: yeah.
6: Swi na territory leyi swi hanyaka ka yona se what about me ni nga na nomo anga pfumeli misa loyi wani ku ti kuma a ri karhi a hlayiseriwa muti hi n'wanuna un'wana ene ni twa mhani va kombisa mhaka ya ku i tina a ta vika ku yena i lava ku tshama na mhani lava a va hlayisa se va ta swi ndlisa ku yini loko ku ve sweswi nkulukumba loyi i tikomba a nga ha ri na interest
5: I could tell a car.
6: And above the eleven million to lay to watch and walk with Marty at some of the cat, the beggar. Send off a man, Samu to a minanus golden low bana.
5: What farm by a pelacaruman, whatever a decision laying at a good Trisakua Maracunica piece?
6: Yeah.
5: Eh, Senayanan, eh, Angabacaba and the Papa Mara, the scene I take in Trisakua Mara, after the young Nica piece.
6: And there's no cover safe. Anzin kaptom jabona swina nkoka swinene hi mhaka ku manyala ya ku mandla uri anzin ka muti wa munhu un'wanyana ya ta ku siya a khombyeni
5: alright okay mo hi twela vuwani ku xana vona va yi vekisa ku yini ke mhaka ya koho
7: mina ni ta hi nga ri sisi vo fanele va tshama hansi na nuna wa vona va vulavula hi yona mhaka leyi ene na ma approachile ma counter phela swi nga endleka va ti byela ku ri ni lava ku vulavula na munhu hi ndlela ya kahle laha nga ta kota ku a vulavula na mina kahle asakisi ivi u kumeka u ya u ya n'wi approach hi ndlela ya wrong yini a hleketa ku wena wa n'wi hlasela ma swi vona so na ma approachelo ma counter se ma ni ta ku sesi a tshame hansi na nuna wa yena a n'wi hlamusela hi ndlela ya kahle ku nkata mina ni vona mhaka ya swona so a bengisi ku rin'wana loko ni ya ni ya tibathaka ku nga va ku ri na problem mo ka mi nga pfukangi na hi ndlela yaleyo ivi loko loyi n'wanuna a hlamula a kota ku hlamula leswi a nga ta hlamula swona a hi switikeni ku a hlamula ku fambela kule na timhaka ta mina hi nga nghenele ka swi swa mina swa ku yini yini yini ma swi vona loyi wan'wansati a nga ze a lwa na yena u n'wi byela ku hayi hi swona papa swi tini na swi twisisa so ri nghenela timhaka ta n'wana a nga va holovisi ivi a hi ngona vona se va kota ku pfuleka phela va hlamusela nsati wa vona ku nkata mina mhaka yi tshame swona swona swona swona na problem ya swona so njhani njhani njhani se loko ku ri ku i ta gina a pfulekini loyi wanuna wa vona a va byela ntiyiso swi vula ku va tata na yini na wife wa ti va vona ku okay it's fine nkata mina hi ta yi solva swona so a swi twisisa so ma approachelo ma counter a va zami ku approacha nuna wa vona hi ndlela ya kahle va vulavula na yena loko a ala a va khenteli ndhaku kambe loko a ri ready i ta vhe a kota ka a kuma chance na yena ya ku a va hlamusela ivi va kota ku vona ku va yisa kwini ku ya mahlweni
5: okay ya yeah, yi fikini makumu a yi ri voice note ya xikalavito mitwini
6: Eh ya ya twa mabona vanhu va isa ti vanhu tsakela sala ku ba swi tiva ku approach yina matimba ngopfu aka ku vulavula ka vona na varingani va vona mara a va swi koti ku va swi endla hi ndlela yaleyo and ba swi tiva ku va hlamuriwa ku yini lava ni tsakisela ku va swi tiva ku fika xi va byela ku huma ka timhaka ta mina hi nga gelele gigiri ku ya swa vutomi bya mina
5: yeah
6: and that is why hi na vanhu va xinuna muhaxi exi timhaka ta mavabyinyana lamo ka ma nga twali a hi twanani na tona my especially leti mi hi twaku ingaku loko to kumeka ti hi vekanyana ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle a hi swi koti ku va hi ti byela varingani va hina ku a ni pfukangi ku na chukele a ni pfukangi ku na high blood leswaku na loko va hi vona hi kha hi tsutsumatsutsuma va ku swi yini va twaku hayi no exercise mani ku mkhava
5: wuna
6: kasi ku lwana so ku na swo tala leswi mi kumaku ku swa contributa aka migingiriko ya masiku hinkwawo ya munhu mara hambi swi ri tano vanhu vo tala ni vona va ri ku ringeteni ku va va pfuna sesi hi ndlela ya kahle swinene leyi nga va siyaku va ri kahle tanihileswi va nga ku tikeriwini pain ya ku tikuma u ri endzeni ka vukati mi nga hlangani na nuna wa wena na yi fila hambileswi ni nga ri ki ka yona mara ni twa ingaku a ku na lexi sesi lava va twa ingaku va tshamela xona avukatini ene hambileswi va nga ku nyikiweni ka mali
4: ya kufamba uyala famba uyala avana peace
5: yeah
4: leswi asuba hisa vukatini aswa ha ri ko so kuna lexi loko munhu asika ka vona aku ya vukatini aku iyela xo leswo tola swiko ka vona na mugayo papa vo va xavisa swini vana va kota ku vona ya kaya va fika va dya va tlhe va famba na n'wana va n'wi xavela ngi pampers va ka vona va fika va xa ti pampers va xavela n'wana luya
5: yeah
4: ku komba ku a hi swilo leswi swi nga na nkoka ngopfu andzeni ka vukati so leswi swi nga na nkoka evukatini i ku tikuma va kha va famba va ya vukatini va tshama loko dyambu ri pela va khiya yindlu ku va na ku n'wunungunguta dyambu ri ze rixa loko rixa ku yiwa mintirhweni ku vuyiwa ku va na ku n'wunungunguta ku pfa ku ku hwi rixa mara loko ho ze hi fika ka state leyi ya xa ku loko mi nghena ku ku hwi ku tleriwa dyambu ri ze rixa vanhu no pfuka xikarhi ka vusika va pfuki se ri ku na problem yikulukumba ngopfu
5: kahlekahle vanhu vambirhi loko va tekanile a swi laveki kahlekahle leswi a swo va tlela va ku hwi swi endla ku munhu a va kha hleketa swin'wana swo ka swi nga ri kahle leswi lowu n'wana a nga swi tivi hikuva a kha hleketa yini and then loko se hi fika laha ka letimhaka leti ta ku ve ku na pillow talk a ku vi pillow talk liya ya ku lunghisiwa swa muti hayi leswi a swa ku ve ku tengiwa milandzu
4: ande ka vanhu va xisati i challenge yikulukumba ngopfu that's why mi kuma ku ni ri se si lava va ku hetaku va kota ku swi tiva ku ku na approach aka mugingiriko leyi nga humelela whether yi kahle or not mara mi fika mi kuma ku approach loko ku fanele ku lunghisiwa a yi kahle mina n'wina hi byeriwa ku andzeni ka bedroom a hi le khoto
5: yes
4: ivi mi fika mi kuma ku loko se ni ya ku wiseni munhu a ku ey wena ni leswi a swi nge tingeringere hayaya i vutswaka byebyo i nkarhi wo ya ku wiseni
5: Alright, okay. I'm going to go to minute 7 ka leso kahle wa raya. Khumengwe ye bile mo iranga hi ku inyana ka. Maybe ta vuyanyana ku hala ya ka va ma kume naru naru. Yeah, va ku kwenda naru. Mo ni ku 25 to 12. Yeah, hi ta vuya and then hi veka hi ya mohleni. Loko ni vuya nda nghena kahle ka Facebook la ni vani ka ni langutisa ku ri i va mani lava ni nga na vona. Na loko kuri ku na lava hlamulaka hi hlokomaka. Hi loyi matswa bemuda ta kahle ka n'wina ku Fernando.

0: kusuka kahle ka album leyi nga thiwa kahle chom na chom number 3 matswa bemuda delete lewani ka ata kahle ka n'wina a va ku Fernando 2334 swo vula tseriswa ku makumembirhi ntsevu timinets ku kuma kahle awara khumembirhi yi nga se ba na ta va ni kari nghena kahle langutisa ku ri laha ka Facebook laha i va maniki lava nga na mina ka kusuka atindhawini ta ku hambanahambana va ni khoma kahle va ri ku hike loko yi va yi karhi hi langutisa kusuka atindhawini ta ku hambanahambana. Mieno mina hayi wa hari kona hayi ari swin'we lawani hi ta se hi ya hetelela swin'we mo ni nghena kahle langutisa la ka Norman Jigijela ni nga se nghena kahle la ka GCR Space FM kani ni kuvona kahle Winston Hlungwane kusuka la xakwela block 23 and ni kuvona Kunene Zodwa va kuvona mina kahle ka la ka Komo 22B and ni kuvona kahle Madoni Hlengani va kuvona mina kahle kusuka la Gandlelani ka Mavambe ka Ndhuna Hlaluku kaya Mbuya and then va kona mhani Makhuvela va Duma kusuka la Giyani section FL emugangeni wa Rivoningo ni khesa swinene vuyingiseri byebyo. Ni langusa kahle kona Hlulani Tinyiko Msape va ku va na mina kusuka laha ka Mswani laha Sepet Maswanganyo ke swin'we kahle ni ri la Protea Glen Extension 9 kaya ku ri ka xigalo a Gavaza ni va ni kari khesa swinene bazi ra Joni Dzovo kusuka laha ka Mahonisi la va ku va ni khoma kahle va ni yingisela kahle swinene ni ri kuva na Money Grace Makhuvele kusuka la Gandlanani ka Khani khesa swinene Mam Casey kusuka la Risinga View ni va ni karhi ni khesa swinene DJ Tian kusuka la ka Tomula va ku va na mina kahle kusuka la ka Mdavula a tlangelani and then swi swa vanhu the Junior Jojo kusuka la Grand Farm va ni khoma kahle na vona ni khesa swinene mana Triple R va ku swin'we kahle va ri lahasi ka kumbexana la Stelop kaya ku ri hasi ka vukosi bya Ndhuna Mngoni i mana Triple R kani va ni karhi ni khesa swinene va kona Money Grace Makhuvele na vona kani va voni kahle hi ndlela yaleyoka kasi ku nga ri khale loko ni vuya ni ta va kha ni nghena kahle la ka GCR ni ku Space FM hetelela va yi karhi yi langutisa hi vona ku ri xanake i va mani lava nga na hina ka 060 87 5942 hi ndlela yona leyo ka hi famba kahle va yi karhi hi tlhuvutsa nhlokomhaka yaleyo ka kumbexani mo hi rhanga hi tlhe hi phindanyana mi twa ku ri xanake yi va hi yimise ku yini hi ki hi banyana mavala ya yin'we
1: mina ni ta ku sesi va nga zi va n'wi vutisa
2: riperile muhaxi na vayingiseri va GCR FM xikan'we na vuyendzi bya n'wina mina ni sesi loyi a tswariweke hi 1985 ndzi tshama kwala Giyani ndzi na nuna loyi a ndzi tekeke ndzi kume ndzi ri na n'wana wun'we wa mfana malembe mambirhi lama nga hundza mina na yena hi katekisiwile hi n'wana un'wana wa mfana. Leswi swi nga endla leswaku a ti tivisaka hina a ni teka tanihi nsati wa yena hi twanana ku rhurha hi ya tshama swin'we eka xin'wana xa switandi leswi tivekaka kona kwala Giyani. Eka vukati bya hina a ku va na swiphiqo ngopfu swilo hinkwaswo swi tshamisekile mara swimbirhi swinharhu swi koho leswi minkarhi yin'wanyana swi hi vangelaka swiphiqo. Lembe leri hi nga ka rona ra 2026 ku va na swihoxo swimbirhi swi nga humelela laha tanihi n'wansati laha hi tshamaka kona mati a ma humi kahle ni ve ni endla xihoxo xa ku rivala pompi ni nga khiyanga endzeni ka yindlu laha mati ya nga huma ivi ya tata yindlu nuna wa mina hi tilanji u tala ku ya a kaya a ya dya laha a nga kuma leswaku endzeni ka yindlu ku tele mati u vuya a ni fowunela a ni byela leswaku yindlu yi tele hi mati ni vuye ni huma ni ya kaya ni ya ni ya lunghisa timhaka leti a ti ri kona u fika a ni chinghela swinene tanihi n'wansati na ku va ni pfumale vutihlamuleri ni vuye ni accept-a leswaku ni endle xihoxo tanihileswi mati ya nga humeki minkarhi ya ku tala swi tlhela swi phinda rin'wana ra masiku laha mati ya nga tlhela ya endla swoho ya huma ya halaka mina ni nga ri kona no mina loko ya kaya u fika a kuma leswaku mati nakambe ya humini ya le ku halakeni u ve a ni fonela leswaku ni tsutsuma ni ta a kaya loko ni fika ni nga se chika na le movheni u ndzi rhuketerile swinene laha mbilu ya mina yi nga vava leswi a ni rhuketerisa xiswoho mhaka leyi a yi ni khomangi kahle swi endle leswaku ni titwa ni nga khomekangi kahle laha ni nga teka xiboho xa ku teka tibege ta mina ni ya aka rikwavo eku fikeni aka mina ekaya nuna wa mina a nga swi tivi leswaku se ndzi fambile mhaka yo vava hi leyiwa a nga ni landzangi kumbe ku fowuna a vutisa leswaku ni kwihi hikuva loko hi hlangana a gate-ini u swi vonile leswaku a ku ri na swilo leswi a ni swi tekile swi tikomba swi huma andlwini ku heleni vhiki ra sungula ra mbirhi ra vunharhu ra vumune ku nga ku hela ka n'hweti ni vona a nga ni vutisi ku ni nga va ni ri kwihi kumbe swin'wanyana swo yelana na swoho ni vuye se mina ni horini lava ku tlhela swi ni tikela ku lava ku tlhela ni vutise van'wanyana va ni byela ku tanihileswi ni nga hlongoriwangiki ni fanekele ku tlhela ni n'wi fowunerile a nga khomangi foni n'wi sendela meseji ka WhatsApp a hlaya a nga hlamuli ni n'wi byela leswaku a ni lava ku vuya ni n'wi sendela SMS a nga hlamuli a nga endli nchumu handle ka ku hlaya a swi tshikisa sweswiya ni ve ni teka xiboho lexi a ni ri ku advhayisiweni ka xona xa ku va ni tikuma ni karhi ni ya le kaya hambileswi se a ni nga vitaniwanga hi mpela ku fika ka mina le kaya swilo swi ve kahle nuna wa mina a nga ni hlamulangi hi ti mavhiki mambirhi hi nga ri ku hlamulaneni ku ve ku fika nkarhi a ku ya eka workshop a Polokwane laha a fambeke eku fambeni ka yena timhaka tibihini laha loko a vuya for n'hweti leyi a ni nga ri kona na leyi ni nga vuya hi yona mavhiki mambirhi a yi khumbanangi a ku humelangi nchumu u te loko a vuya Polokwane ni te na n'wi hlanganisa a ku ni nga teki nchumu movheni wa yena mbila ya mina yi vavini tanihileswi a ni tolovele ku n'wi landza kumbe ku n'wi hlanganisa eka swoho sweswo ni vuye ni teka xiboho xa ku landza swilo hambileswi a ni nga byeriwangi ni fike ni pfula bag laha ni nga kuma leswaku ku na swo tisirhelela swa vaxinuna leswi endzeni ka swona xin'we a xilo sala eka leswinharhu swi tikombaka ku swimbirhi swi tirhini a ni vutisangi nchumu mara mbilu ya mina yi vavile swinene endzhaku ka swona vhiki leri landzelaka ni te loko ni pfuka nampundzu tanihileswi ni nga munhu wa ku exercise no tsutsumatsutsuma ni ye ni ya kuma endzeni ka bini leyi ni talaka ku ya hi cukumeta ka ha ri mpundzu ni kuma leswaku ku na nayiti ya insulence liya va ti tlhavaka vanhu lava nga na chukele ni ti vutise leswaku ya yini hikuva a ni nga tivi nuna wa mina a ri na vuvabyi bya chukele kumbe swin'wanyana mhaka leyi ni lave ku vutisa loko ni fanela van'wani va ku nga vutisi nchumu yi tshengisi sweswo lexi ni va va ku hi lexiwani a ku na nchumu leyi xi nga ni byela xona yi ma ni n'wi byela ku eka tin'hweti ta ntlhanu leti nga vuya hi tona endzhaku ka loko hi rivalelanini mina na nuna wa mina hi hlangane ka nharhu ntsena laha ni nga swi tiviku leswaku problem yi le kwini hambileswi hi nga ri ku holoveni ni pfuneni leswaku xana ni endlisa ku yini ni n'wi confronta nuna wa mina hi timhaka leti ni ti voneke tanihileswi ni twaku ingaku na safara eka timhaka ta le kamarini hambileswi eka leswin'wanyana ni nga vulavulaku ni tiyisaku a ku na lexi ni safaraka hi xona mali loko ni nyikeni leswiya swi nga hi holovisa swi tikomba swi hundzile mara sweswi ni na xiphiqo xa ku ni kume leswaku ku na swo tisirhelela mara mina na yena ku sukela ku nkarhi walowu a yi tshama hi hlangana swi va kahle again ni kume injection leyi tikombaku ingaku wa ti tlhava swa chukele ene mina a ni tivi nchumu hi timhaka leti ni vutise van'wani va ku ni nga n'wi vutisi mara na swi tsakela leswaku vayingiseri va GCR va ndzi pfuna leswaku loko xiyimo xi ri hi ndlela leyi ni endla yini mi ta ni khomela ku lehisa mbilu ya mina na vukati bya mina a swa ha tshamisekanga
0: ya ku ri hla ku mhaka ya kona vhele hi famba hi yona eka madyambu siku ra namuntlha hi yisa ku yini
2: no it's like loko se hi kha hi tlanga ra mbirhi ni le ku ringeteni ka ku twisisa ku xi n'wi chingherise ku yini a za a swi twisisa ku na famba la
0: ya xi n'wi byela swi n'wi byele
2: ya a ku ha ri na lexi ni nga ta xi tshamela swantswani ya kaya loko ku ve wa vulavula i vulavula na famba xa vumbirhi lexi xi nga ku ni vaviseni i ku loko ku ve hi mpela va hete tin'hweti ta ku ringana mune a vuyini misa loyi mara va nga hlangani mabuli ya vona va bula hi yini
0: mara va tlela ndlwini yin'we
2: va tlela swin'we henhla ka mibedo
0: a henhla ka mibedo fanekele ku
2: rixa a pfuka ku hlambeni a vuya a hluvula mbala swin'wana swimbalo mabulo ya vanhu lavambirhi i yini
0: kumbe un'wana na un'wana u tiendlela swa yena ku ekamarini na loko n'wanuna loko ala ku endla swin'wana u pfuka ya tiendlela chela muti mihlamba ti lulamisela swo ya tirhweni
2: phela sesi lavawani va ri nkingha leyikulukumba leyi va nga na yona i ku va va lava ku tiva aka hina na vayingiseri va GCR FM ku xana defect ya ku va vone nayiti andzeni ka bin va tlhela va kuma swa ku tisirhelela swi tikomba swi tirhini n'wanuna va ri yini ka yena xana va n'wi vutisa oro va swi tshikisa sweswiyana
0: mara n'wina vakhale nyana loko mi tshika mihlangana xiyimo swa so mi endla njhani ehenge
2: ma swi tiva ku challenge ya swihi leswiwani i ncini DJ i ku n'wanuna a nga swi lavi ku vutisiwa nchumu
0: ya
2: a hi nina a ntiyisweni n'wanuna swa ku hi ta vutisa hambi u swi vona ku laniwani hambi u khakhali wun'we a nga swi lavi ku vutisiwa ku why ni kumbe yininini ene ka incident ya lava i ku a nge swi koti ku vutisa xilo lexi a nga byeriwa ku i ngayi i ya pfula laha bekeni i nga pfuli movha walowo ivi a ya fika pfula kuma swin'wana i ya vutisisa ku yini ku ni kumi ku ri ku na swa ku tisirhelela swi nga tirha leswi i nga swi kuma nkarhi muni ku ni ku byeli ku i nga yi bengwasati wo ka a nga twi problem
0: mara ma swi tiva ku nkarhi wun'wani u nga yi yi ri yana swi fanele swa mi byela munhu timhaka ku nga byeli munhu ni tala ku tiva ku ku ni nga byeli munhu ti demo se ni ya byela ngoveni ku engoveni ku na timhaka le
3: i ntiyiso wo helela walowo so na loko se titwini ya ti vutisisa ku yini
0: kahle kahle swo lava kun'wansati loyi wo endla u nga ku a hlokweni a nga kahle ngopfu so a vutisa u nga ku
3: loyi i le khombyeni kulukumba ngopfu phela na hambiloko ku veni o endla meeting wa ndyangu wa vavukati bya yena a nge swi koti ku va hlamuseta timhaka letiya ti faneleke ti humela handle street leyi yi fitaka ku hi nga huma hi kolova ya liya nayiti hi mhaka ku nayiti yi kuma binini
0: mara na yona yaliya yin'wanyana no twisisa ku obvious swa yena ni nge rhwale leswi swo tirha swi nga tirhisa hi munhu un'wanyana
3: ni vula ku swona ku se ya n'wi vutisa hi kwihi swi kume kwihi
0: mola ta hi komba ku n'wi hamendla yini
3: ya mi swi bayisati va ku vutisa nyana hi ndlela yaleyo
0: mola ta hi komba kahlekahle ku n'wihamendla yini ne hi a ndzi fanele ku mi kuma ku ni dyoha ni swi voku ya hala impela ni dyoyini ivi n'wansati a nga ni vutisi nchumu ni ta va na problem ku wena mutlanga ni vutisi mani
3: mi la ku vula ku swa tsakisa ku vutisiwa
0: a ni vula ku loko ni tolovele ku wa ni vutisa ivi siku rera nga ni vutisi se ni ta ti vutisa nyana mina ku kumbexana se u yo karhala kumbe ku endleke yini kahle
3: a swi tsakisi ku vutisiwa and I even in honest
0: tani ba ba vutisiwa nwina a mi vutisi na loko mhani mi bona swinwana la kai
3: a hi vulavule ntiso tani ba vanuna mina nwina ni ba vanuna mina xi lexi ni byela ku vanhu i xixinwe hi tindla ti clever ngopfu na vanhu va xinwe
0: yeah
3: you know we trying ku vanhu va isa ta va tlharanga we can play the cards vanga swivona ku you are playing the cards which is impossible
0: ene ka rungwana pa swivona vo miyela vala ta vona
3: hayi ku ka rungwana
0: yeah
3: if nwe mkota ku swivona vo ta tsandzekini ku vana matihlo mambiri
0: eh
3: vana mhleketo va swikota ku connecta ti dots eri ka lesa ku tile kule ku fika kwi mhleketo ya vona ya mhena nwe ya na vona ya fana leswaku va ku langutisa kanwe va ku i a ben stocka 3 tolo a vutongo bya yenge tshama a mimi swi twisisi nani a commandsa sweswa commandsa ku swona swi tlhe swi hanya and we feel like loko aku butisa wa ku offender mara we loko aka tiri wa butisa go aka tiri ya Benstock tsame me aka nara Benstock we o na yi
0: kumbe swi khotrola ngopfu hi ku ya hi ku hi butisana hi remote ni wa mani
3: maybe na sezo swi nga va swi tlanga role anyway it's a maybe
0: ku ani va va sathe mka rota loko no va ni hlomi muti ni wa vo anga chavi ku dzwe xinwana xinwana
3: no mi loko tsama mi tirha va sathe kusukela kwihi
0: a no loko na no vula ku loko u vo vhaki la na loko u tshuka u endla mistake wa ku byela ani u tiva u na makatla hi le ka yena phela se laya ka mina wa chava ku exi kumbexana ni nga vhedi ni hlongola
3: swi mara muti loko se mi akini wa n'wina na vona
0: yeah
3: a wu nge hi swi koti ku va wa n'wina mi ri n'wexe and ivile ka vavasati swi better muti wu hundzuka wa vona u ngo sala xikhorokhoro xi kumbe Mr. X malule
0: ene mi nkarhi wo tala ni va ni nga ri kona
3: mara hambi mo va koho a mi nge vi na matimba henhla ka muti walowo
0: yeah
3: and loko mi lava ku swi vona holova ni na nsati mi famba kahle mi ta swi tiva ku tindhuna ta mi tiva ta ku byela ku hayi ku ve wun'wansati loyi ka wa ha n'wi lavi swantswa ku famba wena i khale kha yi famba laha mutini luya
0: amutini wa wena
3: hi ku vona ka mavambe wena se sweswiwani ti ta ku mhani loyi a fambi a siya vana na
0: okay right
4: riperile exitichini mestere jo erikhotso amrezde dj na van'wana van'wanyana kwala exitichini na loko mhaka yo twakala ya loko mhaka ya twakala sesi swa fana hambi wo ti byela ku yena n'wi tshika swa endleka a n'wi tshika mara a kuma na ta hlupheka wese se hi ku sweswi boti wa n'wi hlayisa swilo hinkwaswo va n'wi nyika a va byi mahola vanga xikwembu swa endlaka bota dlina hola ka rin'wana siku a nge n'wi naveli na a nge n'wi hleketi na a nge lava ku ta vuya ndhaku na swa mavabyi mo tshunguriwa mahola a swi pfuni nchumu ku a tshika boti va ya kuma kati byo hluphekisiwa ku ri ku kwalani ri tshame kahle se kumbe sesi a ni to tshama vuvabyi a hi nchumu sesi vuvabyi bya tshunguriwa byi hela munhu a tlhavelela xiyimo xa yena leswo u ta tshika n'wanuna hi mhaka vuvabyi a hi swilo leswi swi twakalaka tshama nuna wa wena tshamana nuna wa wena sesi a hi problem sweswi ta hola mara loko ku ri ku lata a hlupheka wu n'wi tshiki famba ta matsundzuka marito lama mina ni ku byela ku wona ni khese ngopfu ku haxi va mina exitichini sesi loko ku ri leri a hlupheka tshiki boti i ta swi vona ku hlupheka yini evuton'wini inkomu
0: veri mavabyi ma tshunguleka
3: malembe ma famba mara mara munhu wa xisati loko va ku u richa monopause i richa hi malembe ma nga
0: problem vavasati va hatla va kula man
3: so swi vula ku loko se a richa monopause a nga ha ri na appetite ya kahle so swi vula ku loko se a richa monopause a nga ha ri na appetite ya kahle ya timhaka ta le kamarini
0: yes because n'wansati ni n'wanuna.

0: hi laha ka xiyimo lexiya xa ku mi kuma ku a va ha voni mikarhi ya vona,
1: ya
0: swi vula ku loko se va fika ka xiyimo lexiya na swin'wana swa hungutana.
1: Exactly, va luzanyana na interest.
0: Ya,
1: so swi vula ku kahlekahle aka hina vanhu va xinuna na vanhu va yisati hi panichwanyana ku hambana. So vanhu va yisati na hambiloko kumbeni va ya va biwa hi chukele a ri va karhati ku fana na monopause. Se ivi loko Xikwembu xi endla ku vanhu va yisati va va na monopause, mina n'we yi biwa hi chukele.
0: Eish,
1: se ya mabiwu kuma ku ka vanhu va xinuna vo tala ri va ba va ha ri vatsongo. And I'm not sure ku why, man. Hi ku loko ku ve ni sisi va ri na 41 years, mina n'wina hi nga assume ku n'wanuna i na 46, 47, 48, 49, 50.
0: Mara masta sometimes ina problem ya yini loko swi ta hala ka timhaka ta chukela. Loko mo langusa kahle vanhu va khomiwaka hi chukela minkarhi wo tala i vanhu lava nga na timali ta vona. Why ngopfungopfu like mina sweswi ni nga ri ku na chumu chukela ri papalata ku ri ri fambela kule ngopfu na mina, mara loko ku kumeka na ku maybe ni kuli kahle ni dya kahle swin'wana na swin'wana swi famba kahle hi laha ni hatla ku ni kuma vuvabyi bya chukela.
1: Hi mhaka kun'wana va timbula kala swakudya leswi mi swi lavaka hi mudya swa nkalo swakudya se mi hleketa ku chukela ri ta mi khoma nkarhi voni.
0: Mhaka ya ku ni tala ku vutisa vanhu ku kasi hikokwalaho ka yini minkarhi wo tala loko mo langusa vanhu lava claimaka timali loko ku loviwile mi kuma ku lovi munhu wa xinuna minkarhi wo tala n'wansati a kha claima mali, kasi hina vavanuna why hi nga claim timali loko ku loviwa vavasati va hina?
1: Ha claima loko hi loveriwile
0: homiyela,
1: mara ku tele ku vanhu lava rhangaka va lova i vanhu va xinuna andzeni ka vukati. And mina ku ya hi mina ni twa ingaku mihleketo ya munhu wa xinuna yi tirha ngopfu.
0: Ya,
1: responsibility leyi hi layichaka mihleketweni yi kulukumba ngopfu. And aka vanhu va yisati a va koti ku swi twisisa ku ri na ti-issues ta society ta le ka ndhawu leyi hi tshamaka ka yona ti hi khumba ku tlula vanhu va yisati. A hi vulavuleni ntiyiso mina n'wini.
0: Yeah.
1: So we get worried hi migingiriko leyi humelelaka ndzeni ka tiko i ri n'wanuna. Hi va tlula kulenyana vanhu va yisati. Vanhu va yisati they are self-centered, va langutisa ngopfu swa vona na ndyangu wa vona.
0: Phela n'wansati wa swi kota ku sweswiwani miarisati wa mina a ni zonda mina a ni zondela ku va ni ri hava tirho ivi ni ya ni ya kuma ntirho a ni zonda a ni zondela ku why ni va busy hi tirho luwa
1: hi swo sweswo mama swi twisisa musa. So that is why mi twani ku vavasati swi swa kona mina I remember loko hi ya tertiary ku ri kumba un'wana i tshame a tshika xikolo hi ri busy na ti-registrations ku ri busy swinene. Girlfriend yi n'wi byela ku i nge yi xikolweni wehe i lava ku ni tshika xihi sweswo ya le kaya i yo nyenga kunene hi sala hi ku i lahlekile. 3 days after that va ku a i le giyani for yalo
0: ku ri u rhandzi ngopfu n'wansati ku hindza educations.
1: Anyway, I'm happy na namuntlha na sweswi va ha ri swin'we tanihi mina na sati
0: mara swi tikomba swi famba kahle.
1: Everything is fine.
0: Anga n'wi yengeli mahala.
1: Mara no la ku kombisa ngopfu mhaka ku vanhu va xisati va ti tiva va ri voxe.
0: Yeah.
1: And a va pfumeli ku mina n'wina hi tikeriwa ngopfu. A va pfumeli. Loko a va pfumela a hi nga ta tikuma hi ri na situation ya ku va misa loyi maybe a ze a ya tlhava na swinayitani va nga swi tivi. Migingiriko leyi endlaka ku hi vaviseka yi tele swinene. Leswi mi kumaka ku nkarhi wun'wanyana hi swi bisa hi makatla, nkarhi wun'wanyana wa swi vona na rirhandzu ra kona i chava no vula ku ni na chukele, nkarhi wun'wana wa ri vona rirhandzu ra kona i chava no vula ku ni hava mali. All these things i fanele ze ku hahe DJ amina ti-100 rand ni ta vona vhiki leri taka hikula ku endla ku munhu loyi ni nga na yena a tsaka ma swi vona. Ene aka vona a swi vulavuli. And when they find out ku mali liya yo lomba again it's a problem ya ku i tsandzeka no hakela machonisi mali ya ku a endla yini a nga ha hleketi na ku ni ke hi haxa tiya tshamo
0: ma vona.
1: So ku na swilo swo tala leswi swi va ku swi kha swi humelela ku phuxa mavabyi yalawa. Mara ku vuya ka nhlokomhaka I think it's almost 5 minutes to.
0: Yes, a hi songasongeni. And then
1: xilebyi swo swi valava ku pfuniwa hi swona swi twisiseka ngopfu tanihi n'wansati loyi a nga avukatini. Laha na mina loko se swi fikaka ku hi vulavula hi topic leyi ni nga twa swi fanele.

0: kuri a hiseni aka vanhu va kota ku twa leswi va rikwerhu a hlanganaka na swona. Muhaxi loko sesi a va ri koho a ni ta ni va byele ku byela munhu wa n'wi a pfulela radio hi kota ku vulavula na vona va ri vambirhi hi mhaka ku migingiriko leyi yi va khumba va ri vambirhi. Vukati a byi sayiti rin'we byi masayiti mambirhi, ku nga n'wanuna na n'wansati. Ene vukati a hi ku jikajika swin'we hi dleke swo fana.
1: Lebyiya vukati byo endliwa hi vanhu va rimbewu rin'we,
0: a hi yaleyo yi ta va topic ya siku rin'wana.
1: A ni twi loko ni ku vukati byi endliwa vanhu vambirhi mi ku n'wanuna na n'wansati,
0: i n'wanuna laha vukati bya n'wanuna na n'wansati. Lebyiya byin'wanyana byi ondliwa hi constitution ya tiko kwalomu hi va ku hi kha hi hanya kona. A hi lebyi ntumbuluko byi pfumelaku. So loko hi ya ka ntumbuluko vukati i bya vanhu vambirhi, wa xinuna na waxisati. I ntumbuluko wa vukati. So that is why na loko se va suka kaya va ku va ta avukatini swi koho leswi va telaka swona. You know loko hi kula hi ya mathumbanini a mi kuma vatswari va kha va byela n'wana wa xisati, wena yi lolo ngopfu wena na le vukatini nge tshami. Hi mhaka ku va swi tiva ku avukatini ku yiwa a ku tirheni
1: a hi fambeni.
0: So sesi a ni ta ku aka vona a va vitani malume wa nuna wa vona va tshama na yena loko ku ve ni a nge va tekela advantage ya ku a ku va na ndlala. Swi kambirhi swihi leswi wa ringeta ku swi endla swi ku nyika problem mani Thomas. Wa ringeta ku swi endla swi ku createla problem i ku wa lunghisa malume yi hamba yi ta yi ta ku gongondela hi ku vona ku we yi byele ku khiwe miroho ka nharhu
1: kambe wa byela munhu ti-problem ta wena se a tirhisa tona ku lwa na wena
0: va malume phe malume n'wansati loyi a xa swi tivaka xaka ra xira xona le ku pima ku a va ringeti ku vulavula na malume ku ta ku ta tshamiwa hansi kumbe va vona malume exihundleni va vulavula na malume ku malume ku na mhaka mhaka leyi yi mi endlela leyiwani ni tlula ni milenge na ntukulu wa n'wina ivi ku
1: malume van'wana a va kahle.
0: Xa ndleka malume yi ya ya xi byela ku n'wi caci kunele vuri yaloye kasi xi la ku ya
1: na xona
0: mara a va ringeti ku vulavula na malume va kota ku vona ku va nga ka va nga pfuneki aka migingiriko leyi na maybe siku rin'wanyana ni nga twa swo antswa loko a ku ri mina a ni ta ku va nga ringeti ku tikuma va karhi va tinghenisaka timhaka ta marhandzu va ri na munhu loyi va nga ku hanyeni na swi ta va siya va nga ri kahle ene va ta vaviseka swinene. Hi witness-a migingiriko yo tala ngopfu laha vanhu va yisati va nga ku xanisiweni va vanhu va xinuna physically hi ku biwa hi nga ha hlayeli swa emotional mara hi ku biwa DJ hambiloko ku ve ni ho swi papalata swa vava ku biwa va ringeta ku vula mhaka ku swi vava ku vulavuleriwa ku tlela ku biwa mara nyama loko yi bowini twa ku vava. So ku tikuma va humini ka swona a va swi lunghisi ndlela loko swi ve ni swi tsandza a va lunghe tibeke ta vona va tlhelela ka rikwavo and I don't think ku na problem ku tikuma va hume evukatini va tshama aka vona swi ta endla ku va tshama va ri kaya kahle va ri na peace malama hi mavonele ma mina.
1: Alright, okay. Hikarhi lowu nge ti kumbile mina yi va yi fambisa xisweswo ka mina na n'wina yi hlanganeni kahle mundzuku lerixaka same time same place ka lowu nongonoko hi famba hi ndlela yin'we ntsena ku fambaka kona mani hi famba kahle ma tshwambe muda va ta kahle ka n'wina va ku vutlhoma mati vutlhoma mati va ya swi kahle
0: swinene a swi kahle a swi tshama byi va kahle swi ta va dlayisa
1: a hi fambeni
0: a khensa swinene hi ta vona na fingeri ta ku hi ra vunharhu vayingiseri va GCR FM the voice of the nation salani mingisela migingiriko ya xitichi xa GCR loko a ri mina na n'wina.

sesi ya kan karuwo saku dasas fo sikala kambe minga karateke e hina ba gajari agro ikona janyi jayena dzisukela ka 90 rand la hitlela iku khomela saku dasa tomu so hambana hambana leswikatsa ku dry hook mudangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala saku dasa tomu hi khomela da ya kula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hitlela hi mikhomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na bibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madleve swakudya swa timbuti hi tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwana leswitsongo i 1250 va kumeka ka patro superquick kusuna a ri marovela endzhaka makhoma u nga va kumeka 0686709673 gajaria agro tsundzuka hi na competition leyi nga kona laha muwini a nga ta tiwinela 2400 liters jojo water tank loko u tirhisa 5000 kumbe ku tlula na loko u tirhise hansi ka 5000 ku nga va na nkateko wo tibuketela bara eka lexa muwini u ta tivisiwa hi ti 23 December 2026.

sweswi hi ya ka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina va Gajaria Agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomela DA siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na bibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwana leswitsongo i 1250 va kumeka ka patu ra superquick kusuhi a ri marovela endzhaku makhoma u nga va kumeka 068 670 9673 Gajaria Agro tsundzuka hi na competition leyi nga kona laha muwini a nga ta tiwinela 2400 liters jojo water tank loko u tirhisa 5000 kumbe ku tlula na loko u tirhise hansi ka 5000 u nga va na nkateko wo tibuketela bara eka lexa muwini u ta tivisiwa hi ti 23 December 2026.